0: Magandang umaga mga kaibigan. Siyempre, anong araw ba ngayon? Huwebes. At kasama naman ninyo inyong lingkod, Sunny Ilustre, sa programa nating Salimasa, sa oras po ng ating idol, Morning Report Pilipinas, hosted by Ira Panganiban. So si Ira Panganiban, meron lamang pong konting concern. At tayo po naman ay uupo sa kanyang sa ngalan po ni Ira Panganiban at sa ngalan din po ng Morning Report Pilipinas. So, pagtsagaan na lang muna ninyo ngayon itong Salimasa at marami po tayong tatalakayin na mga samot-saring pangyayari, lalo na yung mga nakakautana na impeachment trial na yan. Utang-utana ako. Lahat ng tao, lagi na lang, ano ba yung ano sa impeachment? Impeachment na yan. So ako naman, siyempre tayo po mga kaibigan, naririto po tayo sa media. Kaya nga, media, gitna, middle. So, both sides, we give them ito pong importansya pareho sa kabila. Itong sa panig ni Sara Duterte, VP Sara Duterte, at sa panig naman nitong NBI, na siya naman nagpo-prosecute doon naman sa ginawa na umano ay illegal na pagbabanta. Yan. So pag-usapan natin yan mga kaibigan. Ah, wala tayong papanigan. Ang papanigan natin, saan? Kung sinong tama. Pero pag nagdi-discuss tayo, kayo na po ang bahalang pumanig. Yung mga sinasabi ng bawat isa, sasabihin po natin dito. Hanggang alas 9 po tayo dito ngayon, no, sa mga kaibigan. So anong sabi? Anong sabi? Yan, mga kaibigan. Ang National Bureau of Investigation, Director Melvin Matibag, segue muna tayo ng konti, said he would create a task force to investigate alleged anomalies in the bidding and funding of projects related to the 2019 Southeast Asian Games. So, in an interview with Matibag, he said that the Bureau recently received new information and documents involving the Philippine Southeast Asian Organizing Committee. Pumalag naman, siyempre, may reaksyon. Ha? Si Judges Robin Padilla at Alan Peter Cayetano at si Pia Cayetano, itong magkapatid na ito, no? Na sabi nila, they took offense, sabi ng batas, eh ng istorya, sabi ng balita, they took offense at the statement of National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag that he will investigate the alleged anomalies in the bidding and funding projects of the 2019 Southeast Asian Games. Ala, ay bakin ka? Ay bakin naman pumalag sila? Ay ari daw. At the start of the trial, Padilla raised concern regarding the series of investigations and cases filed against senator judges while the impeachment proceedings are ongoing. The controversy over the 2019 SEA Games could draw, yan, has persisted for years. The questions raised about its cost and procurement, while Alan Peter Cayetano has constantly denied any wrongdoing. So yon, tinatanong bakit yung cauldron, eh, sabi 49 million, ang pagkakalam ko 51 million, ayun nga naman ay pwede nang gawing napakarami ng eskwelahan yun, 51 million. Eh bakit ipinagpalit daw, di umano, sa isang kaldero lang na naging papel doon sa Southeast Asian Games, sinindihan, gumano na nga po eh. Sumindi yung kaldero, yun lang ang naging papel. Tapos 49 million. Yun ang tinatanong. At ngayon, eh, nagmakisig itong si NBI Director Matibag at sinabi na iimbestigahan niya uli siya. If the matter is now being investigated further, his supporters should welcome it. At yun ang sinasabi ni Matibag. You know. It is an opportunity to finally settle the issue based on evidence. Ibig sabihin nga naman, a credible investigation can either clear his name, sabi po ni Director Matibag, or establish accountability, ending years of speculation rather than leaving controversy, the controversy unresolved. O ay, parehong may katukwiran ha. O sige, sabihin natin yung katukwiran ng isa. Ay bakit ngayon mo lang iimbestigahan? Sabi ni na Robin Padilla, na kay Peter, Alan Peter Cayetano, at si Pia Cayetano, siyempre magkapatid, ipagtatanggol niya yung kapatid niya. Ngayon, ang sabi naman ng iba, ay bayaan ninyong gawin ng NBI ang tarbaho nila iyon. Ay kung tutusin nga, ipalpak nga yung NBI, hindi investigan at nang sana daw nung una pa lang, inimbestigahan na at nagkaroon na ng closure. Either na-acquit si Cayetano o kaya nagkaroon ng accountability. Nalaman kung tama o mali nga naman. O ngayon, bakit ngayon lang naman na meron daw impeachment? Ngayon, ang sinasabi naman ng iba, ay wala namang kinalaman sa impeachment yung korupsyon. Kung may korupsyon, ay imbestigahan dapat. Let the NBI do its job. So, may katuwiran din naman. Ha? Kaysa sa sila ay pakalat-kalat lamang di yan. Kaysa sila ay kung ano-ano pinagagawa, ay di may nagagawa silang pwedeng malaman kung nagkasala ba o hindi ang mga taong nasa likod ng South Asian Games. Eh nasa likod niya na yung chairman yata no, ni si ano eh. Ngayon ni DPH, DPWH secretary. Ha? Yon. So, yan. Ay magkaalaman na. Ay maganda naman ito. Ang sinasabi natin lagi, sa isang kaso, dalawa ang mukha niyan eh. Kung nasa tama ka, huwag kang mangamba. Merong kanta dyan, huwag kang mangamba. Yun, wala sa tono. Diba? Kung nasa tama ka, huwag kang mangamba. Kung nasa mali ka, eh matakot ka na. At baka matyambang ka. Kasi ganito lang naman eh. Sa korupsyon lang, bawal yung magtututuro ka eh. Bawal yun eh. Oh. Iniimbestigahan ka ngayon. Merong nakita sa'yo. Oh, ikaw, Alan Peter, yung kaldero, ganito, ganon, ganon. Bawal yung magtututuro ka. Na, eh bakit yung mga flood control? Hindi ganon. Kung may mako-contribute ka doon sa ikahuhuli ng mga nasa flood control project, magbigay ka ng ebidensya. Kasi wala nang ebidensya eh. Magaling ang magnakaw yung iba eh. Pag magaling ka magnakaw, hindi ka makukulong. Pag magnanakaw ka na, bobo ka pa, makukulong ka, tapos ikaw ngayon magtututuro. Bakit yung si ano, hindi nyo hinuli? Eh, bobo ka nga magnakaw eh. Ikaw yung nahuli. Depensa ni BP Sara Duterte, nanindigan sa posisyon sa impeachment trial. This is our Genius Report mula kay Jong Manglapas. Pasok, Jong Manglapas.
1: Nanindigan ang kampo ni Vice President Sara Duterte sa kanilang posisyon kaugnay ng mga isyong legal na tinatalakay sa impeachment trial, kabilang ang paggamit ng mga naging gabay sa desisyon ng Korte Suprema sa kasong Duterte versus House of Representatives. Ayon kay Defense Counsel Attorney Michael Pua, ang kanilang argumento ay nakabatay sa mga itinakdang guidelines ng Korte Suprema at nasa Senado na ang pagpapasya kung alin ang mananaig sa magkakaibang interpretasyon ng prosecution at depensa.
2: Again, I don't want to get into the merits. I'll just say what I stated. No, I'll refer you to my part of the oral arguments. The Corona impeachment trial was done way before the decision of the Supreme Court in Duterte versus HOR. And anong presumption dyan? That when the Supreme Court decided the decision penned by none other than Senior Associate Justice Marvick Leonin, they were cognizant and they were fully aware of what happened in the Corona trial. And that's why, you know, there are guidelines that are enumerated under the Supreme Court decision. And again, I will refer you to that. You can go ahead and read the decision and you will see the guidelines there.
1: Dagdag ni Puha, personal niyang estilo ang magsalita ng hindi nagbabasa ng nakahandang talumpati sa oral arguments dahil mas epektibo mo itong paraan sa kanyang paglalahad ng argumento sa korte.
2: I think it's personal preference. Nahihirapan po kasi ako pag nagbabasa ako because it's distracting for me. So talaga naman pong kahit noon ganun po talaga ako. No? Hindi ako nagbabasa. At sa regular courts, hindi rin po talaga ako nagbabasa.
1: Ako si Jong Malapas para sa DZRJ Radyo Bandido TV. Kasama mong nagtatanggol sa demokrasya.
0: Ayan, nagbabalik ang salimasa. Dito pa rin po tayo sa oras po ni Ira Panganiban. Yan, mga kaibigan. Ibig sabihin ni Attorney Poa, genius siya. Hindi niya na kailangan magbasa. Memoryado niya na yung mga sasabihin niya. In other words, yun ang ibig niya sabihin. Nasugpo-pulis, nakasamsam ng illegal na baril sa search warrant operation. Suspect arestado. Mula naman kay Romel Madrigal. Pasok, Romel Madrigal.
3: Arestado ang isang 49 na taong gulang na lalaki matapos makumpiska ng hindi lisensyadong baril sa isinagawang search warrant operation ng Batangas Police Provincial Office sa Barangay Kailaway, Nasugbo, Batangas. Kinilalang suspect na si alias Felix na inaresto sa bisa ng search warrant na number SW26-07-049 na inilabas ng Regional Trial Court Branch 83 sa Tanawan City kaugnay ng paglabag sa Republic Act 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Nasamsam sa operasyon ng isang arms corps caliber, 45 pistol, isang magasin na tanim na bala at kaugnay nito ipinalam sa suspect ang dahilan ng kanyang pagka-aresto at ang kanyang mga karapatan alinsunod sa Miranda Doctrine. Dinala ang suspect at mga nakumpiskang ebidensya sa Batangas Police Provincial Office para sa kakulang dokumentasyon at pagsasampa ng kaso. Ayon kay Acting Provincial Director Police Colonel Oliver Ebora, mananatiling maigting ang kampanya ng Batangas PPO laban sa mga ilegal na baril sa pamamagitan ng intelligence drive-in operation at wastong pagpapatupad mga search warrant upang mapanatili ang kaligtasan ng mga komunidad. Ako, si Romel Madrigal, nagulat sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Salamat, Romel Madrigal. Kaya gaya niyang balitang yan, nahuli yung isang tao na yan na may daladalang baril. Pwede rin niya ba niya sabihin, bakit yung ibang may dalang baril hindi niyo hinuhuli? Eh, yun nga eh. Kasi nga, TANGA ka nga, ibig sabihin, magbabaril ka rin lang, illegal pa. Pagkatapos nagpahuli ka, eh di ba'y kasalanan mo yun? Eh yung ibang nagdadala ng baril na illegal, hindi na huhuli. Kaya bawal, yun nga sinasabi, bawal magturo. Ha? May ganun din sa impeachment. Bakit ito, si ganito, hindi, bakit yung mga naririnig ko mga argumento eh, bakit yung blood control, hindi nila ginagalaw? Eh, magagaling nga yun eh. Wala nga masyadong ebidensya eh. Kung meron mang ebidensya, eh, it may not be. Probably, they think. Sabi ko, they think, iniisip nila that they will not lead to the prosecution. Otherwise, di sana yung nakakulong ng lahat. May mga nakakulong din. Yung mga engot-engot dyan na nahuli rin. Nakakulong na sila ngayon eh. So meron din kasi nasa, wag natin sabihin na walang ginagawa. May ginawa, may investigasyon. Kulang lang. Ha? O si Senator Chis, nag-ain ng FDA overhaul para mas maprotektahan ang mga consumers. Discharge report mula kay Idol Jojo Sikat. Pasok, Jojo Sikat.
4: Nag-ain si Senator Francis Chis Escudero ng Panukalang Batas na naglalayong i-overhaul ang sistema ng regulasyon ng produkto sa bansa sa pamagitan ng paglilipat ng ilang tungkulin ng Food and Drug Administration sa iba pang ahensya ng gobyerno na mas tugma sa uri at panganib ng mga produktong kanilang pangangasiwaan. Sa pag-aayin nga ng Senate Bill No. 2310, sinabi ni Escudero na ang layunin ng kanyang panukalang reforma ay pasimplihin ang regulasyon ng gobyerno, bawasan itong bureaucratic bottlenecks at palakasin ang public health at protection ng consumer sa pamamagitan ng science-based at risk-informed na framework sa mga ahensya. Sinabi rin nitong si Escudero na tutugunan ng panukala itong matagal ng overlapping at pagkakantalang nakakaapekto nga sa mga consumers at negosyo. Ipinunto pa ng senador sa kanyang panukalang batas na critical ang kahusayan sa regulasyon ng produkto para itaguyod ang kalusugan at kaligtasan ng publiko at para protekta ng mga consumer laban sa mga maling gawain sa kalakalan at sa mga substandard o mapanganib ng mga produkto. Aniya sa pamagitan ng pagtatatag at pagpapatupad ng product standard at iba pang regulatory measures, tinutugunan ng gobyerno mga bagay na hindi makatwirang asahan sa mga individual na consumers tulad ng pag-verify ng kalidad ng produkto at pagtiyak ng pagsunod sa technical at manufacturing standard. Sa ilalim ng panukalang Product Regulatory System Reform Act, ang regulasyon ng hilaw at hindi pa napoprosesong food products ay ililipat sa Department of Agriculture habang ang processed food, cosmetic at iba pang consumer goods ay mapupunta naman sa Department of Trade and Industry. Ano yan, Escudero? Maaaring ilipat sa iba pang specialized agencies ang iba pang produkto depende sa risk profile at statutory mandate nito. Binigyan din ng senador na ang layunin ng realignment ay matiyak itong mga regulatory function at gagampanan ng mga ahensyang may angkop na technical expertise at institutional capacity. Inuutos din ng panukala ang interagency coordination para maiwasan ang duplication at mapabuti ang public service delivery. Ako si Jojo Sikat, nagulat para sa DCRJ Radyo Bandilo TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Maraming salamat, Jojo Sikat. Nagbabalik ang inyong lingkod sa Ilustre sa programang Salimasa. Sa oras pa rin ang ating idol, Ira Panganiban. Ngayon po, sabi ni Jaime Samoya Bernante, magandang umaga ha sa Jaime. James siguro to, James. Gandang morning, Sir Sunny, Ilustre. Puro impeachment, pero ang gastusin, kung magkano gastusin ang gobyerno. Tama nga eh. Nauubos ang oras ng gobyerno para iproblemang kung tama o mali yung ginawa ni Sara Duterte na pagsasabi na nag-hire na ako ng tao na papatayin si kapag ako'y pinatay, pag ako'y namatay, ay patayin si BBM, si First Lady, at saka si Speaker. Tapos ang sabi niya pa, no joke, no joke. Yun ang mabigat dun eh. Kasi nga, ang tao kasi, sabi nga, the fish is caught by its mouth. Ang tao kasi dapat din, with all due respect sa ating, siguro galit na talaga siya, pero mas kung nagpigil sana siya, hindi niya sinabi yun, di wala sana siyang kaso, di ba? At ang maganda naman dito, both parties, wala tayong kikilingan. Ang prosecution, kung meron silang magandang ebidensya, meron silang magandang dahilan, at ma-prosecute nila, justice has been served. But if Sara Duterte, it is also favorable. The impeachment is also favorable to Sara Duterte because she will have a chance to defend herself. magkakaroon siya, nagkakaroon siya ngayon ng pagkakataon na ipagtanggol ang kanyang sarili. Na yun ay maaring dahil lang sa galit niya o whatever. At yun nga yung sinasabi, yung gastos. Kasi nga, hindi ko maintindihan ano pa yung mga ipuprob-prob-prob na yan, na ito ay ano, ang sabi nga ng prosecution, inadmit na nila dahil ipinalabas nila din mismo, ginawa nilang ebidensya, yung mismong video. Eh sabi ko naman, nakita na ng lahat ng tao sa buong mundo yan eh. Ano ba yung ipuprob nyo? Ang iprob na lang ninyo kung tama o mali yung ginawa. Pero bakit pinagdidebatehan pa niyo yung authenticity nung video? Ngayon, subagay, sa batas ganun. You cannot, those who allege must prove. Kaya ipuprove mo na tama ito. Oh, inauthenticate ng NBI. Maraming nagagalit sa NBI. Bayaan natin gawin ng NBI ang trabaho nila. At bayaan naman natin si BP Sara na ipagtanggol ang kanyang sarili kung wala siya talagang kasalanan. Huwag kang matakot kung wala kang sala. O, yun lang naman ang masasabi natin. At ito naman, ang sabi naman ni Leti Prias, mukhang kampito kay BP. Lahat dito, parehas tayo. Lahat na magsasalita dito sa atin. Babasahin natin. Good AM, sir. Ito lang ang masasabi ko sa mga kritiko ng mga Duterte. Na mga korap, sana kidlatan na sila ng kidlatan na sila lahat, lalo sa Kongreso, babae man o lalaki, buisit sila lahat. Thanks, God bless your program. Yan. So, yung sinasabi naman niya, hindi naman niya sinasabing yung mga kritiko ng mga Duterte lang per se, kundi na mga korap. O, tama naman siya eh. Kung ikaw ay korap, tapos kritiko ka, o, kidlatan ka na. O, ayos lang yon. At kung ako'y may kapangyarihan din, na pahabol ko sila sa kidlat, yung mga korap dyan, korap ng korap, ano yan, mapahabol natin sa kidlat yung mga yan. Regarding the impeachment, ang sabi nga nitong si Jaime Bernante, parang gusto niya sabihin, sayang yung perang ilang oras, kuryente ng Senado, empleyado ng Senado, ang panahon ng mga tao, ubos. Kuryente namin, nanonood kami maghapon. Pero importante kasi, na mapatunayan kung sino ang nagkasala, kung may kasalanan o wala. Ang problema lang, parang kung i-justify mo yung ginawa na ni BP Sara, parang maraming kakapapalag. Bakit? Kasi meron tayong ni-research dito eh, ha? May ni-research tayo. Basahin natin, ha? Eto. Kapag ka ba merong gumawa sa inyo ng hindi maganda, tama ba na ikaw ay gaganti at babanatan mo yung tao na sasabihin mo yung gusto mong sabihin? Babantaan mo rin. Parang ang sabi dito sa aking na research, hindi ako nagsabi nito, yung research ko lang, ito ba, pakinggan natin. Kasi nag-research ako, tinanong ko, kapag ba may nagbanta sa'yo, pagpalagay lang, o may nagalit sa'yo, o sinabihan ka ng hindi mabuti, tama ba na pagbabantaan mo rin? Sumagot itong itong sa internet, no? Sabi niya, threatening someone back is not legally or ethically the right response. So kung meron kang sinabing masama sa iyo yung tao, hindi raw tama. Ha? Na pagbantaan mo siya. Hindi daw legal at hindi din ethical, hindi rin moral. Ibig sabihin, hindi wasto. Nagaganti ka, pagbabantaan mo rin. It rarely de-escalates the situations and usually just escalates the conflict while potentially making you legally liable. So yun, kapag ikaw ay nagbanta doon sa nagbanta din sa'yo, hindi mo natatapos. Kung hindi, hindi natatapos yung kaso mo, yung away nyo. Kundi, lalong lumalala. Magbabalik po tayo. Tutuloy natin ito, King Alex. Magbabalik po ang Salimasa.
5: Kami po ang inyong mga kuya
6: at ate
5: sa programang Mate. Ako po si Kuya Saldi, tumatalakay po ng mga issue na may mga legal at lehitimong dokumentong basihan upang ating pong matiyak na tama at wasto ang ating mga paksa.
6: At ako naman po si Ate Elby, ipinapaliwanag namin ang kalagahan at karapatan ng mga non-government organization kung paano ito makakatulong sa inyo.
7: Ako naman po si Kuya Teng, ang inyong magiging tulay sa mga sangay ng gobyerno upang magkaroon ng kasagutan ng inyong mga katanungan sa abot ng aming makakaya.
5: Iniimbitahan po namin kayo
6: na makinig at manood ang aming programang Mate
7: dito lang sa
8: DZRJ 810 AM Radyo Bandido TV.
9: Watch and listen to Mate Saturdays 8 AM to 10 AM, airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes, simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
10: Hi, Raul Virtudazo po ng UGM, Ugnayang Gobyerno at Mamamayan. Samahan niyo po ako at ibibigay ko sa inyo ang mga balitang dapat alam niyo. At tatalakayin din natin ang mga issue na may kinalaman at may kabuluhan sa ating buhay. Dito lang sa DZRJ 810 AM Radio Bandido TV.
9: Watch and listen to Ugnayang Gobyerno at Mamamayan, Monday to Friday, 4 PM to 6 PM. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
11: Hi, I'm Sunny Ilustre and I'm inviting you to join Salimasa that tackles anything of human interest on DZRJ 810 AM Radio Bandido TV.
9: Watch and listen to Salimasa every Saturday from 4 p.m. to 5 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
0: Okay, nagbabalik po ang Salimasa. Sunny Ilustre, kasama po rin po natin itong ating mga idol dito sa station. So, mga kaibigan, tutuloy natin yung sinasabi natin kanina, no? Na hindi tama. Halimbawa, sinabi mo, binantaan. Binantaan ka, tapos babantaan mo rin yung kalaban mo. Mali daw. Sabi nila, ganito ay paliwanag natin. Kasi pag ginawa mo raw yun, ha, binantaan ka, tapos binalikan mo, magiging legally liable ka. Ibig sabihin, illegal yung ginagawa mo. Maaring maging illegal. Bakit? Sa Pilipinas, kapag ikaw ay nanakot o nagbanta, ito ay pwedeng i-consider na crime under Article 282 of the Revised Penal Code. So, may batas ka nilalabag, ha? Article 282 of the Revised Penal Code. Ha? So, yun siguro ang maaaring isa sa mga batas na maaaring ikaso doon sa pagbabanta ni Sara Duterte, ni Vice President Sara Duterte sa mga Marcos. Okay, ito pa. Ito daw ang pinakamagandang gawin kapag may banta sa'yo. Una, create physical distance. If you are in immediate danger, pagpalagay totoo yung Romanov, i-prioritize mo, unahin mo ang iyong kapakanan, ang iyong safety, ha? Sa pamamagitan ng paglayo doon sa taong nagbabanta sa'yo. Huwag kang papalag, huwag kang do not engage. We do not respond with counter threats. Ha? Hindi ka dapat sumagot na magbabanta ka din para kay parehong baliw noon. Binantaan ka, binantaan mo rin. Oh, ano daw ang dapat gawin? Oh, ganito daw. Ito magaling tong nakuha kong ito eh, ha, na aking na-research. Sabi niya, document everything. So, hindi sanabi, pag pinagbanta ka, pagbantaan mo rin. Hindi. Ang sabi niya, document everything. Keep a careful record of the threat. I-dokumento mo. Save all text messages, yung mga pruweba mo, take screenshots of social media comments or chats, and note down the exact time, date, location, at kung meron kang ebidensya, sabi nga, ebidensya, at kung may evidence ka, at kung meron kang ebidensya, ha, ay kumuha ka ng mga ebidensya. Ah, yun. Ngayon, ano ang susunod? Report the threat to the authorities. Mag-report ka, huwag kang gumante. Kasi pag gumante ka nga, ikaw pa makukulong niyan. Ha? Report the threat to authorities. Instead of threatening back, ha? Instead daw na ikaw ay magbanta din, i-involve mo yung mga police, pumunta ka sa police, you can file a formal complaint. One, blatter report sa local police precinct or barangay hall to legally document yung nangyari and ensure your safety is protected by law enforcement. Yun nga naman. Kaya ito ang tanong eh. Ipagpalagay na tama yung Romanov na may banta sa buhay ni Sara Duterte. Although, ito mabigat. Nung in-interview yung NBI, yung Kalinga ba yung o sino ba yung magagaling eh. Magagaling yung dalawang NBI. Hindi mapaikot ng mga nagtatanong. Ito. Nung in-interview sila, ang sinabi nila, absolute yung pagbabanta. Kasi, with all due respect, kina Alan Peter Cayetano, kina Pia Cayetano, at sa mga kina Robin Padilla, yung mga parang sinasabi ng iba, hindi ako nagsasabi, yung mga nakakapanood, parang nag-aabogado sila doon sa defense. At nagpapahaba sila eh. Daldal ng daldal, sabi daw, daldal sila, tapos imbis na magpatuloy yung trial, yung abogado sa abogado, itong mga judges, sila yung nagpapahaba ng usapan. At ang sabi ng iba, nadidiin daw lalo si Sara Duterte. Pag gayon, nagtanong, ito bang ano eh, ano masasabi mo? Sumagot tuloy yung NBI. It is an absolute threat. O, di na-record na yun, yung sinabing yun. Imbis na makatulong ka, nadidiin yung gusto mong tulungan. So, at ako manihanga kay Senator Jesus Cuderos, pag merong sumasabat ng mga kanya-kanyang kakampihan, kakampi yung isa doon sa ano, sa prosecution, yung isa magtatanong, pinababayaan lang niya ni Senator Jesus Cudero. Bakit? Sabi niya, the witness is competent to answer. Let him answer. hindi nga mapaikot eh. Magaling yung NBI. Kasi hindi naman sa pagano. Yung isa, director ng NBI. Sa MRMM ba yun? Basta, kung saan yun? Sa Mindanao. At yung isa naman, puro abogado yan eh. Kaya hindi mapaikot. So ngayon, pag tinanong mo, sasabit lalo ang kliyente mo. Ha, ganun lang yun. Huwag mo nang tanungin. Ang sinabi nga ni Attorney Kapunan, there is a time when to cross and when not to cross. Katulad sa akin, yung kaso ko, ang galing ng abogado ko ha, kumpare ko ha, paring J. Concepcion, Aquila Lejes Ateneo. Yan po ay nasa kampo po ni former Senator Bobbit Sanchez. Kinuha ko, sabi ko, Bobbit, idol, kailangan ko na abogado. Binigay sa akin, sabi niya, mas magaling pa sa akin, ibibigay ko sa iyo. Although very humble lang siya, pero magaling din naman talaga si Attorney J. Concepcion. At ang maganda, di tinanong nung kalaban, itong si Ilustre, ganun. Ano? Bumunot ng bare? Hindi pala, sinabing ganun. Anong nasasabi mo? Ganun. Biglang bumunot ng barel. Tapos nung sinabi nung judge, any cross-examination, Attorney J. Concepcion? No questions, Your Honor. Isipin mo, hindi niya na kinross-examine yung testigo na nagsabi na bumunot ng barel. Sabi ko, binubulong ako. Kinabahan ako eh. Attorney, sinabi bumunot ng barel eh. Bakit di mo kinukontra? Sabi niya, bumunot ng barel. Eh, sino yung bumunot? Di naman niya sinabing ikaw. Ang galing ng abogado ko. Ngayon nga naman, pag ikinurus-examine mo yon, tatanungin mo pa akong, sino bumunot? Sasabihin pang ako. Eh, hindi naman totoo. Wala naman ta. At nung time na yon, wala naman ako pambili ng barel. Nagagawa-gawa lang sila. Yung kalaban ko noon, barangay captain. At nag-invento lang. Sabi ko, ang galing nitong abogado ko. Kung kinuros-examine nga naman niya, sinabi mo na bumunot ng barel. Sino bumunot? Eh di sasabihin niya, si Ilustre, o di piyari ako lalo. Eh wala sinasabi. Sabi niya, wala naman, hindi naman niya sinabing ikaw yung bumunot. Ganon din po. Diyan po sa impeachment trial. Ha? Sabi nga ni Lorna Kapunan, hindi na namin ipipresent yung mga witnesses kasi na, yung gusto namin mangyari, yan. Ayan, ito, yan. Maganda to, maganda. May balita. Kinwestiyon, mamaya natin tutuloy yung dinidiscuss natin. Kinwestiyon ng prosecution ang pagtutol ng depensa sa mga dokumentong pinansyal ni BP Sara. Mula naman sa report ni Jong Manlapas Pasok.
1: Kinwestiyon ng House Prosecution ng pagtutol ng kampo ni Vice President Sara Duterte sa paglalabas ng kanyang bank records, tax records at ulat ng Anti-Money Laundering Council o AMLAC sa nagpapatuloy na impeachment trial. Ayon kay Private Prosecutor Attorney Lorna Kapunan, kung iginigiit ng depensa na wala umunong ebidensya laban sa Vice Presidente, hindi mo dapat hinaharang ang mga dokumentong nais iharap ng prosecution.
12: I think the Vice President has recently been said the prosecution is all ingay lang, no? Wala naman talagang ebidensya. She has said in interviews that the prosecution has no evidence. And yet, now that we are presenting evidence, who is blocking the evidence? Who is blocking the presentation of the bank records? Who is blocking the presentation of the BIR records? Who is blocking all relevant evidence?
1: Iginit naman ni Akbayan Representative Chel Jokno na mahalaga ang mga records sa pagtalakay sa ligasyon ng hindi maipaliwanag na yaman at sa usapin ng pagiging karapat-dapat ni Duterte na manatili sa kanyang posisyon.
13: In closing, Your Honors, I go back to the most fundamental provision in our Constitution on the accountability of public officers, Article 11, Section 1, which provides, and I quote, "Public office is a public trust. Public officers and employees must at all times be accountable to the people." Ibig sabihin po, sa proseso ng impeachment, ang pananagutan sa taong bayan ang pinakamahalaga sa lahat. Kaya naman po, ang hiling namin sa korte, gamitin ang inyong natatanging kapangyarihan at karapatan na busisiin ang bank records, tax records at AMLA reports kaugnay ni VP Sara at ng kanyang asawa.
1: Ako si Jong Malapas para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mong nagtatanggol sa demokrasya.
0: Salamat, Jong Malapas. Ngayon, yung sinabi niya ni attorney, anong pangalan nito? Basta yung magaling yan eh. Attorney Diokno, magaling yan. Ngayon, kinontra naman ni attorney Puba. Ang sabi naman niya, fishing expedition. Kasi hindi niyo naman ipipresent namin ganun. Fishing expedition lang kung ipipresent yung mga bankong records sa banko. So ako naman, hindi ako kanino. Bayaan mo lumabas kung talagang wala kang kasalanan. Di. Ah, sige, bulat-latin niyo yung ako'y wala ako ninakaw. Ito, bulat-latin nyo yung buhay ko. Bulat-latin nyo yung ano ko. Lahat-lahat, bulat-latin nyo. Although, naintindihan ko naman si attorney po, what trabaho niya yun eh. Bakit may pabubulat-lat kung pwede namang hindi? Di, para tapos na agad ang usapan. Wala nang endanger. Hindi ma-endanger yung kapakanan ng kanyang kliyente. So, para yung magagaling eh. Ha? Kaya, ang atin lang, kung sinong tama, sana siya na manalo. Okay. Kasi, tsaka na may isang mananalo dyan, may isang matatalo eh. Labanan yan eh. Dapat, yun ha, ngayon, ibabalik natin dito sa usapan natin, baka makalimutan natin eh. Ha? So yun, ang sabi, kung ikaw tinreten, huwag mong itreten din. So medyo parang ito, lumalabag doon sa batas na ito o itong guideline na ito, ang Pangulong, ang Vice President Sara Duterte. At hindi ko alam kung tatanggapin ng korte, ng impeachment court, na dahil ako'y pinagbantaan. Kaya ang sinabi ko, nag-hire na ako ng tao na pag ako pinatay, patayin niyo si Bongbong Marcos, si First Lady Lisa Araneta Marcos, at si Martin Romualdez. Tama kaya. Will it justify na kapag binantaan mo ako, babantaan din kita? Ngayon, sabi ni Rafi Tulpo naman regarding yung pagbabantaan na sinasabi labang kay Sara Duterte, ang sabi niya, the first time we heard about Operation Romanov o about Romanov ay ang nagbanta pala, hindi pala si Sara ang pinagbantaan ng unang-una. Kundi ayon kay Rafi Tulpo, si Pulong Duterte ba yun? Basta isang kapatid ni Sara Duterte ang nagbanta kay Bongbong Marcos that baka ma-Romanov kayo. So ang pagbabantang Romanov, nauna, umano, ayon kay Rafi Tulpo, ang pinagbanta noon si Bongbong. Ngayon, nabaliktad, hindi ko alam paano nangyari, bakit ang lumalabas na Romanov ang pinagbabantaan si Sara Duterte. At ito mabigat. Nung in-interview yung NBI tungkol sa Romanov, sabi niya, wala kaming na-validate. So lumalabas parang gustong palabasin siguro ng NBI, eh, invento lang yon. Walang katotohanan doon. Kasi wala kaming ma-validate, wala namang nag-imbestiga kami doon sa ganoon, sa ganyan, wala eh. Walang such thing as Romanov. Yun ang sabi ng NBI. So, assuming may totoong pagbabanta, can the lawyer of Sara Duterte justify that because pinagbanta ng aking kliyente, Kaya sinabi niya, papatay niya naman. Ipapapatay niya yung ano. At ito pinakamabigat. Ipoprove nila yung authenticity nung ano. Ang sabi ni Lord Nakapunan, eh ginamit nyo nga eh. So parang ina-authenticate nyo na. Number two, yung pagbabanta ba ay sapat ba o tama ba na pinagbantaan mo ako, can I justify ngayon na yung pagbabanta ko sa'yo ay dahil pinagbantaan mo rin ako? Yun, yun ang tatanong ngayon. Yan, tapos na pala ito. So ngayon, mga kaibigan, will the threats against Sara Duterte, if ever it is true that there were threats, would it justify her actions of allegedly hiring an assassin? Kaya lang, sabi ko nga, sana hindi na lang nagsalita. Andiyan na yan, pero ipagpalagay lang natin. Bakit? Hindi ako abogado, pero parang kumpleto yung sinabi niya eh. Tingnan mo ha. Kapag pinatay ako, more or less ganito ha. Hindi ko ang eksakto, pero more or less ganito. Ay, may kinausap akong tao para patayin din si Bibi. Ito sinabi niya. No joke, no joke. Isa yon sa mali. Diniin niya pa no joke, no joke eh. Yung tatay niya, pag sinabi nga, ay, nagluloko lang ako, biro lang yun. Lusot na. Ito, no joke, isa. No joke, dalawa. Tapos sabi niya, she continued. Ang sabi ko, huwag kang titigil. Tapos sinabi uli niya, and he said yes. Ngayon, sabi na, kailangan patunayan kung meron talagang hinair. Eh, sinabi niya mismo, inamin niya eh. He said yes. May kausap siya. Ay nga sinasabi ko mga kaibigan, sa bibig mo na huhuli. Ha? Dapat hindi siya nagsalita ng dinagdagan niya pa, kinumpleto niya yung ebidensya eh. And he said yes. Sabi ko, huwag siyang titigil. So may kausap siya. Sinabihan niya yung papatay ng kinabongbong, huwag kang titigil. Hanggit hindi naman napapatay. At ito ba sinabi? And he said yes. Sumagot. Kaya pa paano mo ngayong kailang, anong ipuprove mo pa? Ina mismong umamin. O, ano, paano ka nang tayo kung ikaw? Alam mo,

No, namihinayar talaga siya. Anong katunayan mo? Namihinayar siya. Eh, merong parte ng video. And he said yes. Eh, di may kausap. Tapos, yan din po mga kaibigan, ang sa tingin ko po, ay nangyari kay Senator Marcoleta. Tapos, hindi nga pwede magtuturo. Eh, bakit si BBM ka? Meron din mga nagbigay sa kanya. Bakit din? Eh, hindi nga naamin yung tao eh. Ang kaiba naman kay Senator Marcoleta, nagpunta sa harap ng camera, tapos nagpa-video, tapos in-upload. Narinig ng napakaraming tao yung sinasabi niya na tumanggap ako ng ganito. Ang nakalimutan niya, bawal talaga tumanggap dahil congressman siya. He was an incumbent congressman according to the balita. When he received such gifts, which is prohibited under the law. Tapos nagtututuro sila. Bakit ikaw si Bongbong? Eh, ang sagot ni Claire Castro, nung may nagbigay sa kanya ng mga regalo, kung ano man, hindi naman siya nakaupo. Hindi siya kahit ano. Tumatakbo pa lang siyang presidente. So ayon sa batas, yan ang masakit na katotohanan, may batas eh. Di ba? So yon ang problema. Yung isa umamin, si BBM hindi naamin. O naamin man, ibang sitwasyon because he was not an incumbent public official during the time that he allegedly received gifts from friends. So ito, natutupad yung sinabi ni Marcoleta, ni Senator Marcoleta na hindi bawal magbigay ng friend sa kapwa-friend. Kasi nga, si Bongbong Marcos that time was not an incumbent public official. Doon natupad. Hindi nga bawal yon. Subalit kung ikaw ay congressman, incumbent, binigyan ka, okay lang sana, wag mo sanang aminin. Because those who alleges must prove. So kung ikaw ay kinakatay nila na sinasabi nila na tumanggap ka at hindi mo naman inaamin, ang burden of evidence nasa kanila. Ang problema, kumuha ka ng camera, tapos video, tapos in-upload mo pa. Ayun, nakulong tuloy. Minsan dapat talaga. Ha? Kaya kami dito sa programa namin, maingat kami sa pagsasalita namin. Ha? Kailangan parehas kami, both sides. And if we say anything that is parang libelous, kailangan hindi maging libelous. Bakit? Sasabihin namin, malapit na akong maniwala na magnanakaw ka. O, hindi pa ako naniniwala, malapit pa lang. Kaya mahirap tayong ma-convict ng mga yan. Because libel is, although it is the right of a person who feels aggrieved and who feels na sinisiraan, karapatan niya magdemanda, ayon naman sa mga media, yan ay form of harassment. Because you should, if you're a public official, you should accept criticism. O mga kaibigan, ang bilis ng oras. So mga kaibigan, sa ngalan po ni Ariel, lahat ng mga kasama natin dito, ang ating pong programa sa Sabado, magkita-kita po tayo ang inyong lingkod. Sana ilustre, ay pansamantala nagpapaalam upang magkita-kita tayo sa Sabado, alas 4 hanggang alas 5 sa Salimasa. At ako po yung nag-iwan ng isang, if God is with us, who can stand against us?

0: ganda. Ganda ng kanta na yun. Ha?
1: Oo. Ang ano, no? Ang touching.
0: Mm-hmm.
1: Oo. So anyway, marami po tayong news.
0: Si Ombudsman Boying Remulla nagpunta sa US last week.
1: Dahil?
0: Basta nag-attend siya ng conference. Parang doon sa counterpart niya. Mm-hmm. Ganyan. Tapos marami siyang nakuha din ng mga...
1: Siyempre, insights.
0: Info.
1: Oh, insights
0: mga tumutulong sa kanya yung mga mga hidden wealth daw ng mga involved sa flood control, meron siya nakuha yung mga info.
1: Kung paano hanapin?
0: Oh, tsaka kung nasaan. May mga info. Kaya nagbi-build up sila ng ano, yung case, di ba yung case build up na
1: tinatawag
0: nila.
1: Kanya tinanong ko sa'yo kung ano ang PI, yung pala, preliminary investigation.
0: So,
1: para daw ano, kailangan merong ganun. Tapos within 30 days, I think, pwede na mag-file ng charges. Oh. Kasi it's enough time to ano to gather evidences.
0: So, systematic na sila. Talagang may ebidensya. Hindi ka gaya sinasabi
1: pero
0: nila
1: na. Pero alam mo, I keep on watching una, diba? 48 hours.
0: Oh.
1: It's so different from ano from solving crimes here.
0: Okay.
1: And I really hope and pray and wish that our law enforcers would ano would watch these shows because dito ninyo makikita kung gaano ka vigilant, ka detailed, ka stringent ang pag-solve ng crime sa US. First of all, ang parating pinagdududahan, titingnan mo kung kunyari yung tumawag sa 911, meron siyang mga scratches.
0: Mm-hmm.
1: So it probably is not an accident, but
0: siyempre, saan ang galing?
1: Assault.
0: Kailangan ano ka. Analytic ka doon.
1: Tapos, diba? Yung lalabas na, ano, na, yung lumalabas na autopsy report,
0: yan.
1: It's very important kasi makikita doon kung homicide or kung it was really due to an accident.
0: Yung cause of death.
1: Yung cause of death. Makikita doon.
0: Yung forensic investigation, in other words, importante.
1: Importante.
0: Yan,
1: So, yun po. Anyway, itong paghahanap ng ano, ng mga tagong yaman, hidden wealth ng na-involve sa flood control, forensics work din ho yan.
0: Oo, totoo yun.
1: Oo, malalaman nyo din yan. Talagang ano, so I'm so glad that, ano, that Secretary Boying Remulla went to these seminars kasi yung mga short ano na yan, seminars abroad, it really helps a lot. Even if you're from the Bureau of Customs and you're sent elsewhere, marami ka talagang mapupulot.
0: Ayan, mga skills,
1: sa,
0: diba?
1: Sa ibang bansa. Diba?
0: Tsaka may mga 90 lawyers daw silang kukunin.
1: 90 lawyers?
0: Oo, mga 90.
1: From?
0: From all around, yung mga nagpa-practice na gusto pumasok sa Ombudsman, Office of the Ombudsman, ang dami silang kukunin na ngayon mga bago.
1: Uh-huh.
0: And mga
1: pag
0: experience.
1: Pag taga-gobyerno ka po, yung po ang isang talaga one of the words that could really make you shiver, yung Ombudsman.
0: Oo, nakikita nila yung, ano, yung sincerity ng trabaho ng Ombudsman.
1: Kasi o, ganito yun. Kunyari, your salary is just this much.
0: Mm-hmm.
1: But if you're paying for, you're sending your kids to exclusive schools and then your electric bill is this much and so and so. Basta kailangan mo pumasok doon sa income ninyo. Otherwise, you have to have supplemental income para ma-explain mo yon. Kaya nga ho, unexplained wealth ang hidden wealth.
0: Kailan tama? Diba?
1: Kailangan tama. Kasi ang mga tao po sa gobyerno, meron pinatawag na SALN.
0: Ayun. Explainable diba? Wealth. Diba? Kailangan.
1: Ano ibig sabihin ng SALN?
0: Ano yun? Yung statement of assets and liabilities. And
1: sabi nila, yung SALN, statement of assets and liabilities. Pero, and net worth. Pero, ang SALN ho talaga sinasabi nila, statement of
0: lies.
1: Assets and lies. So anyway, joke lang.
0: Joke lang.
1: Pero yun na nga.
0: Yun ang kailangan pag government official ka or katrabaho sa gobyerno. May SALN ka.
1: At saka kailangan ano, yearly ha.
0: Yearly, update
1: pero,
0: mo yan.
1: Pero ito ang i-explain ko sa inyo. Yan ang SALN, hanggat hindi ka pa nakakasuhan, it's ano tawag doon, yung pwede mo siyang corrective.
0: Corrective.
1: You can correct your SALN if you don't have yet a case filed against you. Pero pag kunyari butas-butas ang SALN mo, may mga years na hindi ka nakapag-file at nakasuhan ka, eh, dead.
0: Yun na, yun ang unang ano nila kagad eh, SALN.
1: SALN. Pag nasa gobyerno, kaya yung mga nagtatrabaho po sa gobyerno, kailangan masyado kayong maingat din. Diba, yung
0: properties, mga kotse.
1: Tsaka yung properties pala, even if ano, napakinggan ko yan sa news eh. Na kahit nilagay mo sa pangalan ng anak mo, sa pangalan ni ganito, sa pangalan ni ano, malalaman pa rin nila kung ikaw ang totoong may-ari.
0: Ayun.
1: Kasi unang-una, titingnan nila kung yung anak mo ba can afford to have that kind of property.
0: Ayun, no.
1: Diba? So many ways to find out if it's, you know, it's unexplained wealth.
0: Ayun. Mm. Yung mga baril. Diba yung mga ganyan, kasama lahat siya.
1: Yung mga baril.
0: Travels mo.
1: Hindi, kailangan din yung mga barel, kailangan
0: i-register
1: register mo.
0: Yeah, no.
1: Kasi yung loose firearms, kaso ho yun.
0: Yung mga travels din, di ba? Pagpapaalam mo yan.
1: Alam mo ba ang ano?
0: No, ano?
1: Alam mo ba ang reason nung, ano, nung sergeant na ginamit sa Tacloban shooting yung
0: Glock niya? Mabalik tayo doon sa 15 years old tsaka 14 years
1: ang
0: old na
1: naman. Ang reason niya is it was unlawfully
0: taken.
1: Ano?
0: Ninakaw daw sa bahay niya.
1: Eh, kasama niya pa nga yun mag-shooting eh.
0: Hindi kayo nga, ibang istorya yun.
1: Bakit alam kung asan yung kanyang barel?
0: Eh, siyempre, close sila eh.
1: Kasi responsible gun ownership.
0: Magtiya yun. Kaya yung responsible gun ownership, pumasok ngayon yung excuse ng police woman na nakatago, nakalak, nakalagay sa bag, sa case ng gun, di ba?
1: Well, what ano?
0: Di ba, kung pasa siya sa bar eh.
1: Kaya well, alam niya yun. Abogado yung, naman siya eh. Yeah. Ayan. Well, hopefully she gets out of this, ano, unscathed. Di ba? And so, ano pa yung mga news mo?
0: Yung sa impeachment. Ayan, yung, pag nag-file kasi pala ang ombudsman ng case, di magkakaroon ng case build-up, ganyan. Ipapasa nila sa Sandigan Bayan. Sandigan Bayan ang magbibigay ng warrant of arrest. Hindi sila.
1: Okay. So, ombudsman does not issue the warrant of arrest.
0: No.
1: They file the charges and then they cede it over to Sandigan Bayan. And then Sandigan Bayan is the one that
0: will issue.
1: Issues the warrant of arrest.
0: Kung kailangan na. Kung merong kumpleto sa ebidensya, may ano.
1: Probable cause.
0: Yan. Yan ang kailangan.
1: Hindi ko kami abogado.
0: Nababasa lang namin.
1: Napapakinggan ho namin, nababasa namin, at pakialamero, pakialamera kaming dalawa.
0: At least malaman natin, di ba? Malaman natin ang sistema.
1: It's very important, but you know, we're not lawyers, we're not
0: May proseso legal, yan. May proseso naman.
1: Pero lahat ho may proseso.
0: Mm.
1: At saka, yun nga yung sinasabi ko, pag dinatnan ka ng sapina, duces tecum, and whatever.
0: Testifikan dun.
1: Parang, di ba, titingala ka na lang at takot na takot ka na. Wag po. Kasi sa PINA, tinatawag lang po kayo.
0: Oo, iniimbita ka lang.
1: Iniimbitahan lang po kayo para
0: to shed light.
1: Shed light or ano, di ba, to be questioned.
0: Yeah.
1: Bakit kaya sa mga pinanood natin sa 48 hours, wala nang mga sa PINA?
0: Meron yun. Meron yun. Hindi na dalang sinasabi. Pero may warrant of arrest. Di ba? Meron. Natural yun eh.
1: At saka may search warrant pag kailangan nilang ano. At saka iba sila mag-search warrant. As in talagang
0: totally, ano, talagang, search yung bahay.
1: Ano, turned upside down yung ano, yung bahay mo. Kukunin lahat.
0: Hindi, at saka magpapaalam yung ano eh.
1: Magpapaalam
0: yung police. Eh. Ano gusto nyo? Pumasok na kami ngayon. Hindi, papasukan nyo kami o do you need a search warrant? Diba? For us to come back and search your house. Ganun lang. So, iba pinapapasok na. Ganyan. Usapan na lang.
1: Pero, it stands to say that, that no one can force their way into your home.
0: Correct.
1: Oo. Hindi rin ho pwedeng mag-aresto kayo sa isang opisina na meron silang sariling enforcement. Kailangan po kayong
0: mag-coordinate.
1: Example.
0: Yung Bureau of Customs.
1: Bureau of Customs.
0: Yan.
1: Meron kayong aarestohin. Hindi ho kayo basta pwedeng pumasok sa assessment at mag-aaresto doon.
0: Sa customs zone.
1: Kailangan po dumaan kayo sa ESS.
0: Yung kasi enforcement meron and security service na customs. Sariling pulis
1: yun. Merong law enforcement ang customs, ang Bureau of Customs.
0: May customs zone na tinatawag.
1: Oo. Yung customs zone, ano yun? Considered na parang bahay nila.
0: No, customs yan.
1: So, hindi kayo basta pwede pumasok dyan.
0: Makikipag-coordinate kayo, yung mga PNP, hindi basta-basta makakapasok.
1: So, magkakaroon ng technicality. Yan. Kung bigla kayong pumasok dyan at nang aresto kayo dyan, pwede kayong kasuhan back.
0: Without prior coordination.
1: Coordination.
0: Oh, kasi okay. Iba yung customs zone. Kaya nga may pulis silang sarili.
1: Diba?
0: Oh.
1: Meron silang sariling pulis. At saka, yung lugar na yon, teritoryo nila yon, it's considered their house.
0: Correct.
1: Oo, para hung it can be likened to the home of the personal abode of a person na hindi pwedeng pasukin basta nang walang search warrant.
0: Ayun.
1: So, ano pa?
0: Ayan, ano yung mga greetings mo? Natin, natapos na, di ba? Kay Alex Ayala, hopefully makatuloy siya, no?
1: Gusto natin, sana makarating siya doon sa finals talaga. Kasi yung first and second round niya against
0: Mexican Marapat at si Joint. Natalo siya ni Joint noon last year. Ngayon nakabawi siya.
1: Opo.
0: De, iba na siya maglaro.
1: Pero ang sinasabi nga, ang nakakatuwa ko kay Alex Ayala, she wins or she loses, she's the same. Hindi siya yung nagmamaktan. Di ba meron tayong mga nakikitang tennis players na nagagalit, hinahampas yung mga tennis racket nila, nagwawala, at saka nagtatramulya sa court. Pero si Alex, hindi ganun. I mean, she wins or she loses, she's still the same. At kahit nananalo siya, hindi siya mayabang.
0: Tuloy lang.
1: Kaya nakakatuwa. Pero siya ho ang dahilan kung bakit ho nawalan ako ng Facebook account.
0: Yun, oo. Mahabang kwento yan. Paano? Nag-broadcast ka?
1: Paano? Ano pala yun eh? Kasi ho kami, meron ho kaming sports channel and then I went on live.
0: Yun.
1: Oo. Sa laro ni Alex, hindi pala pwede yun. Tapos ang masakit ho sa Facebook, sasabihin nila 180 days ka suspended, pero hindi na nila talaga ibabalik.
0: Mahirap.
1: Kasi when you keep protesting, you keep trying to file a protest to get your account back, it's never gonna get back to you.
0: Oo.
1: Wala na yun. Wala na yun.
0: Verify,
1: verification. Account. Tapos biniverify mo na ng gusto, pati passport mo, nabigay mo na, wala pa rin.
0: Oo, di ba? Ganun pa. Mahirap diba? Talaga.
1: Wala talaga.
0: Ingat kayo
1: kaya
0: sa mga
1: ingat na
0: broadcasting.
1: Ako, ingat na ako sa live ng mga...
0: Yan, oo.
1: Yung may mga rights.
0: Oo, may ano yan eh. May IPR.
1: Pero ang sinasabi ko, ang ini-explain ko about music that is played in a radio program, in a radio station, there is and I've always won the argument because... Mm-hmm. Meron mo tayong tinatawag na blanket license that is paid by the station to PhilSCAP here in the Philippines. And that gives you they call it a blanket license. Mm-hmm. Kaya pwede hong kumanta, pwede hong magpatugtog ng music pagka nasa radio station kayo.
0: Mm-hmm. Bayad yan. Siyempre may royalty yan eh.
1: Mm-hmm. Yan, may bayad yun. Mm-hmm. So yun lang ho yung tatandaan nyo kasi ang Facebook ngayon biglang the owner of the music rights is trying to get the earnings of this reel that you posted, ganyan. So, submit a dispute.
0: Tsaka maglagay ka ng caveat doon na no copyright infringement.
1: No need. Intended. Because makikita naman nila nakalagay yung logo ng station eh.
0: Ikaw, I don't anymore.
1: Alam mo kasi it doesn't matter to them. Even if you put that, they will still, ano, they will still dispute you.
0: Ayun. Explain nyo lang.
1: Yeah. So,
0: One next, ano natin? Yan, yung sa DepEd, may warning ang DepEd. Diba? Nilabas nila ito eh. Yung DepEd warns students who make bomb jokes, threats barred from re-enrolling. Diba? Yung mga bomb jokes. Diba? Yung mga ganyan. Threats.
1: Oo, yung mga threats na ganyan. Yung isa nga daw parang nag-copycat na sinabi niya na mamamaril din siya pero wala pala siyang baril. And so pinakawalan lang kasi very lenient po ang ating government sa mga bata. Dahil bata.
0: Oo.
1: Diba? But being lenient to them means being unjust to the victims.
0: Oh, at saka ito yung mga acts ng jokes ng ganyan, they trigger emergency responses.
1: Oo.
0: So they create panic.
1: Alam mo, pareho din huyan ng sa airline, sa departure, yung magbabomb joke ka.
0: Oo.
1: Naku, huhulihin kayo.
0: Oh.
1: At saka baka hindi na kayo mapalipad.
0: Mm-hmm.
1: Oh,
0: so they will take it seriously.
1: It's no joke to do something like that. So even yung mga hoax lang o kaya pranks.
0: Mm-hmm.
1: Alam mo ba yung nangyari dun sa taxi na green? Prank na parang kinidnap yung isa dahil isa surprise birthday party pala.
0: May kidnapping na ganyan.
1: Nagkaroon ng kaso yun.
0: Hindi nila sinabi sa driver.
1: Hindi, at saka sabi ng driver na hindi nila alam. Pero papayag ba yung driver na ano?
0: Oo, biglang gano'n. Kala mo, totoo, magugulat ka na lang.
1: Oo, nilagyan ho ng supot sa ulo. At saka parang dinala, parang kinidnap. Pero yung pala, may surprise party. Pero gumamit ng ano tawag doon? TNVS ba yun?
0: Mm.
1: Oo. Gumamit siya ng, ano, ng yung green na taxi.
0: Ayan, o.
1: So, na-involve pa tuloy yung driver.
0: Huwag kayo mag-joke sa,
1: huwag kayo mag-joke ng mga ganun. Hindi naman kasi katawa-tawa yun eh.
0: Kasi seryoso ang mga tao dyan pagdating sa ganyan.
1: So, alam mo, isa pa sa mga news natin ngayon ay ang hospital na napakaganda daw. Sinabi yun ni Senator J.V. Ejercito that he's very, very impressed with the Clark Hospital.
0: Yung Pampanga Provincial Hospital, dyan sa Clark. Okay, it's a state-of-the-art government healthcare facility located at Changi Gateway, Clark Global City within the Clark Freeport Zone. So, this was inaugurated in April 2026. Okay, bago lang. It is the first ever public hospital established in the Freeport Zone.
1: Pero ano daw yun? No. Talagang kahit, ang sabi nga ni Senator JV, ano daw, pati yung finishing is really pulido. Ang ganda-ganda talaga. And he's just very sad about the fact that during his time as a mayor in San Juan and his mom's time, naging thrust din nila yung magandang health
0: Medical Center.
1: Health services for for the
0: residents of
1: constituents.
0: San Juan.
1: Pero
0: sana maayos 'yun. Ayusin yung San Juan Medical Center.
1: So yung Clark City pala, the new Clark City holds a lot of other anong tawag dito, mga establishments na nagbibigay ng healthcare. Yung UPPGH Sports Medicine and Wellness Center also.
0: Meron din.
1: Meron sila located within the National Government Administrative Center in New Clark City.
0: Ayan.
1: So, that's in Tarlac naman.
0: Yeah. So, yung mga LGU, gandahan nyo. Ayan, Paranaque, OSPAR 1 and 2. Galing, ha?
1: Talaga?
0: Congratulations sa Mayor Edwin Olivares. Maintain ang OSPAR 1 and 2.
1: Talaga?
0: Hospital ng Paranaque.
1: Hindi pa ako nakakapunta.
0: Yung barangay, yung mga barangay, LGU, ayan, kompleto naman sa ayuda.
1: Oo.
0: Sa mga,
1: sana po,
0: natin.
1: Alam nyo, ang panalangin ko, sana yung mga government hospitals, they also are serviced by the very good and skilled doctors. Hindi ako sa nagmamaliit ng ibang doctors, pero syempre, you try to go to ano, to the more expensive ones if you can afford it, the more expensive hospitals. But you know, sa US ano eh, walang masyad delineation ng ano eh, ang government and private hospitals.
0: You know, diba? Yung mga private hospitals dito, medyo, diba?
1: Hindi,

0: RJ Patro.
1: Hey, hi. Hello. It's RJ Patrol time. On a Thursday, July 16, 2026. Ano kayo mga ka-RJ Patrol? Luzon, Visayas, Mindanao, Philippines and the world. Eto na po. RJ Patrol time. Join me 10 a.m. to 12 noon while it is going to last for this month. Most likely, probably by August, the first week of August, we will empower the morning shift of DZRJ anchors and programs. Powerful morning for DZRJ starts on August 4, possible August 4 on a Monday. Siguro baka para umangat naman yung ano natin, pamumuhay natin. Imagine ka RJ Patrol, narinig ko. Ano daw, classified poorest of the poor dito sa Pilipinas, yung hindi makakompleto ng tatlong meals, kain sa isang araw. Aba, kasama ba ako doon? Kasi parang dalawang beses lang ako kumain isang maghapon eh. Ginagaya ko yung Ramadan ng ating mga kapatid eh, na Muslim eh. Diba, bago mag-Ramadan, bago sumikat ang araw, bago mag-fasting during Ramadan days ng ating mga brothers and sisters, Muslims, kakain muna, hataw. Alas 4 ng madaling araw. Alas 6, wala na, pati laway daw, hindi pwedeng lunukin, ganoon. Wala ng tubig, ganoon, hanggang alas 6 ng gabi. Bago mag alas 7, lalamon ulit. Ganon din yata ako eh. Sa umaga, subukan kong mag-prepare ng baon ko. While on the way dito sa studio, kumakain ako sa kotse. Good na ang nabili kong car ay Matic. E di brake and gas ka lang. Brake, gas. Hindi pwede kang sa isang kamay ay sumusubo sa ano mo, baon mo. Pagdating ko dito sa may JP Rizal na, ano, after from Cubao to Guadalupe Bridge, ha? Time to take my one immunity vitamin. Tapos na yung almusal. Ang galing. Make the most of your sabi, quality time ba yan? Tawag yan. Then, tanghali, kung minsan, tinatamad kumain, medyo may karga pa yung tiyan. Bigat kasi, yung baon. Siguro kakain na lang mga alas 4, alas 6 ng gabi. O, di dalawang beses lang yun. Poorest of the poor, pati yung sinasabing 45,000 to 50,000 salary income for one month. Poorest of the poor din po yun. Aba, palagay ko, ganun din nga ako eh. Wala na ako 50. Hindi na ako nakaka-50 sa isang buwan. O, 25 plus 15, 40 lang. Imagine, poorest of the poor na pala ako. OMG. Sino ba sa inyo yung ganun din ang practice? Dahil naalala ko, nabasa ko sa nutrition book, okay lang daw yung intermittent fasting, pero huwag naman araw-arawin, di ba? Halimbawa, yung pagpalagay mo, thrice a week, o di ba? Pwede yun. Intermittent fasting, yung magpa-fast ka ng 16 hours. Kung nagapunan ka ng alas 8, kinabukasan ng alas 8, 12 hours na yun. Dapat kumain ka ng alas 12 para makompleto mo yung 16 hours. 16 hours fasting. Pero kapag daw busina, yung mga kakaedad, busina tayo dyan sa mga senior tulad natin, hindi daw maganda yung ganun. Kasi, anyway, twice a week pwede naman. Pero hindi daw dapat dalas-dalasan yung ganong fasting. Kasi, di ba sabi nila, at 70, at 65, 70, 75, hindi mo na daw dama, ramdam, yung pagkauhaw. Hindi mo alam na dehydrated ka na. O di, dapat, at least, pagising mo, isang litro, dalawang baso, for that matter. Pwede na yun. Para may ano ka, ma-replenish mo yung almost 8-hour sleep mo na wala kang tubig na na-take. So, yun. Kung magpa-fast ka man, at least kahit papaano, nakainom ka ng tubig. kung hindi yan classified as fasting, hindi ko alam kung anong tawag dyan. Pwede ka pala uminom. Kasi, di po ba nabanggit ko yung fasting practice ng ating mga kapatid sa Islam? Pati laway daw, hindi pwedeng lunukin. At walang tubig. 6 a.m. to 6 p.m. Pero nga lang, hataw naman. Alas 4 pa lang ng madaling araw. Pupunuin mo talaga yung mga ano mo, container mo dyan sa tiyan mo. Ibang klase kayo talaga. Oy, si Rick Orasyon. Buena mano. Good morning to you, Sir Angelo A. Mayong buntag diha sa kanimo, Rick Orasyon. Mayong buntag, di ba? Pag taga Cebu talaga, gano'n, may tawag dyan. May emphasis ba? May dating? May bagsak, di ba? Kasi lumaki ako sa Mindanao, a place where Cebuano language or dialect is the most popular, Davao. So, doon sa amin, medyo may stress eh. Yung nag-voiceover ako sa CNN Philippines sa isang Cebuano newscast. Naalala ko noon, nung andyan pa yung CNN Philippines, voiceover talent po nila ako doon. Yung punto ko sa pag-Cebuano ay punto ng Cagayan de Oro at Davao. Yung may emphasis talaga na parang napakalinaw. Kasi aral ako being a newscaster for almost 30 years, ABS-CBN time. Newsreader na kaagad ako nang pumasok ako sa network. Then newscaster na. I was even given a citation by Asia-Pacific Bureau. Hinost ako sa Middle East, sa Iran. Almost a month nandun ako. Yun nga, yung Cebuano newscast, nilaunch po ng CNN Philippines noon, nandun ako. Sabi ko, tuyo-tuyo na po yung dila ako dito dahil TV naman tong pinasukan ko dahil dati ako sa Radio Patrol, akong pinuno doon. So, kailangan ko mag-exercise ng aking dialogue. Kinuha akong voiceover sa Bisaya. Para kapag narinig niyo yung voiceover ko, talagang malalaman niyo na taga Mindanao ako. Yung ibang klase. Ang idol ko po doon sa Mindanao ay si Attorney Robin Canoy. Siya po may-ari ng Radio Mindanao Network. At yung kanilang branch station sa Davao ay DXDC. DXDC, nagpaminaw ka sa Radyo 590, DXDC, yan po. Tapos ang pinakikinggan kong batas na commentary about the law and the society ay yung may-ari ng RMN, Attorney Robin Canoy. Ang kanyang linya doon na gustong-gusto ko, yung sa Cebuano ha, ang lungsod nga nasayod may makahatag og kusog sa demokrasya. Apan ang lungsod nga mapasagaron maoy makapukan sa atong kagawasan. Cebuano. Naintindihan niyo ba yun? Mga ka-RJ Patrol. Ang maalam daw po na updated na ano na siyudad o ang lipunan na may alam ay ang aktibong partisipasyon ng mamamayan ay makakapag palakas pa sa ating tinatamasang demokrasya. Yun ang ibig sabihin, ang lungsod nga nasayod mao'y makahatag og kusog sa demokrasya. Ganun. Apan ang lungsod nga mapasagaron, kaya lang kapag ang siyudad daw o ang lipunan ay wala, dead ma lang, walang pakialam, at hindi aktibong ano suporta para mapaunlad ang bansa, ang lungsod nga mapasagaron mao'y makapukan sa atong kagawason. Ay ibig sabihin, yun ang magbabagsak sa ating lipunan na nagtatamasa ng demokrasya. Kakabilib daw po si Congresswoman Laila De Lima, hindi daw po siya nagtatanim ng galit sa mga umapi sa kanya. Iyon ang sabi ni Attorney Chell o Congressman Representative, Party List Representative Akbayan, Attorney Chell Diokno. Marami na sabi, ganun ba? Really? Marami ka agad nag-react. Good afternoon, Sir Angelo A. Ma'am Ina Gray from Melbourne, Australia. Thank you for your support dito sa RJ Patrol. Recoracion. Harvey Morales. Good morning, Sir Angelo. Listening sa 8:10 a.m. Nandito tayo sa DCRJ 810 kHz on AM band. Otso Jess sa talapitan ng inyong mga radyo. Thank you, Harvey Morales. Ha? May inaanak ako sa Davao, Morales. Mga Morales, taga Cagayan de Oro. Maraming Morales. Sino ba yung radio patrol ko na Morales? May Morales ba ako? Robles, rather. Vicky Robles. Radio patrol number 15. Hindi pala Morales yung naging radio patrol. Number 15, Vicky Robles. May report pagpresenta ng prosekusyon ng mga ebidensya at testigo sa Article 4, halos tapos na at lilipat na sa confidential funds. Report ng DZRJ reporter, Jong Malapas. Jong.
0: Inihayag ng House Prosecution na halos kompleto na ang kanilang ebidensya sa Article 4 ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte at nakatakda nang tumuon sa susunod na artikulo na may kaugnayan sa muling maling paggamit ng confidential funds. Ayon kay Lead Prosecutor at Batangas Representative Gerbil Jinky Beatrix Luistro, tanging testimonya na lamang ni NBI Director Melvin Matibag ang natitira bago nila tuluyang tapusin ang pagtalakay sa kasong grave threats. Pagkatapos nito, iaharap na ng prosecution ang mga ebidensya sa Article 1 na tumatalakay naman sa muli irregularidad sa paggasta ng confidential funds ng OBP at ng DepEd.
2: And of course, for Monday, as announced by our presiding officer, magkakaroon po ng pagtatanong ang ating mga senator judges, and we are very much confident that Congressman Chell Diokno will be able to answer and explain all the questions which will be raised, no? At inaasahan naman po na ang huling testigo para sa Article 4 threat, who is Attorney Melvin Matibag, the NBI Director, ay mapapasalang sa Tuesday, no? At ang kasunod po nito ay ang pag-uumpisa na ng presentation of witnesses on confidential fund.
0: Ako si Jong Malapas para sa DZRJ Radyo Bandido TV. Kasama mong nagtatanggol sa demokrasya.
1: Maraming salamat, Jong Malapas. May report, 2,000 pesos na panibagong ayuda sa mga miyembro ng 4Ps ipamimigay ng Pangulong Bongbong Marcos. Report ng DZRJ reporter, Chona Yu. Chona.
3: May panibagong ayuda na ipamimigay si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa mga mahihirap na pamilyang Pilipino na patuloy na naaapektuhan ng giyera sa Middle East. Ipamimigay ng Pangulo ang ayuda matapos ang pagpupulong ng Unified Package for Livelihood, Industry, Food and Transport o Uplift. Ayon kay Pangulo Marcos, pangungunahan ang programang ito ng Department of Social Welfare and Development kasama ang iba pang mga ahensya ng pamahalaan. Makatatanggap ng isang beses na karagdagang tulong na hanggang 2,000 pesos ang 3.5 milyong benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps at yung Walang Gutong Program. Palalawakin din ni Pangulong Marcos ang suporta para sa 2.5 milyong mahihirap at yung malapit nang maging mahirap na kababayang natutukoy sa 2024 Community-Based Monitoring System o CBMS. Gayon din ang 1.5 milyong manggagawa at kanilang mga pamilya na may mababang kita na nakumpirma sa talaan ng Social Security System. Sila ay makatatanggap ng 2,000 pesos kada buwan simula ngayong Hulyo hanggang sa Disyembre. Layunin ng uplift assistance na mapangalagaan ang kakayahan ng mga pamilyang Pilipino na matustusan ang kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Ayon kay Pangulong Marcos, titiyakin ng pamahalaan na may pagkakalubang tulong na ito ng mabilis, maayos at maginhawa para sa mga Pilipino sa pamamagitan ng digital na pamamaraan. Ako si Chona Yu para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
1: Maraming salamat, Chona Yu, mula sa Malacañang. Isa pang report, Tiesa nag-turn over ng 3 tourist first aid booth sa Baguio City Local Government Unit. Report ng DZRJ reporter Jojo Sikat. Jo.
4: Pinangunahan ni Chesa, CEO Mark Lapid, ang pag-turnover ng 3 tourist first aid booth sa Baguio City. Sa isang ceremonial turnover sa Borang Park, sinabi ni Chesa Chief Operating Officer Mark Lapid ng 3 tourist emergency facilities ay naglalaman ng first aid supplies, automated external defibrillators para sa mga taong nakakaranas ng cardiac arrest, folding stretchers, intercom-connected sa command center ng Baguio City, CCTV camera at solar panels. Ayon kay Lapid, hybrid ito at pwedeng patakbuhin ng kuryente at ng solar. At ang Baguio ang unang nakatanggap ng mga state-of-the-art first aid booth bilang isa sa mga pangunahing tourist destination sa ating bansa. Maliban sa tourist first aid booth sa Borham Park na matatagpuan malapit sa children's park at biking area, meron din dito sa Bayan Park sa Aurora Hill at sa Baguio Botanical Garden. Mismo si Baguio City Mayor Benjamin Magalong ang dumalo sa naturang turnover ceremony. Ako si Jojo Sikat, nag-uulat para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
1: Maraming salamat, Jojo Sikat. Aba, nakabalandra yung slogan ng tourism, ha? Love. L-O-V-E dun sa first aid booth doon sa Baguio City. We, sinungaling! Sabi ni Ma'am Ina Grace, sinungaling daw si Chel Jokno. Eh kasi nga naman, paano niya nasabi yun? Sinabi ba sa kanya ni Laila De Lima na wala na siyang hinanakit sa mga taong umapi sa kanya? Tingnan natin. Good morning, nandiyan si Titus Almonte. Andyan sa Melbourne, Australia. Kumusta kayo dyan sa Melbourne, Australia? Yung sinasabi nilang, sabi ni Ma'am Ina Gray, di ba si BBM ang na-release ng CF ni confidential fund ni Vice President? Set up ng i-release ay halos tapos na ang taon, di ba, sir? set up yan. Opo, yan po yung meron akong nabasa at napanood na video ng isang DepEd official, sinasabi niya. Sinet up nga siya, parang doon, frame up, tawag doon, para in the future kakasuhan siya. Yun ang napanood natin. It all depends on the impeachment court kung i-ventilate nila yon or bibigyan nila ng bigat yon. Ma'am Ina Gray, namimigay para may masabi sa SONA. Tama ka, Ma'am Ina Gray, wala yata siya masasabi. July 27, ha? It's a date. Sabi ni Ma'am Ina Gray, state of the art, ek-ek. Yan. Nga. Sabi naman ni Charito Cabrera Dayan, ha? Sana nga po magiba na yung ICC na yan para makauwi na si PRRD. Tama ka, Charito Cabrera Dayana. Medyo pinalalakas ng US government yung kampanya laban sa ICC. At yung gamit na salita pa ni former legal counsel, presidential legal counsel ni Tatay Digong, si Attorney Sal Panelo, to obliterate, obliteration, proceed for the ICC obliteration. Talagang papawiin sa kasaysayan ng mundo, ICC. Ay, Mesa Moya, Bernante, Diokno, De Lima, anong kahanga-hanga ang sinabi nyo? Parehas lang kayo naman, makakaliwang grupo. But-but ninyo! But-but lang. Sabi ni Ay, Mesa Moya, Bernante. Yung mga Cebuano, nakakaintindi, but-but, ibig sabihin na sinungaling kayo, mga ganun. But-but. Ibig sabihin ng but-but. Bakit po ganun? 10 kilo pinamimigay ng BBM administration pero pag tinimbang ay 8 kilos na lang. Ano yun? Bago isealed, bawas na? Aba? Sabi ni Charito Cabrera Dayana, tumanggap ka ba ng ayudang ganun na may nakalabel na 10 kilos yung pinamimigay? Tapos pag pinatimbang mo, 8 kilos na lang. Attention na mga taga Malacanang. Baka sino ba namimigay? DSWD? Pag ganyan, masisira kayo sa ano. Dapat i-request nyo, hiramin muna yung timbangan ng bayan sa mga palengke na yung nakakasita ng mga pandaraya. Para natin yan. Mapigilan natin yung ganyang practice, ano po? masama yan, ha? Masama yan. At isa pa, ang observation ng marami, bakit digital? Paano yung mga nasa kariton? Di ba? 4-piece. Mas masahol sa 4-piece. Baka 5-piece pa nga yan sila, yung mga nasa kariton. Wala sa census ng barangay. Walang ID, government ID. Paano yan? Minsan nga makausap natin yung taga DSWD, si Yusek Irene Dumlao. Parang naririnig kong siyang nagsasalita in behalf of DSWD. Yung mga ganun. Isipin mo, via digital distribution? Sino bang may cellphone ba yung mga nasa kariton? Di ba? Yung mga walang cellphone, paano na lang? Yung mahirap nga talaga, yung nasa ilalim ng tulay. May tao sa ilalim ng tulay. kung titingnan mo yung ilalim ng tulay, dito sa Quezon Avenue, yung tinataha ko papuntang ABS-CBN araw-araw for more than 21 years. Pero mo, pag bumabaybay ako sa fast lane dyan sa Quezon Avenue papuntang Delta, yung junction ng Timog. Pag nasa side ako ng yung gitna, di ba may bukas na parte ng tulay dyan sa Quezon Avenue. Yung may creek dyan na talagang binabaha. Kasi hinarangan na yung ilalim ng tulay. May mga tao nakatira sa ilalim ng tulay. Tinambakan nila. Paano dadalo yung tubig dyan? Do aapay, pag aapaw yung tubig, babahain katakot-takot sa mga dyan sa araneta. Naku, grabe. Kita nyo ba pag yung matindi yung pagbaha, may mga kotse sumasampay sa kable ng kuryente, parang ondoy. Tapos, ayos lang kayo ha. Andyan lang yung flood control projects. Break tayo on a Thursday, oras in punto alas 10:30 ng umaga.
5: This is G. Santos of Mystical Buffet, an interactive program. Join me and my co-anchor Marge as we learn together how to lead a mystical and magical life through alternative ways on DZRJ 810 AM, Radyo Bandido TV.
6: Watch and listen to Mystical Buffet, Saturdays, 6:30 p.m. to 7:30 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
7: Hello everyone, for those who are always tuning in and listening to DZRJ 810 AM Radio Bandido TV, here I am again, once again inviting you to watch and to listen also to Poverty Night with Elvira every Saturday from 5 to 6:30 p.m.
6: Watch and listen to Power to Unite every Saturday from 5 p.m. to 6:30 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
8: Ako po si Angelo Almonte sa programang RJ Patrol. Makinig, manood, at makialam sa pagtalakay natin sa maiinit na issues ng lipunan. Dito lamang sa DZRJ 810 kHz on AM, Radyo Bandido TV.
6: Watch and listen to RJ Patrol, Monday to Friday, 10 a.m. to 12 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.

0: RJ Patro.
1: Alas 10:32 na po ng umaga dito sa RJ Patrol. Sabi ni Charito Cabrera Diana, no po, I do not receive any from the government. Nakikita ko po sa mga video, naka-sealed yung 10 kilos, pag tinimbang 8 kilos na lang. Sino nagburiki doon? Yung mga nagsisil? Malamang sila kapag napatunayan yan, napakalaking sampal sa kanila. Sabi ni Shirley Uy Ang, good morning Sir Angelo. Thank you for your support sa RJ Patrol, Shirley Uy Ang. Si Rico Rosion, taob na naman ang prosecution laban kay Attorney Michael Poa na napaka-cool at napaka-witty, smart. Oh, idol mo ah, Rick, si Attorney Michael Poa. Okay. Sige lang tayo dyan. Alam po ba ninyo na anong dahilan kung bakit nila kinansel ng prosecution at nagresulta ng pagkadismaya ni Attorney Lorna Kapunan? Kinansela nilang mag-testify si yung Chief of Staff ng Office of the Vice President, Attorney Solica Lopez. Alam niyo ba kung bakit? Meantime, shout out muna tayo. Diyan pala yung aking rider from Lazada Online. Naghahatid sa akin ng parcel diyan sa aking lugar sa Quezon City. Si Dan Sakayanan. Shout out kay Dan Sakayanan. Thank you sa iyong servisyo na promptly ay na-deliver mo yung parcel ko mula dyan sa bagitin na natin yung online selling niyo, Lazada. Although wala naman tayong mag-place na kayo dito ng advertisement para meron tayong ads dito sa RJ Patrol. Isa pa report, prosecution, naniniwalang hindi dapat maharang ng confidentiality ang paglalabas ng mga dokumento. Report ng DZRJ reporter, Jong Malapas. Jong.
2: Iginiit ng House Prosecution na hindi dapat maging hadlaan ang pagiging confidential ng bank records, tax records at mga dokumento ng Anti-Money Laundering Council o AMLAC sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Akbayan, Representative Chel Jocno, mahalaga ang mga naturang record upang mapatunayan ang aligasyon ng hindi maipaliwanag na yaman sa ilalim ng Article 2 ng impeachment complaint. Anya, may kapangyarihan ng Senate Impeachment Court na mag-utos ng paglalabas ng mga dokumentong kailangan upang matukoy ang katotohanan at makamit ang pananagutan.
3: But there's no debate that due process applies in this proceeding just like in any other proceeding. The real issue before this honorable court is will the subpoenas that we are asking be issued by this court actually deprive the respondent of any form of due process? Ang aming paniwala po ay hindi, and I'll allow me to explain why. First of all, we are not yet at the stage where any evidence is being put in the trial or offered to the honorable court. Nandito pa lang po tayo sa punto na kung maari bang ipaproduce natin itong mga dokumentong ito. The defense will have every opportunity to make objections if and when particular exhibits or documents are identified by a witness and offered in evidence. Therefore, wala pong due process violation ang pag-issue ng subpoena.
2: Ako si Jong Malapas para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mong nagtatanggol sa demokrasya.
1: Maraming salamat, Jong Malapas. Isa pang report, 102,000 pesos na halaga ng pinagbabawal na shabu na kumpiska sa buy-bust operation sa Taguig. Report ng DZRJ reporter, Jojo Sikat. Jo.
4: Nakumpiska ng mga operatiba ng Taguig City Police Station Drug Enforcement Unit ang 15 gramo ng hinihinalang shabu na nagkakalaga ng 102,000 pesos sa isang 70 years old na suspect. Hindi na nakapalaga minor de edad na suspect matapos kumagat sa pain ng isang pulis na nagpanggap ng bibili ng ipinagbabawal ng droga sa kahabaan ng Cardone Street, Barangay Central Signal, Taguig City pasado alas 6 kagabi. Bukod sa illegal na droga, na-recover din ng mga pulis ang perang ginamit sa drug buy box operation ng 500 pesos at tatlong budol money na tig 1,000 pesos. Sa ngayon ay nasa protective custody ng SDEU ang batang suspect na sangkot niya sa transaksyon sa ipinagbabawal na droga. Ako si Jojo Sikat, nag-uulat para sa DCRJ Radyo Bandino TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
1: Maraming salamat, Jojo Sikat. Nagulat ako. Akala ko 17. Medyo may stuffy nose si Jojo. Minum ka ng maraming maligam na tubig na may asin. Mula yung bara ng ilong. 17 pala, hindi 70. Okay. Alam niyo ba yung anong dahilan kung bakit... Ito'y ayon kay Bobby Tiglaw ha, sa kanyang observation at sa kanyang column. Sinabi niya na kaya kinansel ng prosecution yung nakatakdasan ng pag-testify ng kanilang witness. Gagawin nilang witness pa. Hostile witness ito dahil chief of staff ng Office of the Vice President, Attorney Zulica Lopez. Natakot sila dahil meron palang... matinding nangyari kay Attorney Lopez nung siya ay kinulong dyan sa kamara nung sinight siya ng contempt at saka pinakulong doon mismo sa loob ng Batasan Complex. Bayan. November 23 daw po last 2024, madaling araw ng 2:29 a.m. Attorney Zulica or Zulica Lopez, yung chief of staff ni Vice President Sara Duterte and close personal friend over two decades niyang kaibigan ay natagpuan po doon sa kanyang detention facility na nagsususuka, vomiting and shaking in the House of Representatives detention room in the throes of what her doctors would later diagnose as acute stress disorder, acute stress disorder. Hours earlier, the Marcos Controlled House Committee, sabi ni Bobby Tiglaw, House Committee on Good Government and Public Accountability, had ordered Lopez detained for contempt for not fully cooperating with the committee and later directed that she be transferred not to an ordinary congressional holding room but to the Correctional Institution for Women in Mandaluyong, the prison where convicted female criminals serve out their sentences. Tindi ng pag-ano pala na to, pang-aapi sa kanya. So, kaya pala, kung pinatestify nila ito, magbo-boomerang sa kanila. Pag pinatestify nila ito at hindi nila napigilan yung silakbo ng kanyang ano, damdamin, baka bagsak yung prosecution team dyan. Out of desperation, sabi si Vice President Sara Duterte, physically blocked the transfer. Pumunta talaga siya sa batasan para harangin ang paglilipat doon sa CIW kay Attorney Lopez. Introduced herself not as the Vice President but as Attorney Lopez lawyer and refused to leave. Hindi niya iniwan si Attorney Lopez the premises. Hindi niya iniwan doon sa premises ng batasan. She called it bluntly attempted homicide. Attempted homicide pala yun. It was the House Committee's attempt to get Lopez to implicate her. Yung style ng House Committee na yun, in-attempt nila, sinubukan nilang kunin si Attorney Lopez para i-implicate si Vice President Sara in some yung mga ini-imagine nila, ini-imagine nila ng mga krimen na ginawa ng Vice President. It was a message that they could do what they wanted. Grabe, no? So, ayun, nangyari kay ano, di ba? Ka Eric Celis, tsaka Dr. Lorraine Badoy. Nagtatanong lang sa programa, kung inyong papakinggan yung ano, yung tape on air. Nagtatanong lang sila patungkol doon sa sinasabing almost or billion na allegedly budget ni Speaker Martin Romualdez para sa traveling abroad. Nagtanong lang, pinakulong sa pinakulong. Ito rin. Biro mo, hindi ipapakulong sa holding facility si Attorney Lopez para talagang gipitin siya or dadalhin doon sa bilangguan ng mga convicted women criminals. Oh. CIW, isipin mo yun, grabing ano yun ah. Grabing yung due process at saka human rights violation, napakagrabe nun. Message that they could do what they wanted even if she was the second most powerful official of the land. Grabe. So nung late night press conference, nagsalita si Vice President Sara na yun nga po, ando na yun, November 23 po yun. Nangyari na po yung nasa Article 4 ngayon ng impeachment trial sa Senado, yung grave threats. Vice President Sara said doon sa late night press conference, na kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Liza Araneta, at si Martin Romualdez. Oh, if I am killed, kill BBM, Liza Araneta, and Martin Romualdez. That is the full picture. And once you see the full picture, the fourth article of impeachment against Sara, that this was a serious criminal threat against the life of the president. Nag-collapse po. Yun ang pananaw ni columnist Bobby Tiglao under its own weight. Sa pananaw ni Bobby Tiglao, yung pag-utter ng threatening was conditional. Threatening words, grave threats words, not an instruction to kill anyone. Well, anyway, sabi nga ng defense panel, the other day na panood natin, in due time magsasubmit daw po sila ng video or ebidensya na nagsasabing o bago itong nagkaroon ng mga impeachment trial na niretract ni Vice President Sara Duterte yung mga sinabi niya. Anyway. Pero ang condition dyan ay if, kasi pakalagay nung if. Sino ba yung kumanta ng if? May kanta yan if eh. If I am killed, go kill BBM, Liza Araneta, and Marcos N. If is the entire case and the prosecution has never grappled with it, a conditional statement contingent on the speaker's own death is not a plan. It is not an order. It is what lawyers call a contingent declaration, a warning meant to deter one's own assassination, not to bring one about. Kanina narinig ko si Kuya Sunny. Sabi niya, may follow-up pa kasi si VP Sara na this is not a joke, di ba? Nagsabi pa siya. So, she means it already, sabi ng ganun. At saka, sabi niya, meron daw, sabi ni Kuya Sunny, na hindi ko naman validate, sinabi niya yun, na meron daw sa video nagsabi, yes, kill BBM. May sumagot daw na yes. So, merong inutusan. Ang problema, hindi na-establish ng NBI. Si Bam Aquino mismo nagsabi, Senator Bam, Senator Judge. Tinanong niya si Attorney Lotok, yung regional director ng NBI, taga Bangsamoro Autonomous Region ng Muslim Mindanao, na dun sa, in the course of your investigation, were you able to identify yung assassin na sinasabi niyong imminent, talagang parang kapanipaniwala dahil vice presidente ang nagsalita. Capable yan. Capable yan na i-carry out yung banta na yun. Oh, nandiyan na tayo. Hindi naman yan ordinaryong tao lang. Vice President yan. Second highest official of the land. Pero ang tanong doon, para matuldukan yung investigasyon ng NBI, natagpuan ba nila o nagkaroon ba ng instance o chance na na-identify nila kung sino yung, kung sinabi ni Kuya Sani Ilustre na may nag-yes doon sa video. Paano ba mag-yes? Eh, may press conference yun. Anyway, your word and anybody's word dito sa atin. Ano lang mo naman tayo? Naghihimay-himay lang po tayo. Nagsusuri tayo, nag-aaral tayo. If you kill me, my family will hunt you down. Yun ang palaging ganun, di ba? My family will hunt you down. Article 282 of the Revised Penal Code punishes a person who threatens another with the infliction of a wrong amounting to a crime. Pero Philippine jurisprudence has long held that grave threats require that the threat be made seriously and deliberately and not words uttered in a fit of passion, distress, and or emotional outburst. Yung pampananaw ni Idol Bobby Tiglaw. Nabanggit niya yun. Threat ay, sabi nga, press conference po yun eh. Kung magbabanta ka, sasabihin mo ba sa press conference? Eh di nakatakbo na yun kung sakaling may capability ka mag-master ng isang armed forces para lusubin yung first couple sa Malacanang. Di ba? Eh, it requires planning, lahat. Pero ito, spur of the moment eh. Dahil natanong po ng vlogger doon na yung serious po ba Oplan Operation Romanov na may threat para sa iyo, paano po kung papatayin ka nila? Dahil medyo hell-bent daw po na talagang tatakbo ka at wala pang nakikitang presidentiable na tatalo sa iyo sa 2028 national o presidential elections, eh, ang huling recourse nila niyan, patayin ka. Operation Romanov. Sabi niya, if papapatay nila ako at napatay ako, yun, sabi niya ganun. Papapatay ko si Bongbong Marcos. Yan. The Supreme Court has repeatedly distinguished between criminal intent and the excited utterances of a person under extreme emotional strain. Sara's statement then, November 23, 2024, was made minutes after watching her closest aide, attorney Sulika Lopez, dragged, kinaladkad to a facility para sa mga convicted female offenders o felons. And after she herself had physically tried and failed to stop it, this is not the calm, calculated environment in which criminal intent is presumed. It is the definition of a person in extremis. Oh. Well, yan ang mga analysis ng ating mga idol. Pinipick up lang po natin para ma-discuss natin dito sa RJ Patrol. So, ito po ay pananaw ng isang isa rin sa mga tinitingala. Kolumnista at isang cabinet official sa panahon yata ito ni Gloria former President Gloria Macapagal Arroyo. Yun nga. Oo, kasi ang gulo, no? Ang gulo nga po. Ito, sabi ni Charito Cabrera Dayana, sayang nga po at hindi na isa lang si Atty. Solica Lopez. Dami sanang masisiwalat sa pag-detain sa kanya. Mayayari kasi prosecution. Nakakaawa po ang nangyari kay Atty. Solica Lopez. Okay. Jaime Zamoya Bernante, bakit Sir Angelo si Representative Martin Romualdez? Sabi nila mayroong hold departure siya. Bakit kasama ni PBBM sa ibang bansa? Yun lang. Yun gang pag-freeze, pag-frozen ng kanyang asset, 20 days lang noon, ang tagal na noon. Nakuha na niya yun. Na-withdraw na niya lahat yung pera niya doon. Na baka ulitin pa yung pag-freeze ng kanyang mga pera. Kaya kung minsan hindi na natin, kumbaga sa Ilonggo, hindi na gidna, ton mapatihan. Hindi na natin mapaniwalaan yung mga nangyayari.

Sabi niya, the ICC by its intrusive and illegal actions against non-members must be stopped at all costs. Hindi miyembro ng ICC ang Amerika. Kaya gustong durugin ng Amerika ang ICC. It is about time the bullying of ICC must stop. The withdrawal of countries as members of the ICC will result in its deserving obliteration. Tindi ng word na ginamit. Kaya pinick up ko po yung word ng ginamit ni Attorney Sal Panelo bilang word for the day on a Thursday dito sa RJ Patrol. Obliteration. Bagong salita rin ito, mga ka-RJ Patrol. Obliteration. Spelled O-B-L-I-T-E-R-A-T-I-O-N. Obliteration refers to the total destruction, eradication, or wiping out of something so that absolutely nothing remains or is recognizable. Hindi pala yung word na yan. It can apply to physical objects like building leveled by an explosion or figurative concepts such as erasing of a memory, a culture, or a political system. Yun nga po. Yun nga po. Kasi ang pagkakalam natin sa ICC, gusto nila saklawan yung gobyerno na hindi kanila. Gusto nila pasukin at manduhan kung anong dapat. Lalo sa pag-carry out ng hustisya. Diba? Mas mataas pa ba sila sa ating mga mahistrado? Sa ating mga pinagpipitaga ng mga husgado o dito sa ating bansa? Yun nga po. Yun nga, sabi ni Palace spokesperson, dating Senador Rubio ng Amerika. Panahon na para mag-isip-isip daw po yung mga bansang sumusuporta sa ICC. Ha, nako. Di ba? Obliteration originates from the Latin term obliterare, which is a combination of ob, meaning against, and litera, meaning letter or script. Originally, it referred to the literal act of striking or crossing out written words to erase them before evolving into the modern meaning of complete annihilation. Ang bigat ng salita. Annihilation, parang genocide or talagang massive killing talaga. Annihilation. Ang synonym ng obliteration ay annihilation o annihilation, eradication, destruction, erasure, wiping out, or demolition. Obliteration. Yan pala, bago nating napag-aralang salita. Pag sa Tagalog, ang obliteration ay napawi or pawiin, erase, extinguish, obliterate, burahin o bumura, mabura, napawi o pawiin. Yun ang Tagalog po ng obliteration. Aba, naalala ko tuloy mga kapatid natin sa Batangas. Kasi pag yung Batangas, pag nagtanong sa'yo kung kumain ka na, ang tanong, nakain ka na ga? O, ganun. O, kung hindi ka pa uminom, nainom ka na? Ganun salita ng Batangas. Hindi yung uminom ka na ba or kumain ka na ba? Break ulit tayo. Ang oras, 10:00 alas 11 ng tanghali.

0: Ako po si Angelo Almonte sa programang RJ Patrol. Makinig, manood at makialam sa pagtalakay natin sa maiinit na issues ng lipunan. Dito lamang sa DZRJ 810 kHz on AM, Radyo Bandido TV.
1: Watch and listen to RJ Patrol, Monday to Friday, 10 a.m. to 12 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
2: RJ Patrol!
3: Alas 11:04 na po ng tanghali dito sa ating Thursday episode ng RJ Patrol. May sabi nga ni Sunny Ray. Oy, thank you Sunny Ray sa iyong pagsampa sa RJ Patrol, pagsupport. RJ Patrol, takot sa multo na ginawa nila. At maliwanag ang sinabi ng BC, kung pinatay siya, di ba may habilin siya? Habilin kung hindi mangyari, wala din itong saysay po. Taktik nila ay mawala si BC. Ano po yung sinabi ng isang general? Hihilahin ko yan. Ginawa ba? Hindi naman. Parang sinalya sa eroplano si General Nick Torre, binabanggit mo. Na hihilahin niya noon si PRRD. At sinalya sa eroplano. Ayun, nangyari nga po. Pero hindi naman. Sumama naman ang mahusay si PRRD noon. At ang sinabi ng Erwin Tulfo na ba, na ano po yun? Yung kukwelyuhan ko yan, hihilahin ko yan, palalabasin ko yan. Yun, diba? Tinatakot niya si, pananakot ba ito? Yan yung mga banta ni Erwin Tulfo kay Senator Alan Peter Cayetano. Harvey Morales, makabili ng popcorn at iced tea sa Monday. Magandang panoorin ang impeachment, siguradong bloodbath na to, Matibag versus Cayetano. Tuesday po yun, Harvey Morales, yung kay Matibag. Monday, tatapusin yata itong tungkol sa Article 4, sa grave threats. Tuloy-tuloy pala, Matibag. Article 4 din yung ilalabas ni Director Matibag. Pero Tuesday siya, Tuesday. Sa pa-report, abot kayang bilihin sa kadiwa ng Pangulo sa Campo Malbar, Batangas, tuloy-tuloy ang paghatid ng serbisyo. Report ng DZRJ reporter Romel Madrigal. Romel.
4: Patuloy na sinasagawa ng Batangas Police Provincial Office ang programang kadiwa ng Pangulo bilang suporta sa mga lokal na magsasaka at upang makapaghatid ng abogay ang pangunahing bilihin sa mga pulis at kawani. Pinangunahan ang aktibidad sa Camp General Miguel Malbar ng mga Provincial Police Community Affairs and Development Unit sa ilalim ng pamumuno ni Acting Provincial Director Police Colonel Oliver Ebura kasama mga personnel ng Provincial Headquarters. Isinasagawa ang kadiwa ng Pangulo kada buwan upang gawing mas madaling maabot ang mga sariwa at dekalidad na produktong agrikultural habang hinihikayat ang patuloy na pagtangkilik sa mga lokal na produkto. Ayon sa Batangas PPO, bahagi ito ng pakikisa ng kapulisan sa mga programang pangkaunlaran ng pamahalaan na naglalayong makatulong sa kapakanan ng mga kawani at mamamayan kasabay ang pagpapatibay ng ugnay ng pulisya at ng komunidad. Ako si Romel Madrigal, nag-uulat sa DZRJ Radio Bandido TV kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
3: Maraming salamat, Romel Madrigal. Isa pang report, prosecution. Nakanda na sa paglalatag ng ebidensya at testigo hinggil sa maling paggamit ng confidential funds. Report ng DZRJ reporter, Jong Malapas. Jong.
5: Iginiit ng House Prosecution na tama ang kanilang desisyong tapusin na ang presentasyon ng ebidensya sa Article 4 ng impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte matapos ang nakatakdang testimonya ni NBI Director Melvin Matibag. Ayon kay Iloilo Representative Lawrence Defensor, sapat na ang mga naiharap na ebidensya kaya hindi na kailangan ng paulit-ulit na testimonya.
6: We always have to balance and like what Attorney Lorna said, you should always know when it's the right time to stop. At sa palagay namin, ito ang pinakamagandang panahon kung saan malinaw at paulit-ulit na sinasabi na ang aming allegasyon sa articles of impeachment ay malinaw na patunayan na ng ebidensya.
5: Sinabi naman ni Lead Prosecutor Representative Jerby Luistro na handa na silang lumipat sa Article 1 na may kaugnayan sa umunoy maling paggamit ng confidential funds dahil naniniwala silang matibay na ang kanilang naipakitang kaso sa Article 4.
7: The second reason is dahil kompleto na tapos na yung nauna, we should not waste the time of the impeachment court. We have to proceed immediately to the next article in accordance with the order which we submitted to the impeachment court. And the next is confidential fund. Similar to the first article which we presented, we are equally confident. We have strong evidence, and that is why we feel ready to proceed to the presentation of evidence in support of the misuse, misappropriation, and irregular disbursement of confidential fund of both the OVP and the DepEd.
5: Ako si Jong Malapas para sa DCRJ Radyo Bandido TV, kasama mong nagtatanggol sa demokrasya.
3: Maraming salamat, Jong Malapas. Bumili na kayo popcorn. Oh. Hope your money popcorn, 'di ba si ganyan? Oh. Makabili ng iced tea at popcorn daw. Pero yung pag-testify by Tuesday by yung naka-schedule by Attorney Melvin Matibag, director ng NBI, yun ang talagang medyo mabigat doon dahil ngayon pa lang nagle-lay down na siya ng mindset eh. Nananakot na siya kay Senator Judge Alan Peter Cayetano. May mga sinasabi na siya sa media na di ba nung isang araw, medyo nang gagalaiti at medyo halatang nakanti niya yung galit ni ate, ni Senator Pia Cayetano, nung sinabing mag-initiate ng panibagong pag-iimbestiga ng NBI doon sa nangyari sa New Clark City sa Pampanga, doon sa Asian Games, nung panahong chairman ng sports si Senator Alan Peter Cayetano. Pero ang kasama niya doon, ang sabi, sige, kasuhan niyo ako. Di, ang number one, isa sa mga number one cabinet secretary ni Bongbong Marcos, the president, ay si Vince Deason, kasama niya, doon sa New Clark City sa Pampanga. So, magkakalaman kung ano, sabi, tinatakot ba tayo, sabi ni Senator Pia. Kung hindi yan pananakot, anong tawag dyan? Hindi kami tanga, sabi niya. Okay, anyway, sabi ni Shirley Uyang, nakalabas ng bansa si Martin R. Bitbit. Ang maletang pera ng Pilipinas para itago sa Singapore. Tama ba yun? Wala tayong validation doon, Shirley Uyang. Kasabwat si Jumping Jack. Freeze niyo daw mukha niyo. I-freeze daw yung mukha niyo. Wala tayo doon, ha? Wala tayong account, personal account ba or ano. Ano lang ito, out of si Shirley Oyang, out of desperation, out of disappointment. Oh, yung mga sinasabi niya na may bit-bit daw na mali-maletang pera ng Pilipinas si Martin Romualdez. Wala naman nakaalam noon. Imbestigahan na nga lang talaga ito si Martin Romualdez. Ombudsman Remulla, sampa mo na yung sinasabi mong grandest case of Martin Romualdez involving yung, yun nga yun, yung flood control project. Bakit wala pa? Wala pa. Para ano, para balansehin naman natin. Oo. Na may tinututukan tayo on the side about flood control at saka impeachment trial. Oo. Ayaw naman nating sabihin na walang kwenta yung impeachment trial. Kasi po marami rin namang supporter sa impeachment. O kaya maraming atat na makonvict si Vice President Sara Duterte. Para lang malinaw, ano? Ito sabi nga ni, yun nga, yung nakapagtataka naging advisor ng prosecution team, si former Congressman Robert Ace Barber. So, sabi niya, kung darating ang panahon na mauupo bilang presidente ang corrupt na si Vice President Sara, hindi ko matatanggap yun. Aalis ako kasama si Congresswoman Bernadette. Ah, Congresswoman ba asawa niya ngayon? Papunta sa ibang bansa. Dahil ayaw kong makita siyang maging leader ng ating bansa at sundan ang yapak ng kanyang ama. Ano kaya yung mga sentimento ni Robert Ace Barber sa mag-ama, no? Mag-amang Duterte? Aalis daw talaga kayo dahil sa takot, pero huwag mag-expect na makakatakas. Ah, ganun? Ito naman, sinagot siya sa kanyang post na yun. The real reason daw ay hindi sa ayaw ninyo ang dahilan kung bakit gusto niyong umalis, kundi sa takot na mabubulok kayo sa kulungan dahil sa mga kasalanan ninyo sa bayan. Ano ang connect sa pag-alis at sa feelings ninyo sa isang tao? Patawa daw, nagpapatawa daw si Ace Barbers. Akala mo hindi ka corrupt. Si BP pa ang sasabihin mong corrupt. Eh, ano ang tawag sa'yo? Yun. Yun ang kambyo ng detractors naman ni former Congressman Robert Ace Barbers. Interested ba kayo? Nababanggit natin ang mga pagbabanta ng NBI sa katauhan ni Director Matibag na I am upset, sabi nga ni Senator Pia Cayetano. Dahil dun sa sinabi ni NBI Director Melvin Matibag, ang pagsisimula ng malawakang investigasyon sa mga umano'y anomalya kaugnay ng 2019, 2010, 2016. Digong day, digong time, 2016 to 2022 si Tatay Digong, term bilang presidente. 2019 Southeast Asian Games, SEA Games, isang proyektong pinamunuan noon ni Senator Cayetano bilang chairman ng Philippine FISGOC, tawag doon. Kabilang sa binanggit ni Director Matibag, ang hindi pa daw naliliquidate na pondo. Oo. At mga kontratang walang public bidding at ang kontrobersyal na SEA Games cauldron. Oo. Ang tanong ay hindi kung maaring imbestigahan ang SEA Games. Ang tanong ay bakit ngayon? Napakaganda naman ang timing. Ano? Yun ang sentrong punto ng naging reaction nga ni Senator Ate Pia Cayetano sa impeachment court sa isang bihirang emosyonal na payag. Sinabi niya, "I am bothered. I am upset to hear this," sabi niya. Hindi ito simpleng pagtatanggol sa kanyang nakababatang kapatid. Ito ay isang seryosong babala na ang pampublikong pag-anunsyo ng isang investigasyon laban sa isang kasalukuyang senator judge, for that matter, habang aktibo siyang lumalahok sa impeachment trial, ay maaring magkaroon ng chilling effect sa kalayaan ng kanyang pagganap sa kanyang constitutional na tungkulin. Yan po, yan ang sinasabi. Lalong naging sensitibo itong development na ito dahil nakatakta by Tuesday nga. Yun ang binabanggit, Tuesday ang timeline. Next Tuesday, haharap sa impeachment court si Attorney Melvin Matibag, ang director ng NBI. humarap sa at tumistigo sa impeachment proceedings. Ang sabayang pangyayari, ang kanyang pampublikong pagdeklara ng isang malawakang investigasyon laban sa isang senator judge at ang kanyang nalalapit na pagtistigo sa impeachment court ay hindi, sabi natin, hindi maiwasang hindi tayo makapag-isip, ano po? Hindi maiwasang magbukas ng seryosong tanong tungkol sa institutional propriety, constitutional delicacy, at judicial independence. Sa batas, sabi ni Attorney Arnedo Valera, ang judicial independence ay hindi lamang para sa mga maestrado, judges or justices ng Korte Suprema o mga hukom ng mababang hukuman, RTC judges, Metro judges, Metropolitan judges. Kapag ang Senado ay nakaupo bilang impeachment court, ang bawat senador ay hindi na lamang ordinaryong mambabatas. Di po ba? Sila ay mga constitutional judges na may banal na tungkuling magpasya batay lamang sa konstitusyon, batas at ebidensyang ihaharap sa hukuman. Ano mang kilos ng alinmang sangay ng gobyerno na maring magbigay ng makatuwirang impresyon ng panggigipit, pagbabanta o sangay ng gobyerno ito, NBI, o pressure laban sa isang senator judge ay dapat lapatan ng pinakamataas na antas ng pag-iingat. Careful. Hindi kailangan patunayan na mayroon ng aktual na intimidation or pananakot. Di po ba? Pananakot ito eh. So, sa timeline ng prosecution, by next Tuesday, ay sasalang bilang isang testigo na panig sa prosecution si Attorney Melvin Matibag, Director ng NBI. Kapag ang kapangyarihan ng investigasyon ay nagiging banta sa kalayaan ng paghahatol. Aba, lalim na ano to, malalim na argumento ito. Ito'y pagsusuring konstitusyonal kaugnay doon sa timing, yung panahon, yung itong kung bakit ngayon sa timing ng anunsyo ng NBI sa SEA Games probe, yung possible pag-imbestiga na, malawakang pag-imbestiga, habang nakaupo bilang Senator Judge si Senator Alan Peter Cayetano. Ang tanong kasi, dapat ang tanong ng lipunan sa isang demokratikong bansa, ang usapin ay hindi kung maaring magsagawa ng investigasyon ang isang estado, ang NBI, kundi kung kailan at paano ito gagawin. Actually, on the other hand, sabi nga ng ibang mga nagkukwento, wala namang sino man na dapat maging exempted o ligtas sa isang legitimate investigation, lehitimong investigasyon. Ang rule of law ay nangangahulugan na ang bawat opisyal ng gobyerno, nakaraan man o sa kasalukuyan, ay maaaring usisain kung may sapat na batayan. Ngunit ang rule of law ay hindi lamang tungkol sa kapangyarihan ng Estado, ito rin ay tungkol sa disiplina, pagpipigil, at pagiging makatarungan sa paggamit ng kapangyarihang iyon, yung sa pag-investigasyon. Dito naku-question at nagiging mahalaga ang tanong sa timing. Timing na timing, ano po? sa gitna ito ng nangyayaring paglilitis dyan sa impeachment court ng Senado. At kung saan itong dating Senate President Alan Peter Cayetano ay tumatayong Senator Judge. Sapat na magkaroon ng makatuwirang perception ang isang hakbang ng executive branch for that matter, NBI, ay maaaring makaapekto sa malayang paghatol ng isang constitutional tribunal. Si Senator Alan Peter, Senator Judge Alan Peter Cayetano, nagpahayag na wala siyang pagtutol sa isang lehitimong investigasyon kung may sapat na ebidensya. Ang kanyang punto ay hindi ang pagpigil sa proseso ng batas, kundi ang timing ng pampublikong pag-anunsyo nito habang siya ay gumaganap bilang isang Senator Judge sa isang impeachment trial na may napakalaking pambansang implication. Ito ba? Sa isang demokratikong lipunan, ang hitsura ng pagiging patas ay halos kasing halaga ng pagiging patas mismo, fair and just. Kapag nagsimulang maghinala ang mamamayan na ang kapangyarihan ng Estado ay maaaring gamitin upang magbigay ng pressure sa mga dapat humatol ng malaya, unti-unti nababawasan ang tiwala sa ating mga institusyon. Oo nga po, tama po lahat ng observation nito. Hindi ito kaso or usapin lamang ni Senator Judge Alan Peter Cayetano. Hindi rin ito usapin ng pamilya Cayetano. Ito ay usapin ng integridad, kalayaan at credibility ng isang impeachment court.

0: panawagan para sa mga institutional o para sa isang institutional prudence at constitutional caution. Medyo walk with caution o with careful way. Dapat kayong lahat dyan ay gumraduate sa careful university. Tulad ko nung araw, hindi tayo magkakamali dahil graduate po tayo sa careful university. Alam ko lang nung araw yan. Dahil dito, marapat na tayo ay manawagan ng institutional prudence, constitutional caution sa lahat ng ahensya ng gobyerno, lalo sa NBI, National Bureau of Investigation, at sa mismong pamunuan nito, si Attorney Melvin Matibag. Ang kapangyarihang mag-imbestiga ay hindi dapat gamitin sa paraang maaring magdulot ng makatuwirang perception ng panggigipit sa isang nakaupong senator judge na kasalukuyang gumaganap ng isang konstitusyonal na tungkulin. Sa isang impeachment trial, ang bawat senador ay inaasang magpasya batay sa konstitusyon. Batas at ebidensyang iharap sa hukuman, malaya sa anumang impluensya, pressure o banta, maging ito man ay hayagan o hindi tuwiran. So, ang panawagan ay pinatutungkol kay Attorney Melvin Matibag, ang director ng NBI, na siya ay magpakita ng pinakamataas na antas ng institutional prudence at constitutional restraint. Walang sino man ang humihiling na ihinto ang isang lehitimong imbestigasyon kung ito ay may sapat na legal na batayan. Subalit ang oras, paraan at pampublikong pag-anunsyo ng naturang imbestigasyon ay dapat isaalang-alang ng may lubos na pag-iingat upang hindi ito magmukhang isang instrumento ng pampolitikang pressure o isang mensaheng maaring makaapekto sa kalayaan ng isang constitutional tribunal. Ang tunay na lakas ng isang demokratikong republika ay hindi nasusukat sa dami ng iniimbestigahan nito, kundi sa kakayahan itong gamitin ang kapangyarihan ng may pagpipigil, karunungan at paggalang sa mga hangganang itinakda ng konstitusyon. Ang institutional prudence ay hindi kahinaan, ito ang pinakamataas na anyo ng paggalang sa rule of law at sa ating demokratikong kaayusan. Sa huli, ang pinakamahalagang tanong ay hindi kung sinong iniimbestigahan. Ang tunay na tanong ay kung ang bawat hakbang ng pamahalaan ay nagpapatibay sa tiwala ng sambayanan sa ating mga institusyon o kung ito ba ay nag-iiwan ng anino ng pagdududa na ang kapangyarihan ng Estado ay maaring gamitin upang impluensyahan ang mga dapat humatol ng malaya. Walang kinikilingan, tapat lamang sa kanilang sinumpa ang tungkulin sa ilalim ng saligang batas. Break tayo. Ang oras in punto alas 11:30 ng tanghali.
1: This is G. Santos of Mystical Buffet, an interactive program. Join me and my co-anchor Marge as we learn together how to lead a mystical and magical life through alternative ways on DZRJ 810 AM Radyo Bandido TV.
2: Watch and listen to Mystical Buffet, Saturdays, 6:30 p.m. to 7:30 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
3: Hello everyone, for those who are always tuning in and listening to DZRJ 810 AM Radio Bandido TV, here I am again, once again inviting you to watch and to listen also to Poverty Night with Elvira every Saturday from 5 to 6:30 p.m.
2: Watch and listen to Power to Unite every Saturday from 5 p.m. to 6:30 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
4: Ako po si Angelo Almonte sa programang RJ Patrol. Makinig, manood, at makialam sa pagtalakay natin sa maiinit na issues ng lipunan. Dito lamang sa DZRJ 810 kHz on AM, Radyo Bandido TV.
2: Watch and listen to RJ Patrol, Monday to Friday, 10 a.m. to 12 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.

0: Oggi, patrão.
1: Alas 11:32 na po, dito sa Thursday episode ng RJ Patrol. Si Ray J, shout out tayo, Ray J Ligaspe. Tama ba? Thank you, Ray J, for your support sa RJ Patrol. Sabi niya, hindi po ninyo nakukuha logic kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, Martin at Lisa. Ito ang logic kapag ginalaw ni VP ng makakaliwa, sino ang gagantihan, di ba si BBM? Kahit hindi naman siya ninitos na patayin. Ninitos? Hindi ko maintindihan. Ninitos na patayin si CP. Sino yun? Makisalisi lang ang makakaliwa. Sample lang yan ha. Salamat. Thank you rin sa yung pananaw, Ray J, yung opinion mo, Ligaspe. Maraming salamat sa support. Surely uy ang ugali ng ibang magnanakaw na politiko ang magtago ng perang nininok nila sa ibang bansa. Ganern. Real talk lang po. Ganon yung sinasabi mo. Real talk lang tayo. Wala naman tayong pinatutungkulan. Sinabi mo, may daladalang mali-maletang pera si Martin Romualdez. Haka-haka lang po natin yun. Jaime Samoya Bernante, tingnan natin anong klaseng galing talino itong si Attorney Matibag as a witness ng prosecution. Dito natin malalaman. Charito Cabrera Diana, laylo muna si Boying Devil. Devil ba ito? Ang umaariba naman ay si Melvin Matibag. Dalawang ahensya na sukdulan na sabay iyak pa. Sunny Ray, RJ, huwag nilang takutin ang taong bayan sa kanilang pag-alis sa ating bansa. Punta sila sa China at tiyak doon sila nila gawin ang ginagawa nila sa ating bansa. Tiyak firing squad sila doon. Maganda nga. Sabi niya. Tiyak firing squad sila doon. Maganda nga. Magsilayas na sila kasi nakakahiya na ang Pilipinas dahil mali-maletang pagnanakaw ng mga lingkod bayan kuno. Yun ay sabi ni Sunny Ray. Rekorasyon, ay naku Matibag, huli ka sa balak mong imbestigahan ang Asian Games. Kasi sabi ni Attorney Topacio, nag-file na sila ng kaso sa ombudsman noon pang pagkatapos ng Asian Games. At ang respondents ay si Vince Dison. Kaya Matibag, mag-check ka daw sa ombudsman para di ka magmukhang kengkoy. Sabi naman ito ni Rick Oracion sabay tawa. Si Ate Bing, si Ate Febi Iglesias Bermeo is watching. In Davao City, ang ating Sumba Queen. Thank you. Up and about. Malakas ka na. Ate Bing, bukas, Biyernes, mayroon ba kayong session sa Sumba? Thank you for your support sa RJ Patrol. Report, singil sa kuryente ngayong Hulyo, bahagyang tumaas dahil sa ancillary services. Report ng DCRJ reporter Romel Madrigal. Romel.
2: Bahagyang tataas ang transmission charge na makikita sa mga bayarin sa kuryente ngayong Hulyo 2026 dahil sa pagtaas ng singil para sa ancillary service o AS. Ayon sa National Grid Corporation of the Philippines o NGCP, umakyat ng 0.77% ang average transmission rate para sa Hunyo billing period mula 1.4492 peso kada kilowatt hour noong Mayo tungo sa 1.4604 peso kada kilowatt hour ngayong Hulyo. Ipinaliwanag ng NGCP na ang ancillary services ay tumutukoy sa reserbang suple ng kuryente na ginagamit upang mapanatiling matatag ang power grid sa panahon ng hindi balancing supply at demand. Bagamat tumaas ng 10% ang AS rates, bumaba naman ang transmission wheeling rate o bayad sa paghatid ng kuryente sa transmission grid. Binigyan din ng NGCP na hindi ito kumikita sa ancillary services dahil ang naturang bayarin ay direktang ipinapasa sa mga power generation company at sa Independent Electric Market Operator of the Philippines o IEMOP. Ayon pa sa NGCP, pangunahing layunin nitong matiyak ang tuloy-tuloy at maasahang supply ng kuryente sa buong bansa, lalo na sa panahon ng pagbabago sa supply at pangangailangan ng elektrisidad. Ako, si Romel Madrigal, nag-uulat sa DCRJ Radyo Bandido TV kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
1: Maraming salamat, Romel Madrigal. Yung ba yung paliwanag ng National Grid Corporation of the Philippines? Ay, nako. Kala ko, Meralco na, ba, papalitan mo na sa trabaho si Joe Saldarriaga. Ito yung tagapagpaliwanag, ha, Romel. Si Mayet Villanueva, oh. Hi, Mayet. Ganyan po ang ginagawa ni Marcos Sr. nung araw. Mga kalaban niya sa politika, pinakukulong, walang pagkakaiba. Ganun ba, Mayet? Inabot mo ba yon, Mayet? Parang ako. Inabot mo pala yung Marcos administration. Ang bayan ay nagtatanong, yan ba ang practice ni Marcos Sr. ay practice na rin ni Marcos Jr. Kaya lang, natapos na po yun yung sinasabing kaso sa Ombudsman. Ang respondent nga daw ay si Vince Diso noon. Sabi ni sabi ni Senator Alan, Senator Judge Alan Peter Cayetano, na hindi siya magpapatinag sa gagawing investigasyon ng NBI sa umano'y anomalya sa 2019 SEA Games. Oh, nag-file na nga pa sila ng kaso noon. Diyan pong alam nila yung bugso ng damdamin ng taong bayan, no? Yung Cayetano noon, si Alan Peter, ay ano siya? In-appoint siya ni President Digong 2019, that's closing midterm elections, 2019 noon. 2016, naupo bilang presidente si Tatay Digong at ang kanyang running mate, sinamangpalad na hindi manalo, tinalo ni Lenny Robredo, Vice President Lenny Robredo. Ang running mate niya ay si Senator Alan Peter Cayetano noon. Si Senator Judge Presiding Officer Chis Escudero. Tumakbo rin, Vice President. Oh, naging tumakbong Vice President, hindi rin nanalo. So, naging busy ni Tatay Digong noon, si Lenny Robredo. So, kung 2019 itong SEA Games na nangyari dito sa ating bansa, sa New Green City, yung Clark City, New Clark City, 2019 din yung nag-approach tayo sa midterm elections noon na lahat ng kalaban ng ticket ni noon ay President Rodrigo Duterte ay diretso sa Inodoro, yung 8 diretso nila. Talo lahat. Doon sa SEA Games na yon, noong 2019 SEA Games, ang naging chairman ng FISGOC. Ano ang pangalan, ibig sabihin ng FISGOC? Philippine, parang ganun. Sports GOC. Siya ang naging appointed chairman. Kasi tapos na yung disqualification niya bilang para humawak ng public office. Di po ba? Kasi 1 year ban yan eh. Tumakbo ka sa elective position, talo, after 1 year, pwede kang ma-appoint for a government position. Opo. Sabi ni Melvin Matibag, director ng NBI, sa kanyang mga sinasabi ngayon na bubuksan niya yung isang malawakang investigasyon doon involving Senator Judge Alan Peter. Sabi niya, a private company was involved and was paid 10 billion pesos. We will investigate this. This is also a major case. There was no bidding, yet 10 billion pesos was paid out immediately. We will look into it. Oh, sabi niya. Yan ang magbabanta niya. Sabi naman ni Senator Judge Alan Peter Cayetano, if they want to investigate, go ahead. But by mentioning the organizing committee of the SEA Games, ako po chairman noon, At paninindigan ko po ito na napakaganda ng nangyari doon. At kung may anomalya, ako ang unang magagalit. Sabi niya, Director, hindi mo kami natibag. So huwag mo itry tibagin itong representation na ito o itong impeachment court because what you're doing is not helping. It's not helping. You want to investigate. Bakit ako ang bakit ako nagpatubo ng balbas? Pati yung pagpapatubo ng balbas, medyo parang parang mukhang kontrabida si Senator Judge Alan Peter Cayetano dito. Bakit daw siya nagpatubo ng balbas? Investigate mo. No problem with me. Pero huwag mo nang i-announce kasi nga naapektuhan yung integrity ng impeachment court. Ayon kay Senator Alan Peter Cayetano. May mga ganong ano talaga. Pare-pareho kayong abogado. Pero ganon. May kanya-kanyang antas ng talino. Ano po? Sabi nga dito, may pinost dito sa ano ng ating kaibigan. Maraming gwapo pero pangit ang ugali. Meron din pangit pero gwapo naman ugali. Ang matindi, pangit na nga, pangit pa ang ugali. Sino ba yung pinatutungkulan dyan? Ha? Sino ba yung pinatutungkulan dyan? Oh, isa pang post dito sa social media. PBBM at mga opisyal nito na nanggigipit sa oposisyon, tandaan ninyo, hindi kayo habang buhay sa gobyerno, mas malaki ang bawi. Tindi rin ha, mas malaki ang bawi. Magkukulang ba ito? Biro lang. Napadako tayo sa mga pangkukulam ano. Uy, sabi. Ganyan po ginagawa na yan ni Marcos Sr. nung araw. Mga kalaban niya sa politika, pinakukulong, walang pagkakaiba. Sabi ni Mayet Villanueva, pinalo pa niya. Bata pa po ako noon, 14 years old, mahilig po ako sa politika. Naiintindihan ko na po mga Metrocom pa noon. Metrocom. Suko na kamo, mga Metrocom ini. Nung araw, kapag ano, walang Jimmy Santiago nung araw eh. Kapag may nag-hostage, dumating ang Metrocom, suko na kaagad yung nang-hostage. Kasi matindi rin ang dating ng Metrocom nung panahon ng martial law. Metrocom, Metro Discom, yun ang mga pangalan ng mga ano eh. Yung PCINP nung araw. Oo. Kasi PCINP pa noon. Oo, kita nyo yung parang Milo, tsokolate yung mga damit nila, mga sombrero nila. Metrocom, yung mga nakaabot doon. Sabi ni Mayat Villanueva, buti nga po, di ako natuloy sumanip sa NPA. Ha? Meron ka sanang plano noon, Mayat? Napunta na ako sa bundok, may naririnig ako, maingay noon. Ano sabi niya? May naririnig ako, maingay noon. Noon pala, malapit na kami sa Fort Magsaysay. Fort Magsaysay, dyan sa Palayan City, sa Nueva Ecija. Doon nilipat si Ninoy Aquino, Fort Magsaysay, bago siya mapayagang magpa-opera sa sakit sa puso sa Amerika. Hindi ako nagkakamali. Fort Magsaysay, Nueva Ecija. Palayan City, Nueva Ecija. Naalala ko nung araw, mayroong nag-propose pa nga na gumawa ng parang rehabilitation facility na malaki diyan sa Fort Magsaysay. La Urba o Palayan? Nueva Ecija. Si Jaime Samoya Bernante, may iba na dyan, Sir Angelo. Gumanda na, pumogi pa. Anong makeup ginamit nyo? Ano to, nagparitoke? Ito, Jaime, anong pinatutungkulan mo? Gumanda na, pumogi pa. Anong makeup ginamit nyo? Ano to? Gumanda na. Adjective po yan ng babae. Pumogi pa. Adjective naman yan, describing lalaki. Sino yun? Jaime. Sino? Huwag mo kaming, ano, sinong suspense. Blind item ba yan? Magaganda, pagandahan na. Naalala ko tuloy, parang, yung receding na po yung kilay ko. Sino ba yung tinatawag sa Senado na kilay? Nagpa-tato ng kilay. Nagtatato. Pero pag pumuputi na yung kilay, pumuputi na yung kilay eh. Paano kung itato mo itim? Obvious pa rin yung puti. Kailangan mong itina yung kilay na pumuti. Light moments lang po. Medyo, ganun. Ganun lang talaga. Yes. Okay. Yes. Yes, yes, yo. Topacio. Kumusta na si Attorney Ferdinand Topacio? Di ba? Meron siya programa sa DWIC. At tapos parang, ano ba sabi ng kanyang partner na kausap ko the other day? Juvi de Guzman, natsugi daw sila sa IC kaya nandun sila sa SMNI. Ganun ba yun? Meron bang block time na natsugi? Kayo naman, oh. Kaya lang may ganun. Alam po ba ninyo na may ganun? Yung siguro hindi naman natin hinuhusgahan kung bakit. Ano po? May network po na kayang being nanginginig sa takot kapag binantaan. Yun ang sabi, ha? Hindi po namin tinityak na confirmed and validated to. Kapag daw binantaan ka, manginginig ka sa takot. So, kung hostile ka, halimbawa dito sa gobyerno, at binantaan ka, teka, wala pa yata ang banta si Mambea dyan. Nako, baka ipasara o ano bang mga sanction ang gustong gawin. Nakakatakot po yun. Ano ba yung naging issue ni Attorney Ferdy Topacio? Bakit siya, kayang-kaya naman yung bayaran yung block time sa
0: DWIZ 882.
1: Eh bakit napunta sila ngayon sa digital platform, SMNI? Yung sinuspindi indefinitely yung prangkisa. Nako po! Once upon a time, nandyan ako. Inaamin ko po, once upon a time. Doble berada. Yan ang mga programa ko dyan. Sa SMNI for almost 5 years. So, nakita ko po nung mga 2023, December to be exact, pinadalhan ng suspension order ng NTC ang SMNI. Nagbabakasyon na po ako noon sa Davao. Umuwi ako to attend a clan reunion ng mga Almonte clan. At saka grand promotion ng Davao Karate Club. Nakita ko may suspension. So, nung bumalik ako by January or February, galing sa bakasyon. Aba, indefinite na yung follow-up memorandum ng NTC,
0: National Telecommunications Commission.
1: Tapos sabi, maintain lang kami, digital na lang. Online na lang po yung broadcast. Sabi ko, baka pwedeng kalas na lang muna po ako dyan. At iusap ako sa management na kumalas na muna po ako. Oh, so, yun ang nangyari. Ang partner ko dyan ay si Pilita Uy. Oh, kumusta na si partner Pilita? Naging partner ko rin dyan. Paminsan-minsan si Matt Sanding Minion. Oh, kaya yung mga kasama ko dyan. Andyan pa si partner Tony Cuevas. Aba, malaking panghihinayang ko at nagkawalaan yung aming grupo dyan, partner ko si Pilita Uy, ganun. O, andyan si, nagpo-programa dyan si Attorney Sal Panelo. Sino pa yun, nung good pa sila ni Justice Secretary. Yung panahon ng hinuhuli si General Bantag. Naalala ko lang po yung mga panahon yun. So, nung nagpaalam ako sa management, sabi ko kasi medyo hindi na ako komportable na umupo dyan sa mga programa sa SMNI kasi parang feeling ko maiipit po ako sa away politika. Kikita natin, very obvious po kasi yung pattern ng panggigipit sa kanila. Kasi po nung 2023 to be exact, December po yun, papunta ako ng Davao, Almonte Clan reunion to attend the reunion. Nakita ko po yung memorandum. Nakalagay pa lang doon ng sa umpisa sinasite ng yung may violations. Parang show cause order ang tema ng mga first paragraph ng memorandum. Doon sa dispositive portion, laglag ako sa upuan kasi nakalagay wherefore NTC orders you are suspended your network to operate on open frequency. On open frequency. Biro mo yung Shoko's order, ang dispositive portion, suspension na. Wala man lang hearing. Oh, kung kayo yung andun, anong pakiramdam nyo na ganun ang nangyari? Ang Shoko's order, inaano ko lang muna eh. May warning na katapat yun. Shoko's order nga eh. Magdala ka ng pruweba na in good faith naman. Wala namang bad faith sa pagpuprograma mo. Oh, di ba? So, 90 days to be exact. Yung una, wherefore you are suspended for 90 days yung open frequency ninyo. Nung pagbalik ko, natapos yung 60 or 90 days. Ang kasunod na memo ay you are indefinitely suspended to operate in an open frequency. Patay. Online na lang. Medyo sabi ko, hindi na po ako komportable. Ganun. So, paalam po ako para ganun. Maiipit lang po ako sa away politika. Very obvious kasi away politika ang dahilan kung bakit. Ganun ka, parang panggigipit na nangyari. Kasi, biro mo, Shoko's order, suspension ka agad. Buhay ka pa. Jaime Samoya Bernante, sino ba pinatutungkulan mo yung gumanda na pumogi pa? Sino ba dyan? Meron bang gay sa prosecution team? Senator Judges? Maraming intriga ako naririnig. For the past, ang dami.

0: Walang pinapanigan sa batas, pawang katibayan at katuwiran lamang. Mabuhay ang mga prosecutors. Ito naman, bigyan natin puwang dito sa RJ Patrol. Superb, excellent, Attorney Ligutan, mabuhay ka. Pinuri daw po siya ng mga House prosecutors sa impeachment trial. Mabuhay ang mga prosecutors. Idol nila si Attorney Ligutan, ibig sabihin, pinupuri nila ng matindi. Attorney Ligutan. Sino ba nagsabi nun? Merong mga... Lito Banayo, former political advisor. Sabi niya, meron naman daw dyan... nasa prosecution senator judge at prosecution panel nagkikindatan daw po. Ito si political strategist Lito Banayo nagsabi na naniniwala siya na posibleng may kakampi kasabwat na isa hanggang dalawang senador o senator judge ang prosecution panel. Partikular ang mga kongresista na may sinusundan na script sa pagtatanong sa testigo na maaaring idinadaan sa text messages. Sinong senador ang hula nyo na umano'y posibleng kasabwat ng prosecution team? Aba, yan ang assessment niya yon sa ika-apat na araw ng impeachment trial. Murang may nagkikindatan daw. Nagsesinyasan. Paano? Doon naman sa kabilang banda, meron daw Senator Judge na nag-umaaktong defense counsel, Vice President Senator Duterte. Defense panel naman. Malamang sa malamang, ang tinuturo nila si Senator Alan Peter Cayetano. Well, kanya-kanya po yung obserbasyon, kanya-kanyang paniniwala. Wala po tayong kakayahan para husgahan yung kanilang mindset. Di po ba? Kanilang obserbasyon. Yun ang mga sinasabi nila. Iniintriga nila yung sinasabi nila na kampihan. Kampihan. Sino bang sabi nga ni Bobby Tiglaw? Very excited to convict Sara Duterte. Sino ba yun? Di ba? Sino ba yung mga yun? Very excited. Totoo ba? Sabi niya. Ay, teka mo na. Si Ate Bing pala. Mayat Villanueva, Palayan City po dyan. Nakakulong si Ninoy Aquino sa Fort Bonifacio. Nilipat po siya sa Palayan. Si Febe Iglesias Berme. Si Ate Bing, good morning Sir Angelo. Pag pumunta ka sa Thailand, lalaking lalaki ka daw. Pag uwi mo, babaeng babae na. Sir Angelo, we're always supporting you from Iglesias Sisters. Thank you. Jaime Zamoya Bernante, totoo ba Sir Angelo, si Ombudsman Remulla, candidates for Chief Justice. Lakas naman niya. Thank you for your support sa RJ Patrol. Bukas ulit, ako po si Angelo Almonte. Bye-bye.
1: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.

0: A Day in the Life of a Song, my original tribute to the Beatles. This is Jose Mari Chan.
1: Pare, ganito ka ba? Bigo na naman. Ito, para sa'yo. Bagsik to. Bravo, dietary supplement for men. Masarap ang buhay. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo, ang bagsik mo. Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: 100. Three songs in a row. RJ 100.

0: Magandang magandang umaga mga kaibigan. Siyempre, anong araw ba ngayon? Huwebes. At kasama naman ninyo ang inyong lingkod, Sunny Ilustre, sa programa nating Salimasa, sa oras po ng ating idol, Morning Report Pilipinas, hosted by Ira Panganiban. So si Ira Panganiban, meron lamang pong konting concern. At tayo po naman ay uupo sa kanyang sa ngalan po ni Ira Panganiban at sa ngalan din po ng Morning Report Pilipinas. So, pagtsagaan na lang muna ninyo ngayon itong Salimasa at marami po tayong tatalakayin na mga samot-saring pangyayari, lalo na yung mga nakakautana na impeachment trial na yan. Utang-utana ako. Lahat ng tao, lagi na lang, ano ba yung ano mo sa impeachment? Impeachment na yan. So ako naman, siyempre tayo po mga kaibigan, naririto po tayo sa media. Kaya nga, media, gitna, middle. So, both sides, we give them ito pong importansya pareho sa kabila. Itong sa panig ni Sara Duterte, VP Sara Duterte, at sa panig naman nitong NBI, na siya naman nagpo-prosecute doon naman sa ginawa na umano ay illegal na pagbabanta. Yan. Sa pag-usapan natin yan, mga kaibigan. Ah, wala tayong papanigan. Ang papanigan natin, saan? Kung sinong tama. Pero pag nagdi-discuss tayo, kayo na po ang bahalang pumanig. Yung mga sinasabi ng bawat isa, sasabihin po natin dito. Hanggang alas 9 po tayo dito ngayon, no? Sa mga kaibigan. So, anong sabi? Anong sabi? Yan, mga kaibigan. Ang National Bureau of Investigation, Director Melvin Matibag, segue muna tayo ng konti, said he would create a task force to investigate alleged anomalies in the bidding and funding of projects related to the 2019 Southeast Asian Games. So, in an interview with Matibag, he said that the Bureau recently received new information and documents involving the Philippine Southeast Asian Organizing Committee. Pumalag naman, siyempre, may reaksyon. Ah? Si Judges Robin Padilla at Alan Peter Cayetano at si Pia Cayetano, itong magkapatid na ito, no? Na sabi nila, they took offense, sabi ng batas, eh ng istorya, sabi ng balita, they took offense at the statement of National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag that he will investigate the alleged anomalies in the bidding and funding projects of the 2019 Southeast Asian Games. Ala, ay bakin ka? Ay bakin naman pumalag sila? Ay ari daw. At the start of the trial, Padilla raised concern regarding the series of investigations in cases filed against senator judges while the impeachment proceedings are ongoing. The controversy over the 2019 SEA Games has persisted for years. The questions raised about its cost and procurement, while Alan Peter Cayetano has constantly denied any wrongdoing. So iyon, tinatanong bakit yung cauldron, eh, sabi 49 million, ang pagkakalang ko 51 million, ayun nga naman ay pwede nang gawing napakarami ng eskwelahan yun, 51 million. Eh bakit ipinagpalit daw, di umano, sa isang kaldero lang na naging papel doon sa Southeast Asian Games, sinindihan, gumano ng apoy, sumindi yung kaldero, yun lang ang naging papel. Tapos 49 million, yun ang tinatanong. At ngayon, nagmakisig itong si NBI Director Matibag at sinabi na iimbestigahan niya uli siya. If the matter is now being investigated further, his supporters should welcome it. At yun ang sinasabi ni Matibag. No? It is an opportunity to finally settle the issue based on evidence. Ibig sabihin nga naman, a credible investigation can either clear his name, sabi po ni Director Matibag, or establish accountability, ending years of speculation rather than leaving the controversy unresolved. O ay, parehong may katukwiran na. O sige, sabihin natin yung katukwiran ng isa. Ay bakit ngayon mo lang iimbestigahan? Sabi ni na Robin Padilla, na kay Peter, Alan Peter Cayetano, at si Pia Cayetano, siyempre magkapatid, ipagtatanggol niya yung kapatid niya. Ngayon, ang sabi naman ng iba, ay bayaan ninyong gawin ng NBI ang tarbaho nila iyon. Ay kung tutusin nga, ipalpak nga yung NBI, hindi inimbestigahan at nang sana daw nung una pa lang, inimbestigahan na at nagkaroon na ng closure. Either na-acquit si Cayetano o kaya nagkaroon ng accountability. Nalaman kung tama o mali nga naman. O ngayon, bakit ngayon lang naman na meron daw impeachment? Ngayon, ang sinasabi naman ng iba, ay wala namang kinalaman sa impeachment yung korupsyon. Kung may korupsyon, ay imbestigahan dapat. Let the NBI do its job. So, may katuwiran din naman. Ha? Kaysa sa sila ay pakalat-kalat lamang di yan. Kaysa sila ay kung ano-ano pinagagawa, ay di may nagagawa silang pwedeng malaman kung nagkasala ba o hindi ang mga taong nasa likod ng South Asian Games. Eh nasa likod niya na yung chairman yata ano, ni si ano eh. Ngayon ni DPWH secretary. Ha? Yon. So, yan. Ay magkaalaman na. Ay maganda naman ito. Ang sinasabi natin lagi, sa isang kaso, dalawa ang mukha niyan eh. Kung nasa tama ka, huwag kang mangamba. Merong kanta dyan, huwag kang mangamba. Yun, wala sa tono. Diba? Kung nasa tama ka, huwag kang mangamba. Kung nasa mali ka, eh matakot ka na. At baka matiyambang ka. Kasi ganito lang naman eh. Sa korupsyon lang, bawal yung magtututuro ka eh. Bawal yun eh. Oh, iniimbestigahan ka ngayon. Merong nakita sa'yo. Oh, ikaw, Alan Peter, yung kaldero, ganito, ganon, ganon. Bawal yung magtututuro ka na, eh bakit yung mga flood control? Hindi ganon. Kung may mako-contribute ka doon sa ikahuhuli ng mga nasa flood control project, magbigay ka ng ebidensya. Kasi wala nang ebidensya eh. Magaling ang magnakaw yung iba eh. Pag magaling ka magnakaw, hindi ka makukulong. Pag magnanakaw ka na, bobo ka pa, makukulong ka, tapos ikaw ngayon magtututuro, bakit yung si anong hindi nyo hinuli? Eh, bobo ka nga magnakaw eh, ikaw yung nahuli. Depensa ni VP Sara Duterte, nanindigan sa posisyon sa impeachment trial. This is RJ News Report mula kay Jong Manglapas. Pasok, Jong Manglapas.
1: Nanindigan ang kampo ni Vice President Sara Duterte sa kanilang posisyon kaugnay ng mga isyong legal na tinatalakay sa impeachment trial, kabilang ang paggamit ng mga naging gabay sa desisyon ng Korte Suprema sa kasong Duterte versus House of Representatives. Ayon kay Defense Counsel Attorney Michael Pua, ang kanilang argumento ay nakabatay sa mga itinakdang guidelines ng Korte Suprema at nasa Senado na ang pagpapasya kung alin ang mananaig sa magkakaibang interpretasyon ng prosecution at depensa.
2: Again, I don't want to get into the merits. I'll just say what I stated. No, I'll refer you to my part of the oral arguments. The Corona impeachment trial was done way before the decision of the Supreme Court in Duterte versus HOR. And anong presumption dyan? That when the Supreme Court decided the decision penned by none other than Senior Associate Justice Marvick Leonin, they were cognizant and they were fully aware of what happened in the Corona trial. And that's why, you know, there are guidelines that are enumerated under the Supreme Court decision. And again, I will refer you to that. You can go ahead and read the decision and you will see the guidelines there.
1: Dagdag ni Puha, personal niyang estilo ang magsalita ng hindi nagbabasa ng nakahandang talumpati sa oral arguments dahil mas epektibo mo itong paraan sa kanyang paglalahad ng argumento sa korte.
2: I think it's personal preference. Nahihirapan po kasi ako pag nagbabasa ako because it's distracting for me. So talaga naman pong kahit noon ganun po talaga ako. No? Hindi ako nagbabasa. At sa regular courts, hindi rin po talaga ako nagbabasa.
1: Ako si Jong Malapas para sa DZRJ Radyo Bandido TV. Kasama mong nagtatanggol sa demokrasya.
0: Ayan, nagbabalik ang salimasa. Dito pa rin po tayo sa oras po ni Ira Panganiban. Yan, mga kaibigan. Ibig sabihin ni Attorney Poa, genius siya. Hindi niya na kailangan magbasa. Memoryado niya na yung mga sasabihin niya. In other words, yun ang ibig niya sabihin. Nasugpo-pulis, nakasamsam ng illegal na baril sa search warrant operation. Suspect arestado. Mula naman kay Romel Madrigal. Pasok, Romel Madrigal.
3: Arestado ang isang 49 na taong gulang na lalaki matapos makumpiska ng hindi lisensyadong baril sa isinagawang search warrant operation ng Batangas Police Provincial Office sa Barangay Kailaway, Nasugbo, Batangas. Kinilalang suspect na si alias Felix na inaresto sa bisa ng search warrant na number SW26-07-049 na inilabas ng Regional Trial Court Branch 83 sa Tanawan City kaugnay ng paglabag sa Republic Act 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Nasamsam sa operasyon ng isang arms core caliber, 45 pistol, isang magasin na tanim na bala at kaugnay nito ipinalam sa suspect ang dahilan ng kanyang pagka-aresto at ang kanyang mga karapatan alinsunod sa Miranda Doctrine. Dinala ang suspect at mga nakumpiskang ebidensya sa Batangas Police Provincial Office para sa kakulang dokumentasyon at pagsasampa ng kaso. Ayon kay Acting Provincial Director Police Colonel Oliver Ebora, mananatiling maigting ang kampanya ng Batangas PPO laban sa mga ilegal na baril sa pamamagitan ng intelligence driving operation at wastong pagpapatupad ng mga search warrant upang mapanatili ang kaligtasan ng mga komunidad. Ako, si Romel Madrigal, nagulat sa DZRJ Radyo Bandido TV kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Salamat, Romel Madrigal. Kaya gaya niyang balitang yan, nahuli yung isang tao na yan na may daladalang baril. Pwede rin niya ba niya sabihin, bakit yung ibang may dalang baril hindi niyo hinuhuli? Eh, yun nga eh. Kasi nga, TANGA ka nga, ibig sabihin, magbabaril ka rin lang, illegal pa. Pagkatapos nagpahuli ka, eh di ba'y kasalanan mo yun? Eh yung ibang nagdadala ng baril na illegal, hindi na huhuli. Kaya bawal, yun nga sinasabi, bawal magturo. Ha? May ganun din sa impeachment. Bakit ito, si ganito, hindi, bakit yung mga naririnig ko mga argumento eh. Bakit yung blood control, hindi nila ginagalaw? Eh, magagaling nga yun eh. Wala nga masyadong ebidensya eh. Kung meron mang ebidensya, eh, it may not be. Probably, they think, sabi ko, they think, kaya iniisip nila that they will not lead to the prosecution. Otherwise, di sana yung nakakulong ng lahat. May mga nakakulong din. Yung mga engot-engot dyan na nahuli rin. Nakakulong na sila ngayon eh. So meron din kasi na sa wag natin sabihin na walang ginagawa, may ginawa, may imbestigasyon. Kulang lang. Ha. O si Senator Chis, nag-ain ng FDA overhaul para mas maprotektahan ang mga consumers. Discharge report mula kay Idol Jojo Sikat. Pasok, Jojo Sikat.
4: Nag-ain si Senator Francis Chis Escudero ng panukalang batas na naglalayong i-overhaul ang sistema ng regulasyon ng produkto sa bansa sa pamagitan ng paglilipat ng ilang tungkulin ng Food and Drug Administration sa iba pang ahensya ng gobyerno na mas tugma sa uri at panganib ng mga produktong kanilang pangangasiwaan. Sa pag-aayin nga ng Senate Bill No. 2310, sinabi ni Escudero ng layunin ng kanyang panukalang reforma ay pasimplihin ang regulasyon ng gobyerno, bawasan itong bureaucratic bottlenecks at palakasin ang public health at protection ng consumer sa pamamagitan ng science-based at risk-informed na framework sa mga ahensya. Sinabi rin nitong si Escudero na tutugunan ng panukala itong matagal ng overlapping at pagkakaantalang nakakaapekto nga sa mga consumers at negosyo. Ipinunto pa ng senador sa kanyang panukalang batas na critical ang kahusayan sa regulasyon ng produkto para itaguyod ang kalusugan at kaligtasan ng publiko at para protekta ng mga consumer laban sa mga maling gawain sa kalakalan at sa mga substandard o mapanganib ng mga produkto. Aniya sa pamagitan ng pagtatatag at pagpapatupad ng product standard at iba pang regulatory measures, tinutugunan ng gobyerno mga bagay na hindi makatwirang asahan sa mga individual na consumers tulad ng pag-verify ng kalidad ng produkto at pagtiyak ng pagsunod sa technical at manufacturing standard. Sa ilalim ng panukalang Product Regulatory System Reform Act, ang regulasyon ng hilaw at hindi pa napoprosesong food products ay ililipat sa Department of Agriculture habang ang processed food, cosmetic at iba pang consumer goods ay mapupunta naman sa Department of Trade and Industry. Ano yan, Escudero? Maaaring ilipat sa iba pang specialized agencies ang iba pang produkto depende sa risk profile at statutory mandate nito. Binigyan din ng senador na ang layunin ng realignment ay matiyak itong mga regulatory function at gagampanan ng mga ahensyang may angkop na technical expertise at institutional capacity. Inuutos din ng panukala ang interagency coordination para maiwasan ang duplication at mapabuti ang public service delivery. Ako si Jojo Sikat, nagulat para sa DCRJ Radyo Bandilo TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Maraming salamat, Jojo Sikat. Nagbabalik ang inyong lingkod sa Ilustre sa programang Salimasa. Sa oras pa rin ang ating idol, Ira Panganiban. Ngayon po, sabi ni Jaime Samoya Bernante, magandang umaga ha sa Jaime. James siguro to, James. Gandang morning, Sir Sunny, Ilustre. Puro impeachment, pero ang gastusin, kung magkano gastusin ang gobyerno. Tama nga eh. Nauubos ang oras ng gobyerno para i-prove lamang kung tama o mali yung ginawa ni Sara Duterte na pagsasabi na nag-hire na ako ng tao na papatayin si kapag ako'y pinatay, pag ako'y namatay, ay patayin si BBM, si First Lady, at saka si Speaker. Tapos ang sabi niya pa, no joke, yun ang mabigat dun eh. Kasi nga, ang tao kasi, sabi nga, the fish is caught by its mouth. Ang tao kasi dapat din, with all due respect sa ating, siguro galit na talaga siya, pero mas kung nagpigil sana siya, hindi niya sinabi yun, di wala sana siyang kaso, di ba? At ang maganda naman dito, both parties, wala tayong kikilingan. Ang prosecution, kung meron silang magandang ebidensya, meron silang magandang dahilan, at ma-prosecute nila, justice has been served. But if Sara Duterte, it is also favorable. The impeachment is also favorable to Sara Duterte because she will have a chance to defend herself. magkakaroon siya, nagkakaroon siya ngayon ng pagkakataon na ipagtanggol ang kanyang sarili. Na yun ay maaring dahil lang sa galit niya o whatever. At yun nga yung sinasabi, yung gastos. Kasi nga, hindi ko maintindihan ano pa yung mga ipuprob na yan, na ito ay ano, ang sabi nga ng prosecution, inadmit na nila dahil ipinalabas nila din mismo, ginawa nilang ebidensya, yung mismong video. Eh sabi ko naman, nakita na ng lahat ng tao sa buong mundo yan eh. Ano pa ba yung ipuprob nyo? Ang iprob na lang ninyo kung tama o mali yung ginawa. Pero bakit pinagdidebatihan pa niyo yung authenticity nung video? Ngayon, sabagay, sa batas ganun. You cannot, those who allege must prove. Kaya ipuprob mo na tama ito. Oh, inauthenticate ng NBI. Maraming nagagalit sa NBI. Bayaan natin gawin ng NBI ang trabaho nila. At bayaan naman natin si BP Sara na ipagtanggol ang kanyang sarili kung wala siya talagang kasalanan. Huwag kang matakot kung wala kang sala. O yun lang naman ang masasabi natin. At ito naman, ang sabi naman ni Leti Prias, mukhang kampito kay BP. Lahat dito, parehas tayo. Lahat ng magsasalita dito sa atin. Basahin natin. Good AM, sir. Ito lang ang masasabi ko sa mga kritiko ng mga Duterte na mga korap. Sana kidlatan na sila ng kidlatan na sila lahat. Lalo sa Kongreso. Babae man o lalaki, buisit sila lahat. Thanks. God bless your program. Yan. So, yung sinasabi naman niya, hindi naman niya sinasabing yung mga kritiko ng mga Duterte lang per se, kundi ng mga korap. O, tama naman siya eh. Kung ikaw ay korap, tapos kritiko ka, o, kidlatan ka na. O, ayos lang yon. At kung ako'y may kapangyarihan din, na pahabol ko sila sa kidlat, yung mga korap dyan, korap ng korap, eh ano yan, mapahabol natin sa kidlat yung mga yan. Regarding the impeachment, ang sabi nga nitong si ano eh, Jaime ano, Bernante, parang gusto niya sabihin, sayang yung perang ilang oras, kuryente ng Senado, empleyado ng Senado, ang panahon ng mga tao, ubos. Kuryente namin, nanonood kami maghapon. Pero importante kasi na mapatunayan kung sino ang nagkasala, kung may kasalanan o wala. Ang problema lang, parang kung i-justify mo yung ginawa na ni BP Sara, parang maraming papalag. Bakit? Kasi meron tayong ni-research dito eh, ha? May ni-research tayo. Eh, basahin natin, ha? Eto. Kapag ka ba merong gumawa sa'yo ng hindi maganda, eh, tama ba na ikaw ay gaganti at babanatan mo yung tao na sasabihin mo yung gusto mong sabihin, babantaan mo rin. Parang, ang sabi dito sa aking na research, hindi ako nagsabi nito, yung research ko lang ha. Ito ba, pakinggan natin. Kasi, nag-research ako, tinanong ko, kapag ba may nagbanta sa'yo, pagpalagay lang, o may nagalit sa'yo, o sinabihan ka ng hindi mabuti, tama ba na pagbabantaan mo rin? Ay sumagot itong itong sa internet, no? Sabi niya, threatening someone back is not legally or ethically the right response. So kung meron kang sinabing masama sa iyo yung tao, hindi raw tama. Ha? Na pagbantaan mo siya. Hindi daw legal at hindi din ethical, hindi rin moral. Ibig sabihin, hindi wasto. Nagaganti ka, pagbabantaan mo rin. It rarely de-escalates the situations and usually just escalates the conflict while potentially making you legally liable. So yun, kapag ikaw ay nagbanta, doon sa nagbanta din sa'yo, hindi mo natatapos. Kung hindi, hindi natatapos yung kaso mo, yung away nyo, kundi lalong lumalala. Magbabalik po tayo, tutuloy natin ito, okay, yung Alice. Magbabalik po ang Salimasa.
5: Kami po ang inyong mga kuya
6: at ate sa programang Mate.
5: Ako po si Kuya Saldi, tumatalakay po ng mga issue na may mga legal at lehitimong dokumentong basihan upang ating pong matiyak na tama at wasto ang ating mga paksa.
6: At ako naman po si Ate Elby, ipinapaliwanag namin ang kalagahan at karapatan ng mga non-government organization kung paano ito makakatulong sa inyo.
7: Ako naman po si Kuya Teng, ang inyong magiging tulay sa mga sangay ng gobyerno upang magkaroon ng kasagutan ng inyong mga katanungan sa abot ng aming makakaya.
5: Iniimbitahan po namin kayo
6: na makinig at manood ang aming programang Mate
7: dito lang sa
8: DZRJ 810 AM Radyo Bandido TV.
9: Watch and listen to Mate Saturdays 8 a.m. to 10 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
10: Hi, Raul Virtudazo po ng UGM, Ugnayang Gobyerno at Mamamayan. Samahan niyo po ako at bibigay ko sa inyo ang mga balitang dapat alam niyo. At tatalakayin din natin ang mga issue na may kinalaman at may kabuluhan sa ating buhay. Dito lang sa DZRJ 810 AM Radyo Bandido TV.
9: Watch and listen to Ugnayang Gobyerno at Mamamayan. Monday to Friday, 4 p.m. to 6 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
11: Hi, I'm Sunny Ilustre and I'm inviting you to join Salimasa that tackles anything of human interest on DZRJ 810 AM Radyo Bandido TV.
9: Watch and listen to Salimasa every Saturday from 4 p.m. to 5 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radyo Bandido.
0: Okay, nagbabalik po ang Salimasa, Sunny Ilustre. Kasama po rin po natin itong ating mga idol dito sa station. So, mga kaibigan, tutuloy natin yung sinasabi natin kanina, no? Na hindi tama. Halimbawa, sinabi mo, binantaan. Binantaan ka, tapos babantaan mo rin yung kalaban mo. Mali daw. Sabi nila, ganito ay paliwanag natin. Kasi pag ginawa mo raw yun, ha, binantaan ka, tapos binalikan mo, magiging legally liable ka. Ibig sabihin, illegal yung ginagawa mo. Maaring maging illegal. Bakit? Sa Pilipinas, kapag ikaw ay nanakot o nagbanta, ito ay pwedeng i-consider na crime under Article 282 of the Revised Penal Code. So, may batas ka nilalabag. Ha? Article 282 of the Revised Penal Code. Ha? So, yun siguro ang maaaring isa sa mga batas na maaaring ikaso doon sa pagbabanta ni Sara Duterte, ni Vice President Sara Duterte sa mga Marcos. Okay, ito pa. Ito daw ang pinakamagandang gawin kapag may banta sa'yo. Una, create physical distance. If you are in immediate danger, pagpalagay totoo yung Romanov, i-prioritize mo, unahin mo ang iyong kapakanan, ang iyong safety, ha? Sa pamamagitan ng paglayo doon sa taong nagbabanta sa'yo. Huwag kang papalag, huwag kang do not engage. We do not respond with counter threats. Ha? Hindi ka dapat sumagot na magbabanta ka din para kay parehong baliw nun. Binantaan ka, binantaan mo rin. O, ano daw ang dapat gawin? O, ganito daw. Ito, magaling tong nakuha kong ito eh, ha? Na aking na-research. Sabi niya, document everything. So, hindi sanabi, pag pinagbantaan ka, pagbantaan mo rin. Hindi. Ang sabi niya, document everything. Keep a careful record of the threat. I-dokumento mo. Save all text messages, yung mga pruweba mo, take screenshots of social media comments or chats, and note down the exact time, date, location, at kung meron kang ebidensya, sabi nga, ebidensya, at kung may evidence ka, At kung meron kang ebidensya, ha, ay kumuha ka ng mga ebidensya. Yun. Ngayon, ano ang susunod? Report the threat to the authorities. Mag-report ka, huwag kang gumante. Kasi pag gumante ka nga, ikaw pa makukulong niyan. Ha? Report the threat to authorities. Instead of threatening back, instead daw na ikaw ay magbanta din, i-involve mo yung mga pulis, pumunta ka sa pulis, you can file a formal complaint. One, blatter report sa local police precinct or barangay hall to legally document yung nangyari and ensure your safety is protected by law enforcement. Yun nga naman. Kaya ito ang tanong eh. Ipagpalagay na tama yung Romanov na may banta sa buhay ni Sara Duterte. Although, ito mabigat. Nung in-interview yung NBI, yung Kalinga ba yung kung sino ba yung magagaling eh. Magagaling yung dalawang NBI. Hindi mapaikot ng mga nagtatanong. Eto, nung in-interview sila, ang sinabi nila, absolute yung pagbabanta. Kasi, with all due respect, kina Alan Peter Cayetano, kina Pia Cayetano, at sa mga kina Robin Padilla, yung mga parang sinasabi ng iba, hindi ako nagsasabi, yung mga nakakapanood, parang nag-aabogado sila doon sa defense. At nagpapahaba sila eh. Daldal ng daldal, sabi daw, daldal sila, tapos imbis na magpatuloy yung trial, yung abogado sa abogado, ito mga judges, sila yung nagpapahaba ng usapan. At ang sabi ng iba, nadidiin daw lalo si Sara Duterte. Pag gayon, nagtanong, ito bang ano eh, ano masasabi mo? Sumagot ulit yung NBI. It is an absolute threat. O, di na record na yun, yung sinabing yun. Imbis na makatulong ka, nadidiin yung gusto mong tulungan. So, at ako manihanga kay Senator Jesus Cuderos, pag merong sumasabat na mga kanya-kanyang kakampihan, kakampi yung isa doon sa ano, sa prosecution, yung isa magtatanong, pinababayaan lang niya ni Senator Jesus Cudero. Bakit? Sabi niya, the witness is competent to answer. Let him answer. hindi nga mapaikot eh. Magaling yung NBI. Kasi hindi naman sa pagano yung isa director ng NBI sa MRMM ba yun? Basta kung saan yun, sa Mindanao. At yung isa naman, puro abogado yan eh. Hindi mapaikot. So ngayon, pag tinanong mo, sasabit lalo ang kliyente mo. Ha, ganun lang yun. Huwag mo nang tanungin. Ang sinabi nga ni Attorney Kapunan, there is a time when to cross and when not to cross. Katulad sa akin, yung kaso ko, ang galing ng abogado ko ha, kumpare ko ha, paring J. Concepcion, Aquila Leyes, Ateneo. Yan po ay nasa kampo po ni former Senator Bobbitt Sanchez. Kinuha ko, sabi ko, Bobbitt, idol, kailangan ko na abogado. Binigay sa akin, sabi niya, mas magaling pa sa akin, ibibigay ko sa iyo. Although very humble lang siya, pero magaling din naman talaga si Attorney J. Concepcion. At ang maganda, di tinanong nung kalaban, itong si Ilustre, ganun. Ano? Bumunot ng bare? Hindi pala, sinabing ganun. Anong nasasabi mo? Ganun. Biglang bumunot ng barel. Tapos nung sinabi nung judge, any cross-examination, Attorney J. Concepcion, no questions, Your Honor. Isipin mo, hindi niya na kinross-examine yung testigo na nagsabi na bumunot ng barel. Sabi ko, binubulungan ko. Kinabahan ako eh. Attorney, sinabi bumunot ng barel eh. Bakit di mo kinokontra? Sabi niya, bumunot ng barel. Eh, sino yung bumunot? Di naman niya sinabing ikaw. Ang galing ng abogado ko. Ngayon nga naman, pag ikinurus-examine mo yon, tatanungin mo pa akong, sino bumunot? Sasabihin pang ako. Eh, hindi naman totoo. Wala naman ta. At noong time na yon, wala naman ako pambili ng barel. Nagagawa-gawa lang sila. Yung kalaban ko noon, barangay captain. At nag-invento lang. Sabi ko, ang galing nitong abogado ko. Kung kinross-examine nga naman niya, sinabi mo na bumunot ang barel. Sino bumunot? Eh di sasabihin niya, si Ilustre, o di piyari ako lalo. Eh wala sinasabi. Sabi niya, wala naman, hindi naman niya sinabing ikaw yung bumunot. Ganon din po. Diyan po sa impeachment trial. Ha? Sabi nga ni Lord Nakapunan, hindi na namin ipipresent yung mga witnesses kasi na, yung gusto namin mangyari, yan. Ayan, maganda to, maganda. May balita. Kinwestiyon, mamaya natin tutuloy yung dinidiscuss natin. Kinwestiyon ng prosecution, ang pagtutol ng depensa sa mga dokumentong pinansyal ni BP Sara. Mula naman sa report ni Jong Manlapas Pasok.
1: Kinwestiyon ng House Prosecution ng pagtutol ng kampo ni Vice President Sara Duterte sa paglalabas ng kanyang bank records, tax records at ulat ng Anti-Money Laundering Council o AMLAC sa nagpapatuloy na impeachment trial. Ayon kay Private Prosecutor Attorney Lorna Kapunan, kung iginigiit ng depensa na wala umunong ebidensya laban sa Vice Presidente, hindi mo dapat hinaharang ang mga dokumentong nais iharap ng prosecution.
12: I think the Vice President has recently been said the prosecution is all ingay lang, no? Wala naman talagang ebidensya. She has said in interviews that the prosecution has no evidence. And yet, now that we are presenting evidence, who is blocking the evidence? Who is blocking the presentation of the bank records? Who is blocking the presentation of the BIR records? Who is blocking all relevant evidence?
1: Iginit naman ni Akbayan Representative Chel Jokno na mahalaga ang mga records sa pagtalakay sa ligasyon ng hindi maipaliwanag na yaman at sa usapin ng pagiging karapat-dapat ni Duterte na manatili sa kanyang posisyon.
13: In closing, Your Honors, I go back to the most fundamental provision in our Constitution on the accountability of public officers, Article 11, Section 1, which provides, and I quote, "Public office is a public trust. Public officers and employees must at all times be accountable to the people." Ibig sabihin po, sa proseso ng impeachment, ang pananagutan sa taong bayan ang pinakamahalaga sa lahat. Kaya naman po, ang hiling namin sa korte, gamitin ang inyong natatanging kapangyarihan at karapatan na busisiin ang bank records, tax records at AMLA reports kaugnay ni VP Sara at ng kanyang asawa.
1: Ako si Jong Malapas para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mong nagtatanggol sa demokrasya.
0: Salamat, Jong Malapas. Ngayon, yung sinabi niya ni attorney, anong pangalan nito? Basta yung magaling yan. Attorney Joke, no? Magaling yan. Ngayon, kinontra naman ni attorney po ba? Ang sabi naman niya, fishing expedition. Kasi hindi niyo naman ipipresent namin, ganun. Fishing expedition lang kung ipipresent yung mga bankong records sa banko. So ako naman, hindi ako kani-kanino. Bayaan mo lumabas kung talagang wala kang kasalanan. Di, kasi bulat-latin niyo yung... Ako'y wala ako ninakaw. Ito, bulat-latin nyo yung buhay ko. Bulat-latin nyo yung ano ko. Lahat-lahat, bulat-latin nyo. Although, naintindihan ko naman si attorney po, trabaho niya yun eh. Bakit may pabubulat-lat kung pwede namang hindi? Di, para tapos na agad ang usapan. Wala nang endanger. Hindi ma-endanger yung kapakanan ng kanyang kliyente. So, parang magagaling eh. Ha? Kaya, ang atin lang, kung sinong tama, sana siya na manalo. Okay. Kasi, tsaka na may isang mananalo dyan, may isang matatalo eh. Labanan yan eh. Dapat, yun ha, ngayon, ibabalik natin dito sa usapan natin, baka makalimutan natin eh. Ha? So yun, ang sabi, kung ikaw tinreten, huwag mong itreten din. So medyo parang ito, lumalabag doon sa batas na ito o itong guideline na ito, ang Pangulong, ang Vice President Sara Duterte. At hindi ko alam kung tatanggapin ng korte, ng impeachment court, na dahil ako'y pinagbantaan, kaya ang sinabi ko, nag-hire na ako ng tao na pag ako pinatay, patayin niyo si Bongbong Marcos, si First Lady Lisa Araneta Marcos, at si Martin Romualdez. Tama kaya. Will it justify na kapag binantaan mo ako, babantaan din kita? Ngayon, sabi ni Rafi Tulpo naman regarding yung pagbabantaan na sinasabi laban kay Sara Duterte, ang sabi niya, the first time we heard about Operation Romanov o about Romanov ay ang nagbanta pala, hindi pala si Sara ang pinagbantaan ng unang-una. Kundi ayon kay Rafi Tulpo, si Pulong Duterte ba yun? Basta isang kapatid ni Sara Duterte ang nagbanta kay Bongbong Marcos that baka ma-Romanov kayo. So ang pagbabantang Romanov, nauna, umano, ayon kay Rafi Tulpo, ang pinagbantaan nun si Bongbong. Ngayon, nabaliktad, hindi ko alam pa paano nangyari, bakit ang lumalabas na Romanov ang pinagbabantaan si Sara Duterte. At ito mabigat. Nung in-interview yung NBI tungkol sa Romanov, sabi niya, wala kaming na-validate. So lumalabas parang gustong palabasin siguro ng NBI, invento lang yon. Walang katotohanan doon. Kasi wala kaming ma-validate, wala namang... Nag-imbestiga kami doon sa ganoon, sa ganyan. Wala eh. Walang such thing as Romanov. Yun ang sabi ng NBI. So, assuming may totoong pagbabanta, can the lawyer of Sara Duterte justify that because pinagbanta ng aking kliyente, Kaya sinabi niya, papatay niya naman, ipapapatay niya yung ano. At ito pinakamabigat. Ipo-prove nila yung authenticity nung ano. Ang sabi ni Lord Nakapunan, eh ginamit nyo nga eh. So parang ina-authenticate nyo na. Number two, yung pagbabanta ba ay sapat ba o tama ba na pinagbantaan mo ako, can I justify ngayon na yung pagbabanta ko sa'yo ay dahil pinagbantaan mo rin ako? Yun, yun ang tatanong ngayon. Yan, tapos na pala ito. So ngayon, mga kaibigan, will the threats against Sara Duterte, if ever it is true that there were threats, would it justify her actions of allegedly hiring an assassin? Kaya lang, sabi ko nga, sana hindi na lang nagsalita. Andiyan na yan, pero ipagpalagay lang natin. Bakit? Hindi ako abogado, pero parang kumpleto yung sinabi niya eh. Tingnan mo ha. Kapag pinatay ako, more or less ganito ha. Hindi ko ang eksakto, pero more or less ganito. Ay, may kinausap akong tao para patayin din si Bibi. Ito sinabi niya. No joke, no joke. Isa yon sa mali. Diniin niya pa no joke, no joke eh. Yung tatay niya, pag sinabi nga, ay, nagluloko lang ako, biro lang yun. Lusot na. Ito, no joke, isa. No joke, dalawa. Tapos sabi niya, she continued. Ang sabi ko, huwag kang titigil. Tapos sinabi uli niya, and he said yes. Ngayon, sabi na, kailangan patunayan kung meron talagang hinire. Eh, sinabi niya, mismo inamin niya eh. He said yes. May kausap siya. Ay nga sinasabi ko mga kaibigan, sa bibig mo na huhuli. Ha? Dapat hindi siya nagsalita ng dinagdagan niya pa, kinumpleto niya yung ebidensya eh. And he said yes. Sabi ko, huwag siyang titigil. So may kausap siya. Sinabihan niya yung papatay ng sakin na bongbong. Huwag kang titigil. Hanggang hindi naman napapatay. At ito ba sinabi? And he said yes. Sumagot. Kaya ba paano mo ngayon? Kailang, anong ipuprove mo pa? Eh, inamis mong umamin. O, ano, paano ka ngayon didiskarte kung ikaw? Alam mo, kung ako yung abogado ng Vice President, mahirapan talaga ako. Kasi ang hirap ipagpala. Paano mo ipagtatanggol yun? Sinabi niya, ito, ito, ito. Tapos, no joke. No joke. Samantalang kung ako yung abogado nun, sasabihin ko, eh, wala akong ano yun. Wala akong kwenta yung hindi ko banta yun. Ano lang yun. Lamang tiyan lang yun ang bibig niya, no? Eh, hindi niya, no joke. Tapos, kailangan patunayan mo na may hinire talaga siya. Anong katunayan mo na may hinire siya? Eh, merong parte ng video. And he said yes. Eh, di may kausap. Tapos, yan din po mga kaibigan, ang sa tingin ko po, ay nangyari kay Senator Marcoleta. Tapos, hindi nga pwede magtuturo. Eh, bakit si BBM ka? Meron din mga nagbigay sa kanya. Bakit din? Eh, hindi nga naamin yung tao eh. Ang kaiba naman kay Senator Marcoleta, nagpunta sa harap ng camera, tapos nagpa-video, tapos in-upload. Narinig ng napakaraming tao yung sinasabi niya na tumanggap ako ng ganito. Ang nakalimutan niya, bawal talaga tumanggap dahil congressman siya. He was an incumbent congressman, according to the balita, when he received such gifts, which is prohibited under the law. tapos nagtututuro sila. Bakit ikaw si Bongbong? Eh, ang sagot ni Claire Castro, nung may nagbigay sa kanya ng mga regalo, kung ano man, hindi naman siya nakaupo. Hindi siya kahit ano. Tumatakbo pa lang siyang presidente. So ayon sa batas, yan ang masakit na katotohanan, may batas eh. Diba? So yon ang problema. Yung isa umamin, si BBM hindi naamin. O naamin man, iba sitwasyon because he was not an incumbent public official during the time that he allegedly received gifts from friends. So ito, natutupad yung sinabi ni Marcoleta, ni Senator Marcoleta, na hindi bawal magbigay ng friend sa kapwa-friend. Kasi nga, si Bongbong Marcos that time was not an incumbent public official. Doon natupad. Hindi nga bawal yon. Subalit kung ikaw ay congressman, incumbent, binigyan ka, okay lang sana, wag mo sanang aminin. Because those who alleges must prove. So kung ikaw ay kinakatay nila na sinasabi nila na tumanggap ka at hindi mo naman inaamin, ang burden of evidence nasa kanila. Ang problema, kumuha ka ng camera, tapos video, tapos in-upload mo pa. Ayun, nakulong tuloy. Minsan dapat talaga. Ha? Kaya kami dito sa programa namin, maingat kami sa pagsasalita namin. Ha? Kailangan parehas kami, both sides. And if we say anything that is parang libelous, kailangan hindi maging libelous. Bakit? Sasabihin namin, malapit na akong maniwala na magnanakaw ka. O, hindi pa ako naniniwala, malapit pa lang. Kaya mahirap tayong ma-convict ng mga yan. Because libel is, although it is the right of a person who feels aggrieved and who feels na sinisiraan, karapatan niya magdemanda, ayon naman sa mga media, yan ay form of harassment. Because you should, if you're a public official, you should accept criticism. O mga kaibigan, ang bilis ng oras. So mga kaibigan, sa ngalan po ni Ariel, lahat ng mga kasama natin dito, ang ating pong programa sa Sabado, magkita-kita po tayo ang inyong lingkod. Sana ilustre, ay pansamantala nagpapaalam upang magkita-kita tayo sa Sabado, alas 4 hanggang alas 5 sa Salimasa. At ako po yung nag-iwan ng isang, if God is with us, who can stand against us?

0: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.
1: Hi, Raul Virtudazo po ng UGM, Ugnayang Gobyerno at Mamamayan. Samahan niyo po ako at bibigay ko sa inyo ang mga balitang dapat alam niyo. At tatalakayin din natin ang mga issue na may kinalaman at may kabuluhan sa ating buhay. Dito lang sa DCRJ 810 AM Radyo Bandido TV.
2: Watch and listen to Ugnayang Gobyerno at Mamamayan. Monday to Friday, 4 p.m. to 6 p.m.

0: Ay, dito tayo sa ating UGM, Ugnayang Gobyerno at Mamamayan. Raul Virtudazo po, hanggang mamaya, alas 6 ng gabi. At marami na naman mga bagong balita, maraming mga bagong issue. Pero siyempre, unahin muna natin, ano ba ang lagay ng panahon sa susunod na 24 oras sa latest na report ng PAGASA? Ngayon pong ika-16 sa buwan ng Hulyo, araw ng Huwebes. Ang southwest monsoon nakaapekto sa extreme northern Luzon. Kaya ang Ilocos Norte, Ilocos Sur, Abra, Batanes at Babuyan Islands ay makararanas po ng cloudy skies, or partly cloudy to cloudy skies with isolated rain showers or thunderstorms. Dahil yan sa southwest monsoon. Ang Metro Manila naman at ang iba pang bahagi na ating bansa, partly cloudy to cloudy skies with isolated rain showers or thunderstorms. Ito man ay mga localized thunderstorms. Yan, at ang ating araw lulubog mamaya alas 6:29 ng gabi at sisikat uli bukas alas 5:35 ng umaga. Yan ang latest mula sa PAGASA. At syempre, ito na, simulan na natin, ha? Yung ating mga balitaan ngayon pong araw na ito ng Huwebes. Yan, ha? Ito. Dito po sa gitnang silangan, mukhang matindi na naman dyan. Nagbobombahan na naman itong US at Iran. Dahil sabi nga ni US President Donald Trump, tuloy-tuloy daw nilang babanatan itong Iran. Hanggang di niya sinasabing tama na. Tuloy-tuloy lang. Kaya ngayon po, dahil nagsimula na rin yung blockade ng US dyan sa Strait of Hormuz, kakaunti lang yung nakapagbiyahe dyan sa Strait of Hormuz. Kahapon hanggang kagabi. Ito yung unang araw ng pagpapatupad ng naval blockade o naval blockade nitong US dyan po sa Iranian ports. Dahil itong Iran, nagpatupad na rin ang kanilang blockade. Diba? Pinagbawal na rin nila yan. At sa tuloy-tuloy yung kanilang mga palitan ng pampasabog. Ayun, ha? May mga pitong nakalusot naman dyan sa Strait of Hormuz kahapon hanggang kagabi. At karamihan dyan rutang Iranian. Dati, mga 13. Pero ngayon, pito na lang. Kaya, kanina, halos wala nang dumadaan. At yan na, ha? Ibig sabihin yan, malaki na naman ang epekto niyan sa atin. Dito po lalo na sa presyuhan ng petrolyo. Dahil alam niyo naman, halos lahat ng mga petrolyo na binibili ng Pilipinas ay dyan dumadaan, dyan ang gagaling sa gitnang silangan, dumadaan sa Strait of Hormuz. Kaya pag nagtaasan na naman ang presyo ng petrolyo, tayo na naman ang tatamaan. So ngayon po, naghahanda na. Itong ating gobyerno, yung iba't ibang ahensya ng gobyerno, kung sakasakali at maulit na itong pagtaas na naman ang presyo ng produktong petrolyo, at syempre tataas na rin yung mga presyo ng fuel dito sa atin, ang LPG, lahat na, pati kuryente, ayan na po. Pero syempre, alam nyo naman, ha? Kahit na may mga ganyan sa gitnang silangan at tayo tinatamaan dito sa atin, dito pa rin tayo nakatutok sa ating impeachment na kinakaharap po nitong si Vice President Sara Duterte. Yan. Kahapon, kung matatandaan nyo, nagkaroon ng oral argument at isa dun sa mga naging topic dyan, pinagtalunan, yung bang pagpapasampina doon sa mga dokumento ng mga kayamanan itong si Vice Presidente Sara Duterte at doon sa kanyang asawa, Iman Scarpio. Ayan. Siyempre, itong sinasabi nitong mga sinasabi ng prosecution, ito raw si Vice President Sara Duterte, talagang nagsisikap na harangin. Ha? harangin itong hakbang ng prosekusyon na mabuksan yung mga records ng kanyang mga bangko. Ha? At yan ay mailahad dyan sa Senate Impeachment Court para masuri, ha? Mabusisi ng private prosecutor. Yan po ang sabi nito si isa sa mga private prosecutor, si Attorney Lorna Kapunan. Ayun, ha? At sabi pa niya, kasi kahapon, sinasabing deferral ng desisyon, pagpapaliban ng desisyon dyan sa prosecution request, sa kahilingan ng prosecution na mag-issue ng subpoena para sa mga bank at tax records. Ito si Vice President Sara Duterte at yung kanyang asawa si Attorney Manasseh Scarpio at yung mga negosyo na nakapangalan sa kanila o may kinalaman sa kanila. Sabi nito si Vice President Sara Duterte, ito raw prosecution, puro ingay lang. Ha? Puro ingay, walang ebidensya. Tapos ngayon, nag-aarap sila ng ebidensya. Yan po sabi nito si Kapunan. Ha? Sabi niya, doon daw dati, ito si Vice President na sinasabi, yan daw prosecution, puro lang ingay at walang ebidensya. Ngayon, nang maghaharap daw ng ebidensya itong prosekusyon, hinaharang naman nila. Hinaharang nito si Vice President Sara Duterte. Yun, ha? So, bakit daw, sino ba humaharang dyan sa presentation ng bank records? Sino ang humaharang dyan sa presentation ng BIA records? Yan, sino ang humaharang dyan sa mga relevant evidence? Yan po ang tanong nito si Attorney Kapunan. Iyon, ha? So, sabi pa niya, pinipilit daw na at sinisikap nila, ha? Na ngayon na sila'y nagsasalita na tungkol sa mga ebidensya, bakit naman hinaharang mga ebidensya? Ayan, ha? Yan tinatanong ito si Attorney Kapunan. Impeachment court daw ito, ha? Ito raw ang panahon para magharap ng mga ebidensya. At sinabi niya, kung walang kasalanan itong si Vice President Sara Duterte, bakit siya atras? Ha? Bakit niya harangin ang ebidensya? Yun. Pero alam niyo, kahapon, may sagot din dyan itong abogado naman ng depensa itong si Vice President Sara Duterte. Diba? Kahapon, doon sa pang-anim na araw ng impeachment trial, itong abogado nitong si Vice President Sara Duterte, si Attorney Michael Poa, sabi niya, hindi raw sila takot, ha? Hindi sila takot na mailabas yung mga dokumento na yan. Yun, ha? Well, hindi raw sila, hindi sila kabado, wala silang kinatatakutan kahit ilabas yung mga ebidensya na yan, yung mga dokumento sa bank, ng bangko, ang AMLAC, BIR, lahat yan. Ha? Wala daw problema yan. Ang gusto lang nila ay kahit na mga anong ebidensya na makukuha, ay dapat yan nakapaloob, ha? Sumusunod at sa batas. Ayun, ha? Nakapaloob sa batas. Hindi daw sila takot sa dokumento. Ang gusto lang nila, naaayon yan sa batas. At maghihintay sila kung ano man yung maging desisyon ng impeachment court. Ha? Kung ano man yan, at yan, nakabase daw doon yung kanilang susunod na hakbang. Ayun, ha? Yan ang sabi nito si Attorney Michael Poa. Kasi nga kahapon, yan ang kanilang isa sa mga pinagtatalunan kung yan ba'y pasasabina. Kasi dati, yan ang diba? Yan yung isa sa mga sinasabi nilang mabigat na ebidensya para patunayan na itong si Vice President Sara Duterte ay nung mapunta siya sa gobyerno, ay lumobo ang kanyang kayamanan. Yan, na hindi tugma doon sa kanyang kinikita o sahod bilang opisyal ng gobyerno. Pero siyempre, yan ang bintang sa kanya. Diba? Yan yung binibintang. At yan ngayon ang nililitis sa impeachment court. So, yung mga dokumento na yan, ang sabi ng prosecution, yan ang magpapatunay. Pero ang sabi naman itong si Attorney Michael Poa, eh, wala naman daw problema yan. Basta yan ay naaayon sa batas, ha? Ay susundin nila yan. At kung ano man yung magiging desisyon ng impeachment court, ay doon nila ibabase yung kanila mga susunod na hakbang. Ayan, ha? Diba? At least merong ano, merong mga ganyang usapin na maganda yung kanila mga paliwanagan. Diba? At least, ha? Dito po sa impeachment trial, nakikita natin na kung ano't ano man, ha? Lalabas pa rin dito dahil sa ngayon pa lang nakikita na natin sa takbo ng mga dito mga senator judges, ha, sa kanilang mga pagtatanong, sa kanilang pagtayo para magsalita, yung iba parang nag-aabogado na, ha, parang defense counsel. Yung iba naman, ha, talagang ganyan, ha, kaya ano ito eh, parang sila na mga abogado eh, di ba? Pero huli, dapat sila eh, mga judge. Ha? Kaya yung mga tanong nila dapat, paglilinaw lang. Pero iba yung mga yan, nag-aakusa na. Nalalayo na, nalilihis na dun sa impeachment. Nagiging iba na ang issue. Ha? Pero yan talaga eh, alam nyo, ito kasing impeachment eh, di ba? Yan eh, may halong politika. Hindi lang yan judicial process. May halong politika at mukhang mas malaki ang politika pagka ganitong sitwasyon. Ayan, tungkol naman dun sa sinasabi na ito raw si Vice President Sara Duterte, lumabag. Ah, posibleng lumabag dun sa itong rule. Ha? Yung tinatawag na sub judice o yung nasa korte na. Ganyan, under court na. Diba? Eh, itong defense team nitong si Vice President Sara Duterte, sinabi naman nila na bahala na, nasa pagdipapasya na ng Senate Impeachment Court para alamin, ha? Sabihin kung itong si Vice President Sara Duterte ay lumawag dun sa sub judice rule. Ha? Dahil nga siya ay nag-issue ng kanyang statement doon sa ikalimang araw ng impeachment trial. Diba? Naglabas siya ng statement dyan eh. Sinasabi nito si Vice President Sara Duterte doon sa kanyang statement na ito raw impeachment complaint na may kinalaman, inireklamo laban sa kanya. Ha? Lalo na tungkol doon sa assassination plot laban dito kaya PBBM, si President Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liz Araneta Marcos, at yun si dating Speaker Martin Romualdez, hindi raw suportado ng mga ebidensya. Wala mga ebidensya daw yan. Ha? Nasan daw yung assassin? Di ba yung mga ganong statement dun sa inilabas nito si Vice President Sara Duterte? Kaya sabi ng kanyang depensa, yung tagapagsalita nila, ito si Attorney Michael Poa, sabi niya, nasa korte na yan. Bahala ng impeachment court. Hindi raw siya magko-comment tungkol dyan sa bagay na yan at bahala na mag-desisyon ang impeachment court kung yan ba ay labag dun sa sub judice rule. Yan, ha? Diba sabi nito si Vice President Sara Duterte na sa tingin daw niya, sa pakiramdam niya, whether it's covered by sub judice or not, like the comments made by both the prosecution and the defense, it is up to the impeachment court. Yon, ha? Ayan po ang sabi nitong si Attorney Michael Poa. Okay, tuloy tayo at may report si Chona Yu. Ito'y tungkol naman dito kay Alex Ayala. Itong ating tennis star na Pinay. Alamin natin, may report dyan. Dahil ito raw si Singapore, itong Singapore Prime Minister Wong, tiwala. Itong si Alex Ayala ang maging kauna-unahang Southeast Asian athlete na makapag-uuwi ng Grand Slam title. Alamin natin, report mula kay Chona Yu. Chona?
1: Napabilib ni Filipino tennis star Alex Ayala si Singapore Prime Minister Lawrence Wong sa pag-ukit sa kasaysayan sa Wimbledon. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, ipinabot ni Prime Minister Wong ang pagbati kay Ayala sa pakikipagpulong kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Singapore. Sabi ni Castro, tiwala si Prime Minister Wong na si Ayala ang magiging kauna-unahang Southeast Asian athlete na mag-uwi ng Grand Slam title sa Wimbledon, bagay na sinang-ayunan ni Pangulong Marcos. Kapwa nagpaabot ng paghanga ang dalawang lider sa tagumpay na dala ni Ayala sa Southeast Asia. Si Ayala ang kauna-unahang Filipina na nakapasok sa round of 16 sa Wimbledon sa larong tennis. Nasa Singapore si Pangulong Marcos para sa 3 araw na working visit. Ako si Chona Yu para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: O yan ang report ni Chona Yu. Marami bumilib dito kay ano, Alex Ayala, di ba? Yung kanyang iconic na picture, yung nadulas siya tapos hinabol niya yung bola, halos nakadapa na, di ba? Yun. Tapos pati yung mga kilala mga tennis greats, sina Billie Jean King, di ba? Marami pa. Yung iba pa mga kilala dyan, ha? Pati itong si Sharapova, ha? Humanga rin, halos lahat ng mga nandun, ha? Napahanga niya. Pati mga royalties, humanga sa kanya. Ha? Kaya lang nung sumunod, natalo naman siya. Pero anyway, ha? Pinakamataas na yan na napuntahan ng isang Southeast Asian athlete sa larangan ng tennis, lalo na Pilipina, di ba? Yun, ha? So ngayon po, dahil nagsisimula ng tumaas ang presyo ng petrolyo, ngayon pinag-aaralan na po ng mga ahensya ng gobyerno kung paano tutugunan itong inaasahan na magiging problema dyan. Kaya ito pong Land Transportation Franchising and Regulatory Board, kanina po sinabi nila na pinag-aaralan na nila ngayon, ha? Dahil dito, merong potential na panibagong round ng fuel subsidy na pwede nilang ibigay at fare increase. Ha? Dagdag singil sa pasahe. Ayan na naman. Ako, tayo na naman mga mananakay ang tatamaan ito. Yan, di ba? Kasi wala tayong pagpapasahan eh. Ito mga chopper, pagka tumaas ang presyo ng fuel, pwede nilang ipasa sa pasahero. Meron pa silang ayuda sa gobyerno. Tayo, mananakay, wala. Tayo na lang, sariling sikap. Walang pagpapasahan ng dagdag gastos. Iyon na. Kaya mas mabigat ang epekto sa atin nito mga ganito. Yan. So, sabi nitong si Transportation na Secretary Banoy Lopez, sabi niya, inutusan daw sila, o sabi nito si LTFRB Chairman Vigor Mendoza, inutusan sila nito si Secretary Lopez, ha, para i-compute, ha, kwentahin nyo na, ha, kung anong klaseng subsidy, pag-aralan na rin yung pagtaas ng singil sa pasahe, kahit na umakyat na rin, pati minimum wage, umakyat na. Wala pa naman yung minimum wage eh. Matagal pa yun, di ba? Hindi pa ngayon yun eh. Kailan ba? Kailan ba yung first, yung unang part niyan? Yung susunod eh, sa ano pa eh? January pa, 2027. Ito ngayon na bang ano? Ngayon na bang July? Parang hindi naman ngayon eh. Ha? Hindi ko matandaan kung kailan ang simula eh. Pero tataas yan, pero wala pa. Yan, so ngayon daw, sabi nito si Mendoza, nire-review na raw nila yung impact nitong fare increase. Ha? Kasi para daw yung desisyon nila, yung mga subsidy na pwedeng ibigay, tama, ha? Tugma dun sa pangangailangan. Yan. So ngayon, ang gobyerno sa ngayon gumagastos ng nasa 160 million pesos buwan-buwan para doon sa 10 pisong fuel discount para sa mga jeepney at UV drivers. Ayan. Pero itong fuel subsidy, eh, pinalawak pa raw yan para sa lahat ng public utility vehicles. Itong gobyerno, dapat daw ngayon ay maglalabas ng nasa 2.4 billion pesos monthly. Nako, yan ang sabi nito si Mendoza. Ang laki ng ginagastos ng gobyerno natin sa mga subsidy na yan. Ano? Ha? At kung gano'n daw, ha, yung fare increase, ito magiging, magkakaroon man daw ng very minimal impact sa inflation. Dahil dito sa recent minimum wage hike, di pa natatanggap, pinagagastan nyo na. Wala pa nga eh, di ba? Ayun, no? Sa July 25 pa pala yun eh. July 25 pa magsisimula, di ba? Eh, ang, ano lang, 60 pesos. Ayan, tapos susunod, yung natitira sa ano pa, January ng 2027. Kaya hindi pa dumarating, eh ginagastos na. Sinasali na sa kwenta ng dagdag singil sa pasahe. Ayan, ganyan din, sabi ng Malacanang, eh, pinag-aaralan din daw eh, yung fare hike na yan. Okay, tuloy pa rin tayo at may report naman si Chris Lucas. Nako, alam niyo ba itong si ano, si yung sa mga gumagawa ng clearing operations ng MMDA, si ano, Gabriel Go. Eh ngayon eh dati na suspend 'yon, 'di ba? Dati na ganyan na rin 'yan, nagkakaso ng ganyan. Ito na naman, may bago. Ha? Kasi may teacher daw na binidyohan niya eh, nagreklamo eh. Pinahiya daw eh. Eh, alam natin, dahil suspendido ngayon itong si Gabriel Go dahil dun sa viral video. Alam natin sa report nito si Chris Lucas. Chris?
2: Pansamantalang sinuspindi ng MMDA sa clearing operations si Special Operations Group Head Gabriel Go matapos masangkot sa panibagong reklamo. Nagugat ang reklamo kung saan makikitang hinuhuli ni Go ang isang guro na nagbomotorsiklo ng walang suot na helmet. Ayon sa pamunuan ng MMDA, kasalukuyan ang gumugulong ang imbestigasyon kaugnay sa naturang insidente. Samantala, naghain naman ng reklamo ang grupo ng mga guro laban kay Go matapos i-video at i-upload sa social media ang panguhuli ni Go sa gurong nabanggit. Pinunarin ng netizens ang double standard ni Go nang lumabag sa batas trapiko si dating Ilocos Governor Chavit Singson. Kaugnay naman sa pagbablog ni Go habang nagtatrabaho, nagpaalala naman ng National Privacy Commission sa umiiral na Data Privacy Act kaugnay sa pagkuha at pag-upload ng mga video nang walang pahintulot. Ako si Chris Lucas, nag-uulat para sa DZRJ 810 AM ang Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol ng demokrasya.
0: Okay, report ni Chris Lucas. Ayan, tungkol po dyan sa mga video-video, ha, sa ito para lang may dagdag tayong kaalaman. Pag sa public place kasi, okay yun mag-video. Na halimbawa, nagbibideo ka, may mga nabideoan ka na sa public place. Okay lang yun. Ha? Hindi naman pinagbabawal yan. Yun lang, kailangan. Kung yan ilalabas mo sa social media, dapat merong kang ano, pahintulot, lalo na kung yun mismo ang sinadya mong videohan, yung isang particular na tao, limbawa, isang grupo ang sinadya mong videohan. Iba naman yung nadaanan lang ng camera mo, di ba? Iba naman yung ganun. Walang problema dun, lalo na sa public place. Kasi sa public place, hindi po umiiral yung ganun. Kasi alam mo, sa publikong lugar ka, pwede kang ganyan. Ha? Pero kung halimbawa, talagang sinadya kang videohan, sinadya ang ganyan, tapos i-upload. Dapat yung nag-video, hihingi ng pahintulot doon sa kanyang binidyohan para hindi siya magkaroon ng problema. Kasi pag walang pahintulot, siyempre, pag nagreklamo yan, yun ang malaking problema. Yan, kaya dito, itong si Gabriel Go, mukhang kahit papaano, dapat ay magpaliwanag ito. At kung hindi magiging maganda yung kanyang paliwanag, baka kung ano man ang mangyari, di ba? Sabi naman itong si Chairman Artes ng MDA, hindi naman daw siya tanggal sa serbisyo. Andiyan pa rin daw siya, nagpapahinga lang muna. Parang sabi, hindi rin daw suspendido eh. Nandun lang siya sa, doon pa rin, pero hindi muna siya sasama sa operation. Sa yung mga clearing operation, hindi muna siya sasama, doon lang siya sa opisina. Yun ha, parang iyon ang sanabing itong si Chairman Artes. Ayan ha. So ngayon po, dahil ito, patuloy pa rin. Siyempre, tataas na naman yung mga presyo ng petrolyo. Itong si PBBM, may sinabi na actually, nag-announce na to si PBBM na yung programang uplift, ha, yan yung bang United Package for Livelihoods, Industry, Food and Transport o yung uplift program. Ito yung magbibigay ng financial assistance sa mga indigent Filipinos na apektado nitong pagtaas ng presyo ng fuel dahil dyan sa Middle East conflict. Ha? Mamaya po, pag-uusapan natin yan. Magbe-break lang muna tayo sandali. Ang oras natin, 31 minutes makalipas ang alas 4.
3: You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders.
4: Your RJAM life coach, Pete Morato, with the latest from the world of the baby boomers.
5: Hello, everyone. Baby boomers say never give up on your dreams. The waiting can seem painful, but the regret of not going for it will eventually be more painful. For DZRJ, Raja Bandido, right here. For your contributions, email Pete with a P-I-T, PeteMorato48@yahoo.com. Have a booming day, and God bless.
4: You just heard your RJAM life coach, Pete Morato, with the latest from the world of the baby boomers. It's more fun in the Philippines.

0: Okay, balik tayo sa ating UGM, Ugnayan Gobyerno at Mamamayan. Sandali lang. At bago natin na talakayin itong uplift program, may nag-message lang sa akin. Minessage po itong tungkol dito sa issue nitong si Gabriel Go. May kasalanan din naman daw yung teacher. O tama naman, kasi dapat yung teacher talaga, no? Hindi siya nagpapakita ng ganun na lumalabag siya sa mga traffic rules and regulation. Di ba, ikaw magtuturo ka sa school, tuturo mo yung ganyan, tapos ikaw pala ay lumalabag dyan. Hindi naman magandang example yon. Kaya lang, siyempre may mga factor, may mga intricacies yan kung paano inapprehend itong si Gabriel Go, ha? Paano sumagot yung teacher at paano rin siya, ano rin ang naging demeanor niya, di ba? Kasi may sinasabi na itong teacher, nagtangka pang umiwas, parang gusto pa niya makatakas para hindi siya mahuli. Parang ganun ang sitwasyon. So marami pong dapat tingnan dyan. Kung yan talaga, mas maganda maimbestigahang mabuti. Ha, kasi may mali yung teacher, kitang-kita na kasi nagmumotorsiklo siya, walang helmet. Di ba? Ayun. Ngayon, eto naman si Gabriel Go. Siyempre, parang yung teacher, sabi niya, pinapahiya siya. So, siguro dun sa mga manner nung ginawa nila, paano nangyari, doon na papasok yung mas masusing investigasyon. Pero hindi ako dito sang-ayon, dito sa kaagad na panawagan, dito si ACT Teachers Representative Antonio Tino na tanggalin na sa serbisyo itong si Gabriel Go. Ang tawag niya abusive, over viral teacher incident and alleged blogging violations. Yun, ha? Ayan yun. Siguro naman hindi naman basta tanggal. May mga pwede naman mga ibang punishment para diyan, ano? Yung para i-admonish siya kung ano bang dapat niyang gawin. Huwag niya nang gawin yung mga ganito, ganyan, ha? May mga ganun naman Pwede naman 'yan, ha? Warningan na lang muna. Kasi sa ngayon mukhang effective naman yung kanyang mga ginagawa sa clearing operation. Effective man at talagang pinapakita na yun sinusunod nila yung mga dapat na sundin sa batas sa clearing, di ba? Pinapaliwanag niya doon sa mga pinapaalis nila, pinapaliwanag kung bakit kailangan. Magiging effective siya. So siguro medyo tingnan lang natin kung paano. Hindi basta tanggalin ka agad. Meron namang mga ibang paraan para magtanda, ha, di ba? Para maturuan siya ng leksyon. Ayun, ha? Okay, dito po sa sinasabi natin sa patuloy na pagtaas ng presyo ng petrolyo ngayon, lalo pang tataas dahil nagsimula na naman itong US at Iran doon sa kanilang mga palitan ng mga pagpapasabong dyan, ito na naman. Ito pong si PBBM, in-announce na niya yung pagpapalawak nitong uplift program, itong United Package for Livelihood, Industry, Food and Transport, para makapagbigay ng financial assistance sa mga indigent Filipinos na apektado nitong pagtaas ng presyo ng petrolyo dahil dyan sa gulo sa Middle East. Sabi nito si PBBM na kung marami daw matutulungan ngayon, itong uplift assistance ay nasa 7.5 million households ang nationwide po ito ang makatatanggap o mabibigyan ng assistance ng gobyerno. Yan naabot sa kabuuang 37.5 million Filipinos. Malaki-laking bahagi ng ating populasyon ang mabibigyan niya ng tulong. At tinukin ito si PBBM na yung 3.5 household, Ito mga 3.5 household beneficiaries ng Pantawid Pamilya Pilipino Program. 3.5 million siguro ito. No? At yung walang gutong program ay bibigyan naman ng one-time additional assistance ng hanggang 2,000 pesos. Yung assistance na yan ay i-extend o ibibigay sa 2.5 million na mga mahihirap at yung hindi pa naman mahirap pero malapit na maghirap na mga household. Ayan, ayan yung mga identified na raw yan. Nung pang 2024 Community-Based Monitoring System, sa SSS, will receive 2,000 per month from July until December. Iba naman yan. Iba naman yan sa ano, sa mga, ayan, sa mga ano naman ito, Ito sabi pa sa PBBM, itong Department of Social Welfare and Development, ang mangunguna dito sa programa na sa pagkipag-coordination naman sa mga ibang government agencies. At layunin itong UPLIP, itong UPLIP assistance, ang layunin niyan ay mapangalagaan ang kakayahan ng mga pamilyang Pilipino na matustusan yung kanilang pang-araw-araw na pangailangan. At kasabay niyan, siyempre, yung pinalawak na raw niya, yung saklaw ng tulong para mas maraming Pilipino ang makinabang sa programa. Ayan po sabi nito si President Marcos. At titiyakin daw ng gobyerno na may pagkakaloob yan. Ang tulong na yan ang mabilis, maayos, at mas maginhawa para sa mga Pilipino sa pamamagitan ng digital na pamamaraan. Ayun, gagamit na ninyo yung mga inyong cellphone na naman dito. Ayan, kasi ganyan na raw lahat na ngayon lahat na parang dumadami na, cashless transaction na ngayon di ba? Pati nga yung pagkakukuha ka ng mga clearance, yung pagbabayad, ganyan na rin digital payment na rin di ba? Ganyan na rin Pag nag-renew ka nga ng NBI clearance ngayon, online na rin, digital na rin Pwede ka na mag-renew sa sarili mo, sa cellphone mo, sa computer mo, pwede na yan. Pwede na. Tapos kung gusto mo ng hard copy, schedule mo lang kung saan mong kukunin yung hard copy sa isang opisina ng NBI na malapit sa iyo. Kasi piniprint lang naman yun Ayun yun, ha? Ayan. Dito po sa announcement naman ng paggalaw ng presyo ng fuel, kung mapapansin nyo, nitong mga nakalilipas na linggo, ang Department of Energy, pag nag-a-announce ng fuel price, laging may range. Pwedeng tumaas. Halimbawa, tataas ng piso hanggang 2 piso. Halimbawa, ganun. O bababa ng piso hanggang 2 piso. May range, price range ang ina-announce. Ngayon daw, simula sa itong papasok na linggo, hindi na raw ganun. Eksaktuhan na. Yan ang gagawin. So, sabi po dito ng Department of Energy, mga official dyan, sinasabi nila na ito raw ay para mabigyan proteksyon ang mga consumer mula doon sa mga potential na pag-abuso nito mga oil companies. Yan po sabi ng Department of Energy, kaya pinaplano nila na tanggalin na yung pag-announce nila ng price range. Posible mga paggalaw ng presyo ng fuel. Yan. So, simula next week, ang i-announce na nila ay fixed figure, fixed price na. Wala nang tawaran. Kung piso, piso. Yan, ganyan na ang i-announce nila. Ay nag-decide daw itong DOE na gawin niya, umalis na sila dyan sa price range based na announcements dahil na-observe daw nila yung pattern itong nakalipas na 2 linggo na yung mga kumpanya ng petrolyo nagpapatupad ng adjustment dun sa mas mataas na range. Halimbawa, piso hanggang 2 piso. Ang increase nila, 2 piso, siyempre. Pasok pa rin sila dun sa price range, di ba? Ayun, kahit ang dapat na increase lang nila piso lang. Gagawin nila, 2 piso na. Ayan daw napansin ng DOE. Kaya ang gagawin na nila ngayon, eh, fix na. Ha, wala nang ganyan, na piso hanggang 2 piso, ano na, direkta na. Kung piso, piso, kung 2 piso, yun na. Wala nang, wala nang mga ganyan na mga price range kung saan-saan, di ba? Eh, marami rin doon kasi reklamo sa social media na yung palaging pinipili ng mga kumpanyan lang is yung mas mataas. Ay, siyempre, yun ang pipiliin nila. Ha, kung, hindi nila pipiliin yung mas mababa, yung mababa dun sa price range, di ba? So, itong policy shift na to, eh, bilang tugon daw dito sa renewed tension dito sa Middle East. Nagkaroon na naman kasi ng, sumiklab na naman yung ano eh, yung hostility sa pagitan ng Iran at US, eh, yun na naman ang ine-expect yan. Tataas na naman ang presyo ng petrolyo. So, yun lalo na, itong banta sa navigation, di na naman makakabiyahin dyan sa Strait of Hormuz, yung mga barko may dala ng ano, yung mga tanker, may dala ng petrolyo. Eh, wala na naman magiging supply. Magkaka-problema na naman tayo. Kaya sabi ng DOE, mas madali raw na ma-monitor at ma-control ng DOE pag definite isang presyo lang. So, yan na. Yan na ang gagawin nila. So, yung pagpe-presyo daw, ang gagawin nila sa ilalim itong sa dati kasi, ang ginagawa ng DOE ay ginawa nila yung within range. Halimbawa, piso. Rollback to piso na taas. O yan, eh gagawin nila, taas na lang, wala na rollback. Diba? Pero yan eh, nagkaroon ng mga problema. Dahil ganun nga eh, salit na may rollback pa, laging increase pa. So balik daw ngayon dun sa ano, isa na lang, para hindi maabuso. Yan, ha? At least maganda ang gagawin ng DOE ngayon. Kasi halimbawa, kasi may ina-announce sila, diba? Ang presyo ng gasolina, rollback na piso o increase na piso. Eh sa halip na rollback, eh, siyempre mga kumpanya lang, yes, ang gagawin, increase na lang. Total, nandun sila eh, nakapaloob sila sa price range. Eh ngayon, hindi na. Pag sinabing increase, increase na. Pag sinabing rollback, rollback. Wala nang ganun. Okay, may report si Chona Yu. Ha? Ito raw sona ni Pangulo Marcos, tinatapos na. Ayan, ha? Ay, yung ano, ha? Hindi pa tapos yung sona. Gagawin pa lang yung sa Lunes. Yung sasabihin niya, yun. Eh, yun eh, tinatapos na para may finalize na at yan na yung babanggitin niya sa isang Lunes, di ba? Ayan na yun eh. July 27. Yan. Okay, may report muna dyan si Chona Yu. Alamin natin yan, ha? Chona?
1: Malapit nang matapos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagsusulat sa kanyang ika-5 State of the Nation Address na gagawin ngayong July 27. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, kinakausap na ni Pangulong Marcos ang mga miyembro ng gabinete para malaman ang mga update sa kani-kanilang mga nasasakupang ahensya. Ipinaubayan na ni Castro sa law enforcement agency ang pagpaplano kung magkakaroon ng pagbabago sa seguridad ng Pangulo. Matatanda ang sa nakaraang sona ng Pangulo noong nakaraang taon, sumentro ito sa pagbubunyag sa anomalya sa flood control projects. Sabi ni Castro, nakasuhan na at nakakulong ang ilang mga individual na sangkot sa anomalya. Ipinaubayan naman ni Castro sa Department of Justice at Department of the Interior and Local Government ang pagbibigay ng update sa kinaroroonan ni dating Ako Bicol Party List Representative Saldico na sinasabing pangunahing personalidad sa flood control scam. Ako si Chona Yu para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay, report ni Chona Yu. Ayan, ha? Eh, malapit na yun eh. Pero siyempre, ngayon po, ang House of Representatives, kasi dyan gagawin yung SONA, nag-aanda na rin sila para dun sa mga security preparations. Ha? Nagkaroon na sila ng tinatawag na walkthrough. Ibig sabihin eh, lumakad sila, nilibot na nila yung paligid niyan. Tiningnan nila kung mayroon pa bang problema. Sabi nitong si House Secretary General Cheloy Garafil na so far daw eh, wala man sila nakikitang problema sa security. Okay naman daw at yung kanilang mga paghahanda dyan ay talagang puspusan. para matiyak yung kaligtasan ng mga darating dyan, lalo ng presidente, diba? Yung mga magiging bisita sa State of the Nation Address. Ito na yung ano eh, ito na yung panglima. Ah, panglima na to eh. Ang pang-anim niya eh, sa next year, 2027. July 2027, yung pang-anim. Ah, yung sa 2028, iba na. Ang mag-sona na dyan, yung ma-elect na presidente. Yun na. Ha? Kaya dito po natin titingnan yan. Dahil so far, siyempre, ito pong State of the Nation Address, dyan nilalabas yung mga pangako, mga gustong gawin ng presidente. Diba? Anong direksyon ng ating bansa? Tulad nitong 2025, di ba? Yung kanyang mga binanggit sa SONA. Eh, ano ba ang tingin nyo? Natupad ba lahat yan? Di ba? Yan. Okay, eto ha. At si Chris Lucas, may report. Itong Department of Agriculture ay nagpatupad ng hakbangin para alalayan ang mga magsasaka. Alamin natin report mula kay Chris Lucas. Chris?
2: Inatasan ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. ang National Food Authority o NFA na itaas pa ang minimum buying price ng basang palay mula 17 pesos kada kilo at gawing 21 pesos kada kilo simula sa darating na September. Ayon sa kalihim, layo nitong matulungan ng mga lokal na magsasaka na makasabay sa pagtaas ng presyo ng imported fertilizer at iba pang gastusin sa produksyon. Iniutos din ng kalihim ang pansamantalang suspensyon sa pag-angkat ng bigas sa partikular sa Iloilo mula September hanggang November ngayong taon nang sa gayon ay maiwasang maapektuhan ang presyo ng lokal na ani sa panahon ng kasagsagan ng anihan. Ako si Chris Lucas, nag-uulat para sa DZRJ 810 AM ang Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol ng demokrasya.
0: Okay, report ni Chris Lucas. Ayan ha, itong si Senator Dante Marcoleta, nandun na sa Payatas, di ba? Nandun na siya sa bagong Quezon City Jail, male dormitory dyan sa Payatas, Quezon City. Eh, mananatili daw muna siya sa ano, sa isolation, ha? Ayun po sabi ng BJMP. Hindi po Bartolina, isolation, iba yung Bartolina, iba naman yun eh. Isolation, ibig sabihin, iiwalay siya dun sa iba dahil may sakit eh, may comorbidity pa, di ba? Baka makasama sa kanya, kaya, pero dun pa rin siya sa city jail, yun, ha? Kulong pa rin. Yun naman yan, ha? Kasi nga may sakit siya, magpapagaling muna. Pero yung kanya namang sakit hindi nangangailangan ng siya i-confine sa ospital, kaya pinakulong na rin. Pinadala na ng korte dyan sa Quezon City Jail. Okay. Ayun ha. Nawala. May nakita ko may report si Jong. Meron bang report? Yun ha. Titingnan po natin kasi dito sa House of Representatives naghahanda na rin sila nga dito sa mga ginagawa nila, di ba? At maraming issue na tinatalakay dyan ngayon. Okay, yan ha. Tuloy-tuloy tayo dito sa ating mga balitaan. Ito po, yung marami nagsasabi kasi may mga testigo na hindi na sinali. Ha? Ano ba ibig sabihin yan? Yan ba'y makakabawas ba yan sa mapapabilis ba yan? Mababawasan ba yung araw ng impeachment trial? Ano ba mangyayari dyan? Kasi sinasabi po dito, no? Kahit daw nabawasan yung mga testigo, yung mga witness, ha? Ay hindi naman mababawasan, hindi nangangahulugan yan na mababawasan din yung araw ng trial. Ayan, ha? Napakaagaw pa raw para sabihin na it's a impeachment trial nito si Vice President Sara Duterte, matatapos ng mas maaga kaysa dun schedule. Kasi nga, may mga winidraw na mga witnesses itong prosecution. Yun, yung, di ba, itong si Attorney Zulaika Lopez, eh, dinrap na nila sa kanilang mga testigo, pati yung isang taga House of Representatives din. Eh, sabi nitong tagapagsalita ng impeachment court, si Attorney Reginald Tongol, di ba, eh ano raw ito? Anim na witness ang winidraw dito sa article na ito, Article 4. Kaya natitira na lang itong si NBI Director Melvin Matibag. Siya yung remaining witness para dyan sa Article 4. So isa na lang. Marami-raming witness yung tinanggal, di ba? Anim. So, pero sabi, sa Martes pa raw harap sa, ano, sa impeachment trial, itong si NBI Director Melvin Matibag. Hindi na siya attend dun sa kanilang pagpupulong dyan sa Thailand. Hindi na niya pupuntahan yun. Dito na lang siya pupunta sa impeachment trial para tumestigo. So yun, sabi nito si Tongol, eh para daw yung mga na-save na araw, ay gagamitin naman daw yan o pwede magamit dun sa ibang mga witness naman at iba pa mga bagay na kailangang i-considera dyan sa impeachment court, katulad ng mga oral arguments, subpoena issuance, ayan, kaya hindi pa rin masisigurado kung mababawasan din yung araw ng impeachment. Ayan, eto, may report si Joe Manlapas, itong lead prosecutor, si Representative Gerbil Luistro, ay maaasa siya matatapos daw bago magpasko ang impeachment. Ha? Alamin natin yan, report ni Joe Manlapas. Joe!
3: Kuya, magandang hapon. Umaasa ang lead prosecutor ng House Prosecution Panel na si Batangas Representative Gerbil Jinky Beatrix Luistro na matatapos bago sumapit ang Pasko ang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Ito ang kanya naging pahayag matapos ang ika-anim na araw ng paglilitis. Tayon kay Luistro, personal niyang hangarin na makumpleto ang proseso bago ang kapaskuhan upang maging masaya ang selebrasyon ng lahat. Sinabi rin ni Luistro na kasalukuyang re-review ng prosecution panel ang listahan ng mga testigo para sa natitirang tatlong artikulo ng impeachment. Anya, maaaring mabawasan o madagdagan ang mga testigo depende sa magiging takbo ng paglilitis at sa pangangailangan ng kaso. Ipinaliwanag niyang napagdesisyonan nilang bawiin ang ilang testigo sa ilalim ng Article 4 matapos suriin ang mga nauna ng testimonya ni National Bureau of Investigation Agent John Mark Kalilong at Attorney Jeremy Motok, anya sa kalabang nila matitiyak kung kailangan pa ng karagdagang testigo kapag dalap ng narinig ang lahat ng testimonya ng mga naipresinta. Dagdag pa nito, nakasaad sa kanilang pre-trial brief ang karapatan ng prosecution na magbawas o magdagdag ng mga testigo kung kinakailangan sa takbo ng paglilitis. Samantala, nakadakdang humarap sa witness stand sa Martes si NBI Director Melvin Matibag bilang huling testigo ng prosecution sa ilalim ng Article 4. Ako si Jong Malapas para sa DCRJ Radyo Bandido TV. Kasama mo, magtatanggol sa demokrasya.
0: Okay, report ni Jong Malapas. So, kahit may binawas pala sila, baka sa susunod, eh, madagdaga naman. Ayun ang sabi. Ito si Representative Gerbil Luistro, sa nangungunang prosecutor, diyan po sa panel ng House of Representatives. So, pwede madagdagan. Pero sa tingin niya, bago magpasko, tapos na ang impeachment trial. Malalaman na natin kung guilty or not guilty dun si Vice President Sara Duterte. Malalaman na natin kung siya ay makakatakbo pa bilang presidente sa 2028 o hindi na siya pwedeng umawak ng kahit anong pwesto sa gobyerno. Ayun, kasi yun yung ano eh, sa impeachment, yun ang parusa eh. Pagka ikaw ay na-convict dyan sa impeachment, ano na yan, ibig sabihin, isa sa mga parusa doon o penalty ay yung hindi ka na pwedeng humawak ng kahit anong pwesto sa gobyerno, elected or appointed, o kung ano man, hindi na uubra. Kaya yun, doon na magkakaalaman. Pagtatapos nitong impeachment trial. Ito mga congressman, nagmamadali rin ito. Gusto rin lang matapos yan kasi alam nyo na, ha? 2027 eh. 2027 na. Nako, Ema. Matututok na sila sa susunod na eleksyon sa 2028. Diba? Kailangan tapusin na nila yan ngayon 2026. Kasi 2027, pagdating ng Oktubre, ano na yan eh? Filing na ng candidacy yan eh, diba? Talagang pukpukan na yan pa. Pumupuesto-puesto na sila sa, kumbaga sa karera eh, pumupuesto na sila para maka, within striking distance, sabi nga, di ba? Para, lalo na yung mga tatakbuli, mga re-electionist, yung iba naman eh, first time, di ba? Nandyan na. Eh, pagka hindi, pag nandyan pa rin sila sa impeachment, eh baka magka-problema sila. Ang ano dyan, itong impeachment, kung tumagal, ha? Kung yung sa kwenta nito si Tertius Escudero, iba

0: Okay, balik na tayo sa ating UGM, Ugnayang Gobyerno at Pamamayan. Pangalawang bahagi tayo ng ating UGM ngayon pong araw na ito ng Webes, ikalabing anim sa buwan ng Hulyo. Raul Virtudazo po. Ayan, at syempre tuloy yung ating mga balitaan at mga talakayan. Dito muna tayo at dito po sa sinasabi ng National Grid Corporation, maganda na raw tayo ngayong Hulyo dahil taas na naman ang singil sa kuryente. Ah, ngayon po, dahil ang NGCP ay taas na naman sila ng kanilang transmission rate for June billing period. Yan ay i-bill naman sa distribution utilities and electric cooperatives ngayon pong buwan ng Hulyo. Yan, nung June, nagtaas sila, pero yan eh, ngayon sisingili naman itong Meralco dito po sa atin. Ha? So, yung mga grid operator, itong NGCP, sinasabi nila, yan daw pagtaas ng singil sa overall transmission, dahil dito sa increased na tinatawag na ancillary service case o rates. Particular daw dito sa AS rates na yan, yung pass-through cost for power supplied by power generators who are AS providers during the supply-demand imbalance. Yan ay yung pagtaas ng 10.18% mula 0.7220 per kilowatt hour. Ha? At sa, ayan ay nung Mayo, ayan ay tumaas nung Hunyo, naging 0.7955 pesos per kilowatt hour. Yan po ang sabi ng NGCP. Nagtataka lang tayo dito sa NGCP. Ano? Sila ay, ano ba itong mga ancillary services na ito? Bakit ito eh, kailang ipasa pa sa mga consumer? Ibang klase dito sa negosyo nila nito, no? Doon sa mga ibang negosyo, pag may mga medyo ganyan, ina-absorb na nung ano eh, negosyante, eh. 'Di ba? Pero dito talaga lahat ipapasa sa ano eh. Ipapasa sa consumer. Yung mga may-ari ng karinderya, kita nyo, pag tumaas ang presyo ng LPG, tumaas ang presyo ng karne, 'di ba? Ginagawa na, ina-absorb na nila yung ano, kung kaya pa nilang i-absorb. Ganyan, para hindi mapataas yung singil, yung presyo, doon sa kanilang mga suki. Yun. Pero dito sa mga ganito, sa singilan sa kuryente, hanggang masisingil na mas marami, sisingilin nila. Diba? Ganyan na nangyayari. Ibang klase talaga mga negosyo na yan sa kuryente. No? Talagang, sabi nga eh, sa bagay, sabi, yan eh, regulated, kaya ganyan. Habang may masisingil, sisingilin ang sisingilin. Yun. Okay, so tuloy tayo, magandang hapon muna kay Miss Amoya Berante. Sabi niya, magandang hapon kay UGM. Palagay niyo, sinong team kaya? Sinong team naka-score? Defense team o prosecution team? Week 2 na, next week. Matibag ga-attend na ba? Yan ha. Si Matibag ga-attend. Martes daw. Martes. Di na siya tutuloy sa Thailand. Hindi na pupunta sa Thailand para sa konferensya. Diyan na lang daw siya sa ano, sa impeachment trial. Yun ha. Yun ang gagawin niya. Okay. Dito po sa naungkat ngayon, yung panahon ng, kung matatandaan nyo, yung SEA Games noong 2019, sinabi nitong si NBI Director Melvin Matibag na imbestigahan daw nila yan, di ba? Pumapalag nga itong kahapon, di ba? Sa impeachment trial, unang nagsalita, ito si Senator Robin Padilla. Siya starter, tapos sumigunda na itong si Senator Alan Peter Cayetano at itong si Senator Pia Cayetano, di ba? Sila na, yan ang binanggit nila. Pero ang paliwanag po dito ng ano ng Department of Justice, ito raw pag-iimbestiga dito sa 2019 SEA Games, ito raw ay nakaangkla dito sa mandato ng rule of law. Ha? Yan, ha? Sa mandato raw yan ng NBI. at sa rule of law. Kaya talaga daw gagawin yan. Ha? Kasi nga, siyempre, sinasabi nito si Senator Pia Cayetano na ito raw investigasyon na to ay ang layo nin eh, intimidate, ma-intimidate itong si Senator Alan Peter Cayetano, ha? Na siya nga chairman nung siya ay ano, siya ang chairman ng ano eh, ng Philippine Southeast Asian Games Organizing Committee nung panahon na yon, nung 2019. Diba, sila yung nag-organize itong 2019 SEA Games. At yan daw, para sabi, para tiyakin daw, ha, kay Senator Cayetano, kay Senator Pia Cayetano at sa publiko, na yung ginagawang hakbang ng NBI ay nasa sa kanilang mandato, nasa ilalim ng kanilang mandato, at yan ay sumusunod sa rule of law. Yan po sabi ng DOJ, yung paliwanag nila. Ang NBI kasi nasa ilalim po yan ng ano eh, ng Department of Justice. Isa pong bureau yan sa ilalim ng Department of Justice. Ang Department of Justice, sabi rin nila na nire-respeto raw nila itong pananaw ng mga Cayetano, pero talaga naninindigan sila na ang NBI ay itutuloy nila itong kanilang trabaho. Gagampanan nila ang kanilang tungkulin. Ha? Ang DOJ daw has full confidence that the NBI will continue to carry out its work with the professionalism, integrity, and independence expected of it. Yan, ha? So, yan po pinapalaga naman. Alam nyo, hindi lang itong si Senator Alan Peter Cayetano bilang siya yung ano, siya yung pinuno nung organizing committee ng 2019 SEA Games, di ba? Pati itong si Secretary Vince Dizon, di ba sinasabi nga itong si Senator Alan Peter Cayetano, eh hindi lang naman daw siya, yung isa daw eh, nasa gobyerno pa ngayon, pinuno pa. Ito yung si Secretary Vince Dizon. Yan. Si Secretary Vince Dizon, di ba? DPW Secretary Vince Dizon, nung panahon na yan, ng 2019 SEA Games, siya ay namumuno dun sa BCDA. BCDA ba? Basta dun sa Clark. Basta dun sa Clark. Siya ang may kinalaman dun. Diyan yan. Ngayon, eh pumapalag din itong si Secretary Vince Dizon. Bakit daw ganyan? Iimbestigahan pa yan. Pero alam nyo, ito po si Secretary Dizon, wala naman siyang problema dito. Kasi mismong ang ombudsman, nagsabi na ito raw, sabi po ng ombudsman, ito raw kaso, yung reklamo dito kay Secretary Vince Dizon, na noon siya yung nandoon ano, sa Clark, ay yan daw, ay ano na, na-dismiss na. Yun ang sabi po nitong si Assistant Ombudsman na Miko Clavano. Ayan, ha. Yung kaso na ipinail, sinampa dito kay Department of Public Works and Highways Secretary Vince Dizon, dyan po sa construction ng sports facilities na ginamit noong 2019 Southeast Asian Games, o yung SEA Games, dismissed na for lack of evidence. Ayan po ang paliwanag ng ombudsman na nilabas po kanina. Sabi nito si Assistant Ombudsman Miko Clavano, na yun daw kaso na isinampa dito kay Dizon, na noon eh siya ang CEO ng itong Basis Conversion and Development Authority, o yung BCDA, na siyang nangasiwa dyan sa Clark City Sports Complex Construction, ay dinismiss na at yan eh nakapaloob dun sa joint resolution na inilabas noong December 2021. O matagal na pala. Matagal nang na-dismiss. At nung chinek daw nila yung records nung kaso na yan, lumilitaw na yung kaso ng sinampa laban dito kay Secretary Vince Dizon at sa iba pa, may kinalaman niya sa construction ng sports facilities, ay dismissed for insufficiency of evidence. Yan ang sabi nito si Clavano. So, ang ombudsman, sinasabi nila na yung confirmation daw, ginawa nila, matapos itong si Palace Press Officer, si Jose Claire Castro, sinabi niya na itong si Dizon ay cleared na ng mga charges na yan. Dun sa kanyang, yung may kinalaman nga dyan, sa 2019 SEA Games controversy. Ayun, sinigundan lang ng ombudsman. So, sabi nitong si Jose Claire Castro, sa pagkakaalam daw niya, etong si Secretary Vince Diso, nung panahon na yun, tungkol dyan, siya ay naimbestigahan na, tumakbo na yung pag-imbestiga, at siya ay napawalang sala. Yun, ha? So, natitira na lang dito maimbestigahan. Kaya lumilito, medyo marami nagtataka rito eh. Bakit ito si Dizon, dahil nandyan na sa gobyerno, di ba? Sekretary ng DPWH, kakampi na ni PBBM, absuelto na sa kaso. Ngayon, itong pinuno naman ng Philippine Southeast Asian Games Organizing Committee, itong si Senator Alan Peter Cayetano, mukhang siya raw eh, sa tingin niya, siya ay tinatakot o ini-intimidate. At ini-intimidate daw itong mga miyembro ng impeachment court. Sabi naman itong si Jose Claire Castro, hindi raw ganun, iba raw ito. Kasi yung kay Dizon, dismiss at absolve na siya. Ibig sabihin, absuelto na itong si Dizon. At sa pagkakaalam daw niya, hindi na imbestigahan itong si Senator Alan Peter Cayetano noong panahon na yon na siya ay, Speaker of the House. Hindi raw na imbestigahan yung ibang mga maaring nabanggit dahil sa pagkakaalam doon itong si Jose Claire Castro, ang dating Pangulong Duterte, nilinis na agad si Senator Alan Peter Cayetano noong panahon na yon. Kahit wala pang investigasyon, sinabi ng inabsuelto na agad nitong si dating Presidente Duterte. Ayun, ang sabi nitong si Jose Claire Castro. Dahil siya rin yung Speaker of the House noong panahon na yun. Hindi siya naimbestigahan. Kaya ngayon, ngayon siya imbestigahan. Ayan ang sabi ni Jose Claire Castro. Yung mga iba pa na hindi naimbestigahan, na ma-implicate dyan sa kaso na hindi rin naimbestigahan, yun daw ang iimbestigahan ngayon. Yan ang halungkatin ngayon ng NBI. Yun, kasi inabsuelto agad ni dating Presidente Duterte itong si Senator Cayetano Kaya ganyan daw sabi nito si Castro, yan daw investigasyon ng NBI, walang halong pang intimidate diyan sa mga senator judges. Lahat daw yan, kung may pagkakamali, talagang iniimbestigahan. Hindi raw palalampasin yan. Yan, ha? Okay, may report si Jojo Sikat. Itong hiling ng prosecution na isabpina ang bank at tax records nitong si Vice President Sara Duterte, hindi patiyak na madidesisyonan sa Lunes. Ayan po sabi nitong si Attorney Tonggol. Alamin nga ito report mula kay Jojo Sikat. Jojo?
1: Sinabi ni Senate Impeachment Court Spokesperson Attorney Reginald Tonggol na wala pang katiyakan kung sa Lunes, July 20, magdidesisyon na ang Senate Impeachment Court sa pinagtatalunang pagpapasupwela sa bank at tax record ni VP Sara Duterte at ang kanyang mister na si Attorney Manases Capio. Ay nga kay Tonggol na pagkasunduan na kahapon ng mga senator just ay pagpapatuloy sa Lunes ang debate para magkaroon ng mas mahabang panahon ng pag-aaral dito. Pero nasa pagpapasyaan niya ng mga senador kung hihilingin pa sila sa Lunes ng dagdag na panahon, ipinasusupwena ng mga prosecution ang mga bank at tax record para sa posibilidad na gamitin ebidensya sa article 2 ng Article of Impeachment na ukol sa paratang sa Vice Presidente na pagkakaroon ng unexplained wealth, postal and at continued business interest, at kinonta naman ito ng defense team ni VP Sara. Ayon kay Attorney Tonggol, Hindi naman minamadali ang desisyon dito dahil ang balak na paggagamitan nito ay pinakahuli pa sa apat na articles of impeachment na tatalakayin ng prosecution sa paglilitis. Ako si Giorgio Sikat, nag-uulat para sa DCRJ Radio Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay, report ni Giorgio Sikat. Ayun, mukhang nahirapan sila magdesisyon, ha? So hindi pa sigurado kung sa Lunes eh madidesisyon na yan. Kasi hinihiling ng prosekusyon na isabpina yung mga yan. Di ba matatandaan nyo yung green box, yung kahon na naglalaman ng mga tax record nitong si VP Sara at yung kanyang asawang si Attorney Man Scarpio ay pinasole dyan sa BIR, pinasole ng impeachment court. At isasabpina na lang yan kung kakailanganin. So ngayon, hinihingi ng prosecution na mabuksan yan. Kaya hiningi nila na maisabpina yan, pati yung mga bank records. Itong si Vice President Sara Duterte at itong si Attorney Man Scarpio. Yun ang papasabpina at didesisyonan ngayon yan ng impeachment court. Kasi alam nyo dyan, botohan din yan eh. Ha? Botohan din yan. Yung pagpapasabpina dyan, kasi kung hindi sila magkasundo-sundo, siyempre, dadaanin yan sa botohan. Pag dinaan yan sa botohan, ano kaya? Ha? Meron bang hindi papayag dyan? Kasi mga ano yan, halimbawa, yung nandito sa kabilang kampo, magkabilang kampo yan di ba? Meron kayang ganyan, di ba? Napapabor na huwag pabuksan yan. Yan, hindi natin malalaman kung sino-sino. Parang makikita mo na dyan . Habang wala pa yung mga ebidensyang pinapakita, wala pa na kumukumbinsing iba na kung ito ba si Vice President Sara Duterte guilty o hindi guilty. Yan. Pero alam nyo, dyan sa impeachment, hindi po yung krimen ang pinag-uusapan dyan . Ay, ang pinag-uusapan dyan . Yung ito bang ini-impeach na opisyal ay karapat dapat pang manatili sa tungkulin. Yun yung issue dyan. Hindi kung siya ba nakagawa ng krimen o hindi. Kaya pinupuna yung abogado ng depensa dahil ang pinupunto nila ay krimen. Ha? Ang pinupunto nila, hinahanap nila yung elements of the crime. Hindi naman daw na yun ang kailangan para masabi na yung isang offense ay isang impeachable offense. Yan ha. Yun po ang pagkakaiba sa impeachment trial at dun sa karaniwang criminal case, yung paglilitis sa karaniwang criminal case. Kaya ganyan ang nangyayari. Ha? Medyo iba yung pagtrato. Ha? Hindi kasi ito criminal na paglilitis . Ang parusa dito ay pagtanggal lang sa pwesto . Hindi kulong. Ha? Kaya mas maluwag kumbaga. At yan ay nadadaan sa botohan at sa pamumulitika. Yun. Okay, kanina nababanggit natin yung tungkol po dito sa 2019 SEA Games issue. Kanina, itong si Senator Alan Peter Cayetano, alam nyo naman ito di ba, lagi siyang merong Facebook Live. Kanina po, dun sa kanyang Facebook Live, itong July 16, sinasabi niya, ha, hindi naman kayo halata. Parang may pasaring, hindi naman kayo halata. Parang pinapasaringan niya yung NBI, DOJ, at ang Malacanang. Dahil nga naungkat na ito ng 2019 SEA Games na iimbestigan na ng NBI. Ito si NBI Director Melvin Matibag na may kinalaman dun sa sinasabing mga maanumalyang infrastructure project dyan sa 2019 SEA Games, pati yung mga unliquidated funds ng panahon na yon. Diba? So, sa DOJ, NBI, Malacanang, sabi na si Senator Alan Peter Cayetano, sabi niya, sa DOJ, NBI, Malacanang, hindi kayo halata. Slight lang, pero hindi naman kayo halata. Ayan ang sabi nito si Senator Alan Peter Cayetano doon sa kanyang Facebook Live kanina. Yun, kasi inaungkat eh. Pero si Senator Alan Peter Cayetano, kanina rin eh, mukhang nagpadala na ng kanyang counter affidavit. Hindi po dito sa 2019 SEA Games. Doon naman sa obstruction of justice na isinampa sa kanila, alam ko kasama pa doon si Senator Robin Padilla, di ba? Eh, nag-ain na siya ng kanyang counter affidavit dyan po sa ombudsman para doon sa kasong obstruction of justice na nireklamo sa kanila nung nangyari na makatakas itong si Senator Bato de la Rosa. Yan, ha? Ayan po yan. Eh, siyempre, ganyan talaga. Nauungkat na lahat. Nauungkat na lahat itong mga kung ano meron dyan. Nagkakasabay-sabay pa. Pero ako sa tingin ko, medyo alanganin nga naman yung timing. Alanganin yung timing nitong pag-iimbestiga na nagagawin ng NBI. Kung talaga imbestigahan ng NBI yan, ginawa na lang nilang tahimik. Hindi na sana in-announce nito si NBI Director Melvin Matibag, di ba? Pwede naman nilang imbestigahan yan na hindi nila ina-announce sa publiko. Pwede naman yun eh. Kasi ang lilitaw dyan, katulad yan, siyempre. Ayang sinasabi nito si Senator Alan Peter Cayetano na parang talagang ini-intimidate itong Senator Judges. Kasi siya yung pinuno ng ng minority, di ba? So, pagka ganyan, parang lumilitaw nga na parang ang nangyayari, ginigipit sila. So, hindi naman siguro ganyan, pero dun sa action nito ng NBI, yun talaga ang nakikita nitong ating mga kababayan, di ba? Ganun yan kung mag-iimbestiga sila, sana sinikreto na muna nila yung pag-imbestigasyon. Nilabas na lang nila pagka wala ng impeachment, tapos na yung mga ganyan. Ayan na, dyan na nila isa publiko, meron na silang ginawang imbestigasyon. Na hindi pa naman matatapos yung imbestigasyon dahil siyempre, kailangan pa nilang tanungin yung mga tao. Pero so far, nakapagsimula na sila. Para dapat ganun di ba? Para hindi sila na pagbibintangan ngayon na ganyan ang kanilang layunin. Na itong gagawing investigasyon may kinalaman sa impeachment. Okay, so tuloy po tayo. It's sa mga balitaan pa rin natin. Ayan, ano ba yung tungkol po dito sa ICC, yung pagbuwag dito sa ICC na isinusulong nitong si US President Donald Trump. Gusto niya ng pabuwag itong ICC. Gumagawa na sila ng hakbang. Ngayon, ang Malacanang, di ba, pinag-aaralan na raw nila yan nire-review na raw yung mga policy ng gobyerno dito sa pag-cooperate dito sa International Criminal Court, kasunod nga nitong panawagan itong si US President Donald Trump na gumagawa na siya ng hakbang na yung mga kasapi dyan kumalas na, mga ganon, di ba? Sa bagay, ang Pilipinas nga kumalas na, di ba? Wala na. Hindi na tayo member ng ICC. Kumbaga, kung ano man yan, makikipag-cooperate pa ba ang gobyerno natin sa ICC? Yan. Yan ngayon ang pinag-aaralan. Hindi na yung tungkol sa pagkalas. Kasi kumalas na nga ang Pilipinas pero may mga residual obligation pa yan Katulad nun, kaya nga itong si dating Presidente Rodrigo Duterte nadala dun sa The Hague. Dahil dun sa kinikilala ng ating gobyerno, yung mga residual obligation na makipag-cooperate pa rin dahil yung mga sitwasyon na nangyari nung miyembro pa ng ICC, ang ating bansa. Pero ngayon na mayroong ganitong sitwasyon na gumagawa ng hakbang itong si US President Donald Trump para mabuwag yan, eh marami pong nananawagan dito sa gobyerno, lalo na yung mga taga-suporta ng dating presidente. Yan. Isa dito si Attorney Salvador Panelo, di ba? At yung iba pa, na bakit daw ganyan? Ha? Tingnan itong ano, it's about time, sabi. Na ganyan, sabi itong si Attorney Panelo, yung dating Presidential Legal Counsel, na ito raw Trump administration, offensive against ICC, is long time coming, sabi nito si Attorney Panelo. At dun sa kanyang statement, sinasabi niya, talagang mabubuwag itong ICC. So, ito, ha, maraming nananawagan na parang gusto nila ang gobyerno ay sumunod, makiisa dito sa US. Marami, hindi lang itong si Attorney Panelo, marami pa rin, ano. Pero nagtataka lang ako, kasi pinupuna, maraming pumupuna, hindi lang sa gobyerno ni PBBM, kundi sa mga naunang gobyerno, lalo na itong mga, di ba, yung mga militanteng grupo, na ang gobyerno daw eh, tuta ng kano, mga ganyan, di ba, yan ang tinatawag nila. Yan, ngayon, dahil yung atin daw policy parang ano nakadikit sa USA, di ba? Ganyan. Parang tayo ay walang independent foreign policy. Pero bakit ngayon nananawagan sila na sumunod dito sa sinasabi ng US, di ba? Parang medyo sablay yata dito, ano? Na kumbaga gusto natin mag-independent, eh bakit ang titingnan natin eh itong sinasabi ng USA, US na gustong pabuwag ang ICC, ganyan, di ba? Bakit parang eto mga nagsasabi na ang ating gobyerno ay yan, parang sunod-sunuran sa US, eh ngayon eh gusto nilang pasunurin, di ba? Eh parang may saliwa dito sa sitwasyon eh. Ha? Noong dati, pagka ganyan, pinupuna lagi ang gobyerno dahil daw nagpapadikta sa US. Pero ngayon, ito, sila mismo ang gusto na sumunod sa dikta ng US ang ating gobyerno. Ayun, ha? Di ba? Anong itatawag natin dito? Pagka ganyan. Sa bagay, di ba? Yung mga nananawagan na ganyan na sundin yung dikta ng US, papabor kasi sa kanila. Pero pag binabati ka sa gobyerno, ang bati ko si sunod-sunuran sa US. Yan, di ba? Pero alam nyo, ang European Union tutol dito sa panawagan itong si US President Donald Trump, mukhang magkakaiba talaga sila ng direksyon dito. Europa at ang US. Di ba? Nagkakaroon na sila ng dito, ng tension lalo na diyan sa NATO. Di ba? Parang gusto nang kumalas nitong si US President Donald Trump at pabayaan na yung NATO. Ngayon, itong dito sa issue ng ICC, ito namang European Union, talagang ginigiit nila na talagang magpatuloy itong ICC para nga naman dun sa mga crime against humanity at mga pag-abuso, maprotektahan din yung ibang mga bansa. Yan, pero titingnan natin, sino magpapadikta ngayon sa US? Ano mga bansa ang susunod dito sa ginigiit ng US na kumalas sa ICC at huwag nang sumunod, huwag nang makipag-kooperasyon sa ICC? Ayan, ha? Magbe-break lang muna tayo sandali. Oras natin, 35 minutes makalipas ang alas 5.
2: Ito po ang inyong lingkod, Tita Carmen Ignacio, na nag-aanyaya sa lahat na panoorin, pakinggan ng ating palatuntunang pulso ng sambayanan. Palatuntunan po ninyo, palatuntunan nating lahat, kaya malaya kayo na makapag-ahayag po ng inyong mga opinion, reaksyon sa mga isyong ating tinatalakay. Lahat po ng ating mga issue na tinatalakay ay para po sa bayan at para sa kapakanan ng mamamayang Pilipino. Dito po sa Himpilang Radyo Bandido TV, DCRJ 810 AM. Marami pong salamat!
3: Watch and listen to Pulso ng Sambayanan, Monday to Friday from 6 a.m. to 8 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
4: This is G. Santos of Mystical Buffet, an interactive program. Join me and my co-anchor Marge as we learn together how to lead a mystical and magical life through alternative ways on DZRJ 810 AM Radio Bandido TV.
3: Watch and listen to Mystical Buffet, Saturdays, 6:30 p.m. to 7:30 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.

0: Okay, balik tayo sa ating UGM, Ugnayang Gobyerno at Mamamayan. Palimbagi na tayo ng ating UGM ngayong araw na ito ng Webes, 16 sa buwan ng Hulyo. Tuloy-tuloy pa rin yung ating mga balitaan. Meron pong survey na nilabas ngayon, ha? Itong Social Weather Station, tungkol dito sa ano to eh, yung sa mga Pilipino na ano ba ang mas gusto nila? I-modernize na lang ang ating AFP, Coast Guard, at saka makipag-alyansa tayo sa mga iba't ibang bansa. Pero halos kalahati po ng mga Pinoy ang gusto i-prioritize ng ating gobyerno yung modernization ng AFP, ng Philippine Coast Guard, ha, para siyang magbantay at magbigay proteksyon sa ating mga karapatan sa karagatan. Ayan po lumilitaw dito sa survey na sinagawa nitong Social Weather Station, na survey na kinumisyon po ito ng Strat-Based Institute. Itong Strat-Based Institute Commission survey na ito, lumilitaw dyan na 45% ng mga respondents, ha, ang nagsabi na mas gusto nila na i-modernize na lang ang ating armed forces para siyang magtanggol at mangalaga sa ating karapatan dyan sa karagatan, lalo na dyan sa mga pinag-aagawang West Philippine Sea. Yan, ha? Itong sinasabi, modernization ng AFP at Philippine Coast Guard, yan daw ang first measure na dapat gawin ng gobyerno para maipagtanggol yung ating maritime rights. Yung survey na yan, ginawa po noong June 20 hanggang 29. Pagkatapos nito si Defense Secretary Gilberto Teodoro ay nagsabi na gusto niyang lalo pang makipag-alyansa sa iba't ibang mga bansa para sa mapalakas yung depensa ng ating karapatan dyan po sa karagatan. Ayan, so yung suporta para sa military modernization ang pinaka sinusuporta ng mga taga-Luzon, 47% ng mga respondents ang yan ang kanilang gusto, at sumusunod naman dyan lalo na dun po sa National Capital Region, 46%, sa Visayas 44%, sa Mindanao 39%. Yan, ha? Yan ang mas gusto nila. Yan ang first option. Ang second option naman, para nagusto ng mga Pinoy, para sa depensa ng Pilipinas, batay pa rin dito sa survey ng Social Weather Station, ha? Ito pong ganyan, yung pakipag-alyansa. Ayun, ang second option lang yan. Ang first option talaga, i-modernize na lang natin, palakasin ang ating armed forces at ang ating Coast Guard. Yan, ha? Pero sabi po nitong presidente ng Strat-Based Institute, itong si Victor Andres Manhit, sabi niya, yung resulta na yan, ay nakita daw natin na dapat maunawaan ng mga Pilipino yung pangangailangan para palakasin yung depensa, yung defense capabilities ng ating bansa. So the Filipino people understand that defending our maritime rights requires more than legal victories. It requires credible capabilities, resilient institution, at sustained investment in the armed forces of the Philippines, Coast Guard. Ayan po lumalabas sa survey. So ibig sabihin, sa atin, tama naman na ganun talaga na tayo dapat magkaroon din ng sarili nating capabilities. Meron din tayong kakayahan dapat. Hindi lang tayo umaasa sa ibang bansa para sa pagtatanggol sa ating sariling mga sa ating mga karagatan. Siyempre, pagtatanggol natin ang ating bansa, meron tayong sapat na kakayahan, at hindi yung asa tayo ng asa sa ating mga kaibigang bansa, di ba? Hindi nga naman maganda yung palaasa lang ng palaasa. Dapat palakasin din natin ang ating sarili. Naalala ko tuloy yung kwento nung si Dr. Jose Rizal eh. Yung mga bata pa sila. Nabubuli daw to si Dr. Jose Rizal nun eh. Binubuli siya. Ang ginawa niya, bay, nagsana siya, nagpalakas. Ayun, at saka nung siya inatuto na kung paano makipag-away, ayun, ha? Nilabanan niya, inambubuli sa kanya. Ayun, ha? Simula noon, hindi na siya nabuli. Eh, parang ganun, di ba? Parang ganun yung kailangan natin sa ating bansa. Na tayo, eh, ibig sabihin eh, kung eto mga bansa na yan na magtatangka na tayo ay pakialaman, eh, ibig sabihin eh, masasaktan din sila. Yan, ha? May cost din sa kanila at malaking cost ang kailangan nila para tayo ay mabuli ng ganyan. Di ba? Yun ang importante. Yung magdadalawang isip sila para tayo ay bulihin. Dahil alam nila, kaya rin nating gumanti. Kaya rin nating pumalag. Yun ang dapat, di ba? Kasi pagka hindi, talagang pagtatawalan lang tayo niyan. Wala lang. Parang mamaliitin lang tayo lalo itong mga bansang mambubuli sa atin. Okay, tuloy tayo. At ito, may report si... Ayun, may report si Robel Madrigal. Ayun, ha, mahigit 300 membro ng Healthy Heart Club na kinabang sa Medical at Dental Mission sa Carmona, Cavite. Alamin natin yan, ha, Romel?
1: Humigit kumulang 300 miyembro ng Healthy Heart Club ang nabigyan ng libreng serbisyong medical at dental sa Sinagong Medical and Dental Mission ng Office of the Provincial Government of Cavite sa Carmona Community Center. Pinangunahan ng programa ni Gobernador Abeng Rimulya at Vice Governor Ram Revilla sa pakipagtulungan ng Office of the City Health Officer bilang bahagi ng patuloy na paghatid ng mga serbisyong pangkalusugan sa mga Cavitenyo. Nakiisa rin sa nasabing aktibidad si Congressman Roy Loyola na nagpahayag ng kanyang taus-pusong pasasalamat sa pamahalang panlalawigan ng Cavite sa patuloy na suporta at pagpapatupad ng mga programang pangkalusugan na nakakatulong sa pagpapabuti ng kalusugan at kapakanan ng mga mamamayan. Layunin ng medical at dental mission na mailapit ang mahalagang serbisyong pangkalusugan sa komunidad, partikular na sa mga miyembro ng Healthy Heart Club bilang bahagi ng pagsusulong ng prevented healthcare at mas maayos na kalidad ng pamumuhay ng mga residente ng Carmona. Ako si Romel Madrigal, nag-uulat sa DCRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay, report ni Romel Madrigal. Survey uli, may survey na naman na ito naman nilabas naman ito ng Publicos Asia. Sinasabi po dito sa survey na ito, ang Senado raw ang least trusted at least approved na government institution dito po sa ating bansa. Parang walang katiwa-tiwala ang ating mga kababayan dito sa Senado at hindi rin sila approved sa dito sa Senado. Yan po ang lumitaw dito sa survey ng ginawa nitong sa second quarter ng 2026. Ito pong pahayag survey na ginawa ng Publicos Asia na ayan po yung noong na nakita rito no, na yung rating na 21% at trust rating na 12%. Yung approval rating 21%, yung trust rating 12%. Sad-sad ang trust rating at approval rating ng Senado. Yung survey na yan na nirelease po ng Publicos Asia, lumilitaw dito, sumunod dyan sa Senado, yung Department of Public Works and Highways na ang kanilang approval rating ay 22% at ang trust rating ay 14%. Parang ang pangalawa sa huli, DPWH, ang huling-huli, Senado. Yan, yung Yung pangatlo sa huli, yung DBM, o Department of Budget and Management. 25% approval and 15% trust ratings. Yan, ha. Ayan po, lumilitaw ngayon dito sa ating mga pananaw ng ating mga kababayan. Bear report si Jojo Sikat. Ayan, ha. Si Senator Mark Villar, sinusulong yung mas maigpit na seguridad at mas handang emergency response sa mga paaralan. Alamin natin yung report mula kay Jojo Sikat. Jojo?
2: Isinusulong ni Senator Mark Villar mas mahigpit na seguridad at mas handang emergency response sa mga paaralan sa pamagitan ng Senate Bill No. 2321 o yung Panukalang Learning Institution Guaranteed Threat Avoidance and Safety Act o Ligtas Act. Nitong mga nakaraang buwan, ilang insidente ng pamaril at pananaksak na kinasasangkutan ng mas minor de edad ang naiulat sa mga paaralan sa iba't ibang bahagi ng bansa. Kabilang dito ang madugong pamamaril sa San Jose National High School sa Tacloban City at magkahiwalay na insidente ng pananaksak sa Cavite at Las Piñas. Iginit ni Senator Villar na hindi pwedeng hayaang maging normal ang takot sa loob ng paralan at kailangan na aniyang kumilos bago maisasa na namang buhay ang mawawala. Layunin ng Ligtas Act ni Villar na magtakda ng iisang school safety framework para sa lahat ng pampubliko at pribadong basic education institution mula kinder hanggang grade 12. Kabilang sa mga mahalagang provision ng panukala ang mas mataas na police visibility at coordinated threat assessment, direktang emergency hotline sa mga police, fire at response unit, agad ang pag-abiso sa mga magulang kapag may emergency na kinasasangkutan ng estudyante, sapat na first aid at emergency equipment at trained medical personnel at security guards. Itinakda rin ang panukala ng strategic installation ng mga CCTV cameras at ang complex security screening system. Gayun din itong comprehensive school safety and security training para sa mga estudyante at school personnel. Isa pa mahalagang provision sa panukala ni Senator Mark ang pagtatatag ng school safety council sa bawat lungsod at munisipalidad na bubuin ng mga kinatuhan mula sa local government, education sector, police, fire and disaster response unit, mga paaralan at mga magulang. Tungkulin aniya ng konsenyo ng bumuo na safety policies na angkop sa kanilang lugar, pag-ugnay ng emergency response effort at bantayan ng pagsunod ng mga paaralan sa safety standards. Ako si Jojo Sikat, nag-uulat para sa DCRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay, report ni Jojo Sikat. Ayun, ha. Ito po, dito sa patuloy na ginagawang impeachment trial, at sabi nga baka hindi pa marin madesisyonan sa Lunes yung pagsubmit dito po sa mga dokumento, mga kapirahan itong si Vice President Sara Duterte. Alam nyo, dito meron tayo kasi, lalo na po dun sa yung BIR, yung mga tax record, ha? Diba yan ay kasama, gustong-gusto ng prosecution na mailabas yan sa Senado dyan sa impeachment trial. Kasi dyan daw magkakaalaman eh. Yan ang sabi nila. Pero alam nyo, mga ngailangan talaga yan ng approval, authorization. Itong si President Ferdinand Marcos Jr. para mayan ay maisampina at mabuksan yung mga tax record na yan dyan sa Senate Court, Impeachment Court. Bago po yan madala ng mga prosecutor at mabuksan yan, kailangan na may approval itong si PBBM. Kasi meron tayong batas dyan eh. Doon po sa International Revenue Code, itinatakda dyan na yung approval ng presidente ay kailangan bago ang kahit anong tax document ay masuri, mabusisi. Ayan ang sabi nitong si Attorney Kim Henares na dati naging BIR commissioner. Noong panahon ng impeachment trial, nitong si yumaong dating Chief Justice Renato Corona. Yung tax code sinasabi, yung sa ating batas sa tax. Sabi nitong si Attorney Henares, Kim Henares, Diyan daw, yung commissioner ng BIR ang hihingi ng approval. Siya magre-request ng approval sa presidente. Kasi siya subpoena yan eh. Halimbawa, nagpadala ng subpoena ang impeachment court sa BIR. So, ang BIR ngayon, ang commissioner, siya ngayon ang susulat sa presidente at hihingi ng pag-approval kung ano man ang kailangang hingin dyan. Ha? Hindi po ang Senado, hindi yung prosecution, hindi rin yung depensa, kundi yung BIR commissioner mismo. Kasi sa BIR yung sinampina, eh, padadala. So, sa ilalim ng batas, bago yan na mabuksan, mabusisi, matingnan, di ba? Kailangan ng approval ng presidente. So, kung isinampina ng Senado, ang BIR commissioner, siya yung hihingi ng authority sa presidente. Kasi yun yung pinakamaliwanag na step. Ayan po sabi nito si Attorney Kim Henares na ganyan daw yung nangyari nung panahon, nung isa ilalim sa impeachment trial, itong si dating Chief Justice Renato Corona. Nag-issue ng subpoena sa BIR ang Senado para i-release yung mga tax record itong si Corona at ng mga kanya mga kamag-anak. So, siya raw, sa bilang commissioner noon, na-release naman nila yung mga tax record na yan dahil humingi sila ng approval noon kay dating Presidente Benigno Aquino. Si President Noynoy, noong panahon na yon, siya ang presidente noon. Doon sila humingi ng permiso. At doon po sa nangyari na yan, sa clarificatory hearing na yan, sa Vice President impeachment proceedings na yon, yan ang pwede nilang gawin. Na pwede naman pala yan. Pag yan isubpoena nila ang BIR, so si BIR naman hihingi ng permiso kay President Ferdinand Marcos Jr. May report! Uy! Nadagdag. May report si Joe Manlapas. Ito si Representative Ortega. Naniniwala ang depensa mismo ang tumulong para sa pagtibay ng ebidensya sa Article 4. Alam natin yan, ha, John?
3: Kuyang Raon, magandang hapon ulit. Iginit ni Deputy Speaker Paulo Ortega de Pit ng La Union na mismong kampo ng depensa ang nakatulong sa pagpapatibay ng mga ebidensyang sumusuporta sa Article 4 na impeachment case laban kay Vice President Charles Duterte. Iyan ay ayon kay Ortega ng kilalanin at gamitin ng depensa ang mga material na niharap ng prosecution sa pagbubukas ng paglilitis, lalo lamang nitong pinagtibay ang kaso sa halip na pahinaing ito. Sinabi ni Ortega na ang naging desisyon ng prosecution na bawasan ang orihinal na listahan ng mga testigo ay hindi dahil mahina ang kaso, kundi dahil sapat at matibay na ang mga ebidensyang na itatag. Anya, inalis lamang ang mga testigong mag-uulit ng mga impormasyon na patunayan na sa harap ng mga senador judge. Ang Article 4 ay tumutukoy sa mga reklamong culpable violation of the Constitution, betrayal of public trust at iba pang high crimes laban sa Vice Presidente kaugnay ng mga naitalang payag tungkol kina Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Luisa Arenta Marcos at dating Speaker Ferdinand Martin Romualdez. Ako si Diyong Manlapas para sa DCRJ, Radyo Bandido TV, kasama mo nagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay, sunod na natin, report ni Chona Yu. Itong impeachment trial kay Vice President Sara Duterte, hindi raw sana mapuno ng drama. Sabi po ng Malacanang, labi natin yan, ha, Chona?
4: Umaasa ang Palasyo ng Malacanang na hindi sana mapuno ng drama ang impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, ang hinahanap kasi ng taong bayan ay walang pagtatago ng katotohanan at walang pag-iwas sa totoong isyo na kinakaharap ni Duterte sa impeachment. Sabi ni Castro, kung walang kinatatakutan si Duterte, obligasyon nito na ipakita sa taong bayan ang buong katotohanan. Kasabay nito, sinabi ni Castro na bagamat bukas si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pagkikipagbati sa mga Duterte, hindi ito nangangahulugan na mabubura na ang mga pagbabanta sa buhay ng punong ehekutibo kasama na kay First Lady Liza Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Ako si Chona Yu para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay, report ni Chona Yu. May panawagan to mga kabataan kay PBBM. Ah, dapat daw eh, ah, sa kanyang zona, sa ito, sa next Monday, sa isa pa, hindi sa Lunes, sa isang Lunes pa, no? Dapat daw eh, talakayin din itong si PBBM yung health taxes, ha, para sa mga kabataan. Yan, eh, health taxes. Eh, talakayin din daw yan sa kanyang zona. Ito po yung panawagan ng Coalition of Young Filipinos na hinihiling kay PBBM na itackle niya yung health taxes sa kanyang darating na zona. Okay, may report si Rebel Madrigal. Itong bayanihan at pagkakaisa, pinagtibay ng dalawang barangay San Pedro City at naglunsad ng kauna-una ang inter-barangay DRRM partnership. Alamin natin yan, ha, Romel?
5: Formal na nilagdaan ngayong Huwebes, Hulyo 16, 2026 ng Barangay Crisantimo at Karatig nitong Barangay Rosario ang isang memorandum of agreement na naglalayong pagtibay ng kanilang ugnayan bilang magkasangga at magkapatid sa pagtugon sa mga sakuna at iba pang emergency. Ang kasunduan ay nakabatay sa thematic pillars of disaster risk reduction and management na naglalayong palakasin ang koordinasyon, pagtutulungan at agarang pagtugon ng dalawang barangay sa oras ng kalamidad at iba pang crisis. Personal na dumalo sa Barangay Crisantimum si punong Barangay Fred Lawrence Bisido ng Barangay Rosario kasama kanyang mga kagawad at Barangay Sekretary upang lagdaan ang nasabing kasunduan. Malugod naman silang tinanggap ni punong Barangay Resti Paulino Hernandez Jr. kasama rin ang kanyang mga kagawad at Barangay Sekretary bilang saksi sa makabuluhang inisyatibang ito. Ayon sa dalawang pamunuan, ang pangunahing layunin ng kasunduan ay isulong ang diwa ng bayanihan, pagkakaisa at pagtutulungan ng dalawang barangay upang matiyak ang mas mabilis at mas epektibong pagtugon sa anumang sakuna o kagipitan. Sa pamamagitan ng kasunduan ito, inaasahang higit pang mapapalakas ang kahandaan ng Barangay Crisantimum at Barangay Rosario sa pagharap sa mga kalamidad habang isinusulong ang temang pagtutulungan at bayanihan na parang magkakapatid. Ako, si Romel Madrigal, nag-uulat at sa DCRJ Radyo Bandido TV kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay, report ni Rebel Madrigal. Ayan, wala na po tayo oras. Ha? Bukas ulit dito po sa ating UGM, Ugnayang Gobyerno at Mamamayan. Maraming salamat, magandang gabi. Raul Virtudazo po.
6: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.
7: To DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders.
8: The BBC in London goes direct RJ 810.

0: Kami po ang inyong mga kuya
1: at ate sa programa Mate.
2: Ako po si Kuya Saldi, tumatalakay po ng mga issue na may mga legal at lehitimong dokumentong basihan upang ating pong matiyak na tama at wasto ang ating mga paksa.
1: At ako naman po si Ate Elvi, ipinapaliwanag namin ang kalagahan at karapatan ng mga non-government organization kung paano ito makakatulong sa inyo.
3: Ako naman po si Kuya Teng, ang inyong magiging tulay sa mga sangay ng gobyerno upang magkaroon ng kasagutan ng inyong mga katanungan sa abot ng aming makakaya.
2: Iniimbitahan po namin kayo
1: na makinig at manood ang aming programang Mate
3: dito lang sa
4: DZRJ 810 AM Radyo Bandido TV.
5: Watch and listen to Mate Saturdays 8 a.m. to 10 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
6: Hi, I'm Sunny Ilustre and I'm inviting you to join Salimasa that tackles anything of human interest on DZRJ 810 AM Radio Bandido TV.
5: Watch and listen to Salimasa every Saturday from 4 p.m. to 5 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
7: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.
8: Ako po si Bernard Tan, ang kakampi sa katotohanan at katarungan, ang kakampi ng mga OFWs. Samahan niyo po ako dito sa DZRJ 810 AM sa Radyo Bandido TV at siyempre sama-sama po nating labanan ang mali at ipaglaban ang tama.
5: Watch and listen to Kakampi, Monday to Friday, 6 p.m. to 8 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.

programang tagapagsiwalat ng katotohanan. Kakampi ng inaapi. Tagapagtaguyod ng katarungan. Kakampi! May paninindigang walang kompromiso. Kakampi! Kasama si Bernard Tan. Lunes hanggang Biyernes. Dito lamang sa DZRJ 810 AM.

0: Magandang gabi po sa inyong lahat at welcome po sa Kakampi, ang paninindigan ng prinsipyo at disposisyon na walang kompromiso. Ako po si Bernard Tan, ang Kakampi sa Katotohanan at Katarungan, ang Kakampi ng mga OFWs. Kamusta po kayo, mga kababayan at mga kakampi? Nationwide, worldwide po, aba, saan man dako o panig na mundo kayo naroon ngayon, sana po'y nasa mabuti pa rin po kayo, mga kalagay. At syempre, magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, at magandang gabi po sa inyong lahat. Samahan niyo po inyong kakampi upang talakayin po natin ang mga isyong ayaw na naman nilang naririnig pa nila sa atin. Aba, ito po'y ating uulit-ulitin at babalik-balikan upang ipaalala po sa ating lahat ang mga pinaggagagawa nila sa ating bayan na patuloy na ginagawa hanggang sa ngayon. Sa kabila po ng mga pinagdaraanan nating kaguluhan, pandaigdigan, dulot po ng mga kaliwat ka ng gyera ng ilang mga bansa, pati na po ang banta ng isang mala COVID-19 na pandaigdigang pandemyang virus, na hantavirus, at pati po ang mga natural calamities dito sa ating bayan, mga pagputok ng bulkan, paglindol, at pati tinatawag na mga pagpasok pa ng habagat at ng mga bagyo, na siyempre nagdudulot na naman ng mga pagbaha, no? Pero sa kabila niyan, napakarami pa rin natin mga suliranin, lalo na ang bagsak na ekonomiya natin. Napilit po sinasabi sa papel na maganda, pero sa katotohanan ay hirap ang lahat ng ating mga kababayan Pilipino. Pwera lang ang mga oligarko, natural, di ba? Ay nako, sa kabila ng mga nangyayaring ganyan, talagang ang titindi at ang lulupit nila, talagang sadyang wala sila mga patawad. Talang nakikita pa nga po nila ay oportunidad at pagkakataon para maitulak at maisulong nila ang kanya-kanya nilang mga personal na mga interes at ang kani-kanilang mga may itim na mga balak. Kaya wag na wag po natin silang payagang manaig sa kanilang mga kagustuhan. Pigilan po natin sila. At syempre, sasamahan din po natin na mga pagtutuwid naman na mga naglalabasang balita naman na pilit namang dinadala ng mga ibang tagapagbalita sa di mawari kung saan nila gustong dalhin na nagdudulot lamang po ng kalituhan, pangamba, takot at syempre galit mula sa ating mga mamamayan. Alam na po natin kung ano ang mga tunay na pakay at layunin at intensyon ng mga ito na tila ba para bagan sadyang pilit na inililihis at pilit na iniiwasan ang mga tunay na isyu at usapin ng ating bayan sa pamamagitan ng kanilang mga nakabibinging mga katahimikan. O di naman kaya ay sa pagtatalakay nila ng mga walang kakwenta-kwenta, walang kalatoy-latoy, niwala man lang mga kabuluhan ng mga isyu at usapin ng bayan para tuluyan lamang pong mailihis, maiwasan at mapagtakpan ang mga tunay na isyu at usapin ng bayan kasalukuyang umiiral sa ating bayan. Gamit po ang kanilang mga estilo ng ACDC, attack and collect, defend and collect. At yan po ay sa pamamagitan ng kanilang mga deception, distraction, diversionary tactics, smokescreen effects, spin doctor's move at ang kanilang mga squid tactics. Samantalang patuloy pa rin sa pagsusulong at pagtutulak ng kanilang mga propaganda at agenda na tila ba hinuhubog na ang kaisipan ng taong bayan para tuluyang hindi na malaman ang mga tunay na kaganapan at pangyayari, particular na ang mga maling nangyayari dito sa ating bayan na kalaunan ay tayo-tayo na naman po ang maapektuhan. Ang hindi lang naman natin alam o malinaw sa atin ay ang kani-kanila at kanya-kanya nilang mga dahilan ng kanilang ginagawa at hindi ginagawa. Kung ilang po bang mga maleta na iba't ibang mga size XS, S, medium, large, extra large, na mga maleta na sabi basura pero ang totoong laman ay pera, o di kaya mga expandable envelope o ordinary envelope, o di kaya mga paper bag na ganun din ang laman, limpak-limpak na pera, na mga dahilan ng kanilang ginagawa o hindi ginagawa. Ang tanong ay kung magkakano po ba talaga ang kanya-kanya nilang mga dahilan ng kanilang ginagawa at hindi ginagawa. Ang tawag po dyan ay envelope maletang journalism na sintanda na po na maoligarko na talaga naman po dapat ng matigil at masupil dito sa ating bayan, kaya anuman din po ang kanilang mga kagustuhan, abay wag na wag din po natin silang payagang manaig. Pigilan din po natin sila. Hanggang alas 8 po tayo magkakasama-sama ngayong gabi. Kaya ano pa pong inaantay natin, mga kababayan at mga kakampi? Abay, tara na't samahan nyo nga ako't sama-sama natin labanan ng mali at ipaglaban ang tama! Kakampi! Kakampi! Ayan, kamusta kayo mali, mga kababayan at mga kakampi? Aba, tingnan nyo nga naman, Webes na. Opo, ngayon po'y araw po ng Webes, ikalabing anim, sa buwan po ng Hulyo sa taong 2026. Kamusta po ang ating mga kababayan, ang ating mga kakampi? Nako, sobrang init kanina, no? Akala ko summer na naman. Biglang uminit, di natin maintindihan. Eh, pagka ganyan daw po, calm before the storm, ang tawag dyan, ano? Kasi may parating pala tayong bagyo, ha? Meron na naman daw parating na bagyo, kaya itong mainit na panahon na ating naranasan ngayon araw na ito, ay baka masamang senyales po ito ng darating, di po ba? Kaya mas mabuting mag-ingat ang ating mga kababayan, ano? Dahil alam niyo naman, punong abala sa pamumulitika ang administrasyon na ito. Ganun talaga. Isipin niyo kanina, napanood ko po yung press con, ano? Ni Jose Clair Castro. Dahil ang pangulo pala ay nasa Singapore, no? Nagpulong sila ng presidente ng Singapore, marami na pag-usapan. Binati daw ang ating pangulo dahil sa report ng World Bank, no, na tayo daw eh nakaungos na at papunta na sa upper middle income class, di ba? Ano po, pambirang buhay yan. Sa kabila daw po ng mga tinatawag na crisis sa langis, ano, kasi may oil crisis pa rin, ano, energy crisis kung tawagin natin. So yun po napag-usapan, ano, ng dalawang world leader. Ang ating pangulo naman, naturalmente, siyempre, siguro, binida niya, no? nga, di ba? Report yan ng World Bank, no? Sabi ko nga kahapon pa na maganda yan sa papel, di po ba? Pero yung mismo pong, ito po ba'y talagang may epekto sa pangkaraniwang mga kababayan natin? Ayan po, napakalaking question, di ba? Yan po talaga, napakalaking question. Kasi yan po yung sinasabi natin na kung 10 tao tayong magkakasama sa isang mesa at may magsasalita ron na, uy, maganda na ang tinatakbo ng ekonomiya nyo. Ha? Palagi ko lahat tayo magtitinginan, ano? Saan banda? Diba? Taga saan bansa ka ba? Diba? Mamatanong natin, teka lang, saan banda ron? At saka teka lang, taga saan ka bang bansa? Diba? Kasi parang hindi namin maramdaman pare-pareho. Eh, diba? At tulad niyan, pati po sa ayuda, yan din po ang sagot. Ano po? Kasi kanina, mabuti na lang, meron po tayong mga mamamahayag, ano, na nagtatanong ng mga pressing question, di ba? Kasi kumbaga, ang tugon, as usual, ng administrasyon na ito sa energy o oil crisis ay ayuda, di ba? Ayuda, ayuda. Kaya kumbaga, pinaghahandaan na daw, ano po, 1.5 o 2,000, ano po, depende, ano po, sa pamamahagi o ipamimigay sa ating mga kababayan, particular na yung mga maapektuhan sa transport sector, di ba? Kaya nga ho, may nagtanong na isang mamamahayag doon, ang tanong niya lang naman kasi, lahat ay apektado, di ba? So yung transport sector, ang pagtutuunan na mabigyan ng ayuda Pero ang tanong ng isang magaling na mamamahayag ay ganito. Paano daw po kung yung ating mga, alimbawa, pagkain o kaya yung mga pangunahing bilihin na itinatransport nga naman ano, mula sa probinsya, papasok ng Maynila, paano po ba yan? Dahil maaaring tumaas ang presyo ng mga commodities na yan, ano? Lalo na food, di ba? Pagkain. Ang sagot po ni Sir Claire ay libre naman daw ang toll gate, no? Doon sa mga magdi-deliver, mga delivery trucks, no? Ililibre daw po ang toll fee, di ba? Yung toll fee para daw pagpapasok, hindi na sila magbabayad ng toll fee, no? Ang mabuti't mahusay sumagot, no? Yung pong reporter, dahil ang counter question niya ay gamagkano lang naman po yung toll fee kumpara po doon sa mismong karga nila, opo, at mga pagkain o anumang mga produktong agrikultura, di po ba, na sigurado nagtaasan din po ang pagpuproduce niyan, bukod po doon, di hamak naman nga talaga, mas mahal po yung gasolina, yung diesel na nagtatransport na truck na yan, kumpara doon sa toll fee, di ba? Dahil hindi yata kasama sa ayuda yung mga ganon, yung mga delivery na mga food item, no? So, sa transport sector, ibig sabihin public transport, di ba? So, ang sagot po niya si Claire Castro ay gumagawa naman daw po ng kaparaanan ang administrasyon, ano, na kung maaari ay hindi makapagtaas ng presyo, kaya nga ililibre na yung toll fee. At yung po bang mga ibang bagay no na pwede daw ibigay pa sa kanila bilang insentibo para hindi na daw maikarga doon po sa mga bebenta nila mga produkto, hindi daw tatataas ganun kasi ang pinangangambahan daw talaga nila kaya nga nakatuon sa transport sector o public transport ay yung pagtaas ng pasahe, yun ang pinangangambahan daw nila. So mabuti't nangulit no, noted na lang, nag-pressing question muli no yung pong magaling na reporter at sinabing, pero paano nga ho mapipigilan yon ang pagtaas ng mga produkto nila kung yun nga lang ang pwedeng ibigay, yung toll fee lang at siguradong ito ay makaka-epekto sa karamihan ng ating mga kababayan at paano nga naman yung mga ordinaryo natin mga kababayan na kumbaga yung nagtatrabaho, kulang pa nga ang sweldo, tapos ito, magkakaroon pa ng mga ganitong karagdagang gastusin, di ba? Ayan na, nako, doon na po nagkaroon ng triggering point, di ba? Dahil ang lola nyo, ang tita nyo, ang tita Claire nyo, nag-init na ang ulo. Alam nyo, sabi ka, alam nyo, lahat naman tayo naapektuhan. Oo, lahat tayo naapektuhan. Ang problema, ang budget natin, ito lang. Oo, ito lang talaga ang budget natin. Buti sana, kung may mas malaki tayong budget, di po ba? May mas malaki tayong budget, eh baka naman mas marami pa tayo matutugunan, mga ganyan, ano? So in short, di hindi nahuhumirit, ano? O buti na lang, dahil kung ako maghihirit doon, ang tanong ko lang, oo nga ma'am, yun nga ang problema, ito nga lang ang budget natin, nakukurap pa, di ba? Nakukurap pa, kaya paano natin matutulungan, sambayanan, kung yung karamihan ng budget natin, eh nakukurap pa ng ilang mga ganid na politiko. Tapos, ni ayaw niyong simulan ng pag-iimbestiga. Lalo na dyan sa flood control, di po ba? At katotohong buhay lang, at sa dami nga po ng mga nangyari itong mga nakalipas na araw, aba, alam niya naman na siguro, no? Na si dating budget secretary, amin na pangandaman, na ni minsan ay ni hindi na ipatawag sa anumang investigasyon sa Kongreso, sa Senado, at yung ICI na binuo ng Pangulong Marcos, ha? Yung independent infrastructure ICI independent commission on infrastructure, 'di ba? Ay hindi siya na ipatawag doon patungkol po sa mga flood control anomalies, ano po? Eh, 'di ba budget secretary siya noon? Naalala niyo? Siya yung napangalanan ni Saldico, 'di po ba? Na di umano ay sabi niya na ang ating Pangulong Marcos daw ay di umano ha ay nagpapalaan ng 100 billion para daw sa project, 'di ba? Sa programa. At para nga raw maniwala si Saldico, sabi niya ay itinuro pa, ininuso pa ang pamangkin o nephew o di kaya ay apo ng Executive Secretary Lucas Bersamin na si Adrian Bersamin. O di ba sinabi? Diba? At umuo naman si Adrian Bersamin ay, oo, narinig ko, sabi, ilagay nga daw yung 100 billion. Ano, para lang sa presidente yan, ha? Yung para sa mga programa niya, proyekto daw niya, paglaanan dapat ng 100 billion. Yun po ang sabi. So eto na ang problema. Bakit ni isang beses siya na ipatawag? No, si Secretary Amin na Pangandaman, at sa gitna ng kontrobersiya ng flood control, siya ay tahimik na nagbitiw sa kanyang pwesto. Hindi nga yan pinaalis eh. Opo, sila po ni Lucas Bersamin, ano? Tahimik po silang umalis sa kanilang pwesto. Nauna lang po si Executive Secretary Lucas Bersamin at sinundan nga po ni Secretary Amin na Pangandaman. Ano? Sa gitna ng punong abala ang taong bayan sa pakikinig at nagsusubaybay sa impeachment hearing, dyan po sa Senado na ngayon ay nakagastos na ng humigit-kumulang 150 o 175 million, hindi po ba? Sa apat na araw lang na pagdinig, hindi po ba? Eh lumalabas po, na-reappoint itong si dating Budget Secretary Amin na Pangandaman. Ano? At yun nga, ang sinisigaw kanina ni Secretary Mike Defensor, ni Congressman Mike Defensor, dating Congressman Mike Defensor, no? Kasi nagkaroon sila ng arraignment sa Sandigan Bayan, kasama po si Senator Rodante Marcoleta, pareho silang nag-plead ng not guilty doon po sa sinasabing plunder na itinaso sa kanila. Kaya lang, bago sumakay ng bus ng BJMP, itong si dating Congressman Mike Defensor, ay tinaas niyang kanyang kamay nang siya'y nakaposa sa tansang niyang sinasabi ay, ano yan? Aba, yung mga sangkot sa flood control, hindi pa nakukulong. Ha? Yung mga si Saldico, Martin Romualdez, di ba? Marami doon, hindi pa nakukulong, no? At kami, nakakulong na. Yan ang sabi niya, totoo naman, di ba? So kataka-taka, ano po, na kung titingnan po natin, sila na walang kaso pero hahanapan ka talaga ng kaso para ikaw ay gipitin lamang dahil sa iyong mga sinasabi laban sa administrasyon. Di ba? Yan po ang nangyayari, nawe-weaponize na po ang ating mga batas, di po ba? Pero wala tayo sa martial law, ha? Wala pa tayo. Kaya isipin nyo na lang kung paano. Diba? So ito na nga ang sinabi kanina, no? Dahil nga na-trigger na nga po siya doon sa sinasabing pagtatanong na siyempre, totoo naman yung mga pagtatanong na yon na papaano natin matutulungan ang ating mga kababayan, mga Pilipino, dahil at nga tayo apektado nitong krisis. So ang gobyerno natin, siyempre, ang titingnan dyan. Pero kung ang tanging solusyon ng gobyerno ay ayuda at walang iba, eh de naturalmente, ang tanong, dapat siguro lahat tayo maayudahan. Diba? Kaya nga yung sinasabi dati na pansamantalang suspindi muna ang pagbabayad sa buwis, lalo na sa produktong petrolyo o yung excise tax on fuel, di po ba? Pati na po yung VAT on fuel, di po ba? May mga nagsusuestion pa nga na temporarily suspend muna ang VAT para sa lahat. Kasi yung iba'y wala naman pong sasakyan, hindi naman gumagamit yan ng produktong petrolyo. So lahat ng bibiling kasi natin may VAT, di po ba? May VAT. So kung sususpend pa samantala yan, edi parang yun na po ang ayuda na naibigay sa atin ng gobyerno, no? Parang sinuspindi pansamantala, hindi ka muna magbabayad ng mga groceries mo, yung 12% VAT sa groceries mo. At somehow, di po ba, meron kang matitipid, no? Kahit papaano, pag pinagsama-sama ang maliliit na natitipid mo, malaking bagay na rin, di po ba? At yan, ang kasiguraduhan na lahat tayo, no? Para bagang buti nga, yung iba na bibigyan ng ayuda, talagang nahawakan nila yung pera nila, di ba? Tayo, yung ibabayad natin, yun ang hawak natin pabalik. Kasi ibabayad mo yun eh. Diba? Pero dahil isususpindi nga pansamantala, edi parang sumatotal, yan na nga yung parang pinakaayuda natin. Temporary nga lang, di po ba? Pero hindi pa ho nila napapag-usapan yan at napapag-isipan dahil syempre, ang iisip naman nila, pag sinuspindi mo ang VAT o pagbabayad ng VAT kahit na ilang buwan lamang, abe wala, humakokolekta ang gobyerno, di ba? At pag wala siya nakolekta, edi paano nga naman ang mga programa niya o proyekto, no, na meron ba na may sasakatuparan, ano? O paano naman ang mga tinatawag nating mga korap, di ba? Kung, di ba? Kung wala pong laman yung kaban, di ba? Wala naman yung kaban, ano, kukunin, di ko ba? Kaya ang hirap, ano? At isa pa pong napapag-isip dito ng kaninang aking narinig, alam naman po, may isa pa nagtanong kasi na ang tinatanong po ay, di ba nag-meeting kanya yung presidente ng Singapore, ano po? Tapos si Pangulong Marcos, wala bang napag-usapan kanya patungkol sa pag-expand o pagdagdag ng ating pag-aangkat ng fuel, no, o ng oil sa kanilang bansa? Kasi siyempre ang Singapore ay isa sa ating kinukunan po, no, ng mga refined fuel na, dahil meron ho sila mga planta doon, ano, na nag-refine ng ating mga langis na binibili rin po sa ibang bansa, sa Saudi, ano, pero doon dinadaan. So wala ba daw pa tayong mga plano na sabihin sa Singapore na pwede bang mag-expand tayo, dagdagan natin yung ating buffer stock, parang ganon. Nadagdagan yung pag-angkat natin ng langis habang parang nagsisimula pa lang naman muli ang labanan o gyera dyan po sa gitnang silangan. Habang hindi pa tayo papunta talaga sa malala, ika nga, ano. Aba, nagulat ako doon sa sagot. Wala naman silang napag-usapan ganun. Diba? Wala raw napag-usapan. E pambirang buhay yan. E parang hindi yata tinatrato na krisis. Salita lang ata ang pagkakasabi ng krisis. Kasi pag ang krisis po, pag ito po'y ating kinilala na may krisis, yun po ang dapat unang gawin. Ano? Isipin mo na may problema talaga, tanggapin yung problema para ho tayo makakuha at makaisip ng mga solusyon. Eh, pero kung yung pong salitang krisis ay mananatiling sa salita lamang at ang pagtugon ay sa ayuda lamang, na parang paulit-ulit lamang po at ilan lang naman po ang naayudahan, eh parang talaga pong tayo ay nakikinita natin na parang sa hinaharap ay lalong magiging mahirap ang ating buhay. Ano po? Kasi siyempre, ang sinasabi dito, lalo at nagsisimula pa lang muli itong gera sa pagitan ng Israel at ng Iran at saka ng US, at marami na naman ng mga taga dyan sa Middle East ang sumali rin, ano, sa kaguluhan na yan. Ang epektong pang-ekonomiya, hindi lang naman po ang ating bansa, pero halos lahat ng buong mundo ay epektado ang mga bansa, no? Dahil nga sa krisis ng enerhiya, tapos ang susunod nga talaga dyan ay ang pagtaas ng mga pangunahing bilihin, di ba? Kumbaga, kung yung mga bansa nga na nakaaangat, no? Yung mga talagang nasa totoong upper middle class income ay naiinda po nila ito, medyo nararamdaman nila ito, paano pa kaya tayo? Hindi kaya dahil tayo sanay na sa hirap? Yan ang masaklap, di po ba? Kung muna sanay na tayo, pero para sa atin po, yung kasanayan na yan, mabuti't meron tayong ganong abilidad, no? Na nasanay na kasi tayo. Pero ang punto rito ay hindi ko natin yan deserve, di po ba? Hindi dahil ito na po yan, wala tayong magagawa. Tanggapin na lang natin, no? Eh, ganyan talaga ang kahirapan ng buhay, di ba? Tayo ay dapat magpunyagi, tayo po ay dapat gumawa ng mga kaparaanan, kahit nasa sarili lang natin, no? Kaya nga ang ating mga kababayan Pilipino, kahit may mga ordinaryo na silang kanya-kanyang mga trabaho, nagkakaroon pa po sila ng mga sideline. Ano po? Yung iba'y nag-grab, di ba? Nag-deliver ng mga pagkain, ano? Yung iba'y nagsa-sideline pagkaka-mekaniko, kung may alam siya, no? Sa pagme-mekaniko o pagkakarpintero, pagmamason, di ba? Pagpapalitada o kung ano man, ano? Yung iba'y sideline ay sa tupad, di ba? Nagwawalis ng mga kalye para ho makakuha ng ayuda. Kaya yan ang mga kaparaan ng ginagawa ng ating mga kababayan. Kaya tulad ng aking nabanggit, kung hindi lang po dahil sa mga remittances, no, na ipinapadala ng ating mga kababayang OFWs na talagang maituturing po talagang mga bayani ng ating bayan, ano po, eh ano na kaya, saan kaya pupulutin ang ating bansa, no? Saan kayang kangkungan tayo pupulutin pag nagkataon? Pero alam niyo po ba, bumaba tulad ng aking nabanggit, no? Mga ilang linggo na rin na nai-report na bumaba ang mismong remittances, no? Yung pagpapadala ng ating mga kababayan, ano, ng mga OFWs. Pero sa hindi malaman dahilan din yan, dahil sigurado ang cause and effect nito ay yung chain effect po din ng kaguluhan dun sa Middle East. Dahil marami sa ating mga kababayang OFW sa dyan po nagtatrabaho, baka maaaring marami din po ang mga na-displace, ano? Nawala ng trabaho, di ba? Kaya nawala na rin ang oportunidad para makapagpadala sa kanilang mga pamilya. At ang ending niyan, malamang ay uuwi po yan dito, di ba? Malamang yan ay uuwi din dito. Pag umuwi dito, yun po ang nakakalungkot, no? Na maaaring baka wala rin oportunidad, no? Na siya ay makahanap ng trabaho sa dami po ng mga naghanap ng trabaho dito sa ating bayan, di ba? At siyempre, kaya lang naman natin nasabi yan, ano po, dahil nga po sa hindi natin makitang konkretong mga solusyon na inilalatag o inihaharap sa ating bayan ng administrasyon na ito. Kaya pagka po sila ay tinatanong at may triggering point na, eh yun ang nga po ang sagot. Kulang na lang eh magpamewang, di ba? Ano gusto mo mangyari? Di ba, karang ganun? Paano tutulungan lahat? Eh, ito lang ang budget natin. Napaka, ano niya, kokonti lang. Parang ganun, ano po, Sus Mar Joseph. Eh, wala, yun nga nagpapatunay na wala tayong konkretong plano. Diba? Eh, yung pinangangambahan po nila na pagtaas ng pasahe, eh, inevitable po yun, hindi yung maiwasan. Dahil siyempre, ang ating mga kababayan, kahit po yung mga nasa transport sector, magkano lang po ba yung 2,000? O kahit sabi mo ng 5,000? Di ba? Eh, yan ba eh? On a daily basis? O weekly basis? Hindi naman. Di po ba? So, ayun, ang mabigat. Hanggang saan makararating? Ang 5,000 mo? O yung 2,000? O yung 1,500 na ibibigay sa iyo? At kung mamamasada ka, di ba? Magkano ang kikitain mo sa kasalukuyang pamasahe? Kumpara doon sa ikakarga mong gasolina o diesel, kung hindi yan magtutugma, eh naturalmente, iisipin na lang po nung mamamasada na hindi na lang ako mamamasada. Di ba? Parang ganyan, di ba? Kaya ang hirap, ano po, sa sitwasyon ngayon. Ito yung makikitaan ng kawalan ng plano, kawalan po ng paghahanda. At nandoon na rin lang sa Singapore, hindi din pinag-usapan, tulad nung natanong po na isang mamamahayag kanina dyan sa Prescon, na napag-usapan po ba yung maaari tayong mag-angkat pa ng mas madami o mag-expand sa pag-aangkat? Tama naman po yung tanong, di po ba? Kasi pag lumala po yung crisis, naturalmente magkakaroon po talaga ng shortage na, literal. No? At pag nagkaroon ng shortage literal, wala masyado naka-imbak sa atin, wala tayong buffer stock, di ba? E di, baka talagang darating tayo sa punto na rarasyonin na lang po ang bawat karga ng isang sasakyan, ng gasolina, di po ba, o ng diesel, no? At malamang yung pong ating mga kababayan din, di ba, ay wala na, hindi na rin po nila malamang gamitin din yung kanilang masasakyan dahil nga rin po sa taas na rin ang presyo ng crude at gasolina, di ba? Yan po mabigat, no? At di bali sana kung ang ating mga bangketa, no, ay walkable, no, safety, ligtas at walkable para yung mga tao eh imbis na mamasahe ay maglakad. Eh problema, kita nyo naman, accident prone, ano? Yan, napakakitid ng ating mga bangketa, delikado pa, eh, lalo na sa gabi, pagkadilim-dilim, ano po, delikado po talaga. Kaya yan, ang mga samot-saring mga problema meron tayo, di ba? Yan po siya. At yung mga problemang yan, ay palagay ko alam nyo na rin dahil yan ay mga nararanasan nyo rin. Di po ba? Ano po? Ganun talaga, di ba? Samantala, dako po tayo, ha? Yung pong ating natalakay kagabi patungkol po dun sa sinasabi ng ano sinabi ng Amerika particular patungkol po sa ICC, di ba? And sabi po ni US State Secretary Marco Rubio, eh brick by brick, no, daw nilang kakalasin ang ICC. So ibig sabihin i-dismantle po ang ICC. So talagang malaki-laki ang pag-asa na makauwi ang Tatay Digong. Gawa na rin po. Ang Diyos na gumawa ng paraan. Diba? Ano po? Parang gano'n. Dahil brick by brick daw eh. No? So dito sa usapin na ito, parang naipit po ano, ang ating pamahalaan ng ating bansa dahil kasama po sa sinabi ni U.S. State Secretary Marco Rubio na ang stand ng U.S. ay ang kanilang mga allies o ang kanilang mga karatig na mga tinatawag na kaanib, ano, na mga bansa na sumusuporta sa Amerika ay dapat sumunod sa kanilang gustong mangyari na buwagin ang ICC. Di ba? Eh, siguro hindi naman po lingid sa kanilang kaalaman yan na ang administrasyon na ito ay talagang bonggang-bonggang nakipag-cooperate with matching group effort na nakipag-cooperate sa ICC. Hindi mo maikakaila yan. Di ba? Hindi maikakaila. Kaya I'm sure mas alam ng Amerika yan. Di ba? Pero sila'y nagtetengang kawali, nagpapatay mali siya lang, na parang wala nangyari, samantalang nung kinuha ang Tatay Digong dito, ay nung pinadala pala, hindi pala kinuha, nung pinadala ang Tatay Digong dun sa The Hague, halos dalawa, tatlong araw lamang ay dumating dito ang kakatalaga pa lang na Department of Defense Secretary ng Amerika na si Pete Hegseth, no? At may mga rally pa nga kaliwat kanan yan, mga panahon na yan, kaya imposibleng wala siyang nag-gather sa kanyang intelligence group, no? Na bakit sila nag-rally, ano ang kanilang ginagawa, ano ang mga nangyayari sa bansang ito, parang gano'n, ano, imposibleng hindi niya alam, no? Kasi napakalaking event noon, no? At imposibleng hindi din nila alam na ang Tatay Digong ay ilang araw lamang ay nailipad, no, ng isang private jet papunta sa The Hague, di ba? At malamang, hindi din pwedeng hindi nila alam na hindi na tayong member ng ICC, di ba? Imposible hindi nila alam, di ba? Eh, lahat ng bagay, alam na Amerika, di ba? Kagaling kaya ng CIA niya, di ba? O kaya, ang tanong, yung patay Malaysia ba na sinasabi ay gawa po ng mga siyam na dahilan at yan po ay ang EDCA sites. Apo, yung EDCA sites at yung pong ating nabanggit na rin po na kanilang niluluto, no? Na sinasabi po natin na kwan, yan pong dyan sa Clark, no? Na kanilang inaasikasong lutuin, ano po, na ika nga investment, no? Dyan sa Clark na kung tutuusin ay makakasama, no? Pagkadating sa punto ng ating bayan, ang soberenya natin ay mapapahamak, di po ba? Opo, kaya yan po yung mga bagay na yan ang tanging maaaring kinukonsidera ng Amerika, kaya patay Malaysia sila at hindi masyadong binibigyan ng pansin yung pagkakadala kay Tatay Digong diyan po sa The Hague, no? Yun po ay ang sinasabi ko kanina, yung Pax Silica, di ba? At yung siyam na EDCA sites, no? Maaari ang kinukonsidera ng Amerika. Pero hindi nila may kakailayan kung sila'y naglabas ng kautusan patungkol dyan, aba, eh, hindi pa pwedeng makita ng ibang mga bansa na exempted ang Pilipinas sa pagtugon, di ba? Lalo na malalaman, di ba, meron pang isang cause-oriented group, no, na panamumunuan ng isang Japanese, no, yan po ay nag-file na sa United Nations Security Council ng kanilang apila, no, at mukhang magkakaroon din ng oral arguments yan doon, mapag-uusapan yung patungkol sa human rights na na-violate kay Tatay Digong, no, ng ICC din mismo, di ba? At ng gobyernong ito, kasi yun po ang nakalagay doon sa kanilang petition, eh, di ba? So, ang mga nangyayari ngayon ay ang Amerika ay mapipilitan na sabihan ng Pilipinas, no? Otherwise, sila po ay tayo po ay malalagay din sa tinatawag na pagsasanksyon, ano, tulad ng gusto mangyari ng Amerika na yung mga kaalyado nilang bansa ay magdi-disengage din ng whatever cooperation o kung membership man ay kumalas, no, kumalas na diyan sa ICC dahil yan ay titibagi na daw brick by brick ng US. Ano po? Gera ang diniklara nila, war, ha? Gera ang diniklara ng Amerika, ano po? Kaya dito, kahapon, ang sabi po ng Malacanang ay hindi naman daw po tayo apektado, no? Dahil hindi daw sakop ng ating gobyerno ang pulisya ng bansang US. Teka lang, di po ba? Yan ang di niya naintindihan, di po ba? Dalang US po, no? Pag naglabas po siya ng pulisya, aba, talaga hong nagagawa, eh, kumbaga, kahit nga po ibang bansa, kagaya ng Venezuela, eh, O pagka nagkaroon po ng issue doon, tingnan niyo, kinuha nila yung presidente doon na si Marudo, di po ba? O dahil inakusahan nila na yan daw po parang drug lord o nagsusupply ng baka nagpapatakbo daw ng kartel ng droga diyan sa kwan sa kanilang bansa, di ba, sa Venezuela. O kumbaga nagagawan pa rin ng Amerika enforce o ipatupad yung kanilang mga batas kahit malayo sa atin, ano, di ba? At pag sila yung nag-issue ng sanction, kagaya niyan, parang direktiba po yan, particular na sa mga kaalyado, eh kahit ayaw mo, ay talaga po, kita niyo yung mga taripa. Di ba? Yung mga taripa, pag nag-impose siya ng tariff, o kahit na tayo imporsa ng 20%, ha, na na-alarma ang Pangulong Marcos, pumunta pa sa Amerika, nagsama na napakaraming delegasyon, ha, na hindi nakataka sa pansin ni Donald Trump, na parang ang dami mo kasama. Ha? O bigyan kita ng 1%. Total, magaling kang negosyador. Yun ang sabi sa kanya. Di ba? Kaya ibig sabihin, apektado at apektado talaga tayo dahil yan nga ang kanyang magiging direktiba. No? Kaya biglang kumambyo pabalik ang ating ang posisyon ng ating bansa. No? Dahil para bagang ang sinasabi ngayon ng ating bansa ay pag-aaralan daw. Opo, pag-aaralan daw po yun daw pong sinasabing posisyon ng bansa patungkol po dito sa bagong direktiba ng Amerika. So biglang binawi ng Malacanang yung una nilang sinabi na hindi tayo apektado ron. Diba? Pero ngayon mas bigla siyang kumambyo at nasabi na, kumbaga na meron ng batayan, ano, na ito'y pag-aaralan dahil nga kumbaga, ang Amerika ay pagkumilos, hindi pwedeng hindi tayo maapektuhan, lalo na kung ang ICC ang pinag-uusapan dahil malaki ang involvement natin kasalukuyan dahil ongoing, ano, ang kaso ng Tatay Digong doon, kasalukuyan pa nga nagtatago. Ito yung si Senator Bato de la Rosa, di ba? Dahil nga po siya ay may warrant of arrest, no? At susundan niya ni Senator Bongo at ng iba pa pong mga dating PNP chief kagaya ni Oscar Albayalde, no, si Kaskolan, no, Kaskolan yata ay namayapa na, no, may iba pa po, no, hindi ko lang alam si Debol Sinag kung kasama siya ron o hindi, no. Pero ang ibig lamang po natin sabihin, taliwas na taliwas po ito sa ang posisyon ng Amerika kasi kaya siya naglabas ng ganitong direktiba dahil sabi niya pinaglaban daw ng Amerika. Ang kausap kasi ni Pete Hegseth doon sa kanyang announcement, no, ng US State Department ay ang mamamayang Amerikano. Sabi niya ay ang Amerika ay humaharap ngayon, ano, sa isang matinding laban o gyera ng hindi daw missile o bombs ang pinaglalabanan dito kung hindi ang ating soberenya.
1: You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders. Your RJAM life coach, Pete Morato, with the latest from the world of the baby boomers.
2: Hello, everyone. Baby boomers say never give up on your dreams. The waiting can seem painful, but the regret of not going for it will eventually be more painful. For DZRJ, Raja Bandido, right here. For your contributions, email Pete with a P-I-T, PeteMorato48@yahoo.com. Have a booming day, and God bless.
1: You just heard your RJAM life coach, Pete Morato, with the latest from the world of the baby boomers. It's more fun and

0: Lalaki, ganito ka ba? Bigo na naman. Ito, para sa'yo. Bagsik to. Bravo! Dietary Supplement for Men. Masarap ang buhay. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo! Ang bagsik mo. Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Radio Bandido, 8:10 a.m.
2: Ng ating mga bayani, yan ang sinasabi sa mga Amerikano.

At nagbabalik ang inyong kakampi. Siyempre, dito lang yan. Sa nag-iisang Radyo Bandido, ang DZRJ 8:10 a.m. Grabe, ano?

Maraming salamat naman. Tariyan kayo at sadyang di nyo ko iniwanan. Di ba? Pambirang buhay yan. Nagbabasa po ako kasi. Apo. At ako, pasensya na ha. Pero bago pa tayo magpatuloy sa ating ikalawang oras ng ating talakayan, ay hayaan nyo po muna ako mag-imbita sa inyo na magpadala po kayo ng inyong mga mensahe, ng inyong mga komento, ng inyong mga opinion, kahit pa shoutout o pabati, ay pwedeng-pwede po yan. Dahil mamaya lamang, bago pa po tayo magtapos ang ating programa, ay maaari ko pong mabasa ang ilan sa inyong mga mensahe sa ere. Kung di ko man po mabasa sa ere inyong mga mensahe, ay may kasiguradahan po yan. Garantisado po, dahil forthwith lamang, matapos ang ating programa, yan na po kaagad ang aking ginagawa. Ang basahin isa-isa ang inyong mga mensahe at ang inyong mga komento at opinion at aking nasasabi sa aking sarili. Nako, napapabilib niyo talaga ako sa kagalingan ng inyong mga critical thinking at nasasabi ko na ito ang mga klase ng mga tao na hindi na magpapabudol pang muli at syempre hindi nakain ng kahit na anumang suka. Hindi talaga. Lalo na yung sinuka ng iba. Hindi po ba? Ano po? O ng sarili niya, suka. Hindi talaga. Di ba? At syempre, talaga ako'y nagpapasalamat po sa inyo. Ano po? Dahil nga po sa inyong gabi-gabing pagsusuporta sa inyong kakampi. At kanina nahuli niyo na nga ako na nagsisimula na pala tayo. Pero nagbabasa ako ng inyong mga komento. Okay, tanyo na. Kaya simula na po natin. Pansamantala habang tayo po ay... Dahil nakakuha po ako ng attention lalo na din sa sinasabi ni Kuya Leo Gutierrez, no? Mm-hmm, na nasa Singapore pala, ha? Si ang tawag mo pala rin, budol-budol man, di ba? Kasama si Martin Luther King, di ba? Ah, eto, wag na to ha, Kuya ha. Kasama si Charis. Ikaw talaga, pambirang buhay yan. At siyempre, oo, si Lisa, ay nako, paldo na naman daw, sabi niya. Ano? So, mangutang doon, di ba yan prime minister nila ang humarang na wag pautangin si BBM? Hindi, ano yun? South Korea po yun, kuya. Apo, yung actually, pinautang na tayo, hinarang, pinahinto. Da, yun po, yun. Sa South Korea po. Ito sa Singapore, hindi naman po pa umabot sa ganun. Ano? Ayun. Kasi yung iba, hindi naman po talaga inaalam o nalalaman yung tunay na estado ng ating bayan. Ano? Maliban na lamang po, yung iba'y alam naman, pero syempre, out of courtesy, ayaw nilang pahiyain yung kanilang bisita. Eh naturalmente, parang umaakto lang silang parang wala. Ano? Parang yun nangyari po ng ating pangulit pumunta ng Canada, di ba? Si Prime Minister Carney, no? Mark Carney ng Canada. O tingnan niyo naman ano po ang nangyari. Inayaan niya magprotesta yung mga kababayan natin mga Pilipino, sinamaan pa ng ilang mga Canadian ano, mga puti rin ano, at mga pulis na nakita niyo naman ano, na hinahayaan yung mga protesters, no? At siguro nanibago itong si Jose Claire Castro nung siya po ay mga sinisigawan doon, tinawag pa siyang pangit, di ba? Lalo siguro siya nairita, no? At lumapit sa mga pulis, di ba? Lumapit sa mga pulis na nando doon, ano? Naringgan natin ang sabi ng pulis doon sa mga protesters. Well, you can say whatever you want to say. It's okay. Kumbaga, ang akala ata nila nasa Pilipinas sila, no? Na ang salitang freedom of speech ay salita lamang. Pero pag ikaw yun na nga no, maaring pigilan ano ng mga law enforcers pag nagkataon, kaya yan hindi nila alam, kaya baka akala nila sila nasa Pilipinas, kitang-kitang ngayon nila ang diferensya, no? Kahit nga sa Japan, di ba, no, nagpunta ang Pangulong Marcos sa Japan, kung maaalala nyo, hindi ho hinadlangan ng Japanese government ano yung pong mga protesters, no? Pati ho makalapit ha. Hindi ho kwan, hindi ho pinabayaan lang nila, 'di ba? Pinabayaan lang nila. Ang ibig lamang po sabihin doon na kung ikaw man po yung nag-imbita, no? Kung ikaw man po yung nag-imbita na world leader at ganito ang trato ng mga kababayan ng bisitang inimbita mo, de patay mali ka na lang, no? Na kitang-kita naman kung gaano ka hindi ka mahal ng iyong mga kababayan at ito ang kanilang sinasalubong sa iyo,
So parang patay Malaysia na lang yung nag-imbita, no? Para hindi ka mapahiya. Pero alam nila yan, nakikita nila yan. Diba? Alam nila. At sa dami din ng kanilang mga na tumitingin sa ating bayan, no? Yung mga talagang inaalam ko ano ang estado ng ating bayan, malamang alam nila yan dahil gaano ba kahalaga na malaman nila, kasi naghihikayat po eh, 'di ba? Naghihikayat tayo, 'di ba? Ng mga investment, ng mga investors. Kaya nga panayangkuha natin ng mga pledges eh, no? Poor pledges, 'di ba? Pero yung para matupad yung pledges, ibang storya 'yon, 'di ba? Kasi syempre, pagka nagpunta ka doon, kakausapin ka kanya, limbawa ng mga top na negosyante dyan sa bansa na yan, eh wala ka talaga maririnig, kundi magaganda, no? Halimbawa, naku, ang ganda magtayo sa inyo ng mga ganitong negosyo, mga regarding energy, lalo na solar, di ba? O iba pang alternative source of energy, mga ganyan, ano? Pero yan, hanggang kwento lang nila dahil ang hirap na na matupad dahil alam nila ang estado ng ating bayan, di ba? At doon nagkakaroon ng problema. Kaya nga ang punto lang natin sa ilang alis ba, nakaalis na ang pangulo ng ilang beses, di ba? Mula noong 2022 nung naupo siyang pangulo, ilan na po ba talaga ang nakuha niyang investment na nagkaroon ng materialisasyon? Halimbawa, sa 10 na napuntahan niya, ilan nang nakuha na aktwala? Na nagkaroon talaga ng materialisasyon, nagkatotoo. 'Di ba? Mabibilang ba sa 5 daliri kung sakali? 'Di ba? Kasi kung hindi, aba, eh, kada labas po sa bansa, malaki gastos. 'Di ba? Malaki po ang gastos. Eh ang gamagastos niyan tayo rin eh. 'Di ba? So malaki po ang gastos, pero kung sasabihin ang bunga ay ganito ang mangyayari, makakakuha kanya tayo ng ganito, makakakuha tayo ng ganyan, ay maganda ko nga ako sa salita, di ba? O halimbawa ay nagkaroon kanya ng pirmahan, no? Pledges po ang tawag doon, pero ang tanong, natupad ba? Di ba? Yun po masaklap. Ang realidad, yung pong ginastos, ha? Yung ginastos, ay hindi mababalik kasi nagastos na eh. Diba? Nagastos na. Kung nabigyan tayo ng investment na tayo napaglaanan ng panahon, ano? At napaglagakan talaga ng interes, at sige nga, maglalagay ng mga negosyo sa ating bayan, aba, eh, kahit papaano, diba? Na natupad yung pong mga bagay na pinuntahan, yung dahilan kung ba't nagpunta, ay nagkaroon ng materialisasyon, nagkaroon ng katuparan, ika nga, di ba? Pero kung hindi, eh parang, di po ba, parabagang manghirap lang sabihin mas magandang wag nang pumunta. Kung wala naman may mahihita ba tayo? Parang ganun lang. Di ba? May mahihita ba tayo? Kasi kung wala tayong mahihita rin, wag na. Di ba? Dahil pera din ang bayan na sasayangin dun eh. Paggastos, ano po? Kaya yan po mabigat, di ba? Samantala, sabi ni Ate Kimura Dolores, ay good evening and thank you po, Sir Bernard Tan. Arigato gozaimasu po sa iyo, Ate Kimura Dolores. Sabi naman ni Ate Roxanne Costo, gandang gabi po, Sir Kakampi, Bernard Tan. Gandang gabi rin po, Ate Roxanne Costo. At si Kuya Ramandier, sabi niya, good PM, Sir Bernard. At mga Kakampi, the never-ending bashing of Sarah in the impeachment continues. Ay, oo. Oo talaga yan, Kuya Ramon Bier. Kitang-kita kung paano gumana ang makinarya ng paid stream media. Sa naratibo nila, di po ba? Sa naratibo nila, pilit nilang pinalalakas na maganda ang naipresenta ng prosekusyon at matibay ang mga ebidensyang mga naihilatag, no? Kaya pala, hindi na daw kailangan ipresenta pa yung iba. Yan ang kanilang dahilan. Di ba? Saan ka ba naman nakakita? Samantalang yung iba na mga kinansel nila na wag nang tumistigo, kasama na po si Yusek Zulaika Lopez at yung pong Sergeant at Arms ng Kongreso, no? Na si Captain na Belinda Bello na may dala ng papel na order na i-transfer si Yusek Zulaika Lopez mula sa detention cell ng Kongreso, papunta po dyan sa Women's Correctional, eh mukhang lahat yan ay babalik sa kanila, di ba? Madidiin lalo yung dahilan ng kanilang panggigipit sa mga tauhan ng ating pangalawang pangulo at kahit sa pangalawang pangulo na nandoon na siya
mismo sa kongreso noong mga panahon na yan, noong nangyari po yung PressCon, ano, dun Zoom PressCon na yan, ay pinatayan pa siya ng kuryente, pinatayan ng tubig, para lang siya mapaalis doon. Diba? Lahat yan ay naganap eh. Hindi ho maikakaila kasi naganap. Kaparte at kabahagi na ng ating kasaysayan. Ano? Kaya nga sabi ko sa inyo, ang katotohanan, wala hong makagagapi sa katotohanan dahil yan ay totoo. Di po ba? Kaya balibalikta rin man po nila yan, lilitaw at lilitaw ang totoo. Saan ka ba naman nakakita yung dalawang NBI na kanilang pinresinta? Yung isa ay 2 weeks ng training, ay expert na daw sa ganitong klaseng cybercrime. Ah, lalo na sa digital forensic. Tapos eh, kasama pa dito itong isa, yung kanyang hepe, no? Na si Lotto, na ang sinasabi na binabaliwala ang typo error. Diba? Nagpa-file ng mga investigation form ng kaso sa Department of Justice na nag-iiba-iba po ang case number na hindi dapat nangyayari. Diba? Kasi nga yan ay mga gabay eh. Diba? Gabay para masundan mo yung kaso, pero kung doon pa lang ay nakikita na may mga revision pa, no? Na i-final na, binalik sa kanila, nag-attach sila ng mga additional na mga dokumento, eh hindi ho yan dapat napapayagan kung tutuusin, ano? Pwede pa kung supplementary. Pero kung yun mismong sa nauna nang ihinain, eh idadagdag yan doon, eh nakapile na yan doon, may tatak na, paano nangyayari yung mga ganyang bagay? Di po ba? Eh, kadalasan sa ordinaryong korte, ha? Pag nagkakaroon po ng ganyang hindi pagkakatugma ng mga dokumento, maaaring maging sanhi din po para ma-dismiss ang isang kaso. Ganyan po siya. Kaya napakahalaga po. Hindi mo kagaya ngayon, ang dinidepensa ngayon kahit sa prosecutor, ano? Yung mga prosecution, yung mga kongresista pa man din, ano? Ginagawa nilang parang maliit na bagay lamang daw yung mga pagkakamali ng kanilang mga testigo. Ang mahalaga daw po ay yung pong video na naganap, no? Eh, hindi nila naintindihan yung video na yun. Hindi naman kinokontest yun eh. Hindi ho yung kinokontest ng ating pangalawang pangulo o ng kanyang mga abogado, di po ba? Hindi nila kinokontest, meaning wala pong ano, hindi ho sila kumokontra patungkol doon na yan ay naganap, no? Ang pinag-uusapan lang doon ay kung bakit yan naganap, di ba? Kung bakit naganap. At yun naman po ang ayaw nilang o hindi sila interesadong malaman. Basta nagbanta ka, tapos. Ganun lang yun. Kahit pa yung pagbabanta, hindi naman directly, no? Dahil yan po ay revenge from the grave at may condition nga po siya na pag siya ay pinatay, may kinausap na siya, no? Napatayin yung mga pumatay sa kanya. Parang ganun, ano? Hindi nga natin alam kung totoo may kinausap siya o wala, eh. Di po ba? Pero malay natin, ano? Maaring sa mga panahon na yan, lalo na nung nakita ng mismong pangalawang pangulo na nandoon siya mismo sa batasan nung panahon na yan kasama ang kanyang staff, hindi niya kayang maipagtanggol batay lang sa kanyang posisyon bilang vice presidente. Kasi ang law enforcement nung panahon na yon, kumukuha ng order sa iba, hindi na ginagalang ang ating pangalawang pangulo. May insidente pa nga, muntik pa siyang masarahan ng van. Diba? Nung van, ha? Nung nandun pa siya. Nandun pa sa dulo ng van. Sasara na nung pulis. Dinimanda pa siya nung pulis na yon. Eh, na-dismiss po sa korte yon. Dahil obstruction of justice daw ang pangalawang pangulo. Saan ka ba naman nakakita? Diba? Na ordinaryong pulis, kakasuhan mo ang vice president ng obstruction of justice. Eh, nakikiusap, no? Na yung kalagayan ng kanyang chief of staff ay critical, no? Critical yung kalagayan, ano? Siyempre, sagutin niya, no? Cargo de conscience ng pangalawang pangulo na kung ano man ang mangyari sa kanyang chief of staff, no? Ang hirap dalhin, no? Nang kumbaga, hindi ka mapanatag niyan dahil hindi naman magigipit 'yan kung hindi dahil sa kanya. 'Di ba? Alam niya 'yan. Kaya nga siya, makikita niyo kung anong klaseng leader siya, hindi niya iaabandona ang kanyang mga kasamahan. Ano po? At sa hindi siya yung tipong sige, mauna kayo, dito lang ako sa likod. Hindi. Siya na muna, 'di ba? Kaya nga nung umaattend siya ng mga pagdinig diyan sa Committee on Good Government, 'di ba?
sa ilalim ni dating chairman ng Committee on Good Governance na si Joel Chua, di ba? Di ba nakita nyo, no, ang mga kongresista hindi makapalag sa ating pangalawang pangulo, di ba? Tapos may insidente pa doon sa video nung kanilang Zoom ay na special mention ng chairman na si Joel Chua, di ba? Na anong sabi? May nilapitan daw di umano itong si Joel Chua at si nating sabihin mo kay Inday Sara, pasensya na siya, pero kailangan lang namin gawin itong ginagawa namin sa kanya, di ba? Kaya sabi ng ating pangalawang pangulo, ikaw Joel Chua, sabi niya na, mo, di ba, sabi niya, kung hindi mo pala gusto yung ginagawa mo, ba't mo sinisira, ba't mo ako sinisiraan, puta, o yeah, yun yun ha. Yun yung sinabi kasi, di ba? Pero hindi malinaw sa akin yun. Ano po? Samantala, di ba? Para kaya maintindihan dapat, ano? Yung pinanggalingan nung video na yan, kung talagang nais po, ano? Ng prosecution na maliwanagan, yan ang kanilang interes. Ang interes nila ay basta kailangan ma-impeach ka, tapos. Kaya nga meron din sa hanay ng Senado, no, yung mga senator judge, no, tulad po nila Senator Lacson, no, o si Senator Erwin Tulfo ba yan, o si Rafi Tulfo na nagkwe-question, ano, maging yata si Pangilinan, ano, ay nagkwe-question patungkol doon po doon sa threshold, ano po, na 2/3 pa rin ay kabilang by 16 at 24 pa rin ba ang pagbibilangan. Mabuti sa unang pagdinig pa lang ng presiding officer Escudero, kanyang niliwanag yan. No? Pero mukhang tatalakayin pa ata nila yan, pag-uusapan pa ata nila yan. No? Kaya nga maalala nyo nung pagdinig po kahapon lamang, tumindig po talaga itong si Senator Alan Peter Cayetano para sabihin na ano ba nangyayari. Ilan na lang tayo dito, babawasan lahat, parang pabawas ng pabawas, no? At yun nga yung sinabi niya na siya iimbestigahan daw, no? Bakit biglang magsasabi ng ganyan ang NBI director, dahil ba pinalagan daw siya ni Senator Alan Peter Cayetano at sinisingil dun sa kanyang utang na ipadadala yung kopya ng warrant of arrest ng ICC, di ba? Na hanggang ngayon pala, di pa niya dinadala. At yung report, no, kung ano ang ginawa ni Director Malvin Matibag doon sa mga tauhan niya ng NBI na nanggulpe sa Sergeant at Arms ng Senado. 'Di ba? So malamang, no, matatanong 'yan sa Lunes, kaya abangan po natin 'yan, ha. Dahil tiyak na matatanong siya patungkol diyan, tingnan natin kung anong kanyang isasagot. Kaya siguro biglang ambush interview sinabi niya na mukhang iimbestigahan ulit yung pong Athletes Village diyan na nangyari na ginawa mga infrastruktura para sa 2019, no, SEA Games, di po ba? SEA Games na naghakot pala tayo talaga ng medalya, overall champion pala ang Pilipinas, no, tulad ng sinabi natin kahapon, ito pong mga tinatawag na kwan na itong mga infrastruktura na ginawa para po dyan sa training ng ating mga atleta, talagang sadyang nagbunga po, no? Nagbunga po talaga ng tinatawag ng paghahapot natin ng mga medalya. So ibig sabihin, 'di ba, hindi napunta sa wala yung investment na 'yan. At saka alam niyo nung iniimbestigahan nga 'yan dati sa Senado, ako'y nag-iisip lamang dahil obligasyon talaga ng gobyerno na mag-develop po ng mahusay na sports program para sa ating mga kabataan. Di po ba? Kasi tayo ay lumalahok sa mga patimpalak, sa ibang kasama ang mga ibang bansa. Di po ba? Pero parabagang hindi tayo gumagawa ng paraan para gumaling naman ang ating mga atleta. Parang hindi tayo seryoso. Di ba? Parang ganon. Obligasyon ng gobyerno 'yan, no, yung tayo ay mag-engage, no, dahil ang sports camaraderie 'yan among countries, no, dahil kahit nga may digmaan noon, 'di ba, nagkaroon ng Olympic 'di ba, so ibig sabihin doon po nagkakaroon ng pagkakaisa ang mga bansa, 'di ba,
Ngayon, kung tayo eh, sumasali naman talaga sa mga ganyan, na mga patimpalak, or mga contest, o mga sports contest, eh bakit di natin ibigay yung ating, ano, yung ating best, di ba? Naturingan pa naman, magagaling ang mga Pilipino. Hindi nyo ba napansin? Ang Manny Pacquiao, wala hong atang bansa ang di nakakakilala kay People's Champ, Manny Pacquiao. Kaya pride yan ng Pilipinas, di ba? At ngayon, itong si Alex Ayala, oh, di ba? Nakita pala yata sila na ng Pangulong Marcos sa palasyo, di ba? Ginawaran siya ng kwan, ng plaque, no? Para bilang recognition. Eh, parang overall, number 28 na pala sa world, no? Sa buong mundo, number 28 ang ranking nitong si Alex Ayala. Oh, sabagay, hindi nalalayo ang Pangulong Marcos dahil siya ay negative 27. Di ba? Negative, hindi. Di ba? So, di ba? 27, 28 eh. Pero wala pa po. Negative naman. Ano po? So, hindi siya nalalayo. Torny ba? Pero yun po yun, hindi ko lang sabihin. 28 si Alex Ayala, siya 27. Pero may gitla doon sa gilid. Negative. Ayan. So lumalabas po, no, na yung pag-iimbestiga na yan, na pinuno nga ni Senator Alan Peter kayo paano kahapon sa pagdinig, di ba? Alam niyo po ba kanina sa press ko, natalakay po yan, no? At saan ba nahuhuli ang isda? Sa bibig, di ba? No? Eh kanina, natanong po yan, ano, kay Jose Claire Castro. Ano daw po masasabi ng palasyo patungkol sa pag-iimbestiga dito sa Olympic Village, yung mga struktura na yan, mga ganyan, ng NBI, di po ba? Sinagot nila na kung gusto nilang imbestigahan yan, no? Kung trabaho nilang imbestigahan yan, eh nasa sa kanila, pwede naman nilang imbestigahan yan. Parang gano'n na sabi. Diba? O kaya lang, lalo na kung mayroon daw anomalya, parang gano'n, ano, nagpapalutang na, ng bahid anomalya. Samantala, kung titingnan po natin, nung yung nagtanong ay nagtanong pabalik na siyempre si Alan Peter kay tanong imbestigahan, di ba? Pero di po ba ang punong abala sa paggagawa ng mga proyekto na yan, ng mga panahon na yan, bagamat si Alan Peter kay tanong ang chairman ng committee, ay si Secretary Vince Deason ang punong abala, di ba? Dahil siya po ang chairman ng BCDA, Basis Conversion Development Authority, tama? Apo, alam niyo po ba kung ano ang naging sagot? May handang sagot, ha? May handang sagot. Opo, itong si Jose Claire Castro, ano po? At ang kanyang sinabi ay, sabi niya ay naimbestigahan na daw po po no? Naimbestigahan na daw po itong si Secretary Vince Deason patungkol diyan sa mga usapin patungkol dito sa mga infrastruktura ng dito sa sinasabing Athletes Village. Okay, so meaning kung naimbestigahan na naman siya, de parang lumalabas si Juan, parang sinasabing si Secretary Vince Deason is now parang off the hook, di ba? Kasi parang naimbestigahan naman daw siya noon. So parang bagang sabi ni Director Melvin Matibag, eh ang Public Works Secretary, ha, Vince Deason will only be called to give enlightenment. Ha? Eh siya nga ang punong abala. Siya po ang head ng pagpapatayo ng mga infrastruktura na yan. Ano po? Na kasalukuyan DPWH Secretary ngayon. Ano? Dahil siya nga ang chairman ng Basis Conversion Development Authority o BCDA noong panahon na yan. At sabi nitong si Melvin Matibag, patawagin lamang daw si Vince Deason to give enlightenment. Saan na ba naman nakakita about the issue surrounding the New Clark City Sports Complex in Tarlac built in time for the 2019 SEA Games, no? So yan, siya nga ang chief ng Basis Conversion Development Authority, si Vince Deason, when the agency entered into a joint venture agreement with MTD Capital Berhad
to develop New Clark City Phase 1A, which included the construction of the sports complex. Diba? So the palace already says that complaint against Dizon before the ombudsman well already dismissed in 2021. Eh kung dismissed naman na pala, eh siya ang pangunahing abala, punong abala na nagpatayo niyan. Tama? Siya lahat ang nakakaalam ng anuman na nangyari dyan. Eh dinismiss na ng ombudsman nung ito'y imbestigahan. So bakit naman sasabihin na itong si Director Melvin Matibag na iimbestigan si Alan Peter Cayetano, eh dati ano lang siya noon bilang DFA head. Dahil siyempre may mga ibang bansang kasama dyan eh, di ba? Siya lang ang nanguna o bilang head ng ano ng project no ng committee. Pero yung gumawa ng mga istruktura na yan dahil diyan gagawin sa Clark eh yan po yung kasakop ng Business Conversion Development Authority eh pinangunahan po yan ng kasalukuyang DPWH Secretary Vince Dizon. So kung naabswelto na yan ng Ombudsman 2021 pa lamang, paano naman maghahanap ng kung anong investigasyon itong si Director Melvin Matibag, di ba? At kung tutuusin, tinalagan po yan ha, ni DPWH Vince, Secretary Vince Dizon. Ano? Pumalag siya sa pagbuhay ng issue ng 2019 SEA Games. Kasi nga, pinagdaanan niya at naimbestigahan na siya patungkol dyan, di po ba? Samantala, ano ba ang sinabi ni Senator Alan Peter Cayetano? Ha? Ang sabi niya sa NBI, sa DOJ, pati sa palasyo, ha? Aatin-atin lang kanya ito pero hindi kayo halata, ha? Slight lang. Yan ang sabi ni Senator Alan, ano? Dahil ang sabi niya, ano po, ay siya ay nagsilbi lamang bilang Southeast Asian Games Organizing Committee. Siya po bilang DFA secretary noon, ano po? So naghamon siya, sabi niya, ganito na lang, no? Sige, imbisigahan natin ulit itong Southeast Asian Games noong 2019. Anong 20, tama, no? Imbisigahan natin yan. Kaya lang, no? Sabi niya, imbisigahan nyo ang Southeast Asian Games of 2019. Tapos ako naman, ha? Sampu ng aming mga kasama na ngayon ay nasa minority, iimbestigahan naman namin ang flood control, ano, deal? Diba, ano po? Naalala ko tuloy yung palabas dati. Ha? Yung may mga maleta. May mga maleta rin yun. Naalala niyo yun? May mga babae na nakatayo sa harapan ng contestant. Diba? Maraming babae yun eh, diba? Na nakatayo sa harapan. Tapos may kanya-kanya maletang hawak. No? Tapos may number yung maleta. Pipili ka, di ba? Pipili ka, tama ba? Tapos pag nakuha mo yon, uhulaan mo kung magkano yung halaga nun. Parang ganun yata yung laro nun, eh, no? Tapos tatanungin ka, deal or no deal? yun, di ba? Deal or no deal? Parang English lang ng pera o bayong. Sa Tagalog, pera o bayong, di ba ba? Ano? Pambirang buhay yan. Ngayon eh, maletang, dami. Siguro tumibati ba ang mga nagpuproduce ng maleta, no? Ang pinakamalaki sigurong order sa Pilipinas. Di ba, no? Siguro gulat na gulat yung mga gumagawa ng maleta. Ba, ang lakas umorder sa Pilipinas ng maleta. Bakit kaya? Kaya nung lumabas po itong 18 Marines, ano? Nalaman na nila, ah, kaya pala. kaya pala, sabing ganun siguro, no? So, ayun na. Kanina, nag-vlog po si Senator Alan Peter Cayetano. At sabi nga siya, no? Di kayo masyadong halata, ah. Sabi niya, ang NBI, ang Palacio, sabi niya, ang DOJ, hindi kayo masyadong halata, no? Slight lang, konti lang. O, imbisigahan nyo, ganito na lang. Imbisigahan nyo, sige, imbisigahan nyo kanya ang Southeast Asian Games on 2019. Kami naman, sabi niya, kami naman sa minority, ay iimbisigahan namin ang flood control anomalies. Deal? Deal po ba? Deal or no deal, di ba?
Iba pa po yung call a friend, ano? Di ba? Who wants to be a millionaire naman yon, di ba? Kung nakakapanood kayo ng game show, nakatutuwa rin kasi, di ba? Merong isang game show, eh, meron kang pwedeng mga gamitin, ano? Kung di mo masagot yung mga tanong, isa dun ay call a friend, di ba? Na? Call a friend. Yun po siya. So, ang hirap lang dyan, pag ikaw ang naupo dun at natanong ka, ilan ang halaga ng maletang na-deliver sa'yo? Teka, can I call a friend na, di ba? Hindi namin habilang, eh, parang ganun. Can I call a friend? Pwede ba yun, di ba? Sa totoo lang. Eh, nung pong mga, ngayon, kasalukuyang Senate leadership, ano? Di, nakatuon na nakatuon dito sa flood control. 25 million per day ang ginagastos niya, na. Oh, eh, nakaka-apat na araw na sila. Tama ba? Hindi lang apat, eh. Parang anim na, di ba? Kasi tatlong araw ng isang linggo, tatlong araw ngayon linggo nito, anim na nga. Di ba? Anim na. Oh, 25 million yung kada hearing. Ang atin lang naman, kasi kada isang araw daw, sa kanila na rin ang galing yan, di ba? Kaila Senator Lacson. Araw-araw daw, ang operation expenses ng Senado, 25 million. Kaya pag hindi siya nagtatrabaho, nako, nako, konsensya raw sila. Di ba? Di ba? Parang hindi namin nagampanan 25 million per day, di ba? Pero nung sila ang ayaw, nung sila ang ayaw magkaroon ng investigasyon sa flood control, hindi siya na konsensya. Hindi siya na konsensya, di ba? At ngayon, halimbawa na lang, ano po, 25 million per day yun, eh, di ba? Ano oras ba ang hearing ng impeachment? Di ba? Iyan, eh, alas dos nagsisimula ng hapon. O eh, ano ba namang alas 9 o alas 10 ng umaga hanggang alas 11 o alas 12 ng tanghali? Eh, dun tayo sa flood control. Di ba? Sana man lang, ano, para patas. Kasi bakit itong impeachment na to, ako tutuusin nga sa Lunes, yun na po ang huling testigo nila sa Article 4, di ba? Article 4, ano, yun po yung grave threat at saka yung pong sinasabing inciting to sedition, no? Eh, pagdating ng Martes, lilipat na sila sa Article 1. Yan daw po yung confidential funds. Di ba? Yan na daw po yan. Tama? O eh, yun naman ang punot dulo ng dahilan ng kanilang investigasyon. O edi, bakit ang flood control anomalies? Di sila interesado. Di ba? Yun po ang talaga pong kwan, eh. Hindi natin mapagtugma, eh. Kasi kung nag-iimbestiga po tayo sa corruption, eh kahit sino po, di ba? Kahit sino po ang masangkot, no? At kung lalo na, kung mas grabe pa, kung kongresista, kontraktor din, di ba? Kongresista na kontraktor pa, mas malala yan, di po ba? Kaya yan mga bagay na yan, maatin niyong hindi niyo pinapansin. At nung isang kapanalig niyo sa kongreso na nag-iingay, na nagmi-miaw-miaw-miaw-miaw doon patungkol sa korupsyon ng kanya mga kasamaan sa kongreso, nung hindi nyo mapatigil, pinasuspindin nyo, eh, no? Pero nung hindi nyo mapatigil, pinatanggal nyo. Saan ka ba naman nakakita? Di ba, no? O, eh, di ba? Kumbaga, dati, ano ba ginagawa ni Congressman Miaw? Di ba? O, ano ba sinasabi niya ni Congressman Barsaga? Kiko Barsaga, eh, di ba, patungkol doon sa kongreso, ah, tinawag niyang crocodile farm, di po ba? Oh, eh, nasasaktan pala sila pagka ganyan. Opo. Kaya lang, komo sila ay nasasaktan, imbis na ang dating sa kanila ay magbago na tayo dahil hindi tayo dapat tinatawag na mga buwaya, no? Ay, ang balik sa kanila ay hindi ganyan, no? Kapwa nila kongresista yan, ha? Dapat yan, eh, nirerespeto nila. Yan ang opinion niya. Diba? Ba't si Egay Irise? Diba? Ganun din naman. Oh, sinasabi niyan direktamente, no? Na itong kongresong ito, marami ang mga pinalalagpas na issue ng korupsyon. Bakit hindi natin harapin at magkaroon tayo ng investigasyon? O, ano nangyari? Fall on deaf ears din. Ibig sabihin, para nagtengang kawali lamang ang kanyang mga kasamahan,
pero hindi nila kaya si Egay Erice, no? Na hindi man lang nila masampahan ang ethics complaint, di ba? Pero yung batang kongresista, kung mabata ang tingin nila, di ba? Eh kinakayan-kayanan nila. Dapat nga't mahiya sila sa mga balat nila. Di ba? Bakit? Eh ito'y bata. Buti pa itong bata marunong mag-isip ng ganyan. Di ba? Marunong mag-isip na papano na parang hindi yata na tama ang nangyayari dito. Naghahanap tayo ng accountability, sarili natin dito, hindi natin ma-account. Di po ba? So, na hindi nila mapigilan yung bata, ano nangyari? Sinuspinde. Matapos isuspinde, pagbalik niya, pinagkaisahan ng tanggalin sa kanakakita. Pinagkaitan yung kanyang distrito. Ha? Pinagkaitan ng kanyang distrito dyan sa Cavite na binoto siya para maging kongresista nila. No? Eh, ginagawa lang naman niya ang trabaho niya. Kapares din po. Yung trabaho niya, eh, kaugnayan din po nung pagko-call out ng korupsyon. Eh, hindi naman pwede ang kino-call out ng korupsyon. Eh, kahit na kasama na niya diyan sa kanyang kapulungan, eh hindi niya tatawagin, hindi niya sasabihan na may mga kasamahan tayo dito, contractor, di ba? Kagaya ng sinasabi ni Congressman Leandro Libiste, di po ba? O yan po ang mga tama. Hindi yun naman po pwede na hahayaan natin, na kapwa natin kasamahan, na sakpulungan, yung pang hindi madala sa ethics complaint, hindi madala sa Committee on Ethics. Tama ba yan? E di ba ang mga dinadala doon sa Committee on Ethics, dahil kayo eh bilang isang mambabatas, inaasahan sa inyong isang yung tinatawag eh, yung pang pamantayan, ano po? Dahil kayo eh hinalal eh, di ba? O numero uno dyan eh, hindi kayo dapat mangurap. Di po ba? O kaya pag may ganyan mga usapin, sa ibang bansa, nag-resign. Diba? Ang isang mambabatas na maulinigan lamang na may sangkot sa anumang uri ng korupsyon, nagbibitiw. Diba? Sa kanilang tungkulin. Diba? Di, may iba, mas malala. Sa Japan, naghaharakiri pa. Oh. Diba? E dito, pakapalan talaga eh. No? Literal na talagang kwan eh. Talagang pinatutunayan nila, makapal ang balat eh, no? Di ba ang balat ng buhaya makapal talaga? Parang literal na pinatutunayan nila, eh ano ngayon? Parang ganun eh, di ba? Kaya nga nauso ang Nepo Baby eh, di ba? Hindi pa alam ng ating mga kababayan, Nepo Baby yan, anak ng politiko yan, anak yan ng government official, anak yan ng taga-customs. Hindi pa natin alam, natutuwa pa yung mga kababayan natin kanonood sa kanila, as kanilang dini-display yung kanilang pagkamahal-mahal na mga sasakyan, ang mga ari-arian nila, bahay nila, no? Parang clubhouse na, laki, di ba? Pati po yung kanilang mga kagamitan, Diyos ko, yung damit lang, magkano ang isang damit? 100,000 mahigit, damit pa lang. Ha? Tapos yung mga bag nila na mukhang mga gamit, relo, bag, at alahas, no? Eh, kakainan sa restaurant, magkano ang binabayad, di ba? Eh, Nepo Baby nga, no, hindi pa uso yan, ano, hindi ho nakikita ng taong bayan, ang dami pa nilang mga views, pinanonood sila. Aba, no, nagkaroon po ng flood control, anomalies. At dun ho nalaman ng taong bayan, Diyos ko, kaya pala ganyan kayo gumasta. Eh, pera pala namin yan, di ba? Kaya pala, eh, pera pala namin yan. Ano nangyari? Abay, nag-deactivate ng account isa-isa. Di ba? Lahat sila biglang nawala sa social media, ano po? Diba? May iba na-depress pa daw, diba? May mga ganon eh, diba? Samantala, kagaya ngayon, no? May usapin na naman, ha? Dahil tayo ay napunta doon sa mga Nepo Baby, yung iba naman, yung mga artista rin, ano? Na nag-flo-flaunt ng kanilang yaman, no? Pero ang mahirap pag ang asawa mo ay senador. Parang mahirap ipaliwanag, di po ba? Tapos ngayon, eh, wala masyadong proyekto, pero ang mamahal ng mga gamit, di ba? So parang ang hirap i-reconcile. Tapos malalaman mo ba ng huli, aba, kaya pala. Di ba di umano na involved din at may mga kaso nga, pero ngayon, eh, wala na. Isa-isa na nawawala yung mga kaso kasi bumaligtad siya. Di ba? No? Ay, nako. Naalala nyo pa, ito pong isa sa mga pagdinig dyan sa impeachment.
parang kundi ako nagkakamali kahapon, hindi, nung isang araw ito, Martes, no? Inamin ni Robin Padilla na siya'y komunista. Diba? Inamin niya, no? Para sa kaalaman ng lahat, ako po'y isang komunista, no? Ngayon, marami nag-react, lalo na sa mga Dilawan, Tinglawan, ano po. Eh, sinasabi, ba't di nyo nire-red tag si Robin? Ba't daw hindi nire-red tag? Lalo na ng NTF-ELCAC, o National Task Force to End Local Communist Armed Conflict, si Robin Padilla, no? Well, ang kaibahan po kasi ganito. Ang komunista po, o ang communist, o communism, hindi ho yan per se bawal. Kasi kung yan ang paniniwala mo, kumbaga, parang ikaw ay naniniwala sa democratic society, o ikaw isa naman naniniwala sa, isa, alimbawa, democratic form of government. Yung isa naman ay communism, malimbawa po, no? Alimbawa, gusto mo yung pamamalakad sa China, dahil communist country sila, pero bumilib ka sa kaayusan nila, yung kanila mga pulisya, 'di ba? At yung mga corrupt doon talagang pinaparing squad, 'di ba? Binibigte, pinaparing squad. Ibig sabihin, ha, kahit gaano kataas ang posisyon, ha, ng opisyal, ha, kung halimbawa lang, no, kung kayo ay naniniwala na dapat hindi lang ikaw ang may yaman, dapat pantay-pantay ang yaman, parang ganun, ano, nasa sa'yo yun, no? Malaya mong pwedeng paniwalaan yan, at kung yan ang nais mo, walang makapagtitigil at walang bawal dyan. Dahil wala ka namang inaaragrabyadong tao. May sinasaktan ka ba? Ha? Ikaw ba ay nagplaplan ng magpasabog ng kung ano mang lugar? Ha? O magpapatay ng kung sino man tao? Wala naman eh, di ba? O ikaw ba ay merong mga tinatawag na yung pang sinasabing paghihingi ng mga ng pera sa mga negosyante bilang revolutionary tax, ha? O kung wala namang ganyang kaaktibidad, walang masama maging komunista kasi ito ay isang paniniwala, di po ba? O yung mga nire-red tag po, eh yun po yung mga terorista. Hindi yung sila komunista lang, terorista po kasi engaged sila sa mga terroristic activity. 'Di ba? Ang CPP, NPA, NDF po, no? Na ang armed group niya na yung NPA, 'di po ba? So lahat 'yan diniklara na po hindi lang ng Philippine government, maging sa ibang mga bansa, sa United Nations, pati po ang bansang Amerika, ang China, ang Canada, diniklara po 'yan bilang terrorist organization. 'Di ba? Kaya nga nung ang NTFLCAC ay binuo, at lalo na po yung pong sinasabi nating batas, no, patungkol po sa paggapi ng insurgencies ng ating bayan, ano, yung pong nagkakaroon na po ng misleading at kalituhan ang taong bayan ng differentiation o pagkakaiba ng aktivista, no, activist sa rebel or sa isang ano, rebelde. Aktivista ka ba o rebelde? 'Di ba? Hindi na ho mapag nalilito ng taong bayan, no? Sa panig nila, hinahanay nila ang sarili nila bilang aktivista. Pero mga ginagawa nila sa ating bayan ay terroristic activities. Ang masaklap pa nga nung pinagtibay po ang anti-terrorism law ng Administrasyon Duterte, kaya galit-galit yan sa mga Duterte. Bakit? Kasi yung mga pondo nila, no, may mga underground movement sila, pero meron din po silang mga tinatawag na organized din na mga non-government groups, no po, na nag-ooperate bilang mga cause-oriented group ng kung ano-ano, tapos nagsusulisit po ng mga pondo sa ibang mga bansa, no? Akala naman ng mga taga-ibang bansa, ito ay mga cause-oriented groups lamang. Pero hindi po. Kaparte po sila ng mga underground movement netong CPP, NPA, NDF na deklarado pong terrorist. Diba? Magkaiba po yan. Kaya kung titingnan po natin sa antas ng pagkakaiba ng sinasabing bakit hindi ni red tag si Robin Padilla, eh iba po yung kanyang paniniwalang komunismo. Magkaiba po yon. Dito sa hanay ng
gustong maging komunista, pero ang totoong gawi ay pagiging terorista. Magkaibang magkaiba po. Di ba? Kaya nung ginawa po yung pinagtibay po yung anti-terrorism law, at dahil na rin po sa paghigpit, no, ng batas na yan, eh kung ikaw ay contributor o nagbibigay ng pondo, halimbawa, nagdo-donate, no, sa ganitong mga grupo na kaalyado ng mga underground movement, pati ikaw, madadamay ka, pwede kang kasuhan ng gobyerno dahil nga sa anti-terrorism law. Di po ba? O, eh, paano bang, ano ba ang kaibahan nun nung pumapalagay itong artista na si Angel Locsin? Ha? Na parabagang ang dating, hindi siya parabagang pinagtanggol ni Robin Padilla o tahimik si Robin Padilla nung panahon na niregtag daw siya. Di ba? Si Angel Locsin, no? Eh, malaki naman po ang kaibahan ano, ni Angel Locsin nung siya po'y pinaalalahanan, no? Hindi naman siya direct ang tinirentag eh. Dahil siya ay kamag-anakan po, di po ba? Na, maliwanag, no? Ng mga grupo na involved dito sa terorismo. Di ba? Kaya ang kaibahan lamang, napakalayo. Di ba? Napakalayo po nung comparison na yan. Ano? Kung maaalala ko, parang pamangkin, parang tsahin siya ni Nery Colmenares. Di ba? Itong si Angel Locsin. Ano po? At parang nabasa ko pa dito kay... sino ba ito? Kay... kay Yusek Lorraine Badoy, ano? Na parang ang pagkakaiba pa po ata nun, no? Napin ko lang po ah. Ang pagkakaiba po ata nun ay yung pong si Robin Padilla nga, ang komunism na kanyang pinaniniwalaan, na pagkakaiba ay ganito. Ano po? Yung sinasabi po ni Yusek Lorraine Badoy, ano po? Tingnan lang natin saglit ha, kasi baka mawala tayo eh. Mabuti na yung may pinanggalingan yung ating binabanggit. Ano po? Dahil ang sabi dito, ay nung panahon na si General saglit lang ha, ayan, para sigurado po tayo ha, ayan, ano po, Parlade, naalala ko na si General Parlade, ano po, nang dati ay parabagang binalaan at winarningan, ano po, etong si, ayan, ano sabi, ano, na si General Parlade dati ang nag-message sa kanya, no, na yan daw pong mga sinasabing communist na parang related sa kanya, ano po, eh dapat eh pagkaingatan niya, na dahil siya sikat na artista noong mga panahon na yun, eh, di ba? So para bagang ang sinasabi ay hindi dapat na ikaw mismo ay hindi mo alam kung ang iyong kamag-anak o anuman ay may patungkol na kaugnayan sa mga komunista, di ba? No, kasi pagka ganyan, eh doon papasok po sa punto na 'yon na para bagang baka ikaw ay inadvertently, sa hindi sinasadya, na hindi mo alam ikaw ay uma-attend na sa training ng mga NPA, nagle-lecture ka doon, ganyan, ano. Parabagang hindi dapat na ikaw ay nakikita sa mga lugar na yan. Yun lang naman ang parang babala sa kanya ng mga panahon na yan, ano. Kaya may punto naman dahil yan eh, talagang official na deklaradong communist na ano, terrorist, hindi lang communist, kundi terrorist, di ba? So ang pagiging communist, kaya nga 'di ba, meron tayong mga congressman na mga nananalo pa rin diyan sa kongreso sa kabila ng kanilang hanay ng paniniwala ay pagiging komunista, hindi naman nila tinatago 'yon kasi iba naman yung paniniwala na 'yan sa aktibong pagsali mismo sa mga grupo na tinagurian terorista.
Di ba? Oh, kaya yan nga yung ating mga binabanggit na ganyan. Ano po? Ayan, ano po? Ayan. Tapos sasabihin pa rito, no? Parang may kapatid ata siya na umanib sa NPA dati. Kundi ako nagkakamali. Di ba? Oo, no? Kaya yun po mabigat, no? Na nakaibahan. Hindi po kagaya nung sinabi ni Robin Padilla na paniniwala niya, wala pong kwan yun. Wala pong pinagkaiba. Ika nga. Ano po? Kaya sa totoo lang, ito po isa na naman pong diversion, no? Pag nagkataon. Ano po? Kaya hindi na natin ito papatulan pa. Di ba? Samantala, ito may nakita po ako. Oh, agad-agad na to. Bago lang po ito. Dahil ipinose po, no? Ni Ma'am Cora Guidote, po, ang sabi niya rito ay defying gravity. Ha? Lalong manggigigil ang Malacanang at ang prosecutors niyan. Bakit? Dahil ayon sa SWS survey ng June 20 to 29 ng 2026, ito lang po yan, net satisfaction rating ng pangalawang Pangulo Inday Sara ay plus 31 lang naman. Aba, eh, parang lumalabas, no? Pwede talaga silang magsiso ng ating Pangulo, no? Ang pangalawang Pangulo at ang Pangulo ay sasakay sa siso. Sino sa inyo hindi nakasakay ng siso? Siyempre, nung bata tayo, di ba? Ang siso, akyat, baba, di ba? Aakyat, bababa. So, tama lang, no? Yung isa ay positive 31, yung isa ay negative 27. Parang ganun lang. Siso lang ang dating, di po ba? Ayan. Samantala, ah. Ayan, ako, bago pa po tayo tuluyan na maubusan ng oras, no? Dahil yung mga nabasa ko kanina ay kapiraso pa lang, eh. Di po ba? So maraming salamat at magandang gabi po, ah. Dito po ulit, Ate Mergie Como naman ng Hong Kong. Maraming salamat. Magandang gabi po. Yan, si Ate Kimura Dolores at kay Ate Delia Maing ng Japan. Arigato gozaimasu po sa inyo. Salamat po talaga. Si Kuya Rick Orasyon, magandang gabi po. Yan, magandang gabi rin po sa iyo, Kuya Rick. Si Kuya Jaime Samoya Bernante, gandang gabi po. Ah, tropang kakampi, tropang kabandido. Ayan, salamat po Kuya Jaime Samoya Bernante. Si Kuya Boy Deltran, ayan, magandang gabi po. Si Kuya George Raval, magandang gabi rin. Si Ate Sanso Ilorde, magandang gabi rin po. Ingat din po kayo lagi. Opo, ako, ingat din po ako lagi. Pero sabi ko nga, hindi naman pwedeng sa panahon ngayon, iilan lang po ang nagsasabi ng katotohanan. Abe, at nakikita na po natin yung mga panggigipit kaliwat kanan, hindi yung tayo dapat matakot o magpaduwag. Di po ba? Opo, hindi po dapat ganyan. Ano po? At yan, maraming salamat Kuya Joe Guevara, si Kuya Boyet Paraabras, magandang gabi mga kakampi, tiis na lang bayan, hindi natin kaya ang gobyerno ng bangag, mala, demonyo, hawak nila lahat. Opo, hawak talaga nila lahat, di ba? Kaya nga, kita nyo ang ating pangalawang Pangulo, kahit sa dami na naguudyok sa kanya, sige, pangunahan mo na. Eh, kita mo, hindi maibalik sa kanya ngayon. Yung grave threat, di ba? Napanood niyo yung hearing, no? Na binabalik sa kanya dahil siya nga naman ang second in line. So yung interest niya na pumalit, di ba? Makikita. Eh wala nga ganong pagkilos. In fact, sinabi pa niya, ay hindi ko gagawin yan. Di ba? Gusto ko kasi makita ng tao ha, kung gaano kawalang giya si BBM. Di ba? Yan ang sabi niya. Hindi ako may sabi noon. Si pangalawang Pangulo Inday Sara, inulit ko lang. Inulit ko lang, ha? Salamat po kay Ate Rosie Z, ha? Kuya Boyet, para Abra, salamat po, ha? Kaya bakit siya, ba't niya interesan yon, di po ba? Ate Torrens, si Ate Leti Frias, magandang gabi, sir. Ito lang po masasabi ko sa mga kritiko ng mga Duterte. Kidlatan na sana. Sila lalo na po sa Congress. Mapababae man o mapalalaki, lalo na si Listo. Tululaway. Buiset. Sabi niya. Sila. Talo na sila. Salamat po. God bless your program. Nako, salamat, Ate Leti Frias. Ha? Matagal-tagal kang nawala. Ha? Maraming salamat sa iyo, Ate Leti Frias. Si Ate Charito Cabrera Dayana, mukhang palaban si Senator Alan Peter Cayetano. Nagpatubo na ng balbas. Bumagay mukha siyang astig at palaban. Ay naman, oo, ganun talaga. Sabi nga niya, di ba? Patatakot ba ako? Nandito na ako? May choice ba ako para matakot? Hindi.
ilalaban ko na to, di ba? Sabi niya, ganun naman po talaga. Kahit si Mike Defensor, nakita niyo naman, di ba? Kaya yan ang ating dapat pong tingnan bilang mga inspirasyon. Ano po? Salamat, Ate Charito Cabrera Dayana, Kuya Arthur Buwado.

0: kay Christine. Akala ko baleta. Eh, di ba deal or no deal yun? Briefcase yun, ano? Oo. Pero parang maleta rin. Lumiit lang. Salamat ha, Kuya Arnel Quijada. Deal or no deal? Di ba yun yun eh? At saka si, ayan, Arnel, ano pa to? Kuya Arnel Quijada, ayan. Kung baligta rin ng mga loyalists yung mga pangyayari sa impeachment, parang akala mo totoo. Pero pag sinoplak mo, pameme. Eh talaga naman. Kaya paano may pagtatanggol ang kasinungalingan? Napakahirap, di po ba? Lalabas at lalabas, di ba? Ang katotohanan. Yan po yung sinasabi natin. Salamat ha, Kuya Arnel Quijada. At kaya nga, hindi nila may pagkakala kasi live ginagawa ang pagdinig, di ba? Kuya Sunny Ray, magandang gabi po. Ayan, ako, naubusan na tayo ng oras. Kay bilis talaga. Nako, naubusan na po talaga tayo ng oras. Pero syempre, maraming salamat sa inyo lahat. At Ilus Papa, magandang gabi po. At maraming salamat. Pero di bale, magkikita pa rin po tayo bukas sa kaparehong oras. Ha? Alas 6 hanggang alas 8 ng gabi. Dito lang po yan sa nag-iisang Radyo Bandido, ang DZRJ 810 AM. Kumari lamang po ay pakilike, pakishare at pakisubscribe po sa aming Facebook account, sa aming YouTube channel. Hanapin lamang po ang DZRJ 810 AM Radyo Bandido. Pakihit o pakipindot po notification bell para updated kayo sa mga totoo at mga tamang balita. Dito lang po sa inyong programa at syempre sa aming istasyon.
1: You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders. Radyo Bandido 810 AM. Radyo Bandido 810 AM.
0: Tayo ay Bong Mingning, Bong Giting at Bong Papa na lumabas sa daan ng tunay na pagbabag. At magagawa lamang po natin yan kung tayo ay sabay-sabay na maninindigan sa ating mga prinsipyo at disposisyon. Labanan ng mali at ipaglaban ang tama. Ako si Bernard Tan, ang kakampi sa katotohanan at kaparungan, ang kakampi ng mga OFWs. Dito sa kakampi, wala talagang kompromiso. Dala ko'y lumalaban para sa katotohanan, para sa katarungan, at para sa tama palagi. At yan ay tiyak na siguradong walang kompromiso. Dahil araw-araw akong lumalaban, kaya laban tayo mga kakampi. Laban sa tiwali, everyday. I fight.
2: Kakampi! Kakampi! Kakampi!

0: You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders.
1: Lalaki, ganito ka ba? Bigo na naman. Eto, para sa'yo. Bagsik to. Bravo Dietary Supplement for Men. Masarap ang buhay. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo! Ang bagsik mo! Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Radio Bandido, 810 AM.

0: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.
1: Ito po ang yung lingkod, Tita Carmen Ignacio, na nagaanyaya sa lahat na panoorin, pakinggan ng ating palatuntunang pulso ng sambayanan. Palatuntunan po ninyo, palatuntunan nating lahat, kaya malaya kayo na makapagahayag po ng inyong mga opinion, reaksyon sa mga isyung ating tinatalakay. Lahat po ng ating mga issue na tinatalakay ay para po sa bayan at para sa kapakanan ng mamamayang Pilipino. Dito po sa Himpilang Radyo Bandido TV, DCRJ 810 AM. Marami pong salamat!
2: Watch and listen to Pulso ng Sambayanan, Monday to Friday from 6 a.m. to 8 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.

Isang mapayapa at mabiyayang araw po ng Biyernes. Thanks, it's Friday. Para doon sa mga magigig, mga kaibigan, Biyernes, ano ha? Araw po yan ang gig ng mga Gen Z. Ha? Karamihan sa mga lumalabas sa gabi ay mga Gen Z. Ha? Yung mga senior ay pupunta yan sa Bistro RJ. Ha? Dahil ito yung Biyernes, eh, meron pong ballroom dancing, ha? Diyan sa RJ Dusit Hotel. Ayan. Eh, gusto ko sana makapunta eh. Pero medyo, alam mo na, masakit na balak ang lola. Okay. Isang mapayapa at mabiyayang araw po ng Biyernes ang ating pagbati sa lahat ng ating mga kababayan sa Luzon, Visayas, at syempre

0: national or presidential election. Kaya kailangan malakas malusog po tayo ha, at iboto natin ang tamang mga tao karapat dapat na ilukluk sa posisyon. So, Don Pepot, magandang morning.
1: Good morning po, Tita Carmen. Good morning po sa inyo lahat. Sama-sama pa rin po tayo hanggang mamayang alas 8 ng umaga.
0: Yes. At ang issue, siyempre, yung pong sinasabi na si Senator o Senator Judge Alan Peter Cayetano ay iimbestigahan di umano ayon kay Director Marites Malibag, ha? Oh, dahil daw po mga kaibigan doon sa Asia 2019 SEA Games, ha, na ayon naman sa ating magiting na Senador Cayetano, eh yun daw po ang pinaka maganda na SEA Games na nalika,
1: yes,
0: ha, naging matagumpay. At ito raw pong si DPWH Secretary Vince Dizon, ba siyempre kakwadra yan eh, ha?
1: Mm-hmm.
0: Ay tinabla mga kaibigan dahil di umano ito raw po ay naimbestigahan na at ito ay inabsuelto ni dating inabsuelto na po sa investigasyon doon po sa dating Base Conversion and Development Authority, BCDA.
1: Yeah.
0: At yan po ay sa allegation na anomalya. Ayan, mga kaibigan. Eh, bakit ganon? Si Senator Cayetano, tuloy ang investigasyon. Eh, ang sinasabi ni Senator Cayetano, Don Pepot, Don Redondino, ay si Senator Vince Dizon ang gumawa ng mga malalaking
1: infrastructure doon.
0: Infrastructure doon po sa SEA Games, di ba?
1: Mm-hmm.
0: O, pagkatapos inabsuelto, bakit siya? Siya lang yung namahala eh, di ba?
1: Mm-hmm. Eh, sabi hindi ko na-imbestiga nun dahil daw nilinis ka agad din. Inabsuelto rin agad
0: ni dating
1: Duterte.
0: Presidente. Yun ang iisipin ng taong bayan eh. Pagka marumi, masama, itatapon sa mga Duterte.
1: Mm-hmm.
0: Pagka magaling sa kanila, eh kaya kitang-kita ng tao yung ano eh, yung problema eh, di ba?
1: Yes.
0: Na kapag sila, okay. Kapag kakalaban sa politika o mga kritiko, hindi okay. Kulong, may kaso. Di ba?
1: Mm-hmm.
0: Yung po ngayon ang tila nakikita nating laro dito sa ating politika. Na ayong kay Cayetano, eh yan daw po ay isang mahalagang proseso na ginawa at proyekto na ginawa sa SEA Games, di ba?
1: Mm-hmm. Isang matagumpay.
0: Kaya bakit siya lang naman daw ang itinuturo? Bakit si Senator Cayetano lamang ang tila sinisingle out at lumalabas base sa isang pakikipanayam dito kay Marites Malibag, ha? Eh sinasabi niya na yun daw kay Senator Cayetano ang kailangan daw po ay apat para mabuo yung sinasabing 16 mismo, ha, sa bibig po ito ni Director Marites Malibag.
1: Melvin Matibag.
0: Ah, Melvin Matibag na ako, Melvin Matibag, ha? Eh sinasabi po niya na apat na lang ang kailangan para mabuo ang 16 na boto upang ma-impeach ang ating Vice Presidente. Kaya yung mga tanong na magaling ba ang depensa, magaling ba ang prosecution, wala pong bisa lahat yan eh. Dahil lalabas, ma-impeach pa rin sa utos ng kanyang boss, si Vice President Sara Duterte. Dahil sabi, utos ng boss, di ba? Sabi ni Senator Matibag na apat na lang ang kulang. Kaya kailangan

0: Di ba, nung una, yung mga bilyar. Eh, pero mukhang hindi naman lilipat eh. Ha?
1: Mukhang
0: Diba kung
1: hindi.
0: ang mga Cayetano, eh, ilalaban na lang daw eh. Di ba?
1: Yes.
0: Naku, ako rin naman ang nakatindig sa katayuan ng mga bilyar, ni Camille Bilyar o ni Pia Cayetano, ha? Na sinasabi naman itong dating Miss Universe, unang Miss Universe Gloria Diaz, dapat daw makulong naman itong si Pia Cayetano. Bakit naman? Ano naman ang kaugnayan sa iyo? Eh, biktima ka rin. Bakit? Hindi ka ba nagbabayad ng tax? Hindi ka ba nagbabayad ng buwis sa gobyerno, Gloria Diaz, para masabi mo na dapat makulong dahil madrama? Natural na ipagtanggol ang sarili.
1: Yes.
0: Sa alam niya na mga inaaligasyon o mga sinasabi na walang katotohanan. Natural lang na ipagtanggol mo ang sarili. Eh, yung mga sinungaling nga, nagsisinungaling, alam na natin na totoo kung sino-sino yung mga sangkot base sa mga ipinahayag ng 22 mga senador na ang may pinakamalaki pala na naninakaw, ha, ay itong si Trililing. Ha, lumalabas na isa palang magnanakaw din itong si Trililing. Pero kung magturo, akala mo rin naman ay isa sa mga napakalinis. Di ba?
1: Yes.
0: Oh, so yan mga kaibigan, ha, mismo sa bibig ni Matibag o ni Malibag, yung sinasabi na apat na lang ang kailangan para maimpeach ang ating Pangulo, ang ating Vice President, Sara Duterte. E apat, 2 bilyar, 2 ang Cayetano. E paano na yung Amy na dapat ay kasunod at si
1: Loren
0: Ligarda? Eh, para tayong si Madam Auring, nahulaan na natin, di ba? Mm. Sinabi na natin yan, nauna pa tayo sa kanila,
1: yeah,
0: na ang iimbestigahan, ang susungkitin ay ang magkapatid na Bilyar, magkapatid na Cayetano. So, apat agad.
1: Mm-hmm.
0: Oh, pero mukhang maninindigan itong mga Cayetano. At maging si Senator Mark Bilyar at si Camille Bilyar ay mukhang hindi rin
1: maninindigan na rin
0: madadala sa kanilang pananakot ng bubuli. Ha?
1: Mm-hmm.
0: Oh, so, patunayan. Yung mga bintang pa lang po yan. Wala pang katotohanan hanggat hindi dumaraan sa korte at korte ang nagsasabi na sila ay guilty sa mga ibinibintang sa kanila. Huwag po tayong maniniwala dahil yan po ay nananatiling hearsay o mga aligasyon lamang ng magkabilang kampo.
1: Yes.
0: Na ang pinag-aawayan ay yung katotohanan, na ang kabilang kampo ay ayaw malantad ang katotohanan, di ba?
1: Mm-hmm.
0: Dahil halos sangkot lahat, di ba? Diyan po sa malawakang malemaleta na idiniliber ng 18 plus 4 na dating mga sundalo na hinire ni dating Appropriation Committee Chairman Saldi Co. Diba?
1: Yes.
0: Kaya sinasabi nila hindi lamang yung mga dating sinabi, may dinagdag pa. Sinasabi na nakakuha daw itong si Kiko Pangilinan, Chis Escudero, at maging yung sinasabing mega star Sharon Cuneta ay tila nabigyan din daw di umano ng maleta. Hindi natin alam kung gaano katotoo yan. Kailangan magsuri muna tayo. At kung yung mga pahayag na yan, sabi nga, ay totoo. Bakit hindi dalhin sa korte?
1: Mm-hmm.
0: Bakit hindi sampahan ng kaso?
1: Yes.
0: Nang sa ganon ay magkaliwanagan na. Sapagkat matagal na pong naghihintay ang taong bayan na katotohanan ay malantad. Di ba? Katotohanan po ang kailangan nating ibigay sa taong bayan. Dahil hindi man kayo magsabi, alam na halos ng taong bayan eh. Dahil mismo si Appropriation Chairman Saldi Co ay nagsabi na eh na mas mataas sa kanya, may mas makapangyarihan. At maging itong tira nagdadrama na nagtuturuan na magkamag-anak o magpinsan na si Pangulong Bongbong Marcos Jr. at Romualdez na tila magkasama sa Singapore, na sinabi naman itong si Romualdez na ehekutibo, hindi ako ang may kasalanan, ehekutibo, dahil ang ehekutibo ang lumalagda gaa, mga kaibigan, para maging General Appropriation Act. At pagkatapos ito ay popondohan ng DBM sa pamumuno ni Secretary Amina Pangandaman, na bakit hindi rin nakakasuhan, bakit hindi rin iniimbitahan para maimbestigahan diyan sa Blue Ribbon Committee, at sa halip hininto pa ang pag-iimbestiga at ipinokus sa impeachment na wala namang kinalaman sa pagtugon sa mga problema ng taong bayan, problema natin sa West Philippine Sea. Na di umano, humihingi itong ating National Defense Secretary Gibo Chudoro ng 1 trilyon. Alam ba ni Secretary Gibo Chudoro ang 1 trilyon? Maraming bilang na mamamayang Pilipino, milyong Pilipino ang matutugunan ang tawag ng kalam ng sikmura. Diba? Kung sakali yan ay ilagay sa isang programa na tutugon sa pangangailangan ng taong bayan. Bagamat, hindi natin inalis na mahalaga rin na mapondohan ng mas malaki ang ating Armed Forces of the Philippines, dahil kailangan makabili rin tayo ng mga moderno na panlaban sa digma at any eventuality kung sakasakali na magkaroon ng pag-atake sa ating bansa, bunga ng pag-angkin sa West Philippine Sea, sa parte ng Batanes ngayon na inaangkin. Dati po Palawan lang, ngayon pati Batanes na. O kaya nga sinasabi natin, hindi kaya magkatotoo yung sinasabi na tayo ay magiging probinsya na ng China, pero naunahan na sila ng US, sapagkat ang US ay tila nakapagtayo na ng tila bases, na tila bases, di ba?
1: Yes.
0: Adyaan sa Clark Field, o di ba? So, yan po mga kaibigan, ang mga pangunahing problema na dapat sana ay tinutugunan, inuupuan ng ama ng bayan. Pero nasaan ngayon ang ama ng bayan? Hindi ba nagtungo sa Singapore na tila ngayon ng uwi o balik?
1: Apo.
0: Oh, yan mga kaibigan, sa oras ng pangangailangan, dapat kailangan ng presensya ng ama ng bayan. Bakit kung kailang kailangan ang presensya ng ating Pangulo, eh natataon naman o sadyang itinataon na lalabas ng bansa o para makakuha ng tinatawag na investor? Eh ano naman ang halaga ng investor? Eh katulad ng itatayo healthcare, hospital ng ano nga bang bansa? Yang ano, Singapore, di ba?
1: Opo.
0: Oh, eh tayo lang eh. Yung Philippine General Hospital na dati-dati ay may ayuda sa dating Pangulo Rodrigo Roa Duterte, 100 milyon. Ngayon, wala na. Kaya nga, naghihirap ang Philippine General Hospital dahil nga sa kawalan ng mga gamot, di ba? Gamot na iniimbak, binubulok sa halip na pakinabangan ng mamamayang Pilipino, lalo na yung may mga sakit na maluba tulad ng cancer, di ba?
1: Yes.
0: Oh, andun lang, binulok lang, di ba? Oh, ma-expire na mga kaibigan. Oh, so yan po ang mga nakikitang problema na hindi nila tinitignan at hindi pinag-uukulan ng pansin ang mga problema pambayan. At sa halip, labas dito, pasok dito, labas dito. Na wala namang naidaragdag nakaunlaran sa bansa. O, mga investor na sana kung makakuha ng isang investment o investor na maglalagay ng isang malaking pabrika, di ba? Para marami sa ating mga kababayan ang magkaroon ng trabaho. Yeah. Wala naman eh. Mga investment na puro lamang iilan ng makikinabang.
1: Yes.
0: At karaniwan sila-sila. Marami na ngayon nagtatanong, saan napunta? At sino-sino ang nasa loob ng Maharlika Investment? Ano, investment, di ba?
1: Investment fund. Mm.
0: Oh, investment fund. Ngayon, sino-sino ang mga nagpapatakbo at nasaan ang pera na kinuha sa DB, ano, sa Land Bank, SSS, GSIS, DBP. Di ba? Saan na napunta yung bilyong-bilyong piso na yan? Di ba? Wala na eh. Yung Maharlika Investment Fund, wala na. Na kung kaya nagkakaroon ngayon ng idea yung mga may hawak ng dokumento di umano na hindi natin alam din ito kung totoo o hindi dahil matagal na po ito eh. Ha? Matagal nang pinag-uusapan ito yung Wealth of Humanities, Don Redondino.
1: Opo, opo.
0: Na sinasabi, mayroong may hawak ng original na kopya. Meron naman may nagsasabi na wala yan. Di ba?
1: Yes.
0: O, pero bakit hindi hanapin kung totoo? Dahil baka iyon ay makatutulong sa pangkalahatan, hindi lamang sa Pilipinas. Dahil sinasabi, yan ay para sa buong mundo.
1: Yeah. Wealth of Humanities.
0: World Health, Wealth of Humanities. Yeah. O baka naman, minamanipula para sa iisang pamilya o sa iilang tao lamang mapunta at makinabang diyan sa sinasabing Wealth of Humanities. So napunta na tayo diyan, pero dito po sa sinasabi nga, babalik tayo dito na ayon kay Auntie Claire. Ha? Itong si Auntie Claire hindi pa nadadala eh, sige pa rin eh, pero wala po tayong magagawa dahil si Auntie Claire hindi naman po talaga spokesperson niyan. Yan po ay isang attack dog. Ha? She was trained as an attack dog, or she was hired as an attack dog. Diba? Oh, marami ang nagagalit, pero habang marami ang nagagalit, katulad dyan sa Canada, minura siya, pangit. Eh, ang ganda naman ni Auntie Claire.
1: Hindi niya matanggap yan.
0: Kung nakita na natin siya noon, mas gumanda at gumaganda ng gumaganda dahil tila di umano yumayaman ng yumayaman si Auntie Claire. Ganun talaga. Don Pepot, Don Redondino. Ah, kapag ikaw ay may pera, eh talaga naman maganda naman eh, may tsura naman eh. Kaya lang yung unang harap niya sa camera, hindi siya ganun. Diba?
1: Yes.
0: Eh ngayon, ang laki na ng pagbabago, mga kaibigan. Mm-hmm. Pero sabi nga, ang mahalaga, nagagampanan ni Auntie Claire ang kanyang trabaho sa kasalukuyang administrasyon.
1: Yes.
0: Yung ipagtanggol sa mga aligasyon, sa mga akusasyon. Diba? Pabulaanan ang mga lahat. Kahit ito ay totoo, pabubulaanan yan ni Auntie Claire. Yun ang kanyang trabaho eh. Eh si Chona Yu na ating tagapagbalita, honest to goodness, yung kanyang mga balita. Walang dagdag, walang kulang.
1: Ano balita sa wala kanyang?
0: At Chona Yu, sinasabi natin ay totoo lang. So, yan mga kaibigan. Ha? Sinasabi ni Auntie Claire na si Vince Dixon o Secretary Vince Dixon ay naabsuelto na. At Sinasabi po nitong asong tagatahol ng Malacañang na si Auntie Claire, nalinis na daw. Ha? Ng administrasyon Duterte bago maisagawa ang pagsisiyasat na ngayon ay binubuhay ng MBI sa pamagitan po ng isa ring asong tila na uulol na tagatahol ng Malacañang na si Marites Malibag. Binubuhay ng MBI ang imbestigasyon sa panguna po ni Direktor Marites Malibag. Nasabi ng mga kababayan natin, matitibag ka rin. Hindi lahat ng panahon ay sa inyo. May panahon na matitibag ka din diyan sa posisyon. At kung natatandaan po natin mga kababayan, itong si Direktor Matibag ay mayroon ding issue na naalathala na sinasabi may dalawang ghost project sa Cebu. Ano bang bayan niya? Sa Sumablay ba yan? Sumablay Island? Sumablay ang ating panantanda, mga kaibigan. Pero sa Cebu, mga kaibigan. At hindi lang yan. Maging ang kanyang may bahay ay tila di umano. May ghost project din sa flood control project. Diba? Sa Laguna.
1: Yes.
0: Yung kanyang may bahay ay isang congresswoman. Diba? Sila yung mga congresswoman ang nagpapanukala ng mga proyekto para sa kanilang mga distrito. Kaya sabi nga natin, i-check na mga residente o ng mamamayan ng bawat distrito kung may mga proyekto nga na nagawa ang inyong mga congressman at mga congresswoman. Ngayon, kung sinasabi ni Direktor Matibag sa utos ng kanyang boss, kailangan lamang ay apat. Diba? Ang makasuhan at kanilang mahatak papunta sa kanilang kampo sa ngayon ay mayorya. 13 na sila diba? Sa pagbaliktad ng Who Does Not Pay na si Joel Villanueva, bigla naging 13. Kaya bumaba sa pwesto bilang Senate President si Senator Alan Peter Cayetano dahil mismo sa kanyang bibig narinig na kapag sila ay naging 13, bababa na siya. Dahil yon ang idinidikta ng ating saligang batas, kailangan majority at ang majority ay 13 pataas. Pero mismo, ha, utos ng boss, yan ang sabi po ni Matibag. Eh, sino ba boss niya? Ang boss niya, nasa ilalim siya ng DOJ, ang DOJ, ilalim ng ombudsman, ang ombudsman, nasa ilalim ng Executive Department. Diba? Don Pepot, Don Redondino.
1: Yes.
0: Yan ang sinasabi natin. Kayo mismo, sa bibig nyo mismo, nahuhuli ang katotohanan. Ha? Hindi man ninyo sinasadya out of the blues. Di ba sa mga pahayag ninyo, nabibingwit ang katotohanan. So, totoo yung sinasabi na ang isda ay nabibingwit sa bibig. Di ba? Pinaliwanag ko na. Ang utos ng boss, apat na lang para maging 16 para ma-impeach si Vice President Sara Duterte. Bilyar, magkapatid na Cayetano, ang hindi nating alam. Kahit nasit na siya. Ako yan. Pakukulong na lang ako halos isang taon na lang mahigit, di ba? Dahil pag nabaliktad, mapapatunayan na wala silang kasalanan, di ba? Na sila ay biktima lamang ng politika, ng pag-aaway o labanan sa politika. Maninindigan ako kaysa masira ang aking pangalan at ang aking political career o yung aking hangad na pagsisilbi sa taong bayan. Yung pagsisilbi sa taong bayan, isa rin yung pangarap, Don Pepote.
1: Yes,
0: katulad ako natin, nangarap din tayo na magsisilbi sa taong bayan.
1: Mm-hmm.
0: Ikaw, nagsisilbi ka sa Panginoon at kapag araw ng Kapaskuhan at kung may pagkakataon, tayo rin naman ay nagsisilbi, lumalabas tayo, namimigay tayo ng makakayanan natin sa mga nagdadaluhap na nakatira sa mga lansangan,
1: yes,
0: street dweller.
1: Opo.
0: At humihingi rin tayo ng tulong sa ating mga tagapakinig, sa ating mga gustong mga kababayan na may malambot na puso, matulungin puso, di ba?
1: Yes.
0: Ng tulong kung kanilang kakayanin, di ba? Hmm. So, o sa abot ng kanilang makakaya. So, lahat tayo sana ay gustong magsilbi. Lamang, hindi naman lahat ay binigyan ng ating dakilan lumika ng ganyang puso. Meron ding binigyan ng ating natawag na pusong sakim. Sakim sa pag-ibig, sakim sa kapangyarihan, sakim sa salapi. At lahat ng kasakiman ay nagdudulot ng hindi magandang resulta. Nasabi nga,
1: kasama at kasalanan niya.
0: Lahat ng sobra, masama.
1: Yes.
0: Kailangan in moderation. Ano pa ba ang gusto nila? Nasa kapangyarihan na sila. Kumikita na sila ng salapi. Mas mataas na sila sa mayaman. Diba?
1: Mm-hmm.
0: O higit na silang masalapi. Nakakapagpabalik-balik sila sa ibang bansa. Bakit? Ang tanong ay malaking bakit. Bakit ang salapi ng taong bayan mula sa buwis na ang puhunan, dugo, pawis, kasama na po ang luha ay pinag-iinteresan pa nila, pinagsasamantalahan pa nila.
1: Yes.
0: Diba?
1: Mm-hmm.
0: Yan ay sabi nga, sobra na, ubod na ng sakim o ubod ng kasakiman.
1: Yes.
0: Ang nasa kanilang mga puso.
1: Mm-hmm.
0: Gusto nung manatili,
1: kabusugan eh.
0: Gusto nung manatili sa kapangyarihan kahit sa kapahamakan ng iba. Pero meron tayong pag-uulat.
1: Opo.
0: Na ating papapasukin.
1: Mula kay kasamang Jojo Sikat, Senator Padilla, nakiramay sa pamilya ng napaslang na motorcycle taxi rider sa Caloocan. Pagbabalik ng death penalty, iginiit na senador. Kasamang Jojo Sikat,
2: personal na bumisita itong si Senador Robin Padilla sa pamilya ni Fabio Norberte Jr., ang motorcycle taxi rider na brutal na pinatay matapos hold upin sa Caloocan City. Sa kanyang pagdalaw, ipinaabot ni Senador Padilla ang kanyang taos-pusong pakiramay at personal na tulong sa naulilang pamilya. Aniya walang anumang salita ang makakapawi sa sakit na dulot ng isang karumal-dumal at walang habas na krimen, ngunit nais siya iparamdam sa pamilya na hindi sila nag-iisa sa kanilang pagdadalamhati. Matapos marinig ang buong pangyari at ang sinapit ng biktima, muling iginit ni Senador Padilla ang kanyang panawagan na ibalik ang parusang kamatayan para sa mga kasong may matinding kalupitan. Hindi aniya makatulog ang senador at paulit-ulit na naririnig ang napanood na video ng pag-iyak at pagmamakaawa ng biktima. Iginit ni Senador Padilla na sa ganitong ganap na malinaw na kademonyohan, buhay ang inutang, dapat buhay ang kabayaran. Ayon sa senador, ang mga krimeng isinasagawa ng sukdulang kalupitan at walang anumang pagpapalaga sa buhay ng tao ay patuloy na nagpapalakas sa panawagan na maraming Pilipino na sa mas mabigat na pananagutan ng mga salarin. Binigyan din niya ng ustisya para kay Fabio Norberte Jr. ay hindi lamang tungkol sa pagpaparusa sa mga responsable, kundi tungkol din sa pagbibigay ng katiyakan sa bawat manggagawang Pilipino na ligtas silang makakapaghanap buhay. Nananawagan si Senador Padilla sa mga otoridad na tiyaking mapapanagot ang lahat ng sangkot sa krimen at mabilis ang pag-usad ng kaso upang makamit ng pamilya ng biktima ang hustisyang kanilang hinihintay. Ako, si Jojo Sikat, Nag-uulat para sa DCRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay, thank you very much, Jojo Sikat. Don Redondino, ano ang ginagawa ng ating mga kapulisan na dinideploy sa lansangan? Akala ko ba'y
1: sinasabi nakakalat, ang krimen?
0: Nakakalat ang ating mga pulis. Paano nangyayari yung lahat ng mga kaganapan na yan? Na sinasabi, mayroon pa rin sa Cavite na ganyan din ang pangyayari. Na isa rin tricycle driver, di ba?
1: Motorcycle rider.
0: O motorcycle rider ang pinatay. Di ba? E baka natutulog ang mga pulis sa gitna ng kalsada. O nagtutulog-tulog ang kayo ngayon. Ha? Dahil sinasabi ninyo sa balita na bumababa ang krimen. Pero kabi-kabila.
1: Ang krimen.
0: Sunod-sunod ang krimen na nagaganap na walang ginagawa ang ating mga kapulisan. Kayo ba ay nakatutok na rin lagi? Ha? Diyan sa impeachment trial. Kaya nagkakaroon ng mga kaganapan, mga krimen na wala kayo. Di ba?
1: Yes.
0: Dapat meron mga antag traffic police, traffic enforcer ng mga barangay. Ano ginagawa ninyo? Bakit nangyayari na sa gitna ng kalsada, gitna ng lansangan, ay nagagawa ang ganyang uri ng karumal-dumal na krimen? Isunod natin pag-uulat ni Romel Madrigal, BOC Port of Batangas. Ba? Lumampas sa target na koleksyon sa Hunyo. Okay. Romel Madrigal, ibalita mo.
3: Mahigit 23.15 billion pesos ang nakolekta ng Bureau of Customs Port of Batangas noong Hunyo 2026, nalampas ng halos 2 billion pesos sa itinakdang revenue target. Dahil dito, umabot sa 120.88 billion pesos ang kabuong koleksyon ng Port of Batangas sa unang 6 na buwan ng taon, na higit sa 118.44 billion mid-year target. Ayon sa Bureau of Customs, naitala rin noong Marso ang pinakamalaking buwan ng surplus matapos makalikom ng 22.21 billion pesos o halos 16% ng may mataas na target. Sinabi ni District Collector Carmelita Talusan na ang tagumpay ay bunga ng dedikasyon ng mga kawani ng Port of Batangas, matibay na ugnayan sa mga stakeholder at patuloy na pagsunod ng trading community sa customs laws at regulations. Samantala, tiniyak ng Bureau of Customs na ipagpapatuloy nito ang mga reforma sa customs modernization at trade facilitation sa ilalim ng pamumuno ni Commissioner Ariel Nepomuceno upang higit pang mapahusay ang serbisyo at mapalakas ang koleksyon ng kita ng pamahalaan. Ako si Romel Madrigal, nag-uulat sa DCRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay, thank you very much, Romel Madrigal. Wala nang parang hindi katulad nung araw, di ba? Nung yung sinasabi nila na human rights violation, ha? EJK na war on drugs ng ating dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Hindi ba nang simulan yan ang mga dati ay nangangamba na umuwi sa alanganing oras,
1: yes,
0: ay nakakauwi na ng panatag ang kalooban, maging na mga magulang na nag-iintay, dumarating ang kanilang mga mahal sa buhay ng ligtas, di ba?
1: Yes.
0: Bakit ngayon na sinasabi, bumaba na ang krimen, ha? At alisto ngayon ang ating mga police, nakadeploy. Nakadeploy kayo sa mga rally. Sa rally kayo lahat pinadadala. Doon kayo nagbabantay. Kaya malaya ang mga kriminal,
1: yeah,
0: na magawa ang kanilang mga buktot na hangarin. Sasakay sila, kunwari sila ay pasahero ng mga motor, di ba?
1: Yes.
0: Nagpapasada ang mga motor. O pagkatapos, papatayin, kukunin yung
1: hold-upin pa.
0: Yung kanilang makita, kukunin. Yeah. Paano naman, katulad yung isang napata, yung pamilya. Kamamatay lang pala nung asawa, yeah, di ba?
1: O kapapanganak niya.
0: Kapapanganak lang yung anak. Anong kalupitan, di ba?
1: Yes.
0: Yung mga pangyayari na yan sa buhay natin na mga mamamayan na dapat sana namumuhay tayo ng ligtas, di ba? Mapayapa. Nang sa ganon ay makatuon ang ating mga kaisipan sa paghahanap buhay na yun naman ating buwis na ibinabayad, ninanakaw naman.
1: Yes.
0: Na mga dapat ay magbantay, mag-ingat sa salapi na ating ipinagkatiwala para mailagay sa mga makabuluhang programa, makabuluhang proyekto na magiging kapakipakinabang sa lahat, magiging kapakipakinabang sa bawat mamamayang Pilipino, matanda, bata, estudyante, mga proyekto na mga tulay para maging ligtas yung ating mga kabataang mag-aaral nang hindi na lulusong pa sa tubig, di ba?
1: Yes.
0: Makakapagpagawa ng tulay, maayos na kalsada, di ba? Na para daanan ng mabilis ng mga tinatawag nating mga negosyante na nagyayaot na para madala yung kanilang mga produkto nang sa ganon mabilis ang ikot ng ating ekonomiya na magpapaunlad sa ating bansa. Ngayon, sanasabi ng Cora Guidotte, Press Relation Investment ng Bangko Sentral, wala na halos nagpapasok na investor o investment, di ba? Yung ating mga mangangalakal nagsasabi mahirap ang negosyo. Dahil walang perang umiikot eh. Saan na nga kaya tinatanong saan napunta ang pera ng Maharlika funds, ang pera na pinagbilhan ng ginto, ang pera na kinuha sa PhilHealth, yung perang kinuha sa PDIC, di ba?
1: Yes.
0: Kung kaya hindi naligtas ngayon ang mga depositor, mangangamba na ngayon na paano kung magkaroon ng bank run, lalo na yung mga maliliit na mga banko, di ba? Hindi bali yung mga malalaking banko eh. Bukod sa sila may banko na, yung mismong mga residensya ng kanilang mga negosyo, di ba? Ganyan na ngayon ang estilo nila, gumagawa sila ng mga condominium. Pagkatapos sa ibaba na yung kanilang supermarket, di ba? Hindi na sila uupa ng pwesto, kumikita pa sila doon sa kondominyo. Ang kailangan lang nila, bumili ng mga malawak na lupa na paglalagyan ng kanilang kondo at ng supermarket. May bangko na rin sila. So, yun ang mga matatag na bangko.
1: Eh yung pag-aari natin ngayon, nabenta na. 1 billion yung atrium.
0: Atrium
1: natin, nabenta na, 1 billion.
0: Eh hindi lang naman yan ang binenta, sinasabi 100 na GOCC, di ba?
1: Yes.
0: Oo, tapos nangungutang pa. Ano bang mangyayari ngayon sa atin kahit sinong matalino, kahit pasabihin natin si Vice President Sara Duterte na hindi na kailangan i-impeach eh. Ha? Dahil wala naman maidadagdag yan sa kaunlaran ng bansa. At wala rin namang mangyayari, ha? Dahil kung siya man ay maupo, eh halos said na eh. Halos said na po. Nasaan na yung mga salapi na yan? Na sinasabi ngayon, wala nang pondo, kaya nangungutang.
1: Yes, at nagbebenta ng mga properties ng gobyerno. Eh, pa lang, gastos na ito, impeachment trial.
0: Magbuhat na maging finance secretary itong si Batman. Nagkaletsi-letsi na ang pampinansyal ng ating gobyerno. Eh walang ginawa ito kundi magbenta, magdagdag ng buwis, magbenta. Wala na ba siyang ibang alam kundi magbenta? Di ba?
1: Yes.
0: Naku, kaya kayo mga taga-Batangas, imulat ninyo ang inyong mga isip. Ha? Maging matalino kayo. Tigilan na, ha? Huwag nang iboto yung Batman na yan, di ba? Dahil pagbaba ng ating Pangulo, O ano na naman ang gagawin? Maghahanap na naman sila ng pwesto sa gobyerno. Tatakbo na naman yan.
1: Mm-hmm.
0: Bilang senador, di ba?
1: Yes.
0: O, yung may bahay. Naku, ganyan naman. Wala rin naman pong magagawa. Dahil ang nag-iisip, siyempre, si Batman, di ba?
1: Mm-hmm.
0: Naku, sus Mariano Garapon. Maging matalino
1: kasi
0: na po kayo.
1: Rin.
0: Kaya nga tayo nananalangin para sa ating mga kababayan. Para lalo na sa mga senior citizen. Dahil malaki ang impluensya ng mga senior citizen. Dahil karaniwan sila ang sinusunod eh. Ha? Ng kanilang mga anak. Kung sino ang dala ng senior citizen, ng nanay, tatay, eh halos yung buong pamilya, ganun na rin. Lamang may mga ilan na hindi magkakaiba, di ba?
1: Mm.
0: Yung mga paniwala, kahit na magpamilya, magkakaiba rin ang mga pananaw at paniniwala.
1: Yes.
0: Pero karamihan, pag bumoto ang nanay, tatay sa isa, ganun na rin sila lahat.
1: Mm.
0: Kaya ako sinasabi, kasi sinabi mo, boto natin. Bongbong Marcos, puro Bongbong Marcos yung dinidikit mo. Yung
1: kinampanya mo pa.
0: Kinampanya mo, sabi niya. Oh, eh, ngayon, eh, sabi ko, alam ko ba na magkakaganito?
1: Hmm.
0: Alam ko ba na ang alam namin, susundan niya yung yapak ng kanyang yumaong ama?
1: Itutuloy, naiwan ni Pangulong Duterte.
0: Oh, ang nagtuloy si Pangulong Duterte nga eh.
1: Yes.
0: Ng mga proyekto na nasa blueprint. Itinuloy po yan ang ating dating Pangulo, Rodrigo Roa Duterte, na sana ganyanin din ang gawin ng lahat ng mga uupo sa anumang posisyon. Yung iniwan na proyekto na hindi na ituloy, lahat yan ituloy.
1: Yes.
0: Sapagkat may mga pondo na yan at yan ay para sa kabutihan ng mamamayang. Kaya lang,
1: huwag na politika
0: na, yun. Nauwi sa kredito.
1: Yes.
0: Ah, gusto nila sa kanila mauwi ang kredito. Kaya gumagawa sila ng ibang pondo yung salapi na ginastos sa naunang mga pondo eh baliwala, 'di ba?
1: Mm-hmm.
0: Sayang po.
1: Sayang.
0: Kaya ganito tayo, kaya nga sabi ni Lee Kuan Yew, hindi na uunlad ang Pilipinas. Wala nang pag-unlad hanggang hindi nagbabago ng isip ang mga mamamayan. Tandaan niyo po, tayo na mamamayan ang naglalagay sa posisyon ng uugit sa ating gobyerno. Yung sinasabing pakikisama, hindi na po uso yan. Ha? Ang pakikisama depende sa iyong pakikisamahan at depende doon sa sasamahan mo na gusto ng inyong pinakikisamahan.
1: Mm-hmm.
0: Eh kung masama yung kanyang gusto, bakit kayo sasama? Dahil lamang sa pakikisama. Kung gusto niyang iboto si Romualdez, sasama ba kayo?
1: Mm-hmm.
0: Alam naman niyo na si Romualdez ngayon, ang sinasabing di umano, ay isa sa mastermind. Dahil mula sa ehekutibo, ang ehekutibo, lumalagda lang yan eh. Ang nagpapanukala, mga mambabatas. At yan ay pinagtatalunan, di ba?
1: Mm.
0: At yan ay aaprubahan ng Speaker of the House bilang pinakamataas na posisyon sa Kongreso, sa mababang kapulungan. At iaakit yan, magiging bicam. Yan ang magsasama ang senador at ang mga kongresista. At magiging GAA na siyang sinasabi po ng dating Finance Secretary Benjamin Diokno na hindi pwedeng sabihin na wala siyang alam dahil siya rin ang itinuturo maging ni Romualdez na lumalagda at hindi siya kundi ang Pangulo ang lumalagda kaya ang may kasalanan Pangulo hugas kamay. Eh magkasabwat kung sinasabi ng mga iba nating mga kababayan. Eh, paano magkasabwat? Di ba?
1: Mm-hmm. Yes.
0: Siya ang mag-aaproba sa mga panukalang proyekto, programa ng mga kongresista, si Romualdez. Akit sa Baikam, pipirmahan naman ngayon para maging totoo at napondohan ng salapi. Ganyan po, yan po ang dahilan kung bakit lumaki ng lumaki yung ninakaw na tinatawag flood control scam.
1: Yes.
0: From 2022, tama ba ako, 2023?
1: 23, 24,
0: 24 25 mga kaibigan. O yung 26 questionable, maski yung 25 questionable, kinukwestiyon ng ating Korte Suprema at pinagsusumiti sila ng report. Diba?
1: Record. Walang record.
0: Oo, wala. Kami. Nawawala.
1: Walang report.
0: Walang record. Nawawala.
1: Walang report.
0: Oo, walang. Nawawala ang mga record
1: yes.
0: ng 2023-24 budget. Eh, paano hindi mawawala? Eh, kusang nawala.
1: Mm.
0: Huwag mo sabihin yung mga dokumento, nagtago na.
1: Mm. Diba? Sabay kang pirma nila yan.
0: O may nagtago.
1: Yes.
0: Yan, mga kaibigan, ang dapat nating isipin. Nananakawan tayo, harap-harapan sa tungki ng ating mga ilong. Sabi nga, nagagawa
1: na
0: nila.
1: Dating.
0: At ngayon ay nakakaharap pa sila sa publiko at nagkakaila, nagtuturo-turuan. Kaya hanggang ngayon, hindi matapos-tapos ang investigasyon. Ganun simple lamang ang sagot. Ang nagpapanukala ay DPWS sa flood control, di ba?
1: Mm.
0: DPWS, ipapanukala ng mga kongresista, di ba?
1: Yes.
0: Para maging batas.
1: Mm.
0: Dadalhin sa bycam at dalagdaan ng Pangulo para maging gaa.
1: Yes.
0: So yan po ay isang malaking sabuatan.
1: Mm.
0: At ang napupuna ba ninyo, ang mga nakukulong ay mga kritiko, yung pumupuna, tumutulig sa mga nakikita na katiwali ang nangyayari sa ating bansa, sa lapi ng taong bayan, sa lapi ng bawat isang mamamayang Pilipino ang pinag-uusapan. Kaya dapat tayo po ay concerned lahat.
1: Yes.
0: Dapat po tayo ay nagmamalasakit lahat dahil sa bawat sentimo na ibinabayad nating buwis ay pinaghirapan ng sambayan ng Pilipino. Tapos sila nasa air condition
1: yes,
0: na mga kwarto, ha?
1: Mm.
0: Hawak ang ballpen, pipirma lang. Oh, pera na. Ilalabas ng DBM ni Amina Pangandaman na nagtataka rin tayo. Bakit tulad din ni Stella Kimbo, hindi iniimbita, di ba?
1: Yes.
0: Na dapat sila yung may mahalaga at malaking papel dito sa nangyari na flood control scam.
1: Na sinasabi pa nga nila action nun eh. Sabi niya, kumpirmado 100 billion, ginamit ang pangalan ni Pangulong Bongbong Marcos, ni Bersamin, at saka ni Amena. E ba't di niya pinatikon?
0: Bakit hindi imbestigahan?
1: Yes.
0: Bakit hininto niya ang pagdinig ng Blue Ribbon Committee?
1: Mm.
0: At ngayon, nag-walk out sila kunwari, drama eh, halatang drama eh. O pagkatapos, kahit dosi lang sila, nagtalaga na sila ng Senate President sa katauhan ni Win Inchikbeho Gatchalian, di ba?
1: Mm.
0: Dahil si Win Gatchalian, nakita na ngayon kung ano ang kakayahan. O sabi nga ng iba, mabuti nagsalita.
1: Mm.
0: Nagsalita siya, di ba? Umayon siya doon kay ano nang basabi niya yung isang Senate judge, senator judge, di ba?
1: Mm.
0: Umayon siya. O kaya nagsalita. Eh dati parang security guard siya ni Chis Escudero, nakaupo lang siya doon, patawa-tawa, pabasa-basa.
1: Mm.
0: Eh dapat
1: i-review.
0: Dapat wala na siya doon sa upuan na 'yon. So pumayag na siya sa butuhan na si Win, na si
1: Chis
0: Escudero ang uupo as presiding judge. Dapat wala na siya doon.
1: Pag-trial, pag-impeachment trial, dapat si Chis.
0: Kung may delikadesa siya,
1: yes.
0: Dahil napopokus sa kanya eh. Walang delikadesa dahil naghahangad din ng oportunidad ng tinatawag natin na para maipromote yung kanyang pagmumuka dahil naghahangad din siya na maging vice president kundi man presidente.
1: Last term siya.
0: Na tuwan-tuwa yung mga Inchikbeho na kasosyo, natatawa si James eh. Dahil may lahi yung Inchik ito eh. yung kasosyo ng kanyang ama na mga negosyante na katulad sa reclamation sa Manila Bay, di ba?
1: Napakalaki
0: ng pansamantala na isinuspindi. Eh, baka yun eh, kapag ka nagkataon, maililip na yun. Di tagumpay ang mga pamilya Gatchalian, ha? 34 billion ang puhunan ng kanyang ama, kasama ang mga negosyante. Hindi lang yan. May mga kaso pa mismo, maging itong ating sinatawag na Senate President kuno, ay meron ding kaso. Di ba? Meron din siyang kaso bukod sa kaso ng kanyang pamilya tulad ng pagbili doon sa kanyang sa kanilang ang tawag dito bank
1: rural bank
0: na wala ng pondo o bagsak na na binili sa pamagitan ng pera ng taong bayan ng luwa na pinamumunuan noon ni Pichay, ha? O, di ba nakasuhan si Pichay? Ewan ko ano na nangyari doon.
1: Wala
0: na rin. Sila-sila gano'n. Ewan ko. Ha? Wala eh. Kasi ang taong bayan, tahimik lang eh. Dahil nakapokus naman ng taong bayan sa kanilang ikabubuhay, sa problemang pampamilya. Di ba? Kaya hindi sila masyadong nag-iisip, nag-iintindi ng nangyayari sa kanilang mga kapaligiran. Ayan, mga kaibigan, ako, marami pa tayo saan ng mga bubuklatin na mga issue, ha? Pero magko-commercial muna tayo, magbibigay muna tayo ng isang paalala, Dom Pepot. At sa ating pagbabalik, babasahin natin ang mga mensahe ng ating mga masugid na taga-subaybay na ating pinagpapasalamatan. Pero pakiusap po na sana po i-like, i-follow ang ating palatuntunang pulso ng sambayanan at i-share sa inyong mga kaibigan, kamag-anak o kakilala sa loob at sa labas ng ating pong bansa. Marami pong salamat.
4: You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders.
5: Panatilihing masaya ang paglilibang. Magtakda ng oras at limitahan ng gastos sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, bisitahin ang www.pagcor.ph. Isang mensahe mula sa Pagcor. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
6: Lalaki, ganito ka ba? Bigo na naman. Ito, para sa'yo. Bagsik to. Bravo! Dietary supplement for men. Masarap ang buhay. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo! Ang bagsik mo.
7: Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Radio Bandido, 8:10 AM.
8: And after the clones, my band and I will make you dance. Join us in celebrating RJ Bistro's 40th year anniversary. For inquiries and reservations, call or text 0906-221-1524. I repeat, 0906-221-1524. Or go to facebook.com/RJBistro. Join the fun and celebration as RJ Bistro celebrates 40 years as the home of rock and roll and the legendary place that makes the whole nation dance.
9: Happy anniversary, baby!
10: Just let me hear some of that rock and roll music.
8: Bistro RJ, the home of rock and roll in the Philippines. 40 years, going on its 41st year this year. Making people happy, making them sing and dance. The beat goes on at Bistro RJ, live rock and roll. For 3 hours, we transport you to a time zone of happiness, carefreeness, singing along, dancing along. Yes, no question about it. RJ Bistro is the home of rock and roll in the Philippines. Sing and dance on Fridays. The band starts at 8:45 p.m. and I'm on stage at 9:15 p.m.
11: So what are you waiting for? Experience Bistro RJ and be happy. So I'll see you this Friday, Dusitani Hotel. For reservations and inquiries, call 0906-221-1524 or go to facebook.com/RJBistro.
12: Thank God it's...
13: Can now listen to RJFM and RJAM anytime, anywhere for free. If you have an iPhone, go to the App Store. If you have an Android phone, go to the Google Play Store and download any of these apps for free. Tune in Radio, Streama, or Radio Garden on your mobile devices. Search DZRJ and choose FM or AM. Take us with you wherever you go. And hey, don't forget, it's free.
14: You are watching the multi-awarded Radio Bandido TV on channel 224 Sky Cable and TV Plus Boxes, simulcast on DZRJ 810 AM, informing, advising, and entertaining the Filipinos and OFWs around the world. Streaming live on www.facebook.com/DZRJ810AM or on YouTube, channel DZRJ 810 AM Radio Bandido.

0: Ito po ang yung lingkod, Tita Carmen Ignacio, na nag-aanyaya sa lahat na panoorin, pakinggan ng ating palatuntunang pulso ng sambayanan. Palatuntunan po ninyo, palatuntunan nating lahat, kaya malaya kayo na makapaghahayag po ng inyong mga opinion, reaksyon sa mga isyung ating tinatalakay. Lahat po ng ating mga issue na tinatalakay ay para po sa bayan at para sa kapakanan ng mamamayang Pilipino. Dito po sa Himpilang Radyo Bandido TV, DCRJ 810 AM. Marami pong salamat!
1: Watch and listen to Pulso ng Sambayanan, Monday to Friday from 6 a.m. to 8 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.

0: Okay, nagbabalik po tayo sa ating palatuntunang pulso ng sambayanan na sumasayang papawid araw-araw, Lunes hanggang Biyernes, alas 6 hanggang alas 8 ng umaga, dito po sa Radyo Bandido TV, DZRJ 810 AM. At pakiusap ko po ulit, kung pwede, ilike, ipalo, ang ating palatuntunang pulso ng sambayanan at ishare sa inyong mga kaibigan, kamag-anak o kakilala sa loob at sa labas ng ating pong bansa. Marami pong salamat. Don Pepot?
1: Sa mga magpapadala po ng mga mensahe, pakisar po sa inyo mga Facebook, ang Radyo Bandido TV, narin po yung page namin, pakilike, pakishare, pakipalo po ninyo, at narin po ang inyong palatuntunan po sa sambayanan. May comment section kami dyan,
0: magpapadala
1: po kayo
0: ang
1: mensahe ninyo, at babasahin po namin
0: maya,
1: si Carmen,
0: maya
1: mensahe nyo, at yung mensahe sa Facebook at YouTube, babasahin po namin ang Tita Carmen.
0: Okay, alam mo, papasadaan ko lang itong pangalawang testigo na si Attorney Jeremy Lotok ng cybercrime, na ano yata siya, regional director
1: sa BARM, sa BARM,
0: sa BARM, ano ha? Eh, ba't nga naman napunta siya dun sa BARM? Hindi naman pala siya Muslim. Hindi naman siya Muslim, ano ha? Eh, pero anyway, baka yan ay isang magandang pagkakataon sa kanya. Ha? Pero ang pinupunto natin, ha, ay ito pong sinasabing grave threat, di ba? Na hindi naman ito para sa impeachment, ha? Hindi ito basihan para ma-impeach ang ating Vice President Sara Duterte, yan pong grave threat. Yes. Kasi sinabi niya na sigurado siya, di ba? Na grave threat yung sinabi ng ating Vice President Sara Duterte na tinanong siya ni Attorney Binluan, nagpunta ba sa kanya si Pangulong

0: nababahala o nangangamba, di ba, na may banta sa kanilang buhay. Pero maliwanag naman yung sinabi ng ating Vice President Sara na kung meron na siyang kinausap, di ba, na kung siya ay mapatay o patayin si Pangulong Bongbong Marcos Jr., patayin si First Lady at si dating Speaker Martin Romualdez. Meron kung eh, may if
1: yes.
0: Na ayaw nilang bigyan ng pansin yung kung nang sa banta na sinasabi sa buhay ni dating ni Vice President Sara Duterte at nitong si dating Speaker Romualdez, First Lady Lisa Araneta Marcos at ng Pangulo Bongbong Marcos Jr. O eh, siyempre kailangan may magsumbong, may magreklamo. Kung walang nagre-reklamo, ibig sabihin, hindi sila nababahala. At kung hindi nababahala, paano ito magiging grave threat? Diba? Mm. At paano nasabi niya na sigurado sila? O sigurado itong witness na ito nga ay grave threat. Meron tayong pag-uulat si Sir, mula kay
1: Jojo Sikat,
0: Senator Mark Villar. Pinaiimbestigahan ang serye ng karahasan sa mga TNVS rider, ligtas na pampublikong transportasyon, iginiit ng senador Mark Villar. O hindi ito, hindi rin nababahala. Sa manaiimbestigahan. Okay, Jojo Sikat. Ibalita mo.
2: Nagain si Senator Mark Villar ng Senate Resolution Number 527 na magsagawa ng investigasyon in an aid of legislation upang palakasin ang mahakbang sa seguridad para sa mga ride-hailing driver at pasahero. Paigtingin ang koordinasyon ng mga ahensyang nagpapatupad ng batas at bumuo ng mga reformang magtitiyak na mas ligtas na pampublikong transportasyon. Ito ay kasunod na magkakasunod na karumalduma na krimen ay kinabahala ng riding public nito mga nakaraang linggo, kabilang yung pagpatay sa isang TNVS rider sa Cavite matapos itong holdupin at ang pananaksak hanggang sa ikamatay ng isa pang rider sa Caloocan. Ayon kay Villar, ipinapakita ng mga insidenteng ito ang seryosong kakulangan sa kasalukuyang mahakbang sa seguridad at ang agarang pangangailangan para sa mga reformang magbibigay ng mas matibay na proteksyon sa mga naghahanap buhay sa pamagitan ng ride-hailing platforms. Iginit ni Senator Villar na hindi maaaring hayaang maging normal o dumami pa ang mga karumal-dumal na insidente laban sa ating mga TNVS riders. Kailangan magpatupad ng mas matibay na hakbang na magpaprotekta sa parehong driver at pasahero, lalo na sa panahong lalong nagiging mapangaha sa mga kriminal, kabilang sa mahakbang na iminungkahi ni Villar na maaaring pag-aralan ang pagpapatibay ng passenger identity verification, pagpapahusay ng real-time trip monitoring, pagpapalakas ng mga in-app emergency features, maayos na koordinasyon sa pagitan ng ride-hailing company at law enforcement agencies at pagtatakda ng mas malinaw na pamantayan upang matiyak ang kaligtasan at seguridad ng mga TNVS rider at ng riding public. Nananawagan din ang senador sa mga otoridad na walang tigil na habulin ang mga responsable sa mga nagaganap na krimen at tiyaking mapapanagot ang mga ito sa buong bigat ng batas. Ako si Jojo Sikat, nagulat para sa DCRJ Radyo Bandino TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay, thank you very much, Jojo Sikat. Alam mo, Don Redondino, mabuti pa ang nasa minority. Nababahala sila sa nangyayari sa ating kapaligiran. Pero itong bumubuo sa ating kasalukuyang administrasyon ay parang hindi nababahala sapagkat ang kanilang pansin ay nakatuon sa pagpapatalsik sa ating Vice President Sara Duterte. Kaya yung sinasabi ni Senator Judge Mark Villar, na alam ko hindi ito patitinag sa pambubuli, sa pressure, sa harassment na ginagawa sa kanila, ay nagkakaroon ng pagkakataong magpaalala

0: natugunan ang pangangailangan ng taong bayan para sa kani-kanilang mga kaligtasan, lalo na yung mga nagsisipaghanap buhay na siyang nagiging biktima dahil po sa sobra at labis-labis na kahirapan. Pero sana sa ating mga kababayang nakikinig, kahit ano pang hirap, huwag po nating isipin na tayo ay pumatay o gumawa ng masama, sapagkat yan hindi lamang labag sa ating batas, kundi labag din sa kautusan ng ating dakilang lumikha na nagsasabi na mabuhay tayo ng tama. Yeah. Okay.
1: Sasunod po natin, Tita Carmen, na pagkulat ni kasama Robel Madrigal, Japan Coast Guard training vessel dumaong sa Maynila para sa 4 na araw na port visit. Sam Romel.
2: Dumating sa bansa ang Japan Coast Guard training vessel Itsukushima para sa 4 na araw na port visit na layong higit pang palakasin ang ugnayan ng Philippine Coast Guard at Japan Coast Guard sa larangan ng maritime safety at maritime security. Ayon sa Philippine Coast Guard, magsisilbing pagkakataon ng pagbisita upang palawakin ang professional exchange, palakasin ang institutional partnership at isulong ang mas matibay na kooperasyon sa pagitan ng dalawang Coast Guard. Sinabi ni PCG spokesperson Commodore Noemi Kayabyab na malaking ambag ang pakipagtulungan ng Japan Coast Guard sa pagpapalawak ng kakayahan at professional na pag-unlad ng mga tauhan ng PCG. Kabilang sa mga nakatakdang aktibidad ang official calls, ship at facility tours, knowledge sharing sessions at sports engagements upang higit pang mapatatag ang koordinasyon ng dalawang bansa. Lalahukan din ang mga ship riders mula sa Indonesia, Malaysia, Vietnam, Pilipinas at Singapore and Voyage bilang bahagi ng pagpapalakas ng regional maritime cooperation. Ang Itsukushima na pinamumunuan ni Captain Nuo Kimishiguchi ang huling destinasyon sa overseas training voyage ng Japan Coast Guard para sa fiscal year 2026. Patuloy namang pinagtitibay ng Philippine Coast Guard ang pakikipagtulungan sa mga regional partners upang maisulong ang ligtas, matatag at rules-based na maritime domain sa Indo-Pacific. Ako si Romel Madrigal, nag-uulat sa DCRJ Radio Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay, thank you very much, Romel Madrigal. Papasukin po natin ang pag-uulat ni Chona Yu, biyahe ni Pangulong Marcos sa Singapore. Produktibo. Mm. Okay, Chona Yu, ibalita mo.
3: Natapos na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang 3 araw na working visit sa Singapore. Ayon sa Pangulo, naging produktibo ang kanyang pagbiyahe matapos maisulong ng Pilipinas ang pagpapatatag sa bilateral relations sa Singapore. Napalakas din ni Pangulong Marcos ang confidence level ng mga dayuhang negosyante na mamuhunan sa Pilipinas, partikular na sa digital economy, infrastructure, healthcare at innovation sectors. Nakausap ni Pangulong Marcos si Singapore Prime Minister Lawrence Wong at nagkaroon din ng dialogo sa business executives, pati na ang Milken Institute Roundtable Discussion. Sabi ni Pangulong Marcos, nagkasundo ang dalawang bansa na palawakin pa ang kooperasyon sa trade and investment, artificial intelligence, education, healthcare, environmental protection and people-to-people exchanges. Napagkasunduan din ni Pangulong Marcos at Prime Minister Wong na palakasin pa ang Association of Southeast Asian Nations at ang Regional Bloc. Ang Pilipinas ang chair sa ASEAN ngayong taon, habang ang Singapore naman ang magsisilbing chair sa susunod na taon. Ako si Chona Yu para sa DZRJ Radio Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay! Nakaka-inspire sana, no? Pero pag naiisip natin na puro ayuda-ayuda, so ngayon may balibalita na naman na mamamahagi ng tiga 2,000 piso sa bawat pamilya. Eh, maganda sana, pero hanggang saan naman aabot yung 2,000 piso? Ginagawa ba yan ng ating Pangulo o ng kasalukuyang administrasyon bilang tulong o bilang tulong para tumaas ang kanyang bumabagsak, boom, sabi nga, lagapak na trust rating ng ating Pangulo Bongbong Marcos. Junior. Eh,
1: 12
0: ano na
1: billion.
0: eh?
1: 12 billion yung pondong lalaan dyan. 12
0: Eh,
1: billion
0: kung
1: yan.
0: yan ba naman yan, 12 billion na yan. Na tulad ng ating pinapanukala, ilagay sa programang livelihood. Pangmalawa ka na, hindi lang yung livelihood na ginagawa ng mga lokal, kanya-kanyang lokal na administrasyon, di ba, sa mga probinsya. Sana ang gobyerno mismo lumikha ng malawakang pangkabuhayan livelihood program. Diyan nila ilagay yung bilyong-bilyong nakurakot nitong mga ilan na sangkot na sinasabi ng dalawang dating sundalo na pinagdalhan nila ng maleta. Itong maangas na senador na Tulpo Brothers, ha? Oh, bakit hindi kayo manguna, ha? Eh, meron ka pang itong Senator Erwin Tulpo, meron pang ingungudngud daw sa harapan ng organizer ng INC, ha? Yang magsisipag rally. O ngayon, meron na naman di umano rally, ha? Diyan sa liwasang Bonifacio na pangungunahan naman ng People's United People's Initiative.
1: Initiative, UPI.
0: Ni Retired General Romeo Pocis. O yan, puntahan mo yan. Ingudngud mo. Ha? Ingudngud mo ang mukha ni General Pocis sa harap ng mga dumadalo sa rally. Eh, ang tapang-tapang mo eh. Ha? Eh, masyado kang maangas. Ngayon, sinasabi ninyo na ang ating, itong si dating Senate President Coco Pimentel na dapat daw hindi impeachment, ha? Ang kaso ni Vice President Sara Duterte kung hindi dapat sumailalim, ha? Sa pag-iisip, mga kaibigan, ha? Itong ating Vice President kung siya ay karapat dapat, ha? Na maging pangulo ng ating Republika ng Pilipinas. Pero hindi ba meron ding hamon maging ang kapatid ng ating Pangulo Bongbong Marcos Jr., Senadora Amy Marcos, na dapat sumailalim sa hair follicle test ang ating Pangulo para malaman kung siya ay nararapat pa na magpatuloy sa kanyang panunukulan bilang Pangulo sapagkat nakataya ay kinabukasan ng bansa at kinabukasan ng mamamayang Pilipino at ng mga susunod na henerasyon kung siya ba ay nasa ilalim nga ng droga na ang unang tinatamaan ay ang pag-iisip. Eh kung sinasabi ng ating Senadora Amy Marcos na bata pa lang sila, tumitira na. Ano ba, sinisingot ba yan? O iniinom? Nang coke? Ha? E di, malaki na ang epekto nito. Yan ay kung totoo sa isip ng ating Pangulo, Bongbong Marcos Jr. Kung yan lang ang sasabihin ng dating Senate President at Senator Coco Pimentel na dapat ay sumailalim. Ha?
1: Magsusuri ng
0: o, ang ating Vice President. Ha?
1: Dapat lahat na nakaupo diyan.
0: Sabi nga dapat all, sana all. Lahat-lahat mula sa presidente down, sa mga bumubuo, maging empleyado, dapat maging mahigpit, ha? Dapat lahat ay sumailalim sa hair follicle o drug test kasi in drug test pwedeng dayain eh. Dahil ilang araw lang, ano ba iinumin mo yata, suka o kung ano?
1: Oh, nawawala
0: na. Oh. Eh kung hair follicle test, hindi raw yan nawawala.
1: Nakakapit.
0: Oh, yan. Kaya dapat lahat sumailalim, hindi lang yung sinasabi mo na sumailalim sa ating ang ating Vice President para malaman kung nasa tamang pag-iisip si Vice President Sara Duterte.
1: Selective pa rin
0: kaya,
1: pati doon.
0: Ang hamon ko naman kay Coco Pimentel, bakit hindi mo hamunin ang ating Vice President Sara Duterte kasama ang ating Pangulo Bongbong Marcos Jr. Kasi yeah, yung sinasabi niyong asal, di ba? Yung siguro yung pagmumura ng ating Vice President. Natural lang yan eh. Normal lang yan sa taong nagagalit. Lalo na kung ikaw ay punong-puno na sa pagtitimpi. Naipon na. Kaya yung emosyon mo talaga,
1: nasabog yun.
0: Ganyang katindi, di ba? Yes. Ang lulutong na mura sapagkat gusto mo talaga. Sobra-sobra na ang ginagawa naman. Magbuhat dun sa, ang tawag dito, pag-iimbestiga sa kanya sa 125 million. Mm-hmm. Ha? Yung kanyang tatay pa nga, yung sa tatay pa niya. Mm-hmm. O, lahat-lahat na halos, yes, di ba? Na mga aligasyon at mga paninira sa kanya. At yung nangyari dun kay Attorney Zulaika Lopez, di ba? Yes. Dahil yun ang kausap niya.
1: Mm-hmm.
0: Oo.
1: Yun ang trigger din, ng galit niya.
0: Oo, mm-hmm, kaya dapat hindi lang ang ating Vice President ang sumailalim doon sa pagsusuri sa kaisipan,
1: mm-hmm,
0: kundi maging ang ating Pangulo na hinahamon ng marami, maging ng taong bayan na sumailalim sa hair follicle test. Bakit hindi sumasailalim? Bakit ayaw ng ating Pangulo? Bakit ang ating First Lady ay hindi rin? Ayaw din, di ba?
1: Yes.
0: Lahat sila ayaw nilang sumailalim sa hair follicle test. Kung ako naman, para matigil na yung mga haka-haka, mga spekulasyon at kung ano nung mga aligasyon na biro mo, tinatawag ka sa maging sa ibang bansa, bangag-bangag.
1: Mm.
0: Di ba?
1: Kasiraan yun.
0: Tuldukan na yan ang ating Pangulo sa pamagitan ng pagpasailalim sa hair follicle test. Dan sa ganon, mawala na yung mga kung ano-anong mga salita,
1: aligasyon.
0: Kung ano-anong mga aligasyon, salita,
1: yes,
0: na ikinukulapor sa pagkatao ng ating Pangulo sapagkat ang kahihiyan ng Pangulo bilang kinatawan natin, ha?
1: Yes.
0: Kahihiyan din ang sambayan ng Pilipino.
1: Yes.
0: Kaya nga tayo ay nakakahiya na bilang Pilipino dahil nga sa ating Pangulo Bongbong Marcos Jr. na maging sa ibang bansa nagkakaroon din ng mga hindi magandang aligasyon.
1: Yes.
0: Tayo ay isa sa pinakakurap
1: na bansa.
0: Na bansa, di ba?
1: Yes.
0: Ang ating Pangulo ay isang bangag na pangulo.
1: Mm.
0: Hindi ba sinasabi ni Donald Trump, Pangulo ng US, na sinasabing superpower,
1: yes,
0: na bubuwagin ng ICC? Hindi ba siya rin ang nagsabi na hindi maganda o hindi naayon na ang isang drug addict
1: na maging leader
0: ay maging leader ng isang bansa? Sapagkat yung mga desisyon, mahalagang desisyon, baka hindi kayang desisyonan at mapahamak ang bansa, magdamay pa ng iba.
1: Mm.
0: Dahil tayo ay kasama, kaanib, ng United Nations. Siyempre, kung tayo ay nasa bingit ng alanganin, dadamayan tayo dahil bilang magkakasamang membro. Di ba?
1: Mm.
0: Kaya, yun ang mahalaga.
1: At saka may payo nga siya kay BP Sara, sabi niya. Kung siya nasa kalagayan ni BP Sara, haharapin niya impeachment ko. Talaga walang tinatago. Kaya ang tanong sa kanya naman,
0: yan,
1: bakit yung hair follicle test?
0: Ayaw hindi mo harapin. So, babasa na ba tayo?
1: Apo.
0: Kasi na kalahating oras na lang. Okay. Basa na.
1: Sabi po niya, sabi ni Mamali G. Como, good morning,
0: Madam
1: Carmen, Sir James. Laban, sabi niya.
0: Meron tayong 32 comments, ha?
1: Apo.
0: Sabi ni Shirley Uyang, good morning, Tita Carmen, Sir James. Sabi pa rin ni Shirley, Claire Castro, tinawag nga niyan Chucky, si Vice President. Tapos siya nagagalit, tinawag siyang pangit, galit sa Real Talk. O pinapa-imbestigan yung mga tumawag sa kanyang pangit, hindi yan bibigyan ng pansin sapagkat kung, lalo na kung mga Canadian citizen, puproteksyonan nyo ng Canada at dahil sa sila ay nagpa-practice ng demokrasya.
1: Mm.
0: O di ba mismo yung police nagsabi, say what you want.
1: Mm.
0: Di ba? Okay.
1: Mula kayo sa Rekorasyon, magandang morning, Tita Carmen, Sir James.
0: Teresita Cruz Aguiling, good morning, Tita. At James Boyet Velasco, good morning po. Sabi ni Shirley Uyang, tama ka dyan, Senator Bino, death penalty. Isulong na, di lang para sa tao, para na rin sa animal cruelty. Sabi ni si Juanita Estacio, Anna Gray, watching with you. Thank you po, Juanita and Anna Gray.
1: Sabi ni Sir No Love, Sir, thanks God. Nag-share na ako, share. Please, please, thanks. Oh, thank you po.
0: Sabi ni Shirley Uyang, si Digong, kamay na bakal, si BBM, malikot ang kamay. Galing mo, Shirley, ah. Si Teresita Cruz Aguiling, ang hinuhuli ng mga kapulisan ay ang mga nagrarally. Libu-libong pulis andoon sa paligid ng Malacañang. Binabantayan ang pamilyang bangag. Kaya nagkalat ngayon ang mga adik at kriminal. Sinasamantala po talaga yan ng mga masasamang elemento para maisagawa ang kanilang mga masasamang balakin. Dahil wala pong mga pulis tayo sa mga lansangan eh. Ah, kaya ang krimen nangyayari sa lansangan. Nakusus Mariano. Oo, sige.
1: Sabi ni Sir James Dennis Almohano, TGIF, Tita Carmen and Brother James. Tita, very tiring, stressful, even boring ang impeachment. Kaya Senator Alan Peter Cayetano, may balbas na eh. At haggard looking na.
0: Siyempre, siya lang talaga ang ano eh. Ilan lang silang abogado ron. Hindi naman mabihirang magsalita si Kiko Pangilinan. Diba? Mm. Si Pia Cayetano, si Senator Cayetano, Alan, diba? Chief Escudero. Ilan lang sila doon abogado eh.
1: Ah, wala pa si
0: sabi ni Villamor Velasco, eh ayaw nga nila kaya sinungkit agad eh dahil matinding magtanong
1: Laking
0: eh.
1: Kawalan yun.
0: Oo. Oh. Corinto, Jess 13, walang pagsubok na dumarating sa inyo na hindi naranasan ng ibang tao. Ngunit, maaasahan natin ang pangako ng Diyos na hindi niya tayo pababayaan. Subukin ng higit pa sa ating makakaya. Kaya kung dumaranas kayo ng pagsubok, gagawa siya ng paraan, mapagtagumpayan natin ito.
1: Amen. Sige. Amen. Mula naman kay Sir James Dennis Almohano, Tita, in fairness ha, nung nag-furnish copy kami last year nung nagpa-receive ako sa Malacañang ng petition papers, ng nag-respond naman sila. Pati yung DNR, pati Office of the Ombudsman. Kaya, thanks. Sabi niya.
0: Ano naman ang hiningi mong petisyon? Hindi naman siguro tungkol kay Vice President Sara Duterte. Diba? Kaya tinugunan agad. Mm. Eh, pero pasalamat tayo at mayroon pang mga kawani ng ating gobyerno na tumutugon o sangay ng ating gobyerno na tumutugon sa mga request ng mamamayang Pilipino. Sabi ni Romeo Sunga, good morning, madam and sir. Sabi ni Bear Esposo, good morning, Tita at James. Sabi ni Attorney Harry Roque, moro-moro lang pala itong impeachment. Halata naman po eh, planado, pinagplanuhan. Lahat po yan, pinagplanuhan na nila para ma-evade o para maiwasan yung investigasyon sa flood control scam para hindi malantad ang katotohanan at yung mga dapat managot ay hindi managot. Okay.
1: Wala kay Sir Bong Atiliano. Good day po, Tita Carmen, Sir James.
0: O, kaya sabi nga, walang mangyayari. Kahit na gandahan pa, galingan pa ng depensa o kahit pa magagaling talaga ang mga abogado ng depensa, eh walang mangyayari dahil mismo sa bibig ni Marites Malibag, ha? Eh sinasabi niya, utos ng boss. Diba? Bilyar. Magkapatid. Diba? Apat ang kailangan pa eh. Apat pa ang kailangan para ma-impeach ang Vice President. Oh, eh ako naman, kahit ma-impeach ako, oh sige, kahit na pumakabilang bakod na ako. Halimbawa, yung apat, pumakabilang bakod na. Sa butuhan, hindi nila ako mapipigil, hindi nila ako mautusan kung ano ang aking boto. Kuyang bahay, no? Oh, yes, di ba? O dapat susulat ko, no? Di ba? Yes. Oh, sige.
1: Mula naman kay Ma'am Ilang-Ilang Cruz, Carmen and James, sasagutin ko yan tanong mo. Asa ng pera? Hindi lang ang Pilipinas, ang buong mundo ay wala ng pera. Lahat ng umiikot ngayon na pera ay puro fiat money. Walang backup ng gold. Why?
0: Eh kaya nga hinahanap na rin yung gold eh. Di ba? Yung Hong Kong special team. Hinahanap na nga yung sinasabing 300 plus tons na ginto. Di ba? Oh, hindi na dahil sa atin, hindi nga iimbestigahan yan eh. Kaya mismo yung Hong Kong na, di ba sinasabi na nga, at itong sino ba yan, eh nagsasabi na alam ng China eh. Dahil may mga dokumento ang China.
1: Mm-hmm.
0: Kung ilan yung mga gold na naka-imbak at yan ay naka-insured sa sinasabi na London Bridge is going down. Tama ba yun? Going down.
1: Hindi na falling eh.
0: Going down nga eh.
1: Going down na sila talaga.
0: Oh, sige. Tama wala ka.
1: Wala naman kaya Ilang-Ilang Cruz. Ako ang nagpapatotoo ng Wealth for Humanity, the 70 over 30, under the Global Facility Wealth, under UNTAG. Yan ang sinusubukang gawin ng mga head state. Kaya pinipilit ni BBM maging Prime Minister. Ha ha ha ha.
0: Oh, yan ha. Sumagot na. Si Cindy Lupa. Yan.
1: Good morning, Sabi, Cindy.
0: Ni Bear Esposo, good morning, Tita at James. Ay, magandang umaga po kay Wency. Ha? Ayan, anak yan ni Cindy Lupa. Ang magandang si Wency.
1: Yes. Mula naman kay...
0: Magaganda naman yung anak ni Cindy Lupa.
1: Yes. Mana sa mami.
0: Hindi, mana kay Rod.
1: Ano po, mana.
0: Sige, good morning, Tita at James. Sabi ni Attorney Harry Roque, moro-moro lang pala itong impeachment ni Vice President Sara Casado na pala yan 2 months ago pa. Ibig sabihin, kahit anong effort ng depensa ni Vice President, wala rin saysay dahil nagkabayaran na daw dyan sa Senado. Ganyan din sa sinabi ni Maharlika, galing sa puting ahas niya. Ang kanyang pinararatangan tungkol sa suhol ay si First Lady. E ano pat panonorin na yan, may resulta na pala sa butuhan. 2 months ago pa, sayang lang ang buwis natin dyan. Waste of money and time. Kaya nga nakapokus sila lahat eh. Doon sa mga susungkitin. Hindi ba meron na rin nagsabi sa inyong lingkod na magkapatid na bilyar, magkapatid na Cayetano, hindi ba nangyayari na nga?
1: Mm.
0: O, dagdag pa natin si Senadora Amy Marcos at si Senadora Loren Legarda. Ako, babaligtad na rin ako. Survival eh, normal eh.
1: Mm.
0: Pero pagdating sa tanong, sasagot ko, no?
1: Sakto na botohan na. Mm.
0: O, tama, katulad din ni Cheese Escudero, tama ang ginagawa ni Cheese Escudero, ah. Dahil alam niya, nakatingin sa kanya ang buong mundo, nanonood ang mga Pilipino. At maging ang Pilipino, mayroong cellphone o may television, nanonood.
1: Yes.
0: Kaya gagawin niya siyempre yung tama dahil kung hindi, masisira ang kanyang pagkatao at ang kanyang political career. Kaya asahan na natin itong mga ibang senador na alam ng taong bayan na sangkot. Alam ng kanilang mga distrito na sangkot, hindi na yan iboboto.
1: Yeah.
0: Maliban na lang kung ang taong bayan ay hindi magbabago sa setting ng kanilang mga kaisipan at yung dati na kapag may lagay is my guy.
1: Mm-hmm.
0: Sige.
1: Wala naman kayo mamuhin ni Kalingasan. Good morning po sa inyong dalawa. Watching po from Hong Kong.
0: Salamat po. Sabi ni Maynard Espartero, Corpus Tita C, hanggang kailan kayo bulag sa mga Duterte? Bakit hindi kayo mga DDS mag-help polycell test. Eh, hindi naman kami mga adik eh. Ngayon kung adik, pwede mong itanong yan. Ah, sabi ni Romy Sunga, pati karapatan nating mga Pilipino, ninakaw pa rin ng gobyernong bangag. Mm.
1: Sabi naman ni Mawini Kalingasan, correct ka po, Ma'am Carmen. Kung nagpatuloy lang ang pag-iimbestiga ni Senator Marcoleta, maganda na eh. Matutukoy na kung sino mga nagnakaw ng flood control tax natin eh. Yun kaya eh, may karapatan tayo na malaman talaga yun.
0: Eh, kaya nga, sinampahan na agad ng plunder at suspendido, di ba?
1: Yes.
0: Para, pero hindi ba sa batas kahit suspendido, pwedeng bumoto?
1: Eh, ngayon, hindi na po eh. Hindi na po pinapayagan.
0: Binago na nila? Aba, ganun nga ba? Pwede bang baguhin? Maging yumaong Miriam Defensor Santiago sinasabi, ang batas hindi pwedeng baguhin. Kung ano ang nakasulat sa batas. Oh, yes. Eh, kawawa na tayo niya pagka yung rule na lang nila. Hindi na pagsisilbi ang kanilang pakay, kundi pananatili sa posisyon. Kaya yun ang tinatawag na hindi pagsisilbi kung hindi pag-rules sa bansa.
1: Yes. Mula naman kay Ma'am Ilang-Ilang Cruz, hay naku po, kung gagawin lang ng naayon sa pinagkasunduan ay napakadali lang. Kaso greed of power and money, BBM, you're not the administration, nor a trustee, kaya you will never be a prime minister.
0: Sabi ni Shirley, uy, ang buti pa si Cindy na lang kaya ang iboto natin.
1: Prime minister?
0: Pagkatapos, hindi naman binoboto yan, ang boboto dyan sila-sila.
1: Mababatas. Yeah.
0: No, sila-sila lang. Eh, kung iboto natin, kung magkakaroon ng eleksyon para tapos saka magpalit ng konstitusyon, gawin natin siyang prime minister.
1: Prime minister na siya.
0: Okay, sabi ni Shirley Uyang, ang Angel Dabiana Luxin. Mataba na ba si Angel Luxin? Di ba sexy yan? Dito ka manood at makinig. Huwag kang magpa-brainwash dyan saka mag-anak mo si Apeng Colmenares Daldal. Dito, real talk, marami kang matututunan. Salamat po, Shirley Uy.
1: Mula kay Mamuy ni Kalingasa, wala na po, diyan mananalo si Win. Kahit anong posisyon, takboy niya sa 2028. Makasarili, di para sa bayanan.
0: Okay. Sabi ni Bear Esposo, Tita, si Lito Lapid, kailan kaya magsasalita? Yan ang matalino. Mm-hmm. Wala siyang sinasabi para hindi alam kung ano ang kanyang mga move, kung ano ang kanyang mga balakid. Kasi hindi ba sinasabi na natin ang isda nahuhuli sa bibig?
1: Mm-hmm.
0: O kaya magsasalita sa hearing dyan sa Senado. Siya lang ang inaabangan ng karamihan. Ba? Para matapos na ang impeachment na yan, napakahalaga ang bawat buka ng bibig. Aha, nasa na ba yan? Nawala na yata ako ah.
1: Na-hurt nga
0: siya lang ina, para matapos na impeachment na yan, napakahalaga ang bawat buka ng bibig ni Senator Lito. Daming makikinig sa kanya. Mm. Sige.
1: Sabi ni Ilang-Ilang Cruz, sa USA, ginagawa ni Trump ang Nasera Gesera QFS to convert funds para daw tanggalin ang mga utang ng iba't ibang bansa at ibabalik ang gold back up. They can't print money without gold.
0: Tama yan.
1: Saan ang redeemer?
0: Tama yan, sinasabi na yan ni Cindy Cruz. Mm. Gusto noon pa man ni Donald Trump na ibalik ang pag-imprenta ng salapi na gold ang back up.
1: Yes.
0: Yan, totoo yan. At isa ring magandang gagawin ng superpower na US sa pamagitan ng kanilang Pangulo Donald Trump, nagibain ang ICC.
1: Mm-hmm. Ha?
0: At tinawagan niya yung kanyang mga kaalyadong bansa para tumulong sa paggiba sa ICC na tinututulan ng European Union.
1: Mm-hmm. Ha?
0: Pero alam naman natin na ang US kapag sinabi ay gagawin.
1: Mm-hmm.
0: Dahil natatakot sila na yung global power ay mawala sa US.
1: Yes.
0: Kaya maging yung kumikilos yung Secretary of State Mike Rubio.
1: Mm-hmm.
0: Oh, yan. Na para isakatuparan yung pag-iba sa International Criminal Court.
1: Yes.
0: Diba? na nakikita natin na isang malaking hakbang para makalaya ang ating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa pagkakaditini sa The Hague, Netherlands sa ICC. Mm-hmm. Dahil kung gigibain na yan, mawawala na sila ng kapangyarihan. Dahil yeah, takot ang US na baka maging global power ang ICC. Dahil kung napakulong niya ay Pangulo ng Pilipinas, o di pwede rin magpakulong sila ng Pangulo ng ibang bansa katulad ng warrant of arrest kay Netanyahu, warrant of arrest kay Putin, di ba? O baka sa sunod si Donald Trump.
1: Yes.
0: Basa.
1: Mula naman kaya Sir Jeans Dennis Almuhano, Tita Carmen, di ba ang ground for impeachment ay betrayal of public trust, culpable violation of constitution, grave corruption, pero grave threat? Parang opinion o joke ah. O slip of the tongue lang yun ah, ng isang tao, di ba? Hindi
0: yes,
1: nga kasama kaya, talaga yun eh. Tsaka sa, kahit sa high crime, hindi siya kasama doon sa
0: high crime. Hindi kasama po yung grave threat. Ha? Pero yes, ginagawa. Kaya nga parang expedition ito eh, parang peace expedition, maging mga tinatawag na ebidensya, wala sila eh. Kaya pero yan ay planado na eh, alam na nila ang gagawin. Hindi man sila manalo sa depensa, ha, diyan sa trial, pero sa butuhan. Kaya nga sinusungkit na nila, pinipressure, hinaharas sa bibig mismo ni Marites Malibag nang galing. Na utos ng boss. Sino ba yung boss mo? Si Crispin Remulla? O ang ating Pangulo, Bongbong Marcos Jr. na nasa ilalim ang Ombudsman, DOJ, di ba? NBI. Di ba? Yeah. Nasa ehekutibo yan eh. O, so, yun ba ang nagutos? Di ba? O, na kumuha pa ng apat. Ang apat, para dali, magkapatid na bilyar, magkapatid na Cayetano, saka na lang isusunod si Senadora Amy at saka si Loren Legarda. Oh, di ba? Eh, pagkalakuha yung apat, bumaliktad. Ilan na sila? 13.
1: 17. 17 na.
0: Eh, 16 lang ang kailangan eh.
1: Sobra-sobra na.
0: Oh, yan, di ba? Kaya
1: si Carmen,
0: Kaya maging mapagbantay tayo. Kaya maging mapagbantay. Okay, eh, sino yung mag-uulat na yan?
1: Kasamang Chona Yu. 44 na pamilya sa Marikina, may sariling bahay na. Kasamang Chona.
0: Okay, Chona Yu, ibalita.
3: Matapos ang tatlong dekadang paghihintay, may sarili ng bahay ngayon ang 44 na pamilya sa Barangay Malanday sa Marikina. Ito ay matapos makatanggap ng Transfer Certificates of Title ang mga benepisyaryo ng Expanded 4PH Program ng Pamahalaan. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, pagtupad na rin ito sa hangarin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na mabigyan ng disenteng tahanan ang mga pamilyang Pilipino. Samantala, sinabi ni Castro na noong July 8 naman ay pinangunahan ng Disud at Pag-ibig ang turnover at inspection ng mahigit 8,000 house and lot units sa bahagi naman ng Brentwood Residences at Kai Homes sa bahagi ng Tarlac. Ako si Chona Yu para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay, thank you very much. Chona Yu. Eh, 44 tapos 8 pamilya ang nabigyan ng lupa. Okay. Eh, nung sa kay dating Pangulong Duterte, libo-libo eh. Mm-hmm. Di ba?
1: Yes.
0: Oh, ngayon, di ba 44 na pamilya? Mm-hmm. Sus Mariano Garapot. Noon sinabi, 6,000,000 pabahay. Mm-hmm. Naging 3,000,000. Naging 1,000 na lang pabahay daw di umano ang mayayari na, di ba? O, ngayon, 44 na bahay na, di ba? At 8 pamilya, sus Mari Joseph naman. Chona Yu, isip-isip ha? Kasi kuminsan nakakasira at nakapagbibigay ng kaisipan, maling kaisipan sa ating mga kababayan. Pagkatapos sasabihin, mali yung ating iniisip, di ba? Mm-hmm. Eh, pero sila yung nagbabalita.
1: Galing sa Malacanang, hindi binabalita nila.
0: Oo,
1: hindi
0: ng mga
1: Pilipinas.
0: balita na hindi dapat na lang nilang ibalita. Sabi ni John Observer, naniniwala ako na pagiging president ay may divine intervention. Kaya hinayaan si Bangag maging presidente para makumpirma ng taong bayan na tunay nga silang magnanakaw at gusto ng nasa itaas na turuyan ng mabura ang apelidong Marcos sa politika. Kay Sara Duterte naman, kung talagang kagustuhan ng taas na magiging presidente siya, wala tayong magagawa kahit man siraan siya ng todo. Tama po, tama po yun.
1: Mula naman kay Ma'am Maruchi, good morning po Tita Carmen, Sir James. Totoo po bang naluto na ang impeachment ni BP Sara na makukumbik siya daw? Dahil nabili na daw lahat ni Lisa, sabi ng vlogger na si Boljak.
0: Eh, hindi naman papayag siyempre ang administrasyon na matalo sila. Diba? Kaya lahat ng paraan, ginagawa nila eh. Diba? Lahat ng institusyon, lahat ng tanggapan, sangay ng ating gobyerno ay ginamit na eh. Para lamang sa isang Vice President, Sara Duterte, at dun sa 125 million na confidential and intelligence fund kumpara sa sinasabi na 14 plus billion na confidential fund ng ating Pangulo Bongbong Marcos Jr. na bakit walang nagtatanong, bakit walang nag-uusisa na kung saan napunta yung mga confidential and intelligence fund, dahil ang ating Pangulo ay parang tila huli lagi sa mga balita at sa mga nangyayari sa kanyang kapaligiran na dapat lagi nauuna ang ating Pangulo para maagapan, matugunan agad kung ano man yung problema. Kaya may confidential and intelligence fund, gumagamit sila ng mga asset at yan, kaya confidential, hindi pwedeng ibulgar, hindi pwedeng sabihin kung sino-sino. Kaya gumamit ang ating Vice President ng mga aka, mga codename, di ba? Mary Grace Piatos. Na ngayon lumalabas na meron ding isang Mary Grace Piatos na nag-donate sa ating Pangulo Bongbong Marcos Jr. para sa kanyang campaign fund. Kaya sikat itong si Mary Grace Piatos.
1: Wala naman kay Ma'am Evangeline De Zaliza. Good morning, Tita Carmen and Kuya James. Yung plug poll sa Luneta during Pinoy ay 30 million plus. Eh bakit hindi imbestigahan yung, bakit hindi imbestigahan niya? Yung koldron ni Alan ay koldron ay may stand pa, may dupistil at yung daanan patungo dito.
0: Sabi ni Evangeline De Zaliza, hello po. Kung tatalon sa kabila, dito malon, pero ang iboto ay acquittal. Tama, no? Diba? Yang kulong hanggang 1 year lang. By 2028, iba ng administrasyon. Gaya ng ginawa ni Ping, nagtago after GMA, bumalik, absuelto, ha? Sa panahon ni Pinoy. No, di ba yung absuelto ni Pinoy? O hindi pa tapos? Hindi pa tapos ang kanyang ano, kaso, yung Dasel Corbito. Sige.
1: Wala naman kay Sir James Dennis Almohano. Tita, pag nag-apply para magkabaril, kailangan ng LTAP, license to own purchase firearms, neuro test, drug test, may seminar pa yan.
0: Oo nga. Sabi ni Evangeline De Sarisa, pag nag-iba ang ICC, pati si Natrillanes, De Lima, Marcos, at Lisa, giba na rin. Ganon din si Ligutan at Conti. Magkasama yang giba na rin sila. Tama, sinabi, dahil sinasabi niyang US sa pamagitan ni Secretary of State at maging ng ating at maging ng US President Donald Trump na yung mga sumusuporta sa ICC ay magkakaroon din ng problema. Sinasabi na hindi bibigyan ng visa. Di ba? Yung mga bansa na sumusuporta, kaya apektado tayo sa Pilipinas. Yan ay sinabi ni Senadora Amy Marcos. May epekto, kaya bakit hindi kumikilos ang ating kasalukuyang administrasyon, di ba? Ako, ano na ako, may visa na ako.
1: Ang problema yun.
0: Yung kumpanaparin yun. Bago pa itong problema na ito.
1: Sige. Wala naman kayo, Ma'am Leo. Walang
0: laban o bawi sa visa, ha? Topo-topo barega. Sige.
1: Wala naman kayo, Ma'am Leo Pegalios. Good morning po, Tita Carmen, Sir James.
0: Sabi ni Rachel Legaspe, salot sa tinga at mata, no? Kasi sinasabi nyo, walang ginagawa ang Pangulo. E kung may mga ginagawa, hindi sa pagtugon sa mga pangunahing problema ng bansa at higit sa lahat nating mga mamamayang Pilipino. Bakit hanggang ngayon, di ba? Wala namang programa, walang mga proyektong isinasagawa, di ba? Oh.
1: Yes.
0: Sabi ni...
1: Wala namang...
0: Sige.
1: Wala kayo, Sir James Denzel Mojano, Tita Carmen, yung petition namin sa Malacanang Office of the President tungkol yung sa paniniraan namin sa Old Balara at award din ng Bureau of Forest Development noong panahon na yun.
0: Sabi ni Pusko, hindi maintindihan yung mga pinagbabalik-baliktad yung mga pangalan ninyo eh. Romeo Sunga, bangag daw, di kaya ikaw ang demon. Ako, mag-aaway-aaway kayo. Dapat kanya-kanya pong pagrespeto sa kanika, sa kanya-kanyang mga paniniwala at pananaw. Tayo nagbabangayan eh. Hindi pa tayo dapat magsimulang magbangayan. Nagbabangayan na tayo. Hindi po, dapat magkaisa tayo at pinaka-importante, magrespetuhan tayo.
1: Sabi ni Sir Jaime, nalugmok na at salusak ang Pilipinas dahil kay Bangag.
0: Sabi ni Rick Orasyon, 40 na pabahay? Asan yung 6 million na pabahay? Bakit kung konti lang ang nagawa? Kaya naging 38 na ang approval trust rating niya.
1: Sabi naman ni Ma'am Oye Gloria Ong, yung hold-upper na sumakay na rider sa motor, pinamumukha sa gobyerno kung gaano kakapal sa pagnanakaw at wala kang takot. Katakot-takot na magnakaw kasi kapag nanakaw na, di pa rin makontento, hanap ulit ng nanakawan at papatayin. Ganyan ang gawain ng gobyerno. Kaya ginagaya na lang ng mga walang concession pagsamantala mga taong lumalaban parehas.
0: Sabi ni Teresa Cruz, agaling Sabado na naman, bukas, mamimiss namin kayong dalawa. Araw, walang programa, kita-kits uli sa Monday. O, pumabilis naman ang araw eh.
1: Salamat po.
0: Ilang araw na lamang at matatapos na naman ang buwan ng Hulyo. Agosto na. September na. Ito na naman ang Pasko. Wala pang nakukulong. Samantalang sinabi nung 2025 sa kanyang SONA, nung July 2025 SONA ng ating Pangulo. Bago magpasko, may makukulong na. Pangalawang Pasko na po ang darating. Wala pang nakukulong. Kung meron man, siguro yung mga maliliit na mga empleyado at yung mga kalaban at kritiko ng kasalukuyang administrasyon. Pero yung sinasabi ni Saldico at nung 22 sundalo na ginawang taga-deliver, iba, ng mali-maletang pera, wala pa pong nakukulong. Malaya pa sila at hayahay ang buhay.
1: Yes.
0: Sabi ni Jaime Samoya Bernante, bawal daw imbestigahan ang IP confidential ni Romualdez at PBBM. Bakit bawal sila? Ang Vice President pwede? Ang batas ay para sa lahat. No one, sabi nga, no one is above the law. Maging ang yumaong Miriam Defensor Santiago na senador, Miriam Defensor Santiago, sinabi yan. No one is above the law. Oh, sige, malapit na tayo mag-final word.
1: Sabi ni Ma'am Ilang-Ilang Cruz, administration, you're barking in the wrong tree. If you're using Danny Largo, ilang beses na yang umikot at puro palpak. Muntik mo nang makulong yan. Nangiiwan niya sa ere. Puro silk copy lang hawak niyan.
0: Na, sino ba yung dating taga, di ba ang si Secretary Vince Dixon dating taga LTFRB o LTO?
1: Hindi, that, nung una BCDA siya dati sa Panaditer.
0: Hindi, yung bago siya
1: DOTR,
0: naging...
1: DOTR.
0: O, dating DOTR. Mm-hmm. Meron siyang chief of staff na sinasabing taga-kolekta ng parking fee.
1: Mm-hmm.
0: O, so, yeah. Ibig sabihin, kurap din.
1: Mm-hmm.
0: Ang di umano, ang kasalukuyang secretary ng DPWH.
1: Yes.
0: O, di ba?
1: Kaya,
0: wala tayong ano, kaya akala natin nung primero, nung unang pasok niya bilang secretary ng DPWH, Department of Public Works and Highway Robbery.
1: Mm.
0: E titino ang DPWH eh. Bakit hanggang ngayon, di ba? Tila mayroon ding mga aligasyon na di umano, mayroon pa. Mayroon pa. O sige.
1: Kaya malahan po tayong time. Kaya salamat sa Diyos. Salamat po sa nila. Salamat tayo. Mapaling ko James Gojay. Ibang sabi lang din pinigay doon. Tama. God bless us all.
0: Hanggang sa Lunes na muli. Ha? Sa pagsasahing papawid ng ating palatuntunang pulso ng sambayanan. Ito po ang inyong lingkod, Tita Carmen Ignacio, pansamantala, nagpapaalam at nagsasabi, ingat-ingat sa inyong kalusugan. Kailangan manatili pong malakas, malusog hanggang 2028. Yeah. National or presidential election. Sama-sama po tayo para sa kinabukasan ng ating mga susunod na henerasyon. Kailangan po magkaisa tayo tungo sa iisang layunin. So with that, ay say mabuhay ang sambayan ng Pilipino and may God bless us all. Marami pong salamat. Bye-bye.
1: Thank you, Lord.
4: You have been listening to Pulso ng Sambayanan with Carmen Ignacio on DZRJ 810 AM.
5: You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders.
6: The BBC in London goes direct to DZRJ 810 AM with a live news update.
7: BBC News with David Harper. After angry protests in several Ukrainian cities, the commander of the Ukrainian armed forces, Oleksandr Sirsky, has warned that the country needs to focus on the war against Russia. The protesters were demonstrating angrily against the surprise dismissal of the country's popular defense minister, Mikhailo Fedorov. More than 850 wildfires are burning across Canada. Officials say the vast majority are out of control. Thick plumes of smoke from a large cluster of fires affecting northwestern areas of Ontario is causing haze and harming air quality in the province's capital, Toronto, and parts of the United States. A leading US scientific body says it's becoming easier to link specific extreme climate events, such as heat waves and cold snaps, to man-made global warming. The science is increasingly being used in lawsuits. The US has expanded its military strikes on Iran, targeting the port city of Bandar Abbas, the island of Keshem in the Strait of Hormuz, and areas along the Gulf. Iranian media says Bushehr and Ahvaz have been hit. Families of the victims of the 2018 Genoa bridge disaster in Italy say the conviction of 32 people on charges of manslaughter through negligence is a first step. The former head of a company that operates Italian motorways was sentenced to 12 years. A row has broken out between the United States and Brazil, with both sides resorting to highly undiplomatic language. The spat follows Washington's announcement that it would impose a 25% tariff on Brazilian exports. The man who operates Donald Trump's teleprompter is being investigated for allegedly using inside information to place bets on the content of the president's speeches. Gabriel Perez is reported to have made more than $100,000 betting on the words and phrases Mr. Trump would use. 10 previously unheard songs by David Bowie are to be released. They were recorded earlier in his career when he was still known by his stage name Davy Jones. They include contributions from the guitarist Jimmy Page. BBC News.
8: You're listening to the news from the BBC.
9: Panatilihing masaya ang paglilibang. Magtakda ng oras at limitahan ang gastos sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, bisitahin ang www.pagcor.ph. Isang mensahe mula sa Pagcor, gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.